0: na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. ITC, panahon na naman ang ubo, si Ouch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: Naman sa DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na nakadetox ka pa.
4: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia.
3: Ang pinakadako nga mata sa aton photo trivia with our explorer, Lori the Explorer.
5: Mahunapin ba?
6: Maayong buntag, mga kakifan! Ini, for the trivia. Yes, atin sa panoon, ang mga buta, kung sa ating kaalam.
3: Papabata naman ba?
6: Mga kakifan, kibalibala ka mo kung ano nga sapat ang may pinakadako ng mata?
7: Ang sapat nga may pinakadako ng mata, amo ang colossal squid. Kung sa diin, 27 centimeters akon 11 inches ang kadakoon sa mata sini, nga makumpara mo na sa kadakoon sa isa ka soccer ball. Luwas sa kadakoon sa ilang nga mata, suno sa mga researchers, mayara built-in lights ang mga mata sini na ginagamit nila sa dulom para makakita sa kalanon kag para mangin alerto sa mga predator. Bangod, makita ng mga colossal squid sa pinakamadalong nga parte sa kadagatan, kaangay sa Antarctic Southern Ocean. Mga kinabulubanta 1,000 meters below the sea surface, ang ila kadalumon, kung saliin, hindi na inimalabot sa kasanag na halin sa adlaw. Dugang pa, ang colossal squid man ang ginakabig na pinakadako na invertebrate nga kakabuhi sa kalibutan. Ukol, ang pinakadako nga sapat nga wala sa backbone. May kataason nga 20 to 23 feet long ang mga colossal squid, kaupod ng tentacles sini. Kag may kabugaton na nagadalagan halos 500 kilograms o kun 1,100 pounds.
6: Inis si K5 Lori Gamboa para sa Toro Trivia!
5: Perte.
3: Abakihan ninyo amon sa ning photo trivia kaupod si Lori the Explorer.
5: Lori the Explorer.
3: Dorad the Explorer.
5: Dorad the Explorer. Pero nami ha, Lori, very good, very
3: good. Kasi gagawin gagwapa si day Lori, kanan law, no? Laging ibang galing kami nag-plangga na siya, no?
5: Ati,
3: thank you kini day Lori sa effort, no? Lipay kami ni K5 Eric. Kaya because, you know, ang amuni nga klase sang segment makatagdugang kaalam
5: tingog,
3: sa kabataan.
5: Exciting lamat yan.
3: Do ang yan kabalo na siya mag-project sang tihog. Ya, ang iya nga tihog nakitaan niya na kun diin nagakadapat.
5: Kabi may nga hamba kabi nga kabalo kabala nga may isa ka iya sapat nga dako-dako ang mata. Ay sa naka-presentation diya to ya. Kun i-present mo sabi siya kabalo kabala nga may sapat nga dako-dako ang mata. Tidak wala.
3: Do wala impact, no?
5: Wala damil, wala damil. Wala gina.
3: Ang imo mata, gamay lang na iya. Kumpara sa pinakadako ng mata, ginawa, colossal squid itong ala niya.
5: No.
3: Grabe.
5: Grabe gina si Lori, no? Inang imo nga mata, masako ang imo nga pagtulok, pero mas masako...
3: May patay ang pangilay mo.
5: No, nga doon si K5, Brent Salgado. Kuhan kagin pala. Amon, that's how you present it.
3: Oh, amon na gali. Kabalo ka bala nga tambok ang kasag sa Ibi Magalona, pero mas tambok ang tupan ni Red Santo nga tiyon.
5: Ikot siya, Lumir Baez. Ngayon to.
3: Kapamati, ito si Councilor mo. Okay. Going back sa ito naman nga discussion, kagipay very kabalo ka bala,
5: okay,
3: nga damo nagtala ng fireworks to sa kabang kalan.
5: Sana all may katalang.
3: Oh.
5: Sana all may katalang.
3: Galing fireworks lang. Oh. Ang natabo din mga K5, ang padawag na sa ni fireworks gone wrong. No?
5: Okay.
3: Anong natabo nga nagtalalang ni fireworks? Sino nakaligo? Ginatanaw okay. Kong video mga K5, ang ibang to naka-uniforme pa mga reservist galito K5, Eric. Part sila sang mga peace in order team, no? Mga force multiplier padawag na, no? Nga silang gina-deploy to maintain peace in order during the celebration. Ugali kasi ng atyempo, kung i-closing ceremony ito sa nagligag na Domingo. At itong paborito, kung nga bago ko na-discover kay Ilonggo, nga namin nga singer.
5: Sino nga lang yan?
3: Si Cocor TV. Okay. Check ko na kay do namian gid ko sa inyong mga kanta no. Kay karon pa sang pulan ta kay Paverick.
5: Okay.
3: Guwapo bagko nga genre naman ning iya.
5: Okay.
3: Ibla kad loli pagita ni sang The Poronians kay mimo ning The Poronians guro sang concert.
5: Ano ano niya nga kanta mga ano niya? Oh. Ado remix sabi.
3: Hindi iya ya original composition. Okay. Hiligay nun siya. Pero kampiyon ang genre sang delivery kay Paverick.
5: Nami, kami na kumisampo.
3: Ipabati ta na karon si mo. For the meantime, check ko na si Kipay Bar example. Kun nga nagtalang ang tanang nga fireworks to. Ako ani pagkaon lang katalang nga kapano nga do hindi namin pati fireworks na yan dalahig pa yan.
5: Talang
3: ang panos. Pero anong good news ini subong? Kipay Bar fan na tabo. Arf good morning. Ay. Notod.
5: Dali lang. Notod si Arf.
3: Ay.
5: Si Wilson.
3: Ay. Na ano si Arf da sa way mo naging natanaw daw Arfo tapos si Wilson ang ginsulod na ano man si Papangman balikan talaga si karon si Arf siguro ka tumbo na tong report si i-check pa na si K5 Wilson Villena
5: siyang tambay stan
3: ara si Wilson nauntan na lang no so ibutang mo na ka K5 itang kung sino nagtambay kaya nga mo entrada layo ang entrada na mo niya kabangkalan pero balikan tala karon ha kampiyon eh
5: amo ni ano tong intro mo kay naliwat ang racket ang palupok
3: nagtalang nga palupok nga kamo na blaw
5: tapos kay K5 yari ang aton ng talang headline
3: nagtalang headlines masulod na yun hindi i-check mo gid K5 Arpes go ahead
5: sulod na si Wilson
3: Basilisa Wilson is there
5: ang kagyari ang aton ng talang reporter. Ayos, good, sulod niya po na.
3: Pero ang mali, ang totoo, ang nagtalang at teknisyan. Kaya nagsalahi eh. Totoo itandlaw.
5: Tikigit pa po, mabi kayo na si Dora, the Explorer. Kabalo ka naman, may pitikmingaw mo ng iban.
3: Ay, gali ka.
5: Ay, no.
3: Dosunin din na kuya. Ang balo ko na, Dora, the Explorer meets Itan. No?
5: Itan, the Diburer. Dibur, kanya ubus.
3: Eh, sige, totoo, itanara na siya. No? Okay niya, madala niya na.
5: Dala sa kamadata na.
3: Kamadaho na mo niya.
5: Wilson.
3: Kakipay Wilson, dumduman mo Kakipay Berik. Magindala si Kakipay Wilson nga balita, matas ang K5 to.
5: Okay.
3: Damo sa lakyan, na maglabay dito, nagkakabuslot, kay hindi lang kaysa sobra pulo mo.
5: Okay.
3: Di galing nga bagay, kalabot sa atensyon ni Mayor Greg Gasataya, Kakipay Berik. Anong update, K5 Wilson, good morning.
8: Good morning, K5 John and K5 Eric.
5: Susan Purma.
8: Kampiyon. Update kita ng gapon. Kaya sa nasa ng kapitan Eric kinatawag na may pakulo si Team Air Drake sa Kasataya. Inisiya kapitan Lendi, no? Agod isabdod ang pila sa mga tawag, no? Actually, ang nakulang atensyon ni Team Air Drake sa Kasataya at sa nasa ng kapitan Eric matapos makapagod siya siyang asod-asod na tawag siyang reklamo.
3: Amo maning reklamo nga gindangop sa aton di sa mata sang K5.
8: Yes, Kim Fagal Jan, actually, yung sugod-sugod, din natin, pabalikon natin, Kim Fagal Jan, Kim Fagal Eric, may ara siya nga mag-amay nga naglapay sa alternative rock, sinubran, ikan nakadagdog. So, ang bata, pakatutan sa eskulahan, ahayway na lang nakadirekta kasi napuno, ilo siya siyang lupa, Kim Fagal Jan, Kim Fagal Eric.
3: Okay.
8: So, ginpatangat natin na, naresolba na, after si Togin, pa kayo, ang dalag na, kung hindi nakaglutan, napagpasa. After pila ka semana kesa sa kesa Eric nakapato na kapito sa reklamo dubak naman sa dalan at the same time ang nagapang sasko sa dalan kesa sa dyan ni kesa Eric sasko bangod kami nagapang bilin ako may nagapang lapta sa ilang ano ni bala mga tornilyo bala kesa sa dyan
5: okay.
8: Ni kesa Eric nagresulta sa pagbuslot sa mga guma
3: nami subong sa reporter ta no guwapo sa reporter
5: nami si Chura
3: duway lang sa gamit na duway sa kapang sangyup kagabi no ang iyang report blaw
5: kagadami kilala siya sa kalanaan niya masugata
3: ha
5: sa kalanaan niya gid masugata
3: tapos do wala siya kay why siya kasuksok ID hindi ko makilala okay lang ni K5 Biljan no
5: nagasangyup sangyup
3: magsangyup kay hindi ka magsuksok ka ID ha joke okay anong natabo ka K5 Wilson no
8: kabalo ko kay Sir John, kay Sir Eric, ang ano niya na resulta na niya mga tornilyo ni. Base sa pagkatto naton dito for Negros Investigative Report kay Sir John, kay Sir Eric, ang mayor gid nga ginareklamo dito sa lugar is ang lupak kay Sir John, kay Sir Eric. Still kita nagalabay kita sa alternative route nga kinumbra pero pwede ka paluba kasi
3: okay.
8: Nag-abot yan sa punto nga duwa ka bilog ang gabusong grabe sa Dodson, kay Sir Eric, ang nagareklamo. Kahit ang isa is 7 months na nga nagabusong, nag-spotting.
3: Ay, gali ka?
5: Ay.
3: Gani nga si Bom, why ko na sige na pasakay sa motor, gintudo?
5: Kiba si Mag?
3: Hindi kay basic ba basic magspotting la maglupok ang guma kay Choka Key 5 ba Wilson ano dayon
8: so amo so, na siya naging padangat no sa liwat ini reklamo siguro na call out kasi naka-section niya like sa taya
3: kasi ambal ni Mercy Martisano siya kataom sa atar ni Congressman Wilson bilin na
5: kampiyon amo na ya kanami sang report
3: ang ayan ang ayan son believe ko ano mi ako magtanaw okay sige go ahead go ahead go ahead.
8: So, may arakita din na siyang video kasi pwede natin mamatlay ang technical budget kasi sa Kering, no, during sa pag-istoryahan ay niya Kapitan Lindy.
3: Hindi courtesy sa opisina ni Mayor Greg Gasataya, no? Pamatian natin mga ka-K5. Ang K5-itan, dialogue nila, go ahead, K5-itan.
5: Okay. Ang dialogue ni Mayor kag ni Barangay Kapitan Lindy sa Vista Alegre.
3: Napadala na si Moni Wilson, K5-itan.
5: Kaya na pa?
3: Ay, gali. Sige lang tan medyo jutay nga konsentrasyon kay Bob tan ano.
5: Are are are.
3: Ojo.
9: Nagsabon ka almost every day. Kuy untang tawag mo ikwan. Kaya lang minan ang gabutang nakita edit.
3: So gusto mo nang gapangbuslot,
9: gapangbuslot. Usi ug ina siya. Para mapabisitahan kung dili sa police.
10: Sige. But ang slot on our part ya ang top 20 pero Luis be there. No? But ang ato is i-gamitong tapos siya the next 2 months, the fastest na nagurong 2 months, hindi nga magagamit na. Kung pwede na ma-improve pag-siguro, kaya muna nga itong video na, uy, ara man ang construction company, man magastos na. Included.
3: Kada si engineer makasiro mo.
10: Pati traffic, pati dalaman sa competition, na pag-part na sila galaskuhan. O, siguro pwede na rin maximize na lang yung pag-improve siya.
3: Okay.
9: Nag-report siya. Ang duwa to katawa,
10: kaya luminan ang sabon ka, almost everyday, may muntang kung tawag na
9: ikwan. Kaya luminan na ang butang
3: okay.
9: Nakita.
3: Okay. Sulit na so, lang. Nang ginahambal ka taga lumina, amun yung nagapangbutang sa tornilyo, ka nagasasko nga nagkakabuslot ang salakyan. So, amun yung ginahambal mo nun. Buti ka nun, pati kay Mayor Greg, sa tayo kalabot ha. P5 ba, Wilson?
8: Yes, kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya trending, ginimiya kayo sa social media. So, actually, yung tagaan, yung tagaan, isang hindi yun, agad matutukan, inikiti. Ang reklamo sa mga residente, kaya sa Gazette, kaya sa Eric, why na yung itagi sa barangay, kaya haban nila, why na sa action, kaya sa Gazette, kaya sa Eric. So, the decision, ini sila na i-mention, ang K5 News FM, agad makawaragwag ang ilas sa mga reklamo, kaya sa Gazette, kaya sa
3: Actually, nadalata na ni isang nagligad pa nga Sabado. Yes. O di, sining nga Sabado, nagligad pa gid.
5: Nagligad
3: siya. Ang Negros Island Region, Negros Investigative Report, na segment sa K5.
8: Pag-mention nila po sa Dazer, kaya sa Rek, in sige na pagkaagad yung padulungan, kaya nato dahil sa inyong lugar, agad matagaan sila sa higayo no, nga maka-explicar kung anong mga reklamo nila, Rek, kaya sa Dazer, kaya sa Rek. And also, naglapot makita sa barangay, no, na istorya man natin.
3: Di ang solusyon nila ito, butangan nila tanod ang mabantay.
8: Yes, so,
3: ang portion malangabing masami may gatulok dragid lapit sa lumina mo.
8: Oo. Sa lubak pagit kaya sa Dazer, laptag dya. Kaga ang ila naman nga solusyon naman dyan na mention na ito sa video kasi sa Jeff Eric sa lubak itong atalan at kaya mo na ipakayo na nila pa agyan naman nila.
3: Damo ito yung reklamo.
5: Nalimis po.
8: Magaganhagan ang lubak. Ang patrol na kasi sa Jeff Eric kung masakay ka ng kasitasig lagan mo, malo na tumbo ito sa sulod. Pertigin ka lang ang lubak. Pero amo na ganyan kasi sa Jeff Eric kung doon na pahingagaw ina siya. Actually, December na dapat matapos ang project.
3: Okay.
8: Sinigang December. Pero ginapasiguro, ina siya kaysa sa Jan, kaysa sa Rick, nga before ang harvest, kapulan, kaysa sa Rick, ang harvest tubo, matapos na...
5: Tikidra na na malabay ang mga tracking?
8: Oo, oh, kahit kung dira maglabay sa Lunango, na kaysa sa Jan, kaysa sa Rick, baon yan na naman ang dalan. So that's why ginahingagaw, ina ang konkreto ng dalan, kaya para dira na makaagi ang mga bukat, yung mga salakyan, kaysa sa Jan, kaysa sa Rick, before pa ang deadline ng December. So tanaw, kung mahingagaw, din man siya before ang... harvest
5: ng tubo kaysa Valjean and kaysa Derek. Okay. So, anong desisyon? Number one, butangan tanod. Son?
8: Yes, kaysa Derek.
5: Anong desisyon? Number one, butangan tanod.
8: Dugangan tanod kaysa Valjean and kaysa Derek. Pero may security guard na nasa na-existing at ano, i-assist ko ang construction company. Pero
5: okay.
8: Pero in terms sa mga niya security, eh, kung gabi mapabutang sila sa dugangan tanod kaysa Valjean and kaysa
3: Derek. Itong ginistoryan, ito do alternate road to kaki 5 ba? Dito siya na yun, man ang alternate road to kaki 5. Dito pa kanto?
8: ako nalin kasabakulot sa General Hospital kung
3: Idang lusot, galing nga magi ka sa overflow, malapos ka to sa likod.
8: Yes.
5: Sa overflow siyang?
3: Overflow da sa Vista Alegre, lapos Abada Sky.
5: Ah, lapos Abada. So Abada na igaling nga lapos siya, son?
3: Eh, ini siya, proper niya sang pakanto niya sa Vista Alegre, gid.
5: Sa ilang gym.
3: Sa ilang barangay hall gym. Now, maliko ka na da sa wala, kung daling ka sa Sagwa, aling kabi man siningan,
5: okay.
3: Pakanto ka sa gym left side, malikuan, daang karsada,
5: okay.
3: May lapos ka, may arad na nga jutay, nga lubak-lubak, pasulod to sa Abaday Sky, sa Bakulod na General Hospital, correction?
5: Okay.
8: Yes, sakto na, kaya si Sir Ozan, mo na siya ang ginapunit yung drop nila sa likod, sang Bakulod City General Hospital, Miss Bukitagat.
3: Actually, ang hambal ni Mayor Greg, part kini sa budget sa kontraktor da, nga i-develop inang alternate route para samtang ginakayoon lang karsada.
5: May access road siya nga develop.
3: Correct, correct, oh. Correct.
5: No, mayo man. Mayo man nga plano.
8: Sige, kaya pa lang dyan. I-check pa lang ako. Ano, pagkit ang ubrahon man sa barangay or naubra na pala nila pagkaptang sa tuga ng mga talo na sa day promise kito sa dyan kito na rin sa atol. Agon masecure, no, na wala na sa nga pagpansasko. Kaya ang ginakahangawaan, pagkit kinapesa sa dyan kito na rin, aside sila sa pagpansasko, kasi pala may mga hold up kuno kay Sir Roger kay Sir Eric tungod sina sa mga tutidyo kay may incident kay madra
3: oh kay kuma flat kay malaki pa Eric magdulog katong nga gabi natural hapos ka lang yan hindi ka palagan sa lakyan mo mo
8: may incident kay na the 45 of Janga barbwire pag hindi ang malabab sa dalan kay ta hold up diha mo na nga kinapatayan sina ang ilang incident kay madra sa may Vista Alegre kay Sir Roger
5: kay kabudlay sina kay guys na halit yusto na kung gabi tuod no may lain na dandalan, lubak-lubak pa, tapos dugay-dugay mabuslot yung guma mo, do kahalit things na kayo. Pero very good man ni Wilson, Sir Eljan, very good man ini. Nga at least maski paano, nag-react na si Kapitan, kag ginatubang nga si Mayor. Wilson, one last point. Ginmention niya nga taga Lumina. Ti anong himuunas to? Dakpo ng tao?
8: I-check na kayo sa Sergeant Kinsaveri, kaya tinagambal siya mismo sa atong interview, kaya ito, once may identify niya, pasakaan niya gidya sang kaso kay Sir Rodan kay Sir Eric kun positive na ina ang pag-identify niya sa Lumina i-check ta ko na file niya pala ini ang kaso kay Sir Rodan kay Sir Eric ini ang suspicado sa pagpanglapta sa mga tornilyo sa talan kaya sa Vista Alegre kay Sir Rodan.
5: Okay, very good. Do klaro, do klaro.
8: So kay Sir Rodan naman na ganun ato sa mga balita no bigkas sa patrol nga ginatulong sa inyo, of course, no, sa Kalwan, sa D3 Bayo, no, so mga ulan, no, ngayon po, kagkwan sa po, abroad pang saka, ako sa mga inyong system, hindi kayo magkalita to, mag D3 Bayo, kaysa sa dyan, ginunggit kita sa ako sa mga tagpalamati ng mga K-5. So po dato sa patrol, si K-5 Vincent Turalde, hindi naman si K-5 Vincent Villana para sa kampiyon na balita sa piso publiko, kagkalingawan sa Necros, K-5 News.
3: Thank you so much, K-5 Wilson Villana. Well, haling kay Wilson, salamat kay Mayor Greg sa taya sa pagkatag ng atensyon sa niya problema. Thank you very much, Mayor Greg. And salamat kay Kapitan, kay siya mismo nagganto man to para at least mabuligan ang concern sa mga pomeryo.
5: Very good.
3: Sa iluan ko si Arp Day, standby kay Ariel Apas, kay may champion ta. May champion kitab lang nga si Alex Iala.
5: Okay.
3: May champion man to sa Sagay.
5: Oh?
3: Mga players daton to sa Sagay, sa isa ka sports.
5: Okay.
3: Nagkampiyon man ang Sagay nagkampiyon sa 12 under Pony Softball World Series. Gilug-lahog na. Pro lang world champion Pinoy Subong.
5: Grabe.
3: Hindi ano yun world champion. Pero yan ay world camp, palpak. kay kuna ko mayor, hindi na ko niya mag-pakiter. Kaya hindi naman ko niya mag-kuha sa nga muna nga klase, sa nga fireworks nga provider. Oh.
5: Taga, guro ng daging fireworks to, taga kabangkalan to.
3: I don't know, basta palo, guro to. Ang gintira yung ito. Anong natabo ni K-5 Arfman? Adwa ka concern na ton, palupok ang pagkaon. Ha? Nalukpan ka na.
5: Napanusan
3: ka pa. Ano naman? K-5 Arf, anong natabo? K-5 Arf, good morning.
11: Good morning, K-5 Eljan, K-5 Eric.
3: Morning, morning.
11: Sang kakulba, no? Sa pinakalibo ng mga tumalanaw.
3: Okay.
11: Sa ulihing na adlaw sang pagsaulog sa ika-29 nga charter anniversary, kaga labing una, no? Ining bagong festival, ining kabuganaan festival. Sang aksidente, K-5 Eljan, K-5 Eric, na nagtalang ang fireworks sa kilid sang stage, no? Kung diin na igo ang pila ka mga individual, no? Sa Kabuganaan Park Football Field sa diri sa siyudad sa Kabangkalan, K-5 Eljan, K-5 Eric. Base sa investigasyon sa the Bureau of Fire no, sa Kabangkalan, nag-malfunction ini, kag prematurely nag-explode ini, that is why ang trajectory si Nika Kifeb El Jad Kifeb Oryx ang fireworks dito nagtupa sa kilid sang stage no kagulihin na ini naglupok kun sa diin may mga katawhan nga naigo sini napilasan ang unsitanan no nga mga persona lakip na diri no ang mga army reservists force multipliers ang staff sang sound system kag ining isa ka empleyado sang LGU sang Kabangkalan under mismo no sa office ni Mayor Benji Miranda. Gindala ang mga ini sa Holy Mother of Mercy Kabangkalan kag District Hospital matapos nga nakaagom no sang paso kag samad no sa nagkalain-lain nga bahin sang ilang alawas kag gin-discharge naman ini ka Kifeb El Jad kag Kifeb Eric mga last 12 na no sang kaagahon matapos nga madapatan sang bulong. Sa piyak na bahin kag Kifeb El Jad kag Kifeb Eric, generally peaceful naman ang kabug-usan no nga selebrasyon sang ika 29 nga charter anniversary sang syudad kag kabuganaan festival 2026. Sunod naman niya kay PNP Chief Police Lieutenant Colonel Alan Resuma no sang Kabangkalan City Component Police Station. Wala sang may mga dalagbo nga krimen nga natabo samtang ginasaulog ang selebrasyon. Apisar ning kag Kifeb El Jad Kifeb Eric nga pila no ka mga individual nga nasamaran bangod sa aksidente nga
3: panuwag gila ko no fire palpak crackers ha.
11: Oo.
3: Pero ako kay Mayor Miranda di na ko niya sila mag-hire.
5: Nga nga natabo arf nga naglupok siya gulpi ha.
11: Oo. Amo na gani kay Kifeb Eric, Kifeb El Jad, damo balas ang may nagakomentar kay Tikiban sa aton ng mga galantaw sa time. May mga idea man sa ano, no, sa
5: palupok.
11: Fireworks or sa mga palupok, abi.
5: What happened? Kabalo
11: naman sila, kay si Kifeb Eric, kabalo ina ang football field, diskan na dako, pero tigin daw gintunga balas
5: correct.
11: Ang LGU ang venue. Sa ang tunga nga bahin, amo nang stage, kag may gamay, diribi nga butangan man nga kanopi, kag sa likod, amo na kag-Kifeb El Jad ang ginbutang mandira nila ang fireworks kung sa diin, damo man sang tao. Kag napaliara sa tunga mismo sang venue ang fireworks sa Kifeb El Jad,
5: Eric.
11: Si agatumpok dira ang tao, kag ikaw bala si maglantaw ka sa fireworks, ma-excite ka gid.
5: No, natural.
11: Sa tuman, guro sa tuman niya excitement kag Kifeb El Jad, Kifeb Eric, nagtumpok ang tao kag accidentally, no, wala man naton.
5: Nasalapay?
11: Paabot, no? Nalukpan ini kag nagtupa ini sa kadamaan no kag mutong hambal naton nga unsitanan ang napilasan ang nasamaran sa nasambit na pagtalang sininga fireworks no kaya Mayor Benji naman niya suno sa iya si 8 out of 10 naman ang iyang agrado nga ginhatag sa kabupusan no nga paghiwat sa selebrasyon bangod wala inilambot ang iyang expectation kag Kifeb El Jad kag Kifeb Eric apang handa naman ini suno sa iya handa siya nga mas panamion pagid kag pasadyahon ang madason nga mga charter anniversaries sa syudad no kasi first ever ini ka Kifeb El Jad Kifeb Eric nga ginhimo main venue ang football field although may mga pipila na ka mga tinuig nga ginagamit ina as venue pero hindi siya yung main venue yung main venue gidya sa kalabanan nga mga celebration sa syudad sa plaza gid yes, ka Kifeb Eric bag-o ini kag wala man
3: Pagta ko guro ang dapat ang panawag ta na batteries mo no sang firecrackers.
5: Oh, batteries niya. Oh.
3: Dapat layo niya sa tao kay dra niya dra niya kasugod ang ano eh. Kita mo gani ko may mga fireworks ta. Iban gani ko example ara sa coastal dito rin sa tunga lawod.
5: Ginapalayo siya.
3: Napalayo siya kay amo na siyang like sa panaag ko magpanawod tabla. Layo na pero yung fireworks dali niya sa likod way niya lapit sa mga tao.
5: Usual na sa Kabangkalan ang ilang fireworks na dito na ginabutang sa iram sa tunga sang
3: okay why na to sa eskwelahan sa sulod
5: no pero siguro ginbutang na lang da kay dako man ang football field thinking all the while that it will be safe no so it's lessons learned na never again
3: ngay palayo gigkatipay
5: na ipalayo gid kay
3: at least ah, kun ako kay Mayor Benji ti call ko na attention sang kayo kabalo naman iyang mga firecrackers organizer kag mismong firecrackers mismo nga naga provide sang services nila kabalo man na sila sang limitasyon kag kun anong direksyon sa ilang mga batteries da.
11: Yes, kaki 5.
5: Palayoon lang.
3: Ti what about din pagkaon nga gin report ng Kalapanos kaki 5 tuod di ba si kundi nang sugilan nung mang niki 5 ARF.
11: Actually kaki 5 Eric kaki 5 LJ matuod ina no during sang agri.
3: Iya ka no nga pagkaon ng nagpanos.
5: Sinong caterer?
11: Why kita kabalot that time sa kay Feb Eljan, kay Feb Eric, kay wala pa nato na interview si Mayor Angot. Sa
3: hindi niya sala ni Mayor. Pero, why niya sala si Mayor? Kaya ti nagkakagal sila kay Terer, kaya ti balaan nila budlay mapreparar.
5: Kaya hindi man siyang kapili.
3: Kaya hindi man siyang kapili. May bid man na. So, ang question sila mo ni, tinga wala nila niya ginatagaan ng tensyon na.
5: Correct.
3: Na nga ginapabayaan nila, ginasaligan sila kasyudad ko na kasyudad, i-blacklist ko na.
5: Correct.
11: Yes, yes. Apang sang natabo ina ka kay Feb Eljan nag-order diwat si Mayor apang wala bala nakahingabot sa pagselebrar sang Agriculture Day that time bangod nga daw ano lang igulpihanay ang pag-order so gin-cancel na lang pero nagpasalig naman no ang alkalde ang masunod no hindi na ina matabo ang pagkapanos sa mga pagkaon bangod nga
3: dumduman talaga si Mayor Albi sa mag-uplag zapper so kaya panos sa pagkaon
5: pero dapat siguro ba mangkutol ina dra sinutong caterer it should be named kag imbestigaron
3: na sila
5: sinutong caterer because it's people's money
3: ima para sila ang iban
5: kag people's money gin gasto dra hindi na yamo nakahapos who is the caterer kag taga diin
3: dapat bang accountable siya
5: kag ang balita ko taga Ilog kuno ng caterer
11: yes kag Kevin Eric ato ina no pamangkuton kay ti si Pastor John Antolo ang committee head no sang agriculture kag-aton man ina siya nga interviewon angot sa insidente nga natabo sa pagkapanos ka kay Fred Erica kay Fred Eljan
3: sige
11: sang mga pagkaon that time no kag sa piyak man nga bahin ka kay Fred Eljan nagpasalamat man ang alkalde no kag mga city officials sa tanan nga nagsuporta kag nagbulig sa pagsaulog ng ika-29 nga charter anniversary kag labing una nga kabugana festival 2026 no kag kita man no nagpasalamat man kita bangod nga sa suporta man sa aton nga mga ka-K5 sa aton nga special coverage no nga
3: salamat man sa pagsalig sang local government sa Kabangkalan eh nga gitugyanan tan lang mag-cover sa event.
11: Yes, kag Kevin Eljan no. Kita ang official media partner no sa pagsaulog sang Kabuganaan Festival. So pasalamat kita no sa tanan man nga mga
3: udyakan sa Kabuganaan na. Ah. Sa piyato may udya. Unique mo. Ang piyaka sa uti ay ang pudag-pudag dito. Pudag udyakan. Sa piyaka ang pudag-pudag ito ya Kabuganaan. Ang unique kamo sa Kabangkalan nga gidya ki 5 RP na mo gigamo kwarta do ay yung dance competition mo.
5: Ang may isa lang ka flop dito kay ginako ni Mayor that this is just a trial and error and you know trial and error and spending 56 million I don't think this is a trial and error so damo gito nag kusmod pagambal ni Mayor nga siya trial and error ti trial and error mo 56 million katawo iyan ni kwarta sa pundo but nonetheless this thing should be investigated out kag tanahon gid siyang gusto for one simple reason that it should never happen again
3: correct. No. Kag tapos
5: ay intention na pili sila eh.
3: May provider man niya mo. Ti nagbidding wala. Strict to ni Mayor amo niya provision si mo Mayor amo ni. Hindi mo na to pagsuliton tong
5: trial and error.
3: Ay di ato lang nagprovide pagkaon.
5: Oo.
3: Ipabalo mo na kung sino na siya kay dapat manabat na siya
5: ang ibang
3: kay
5: LGO makaredy man.
3: Oh, basi kung sila bala i-hire kag mo ma the same thing wala pa now.
5: Amo nang langit.
3: Dumdumaw din tabos bakulod arf at least why na masulit.
5: Why na masulit?
3: Kay pinatawag mo.
5: Kagin-expose
3: na yun. Gin-expose na yun. Kagin-blacklist din sila. Hindi na kumidiyan pwede sa
5: mo. Hindi na mo pwede sa mo.
3: Pakuyaan mo yung damo bisita mo. Pakanon nila sa hindi tarong. Bayad ka man siya to.
5: Dapat tanaw na kung sino to. Nga kag nga adid to gin-award. Nga adid to
3: gin-award. Kasi kung doon ko na RV, hindi to amon. Kita rin nga.
5: No dimi kita rin nga to.
3: No dimi yung amon mo. Thank you, Arp. May ara ka na resibo kay Mayor. Iya ginambal, whatever.
11: Actually, ara ka kay Feb Eljan, no?
3: Kaya pa ba, tita?
5: Itan, pahambalabis, Mayor, itan. Kaya mamati, itas ang hunin, Mayor Miranda, tan.
3: Abitan?
5: Pahambala, ang alkalde, tan.
3: Ano, wag na mo na resibo?
5: Resibo, ta. Ma-resibo, ginda, permi.
3: Kay support na sa report na ito mo.
5: Abe, Noy, pakita, Binoy. Dali lang balo, ang bansa.
3: Di ba siya lang alang ni si... Wala mo mag-iapon. Wala mo ganun pa-download pang.
5: Problema. Ikagawatan kay si Mayor Miranda, pahambalon ta itan ah.
3: Abi.
5: Pamatian ta bala ang iyang arangkada na kay...
3: No ka nambi lang yung mamati ta rin, no?
5: Sa piyak gano, ipunag-punag.
3: Kapunag-punag, piyak to jakan.
5: Ay, kasadyan.
3: Duwa yung festival mo.
5: Pero okay lang ah, huwag kaso ah. Amo gina ah. Kasadyan, sige tan. Oo.
3: Dugay tan? Ay, basi karon kay Lori, karon ni ready mo ang second report ni Lori ah. Basi alang-alang tanti, okay na lang ko na. Huwag pa?
12: Okay na lang ah. 29 charter anniversary. Kamusta ang anong nasa sulod sa imong abala chapter sa imong kabansa?
13: Siyempre may mga kakulba, nako nga kalipay.
3: May video tan.
13: Siyempre tungod sang weather bala nga sometimes gulpi may maulan, una kag gusto nato na abi nga ang mga tao bala mag-enjoy no kay ang gusto nato mo kay pakita nga sa bilog nga kalibutan, sa bilog nga Negros Occidental. Nga this is Kabangkalan, this is Kabangkalan now. Naga-celebrate sang kabuganaan festival. So amo na pero may dako gyapon pagpasalamat ko sa aton mga Dios. Gin-celebrate tani tungod sa aton pagpasalamat sa iya. Kag nagana pamatian man yang aton mga pangamuyo para sa aton syudad sang Kabangkalan.
12: Sabi
13: ko lang satisfactory or kung kaya nyo maging very satisfactory, salamat. No? Kung ano, di, at least passing na lang kay at least na ko naton nga nangin ma. Malinaw kag nangin masadya ang aton nga celebration.
12: Alam ba't may year ang iba expectations?
13: Well, medyo wala. Kay hindi ko pa hindi ginalabot. Kay tungod gani isang mga hindrances, no? Like for example, ang weather naton.
3: Oh, correct.
13: Gusto gud naton tani.
3: Guba ang preparasyon.
13: Taon, ara gidira, palibot, kag tanan mag-enjoy. Kag may mga gin-reorder ako ng mga pagkaon nga wala na nag-abot. Kay tungod wala sang ako ni. So, it's okay siling ko. Kaya kabigon tani nga trial and error
5: amo nang lain
13: sa pagkumpisa sining kabuganaan festival siling gina showcase naton gani nga ang tag sa kabarangay nga may bugana man ilang agrasya kag ginatingob naton dire pero te amo na gani no sa weather sang sitwasyon sang aton syudad
3: then, again, okay na no
5: okay
3: siguro ang term tani gabi ito ni Mayor Miranda himuon taning
5: leksyon
3: na no eye opener kag learning experience.
5: Correct.
3: No kay gibo mo trial error do ampang ino
5: tingguas na nagako kusbot tao maka 56 million ni trial and error mi
3: oh buta balon ni Mayor actually ang punto ya do la sala lang word gamit niya ang word tani siningati mga serbi ni nga do
5: leksyon
3: no. This is part of the learning process para ma-improve ta pag next year.
5: Na, kung dito swabi, taning dating yan.
3: Sige lang, kay ti Lukaway, isang mga advice kay Mayor to, o may lang kung nga balas, Mayor, mga words na ito, kalungan ito, basit mo ni siya naman na, pero Mayor ha, congratulations, sabi saan pa paano. Di ba? Kay ti Kinukalaway, ba't yan to, kung trial and error mo, ang kung isa na eksperimento ka lang.
5: Isa kitsilunggan.
3: Oo. Pero kung nabalon, mga learning process ni, we will learn from it. By next year, improve to niya.
5: Like sige, children nga nagtakang-takang.
3: Arp, thank you. Gina. Arp, no, at least na-presenta ka. Congratulations sa Kabangkalan. Very successful. Damo, tao. In fairness, during the highlights,
5: damo, tao,
3: Arp, puno-puno. Gid.
11: Yes, ka-KPML dyan, punong-puno. No, kung ano ka-jutay sa Pilakadlaw o ng first 3 days, actually. No, kasi ginbuo ang ulan. Kaglamot siya ka-KPML dyan, ka-KPML Eric, ang football field, wala masyado sa tao. Apang sa ulihing adlaw, sang gabi na punong-puno gid no bangod sa mga celebrities kag mga activities.
5: Why na gani ko ka sa Old Arp didto na ko si may dala ko si Juan so nakakita ko to isa ka pwestuhan didto na ko nagplupong ko
3: ay mo ginagad
5: tiki pa kwanto pang madalian
3: alin
5: mo baan mo ti pag madalian ti siling ko mahapit ta nagtanaw na ko sang live na to and have some met some friends didto
3: at tugli kami San Carlos mo to ko
5: pod gusto nga chimpo so mo
3: gina
5: okay larga mo
3: thank you gid Arp.
11: Yes, ka-KFM Eljan, ka-KFM Eric, so far, no, amo ng aton nga mahatag na impormasyon, no, angot sa celebrasyon sa ika-29.
3: Ariel, standby.
11: Syudad sa Kabangkalan. Inisi ka-KFM, Jenarf Amores, Tugalot para sa kampi. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: Thank you so much sa report. Gi ka naman kay K5 Arp Amores. Nanungod din sa pinaka-latest information.
5: After event, comprehensive report na to na, kampiyon?
3: Correct. Kampiyon, no? Bisa pa paano, at least mabalansita. Kag ma-plastar ang mayo sining development sa sining okasyon. Mayari ko din namian nga kanta, pabati, uli karon.
5: Atong himutob lang nami ito. Abi.
3: Standby kay Ariel Apas, ha? Standby da. Kay may ari ka may bag-o ko sa mga idol nga Ilonggo ni Tagilwilo no singer may ari ni siya nga kanta nga do viral gid
5: okay
3: ang iyang message sa about love bala nga jutay lang ang mga bagay away-away yun ka kay may ara nagili nga iba no mga kampiyon sa mga music.

0: Live lang daw maka
1: Ari Ari Ari Galio.
0: Ari
1: Kaki Pabitan isa di Ario. Kaki Pabitan na rang last. Bali man lang yung isa no.
0: Madigidigi ta yun tan.
1: Digidigi no.
0: Digidigi.
1: Ano gani? Gusto nila ato digidigi mo na.
2: Patay sila sa.
0: Lang yung uyog-uyog
1: disgusto. Kada way sa ato ko mga utod no. Hindi ko malipat na mga oras be na mga mighty C. Kuna gabla empty stomach.
0: Mauugid.
1: Inom ka mo mighty C alkaline nga vitamin C kay kampiyon gid very effective.
0: Kag pwede kaya maka multi dose kay hindi sa iya kwan way sa iya galingin ulo mo way gasulab sulok-sulok mo bisan di makabilog iduo mo kampiyon mighty C.
1: Si standby kay Ariel, grabe ha. Kundi subong lipay kita. Nga ang aton sa mga Pilipino nga kuturan sa abroad, grabing kalipay to sa Washington mo, daog si Ala. Pero ay takbalo diri sa guy, ang aton gali nga, okay na tanong, ang aton nga kabataan di, 12 under, nag-champion man sa Pony Softball League.
0: Little Pony Softball League.
1: Pro antis na ito sila pabati, ariyan yung kanta nga ti feeling ko duma in love kagini. Ihiligay nun artist ni
0: Kukoktor.
1: Oo. Wala ko yasala. Nami ka kanta. Wala ko yasala. Amo niyang lyrics sa kanta. Abitan, tira kay mabatiyan. Wala ko yasala mo.
0: Title pa lang do. Dipensa Nasyonal. Department of National
1: Aber, Defense. Aber, aber, aber. Itan, wala ko yasala.
0: Tira, toy.

0: Amugin, amugin.
1: Amugin. Yung phone niya.
0: Okay na, Noy.
1: Hindi ko mag-yung phone.
0: Wala, Kuya Sala. Kasi, tamo na ginambal ko si
1: Imo. Is that the title niya?
0: Wala, Kuya Sala. Siling niya.
1: Kuning wala ko Sala.
0: Oh.
1: Kung may album niya, yung album niya.
0: Ano?
1: Department of National Defense.
0: Wala, Kuya Sala. Gapamangkot lang yan, mga king kagidayon. Di ko dinay dalingan ko si Imo. Abo na kambal sa business mo. Lingan ko ah. Di na ko magsabat. Malakat na lang ko dayon.
1: Hindi yeah. Ko magsabat.
0: Campion. Ko, kita mo si Wilson dayon niya gitan. Auto. Son! Ma-organize ta na ang puron yan. Kaya ipa-concert na din siya. Patikitan ta.
1: Taka-tini siya. Taka-tini siya.
0: Pilo.
1: At dami-dami siya magkasta.
0: Amo na nga to niya promosyon ta. No? Ready yun talaga kay Ma'am Poronians tadi, no? Ayun talaga si boss para fundraising mo. Oh. Huh? Oh, gusto niyo na. Di ko gusto niyo siya kapakantuhon tala, di siya kapakantuhon. Nambal ka mo.
1: Wala mo nang pakantahon ta sa concert sa Poronians, ang ma-front lock na rin, K-5 University, madigidigi na siya.
0: Madigidigi? Tiyan mo sa dyan ta ni.
1: Sa dyan na.
0: Oh, K-5 University kag Poronians.
1: Kung na collaboration siya doon.
0: Oh, collaboration. Okay ka sa dyan sa ton. Tutorial. Okay. Aria sa dyan gini.
1: And the winner is?
0: And the winner is? The 12 under players of Sagay.
1: Yes.
0: Champion. World softball.
1: Na naman.
0: Line number 1, K5 Ariel. Ang mga kampyon nga balita. Doon ang istasyon ito ba? Ang kampyon nga balita. With ka, ang hindi lang gidya kay malagas pa siya mo. Hindi na mag-apas, Yel. Ari ka na. Ha? K5 Ariel, good morning.
1: Morning, Yel.
2: Yes, sir. Diyan kag Sir Eric. Good morning. Grabe. Hakot ang gold medal matapos nagdaog sang World Championship ang team Sagay the 12 under division sang 2026 Pune International West Zone Softball World Series sa Helmet, California sa El Jan Casirerec.
0: Imagine California nini din si Ayala, Washington.
1: Washington.
0: Grabe, taga Sagay ginisla tala niyel.
2: Kaya sa guys last year dyan, kaga nag-presentar ang kupunan sa ng Husi Abipoy Senior Elementary School, kaga Sagay National High School.
0: Wow!
1: Yun, kumpiyon
0: very good! Congratulations, ha?
1: Very good, very good.
2: Nagtapos, wala kaperdihan na malutos ang kapin sa napulo ka kupunan na
0: sa... But si ganun, wais lakagi, perdi, tara nila yung kontra, ubus na perdi. Sa championship.
1: Dugin hipsan lang, no?
2: World title sa Sagay City sa sulod sa pila kaadlaw.
0: Kanina, Mayor Bibo na. Mayor Bibo! Congratulations, Mayor Bibo. Kag Congressman Tardy Maranyon, eh.
1: Kag Congressman Tardy
0: Maranyon. Lapit man sa lugar ni Mayor Bading. Mayor Bading, mayong aga. Ang imo kasi Mario

0: Champion, no?
1: Mo champion.
0: Ah, nga gani, dato pagbalay mo kasi lingan mo.
1: Iban gani, gurus ka, this
2: mga wista. Kita ako appointment ni Honorable Mayor Leo Rafael Dibu. Kuy, bagod makuha man ang iya pahayag sa Jek.
0: Ugag, dapat may heroes welcome na. Ama, kung mabilog ka kalibutan nga champion na, dapat gaantan ni Dungog Kabataan.
1: San Onis Lariel, mabo?
0: Kuya kay Mayor Bibo, kuy ba? I-motorcade ko ni Dasle Ciudad. No. Malibot ka para pabalun taga sa gay ari nga aton kabataan kampion.
1: Dagda mo ma-inspire ka bata.
0: Oo, tapos si K5 da yun mo mo partner nga makover daw.
1: Pag-abot sini dapat sugaton mo gid ni Ariel.
0: Yel ba kun di nga balita Mayor Kuy ba sa mga taga second district, no?
1: Second district.
0: Bo congratulations sa inyo. Bugal tani dala na kami din ni K5 diri kag bilog ni Negros aton
1: ni. Dugay mamayag pag subong second district ka.
0: Grabe subong second district ka.
1: From district to the world.
0: From district kanami, no? From Sagay to California. Grabe.
1: Iwagayway ang Sagay.
0: Tubali, sinog coach nila sina?
2: Yes, Sir John, Sir Eric. Ang muna rong na nga to, ang kantoon natin karon, ang kining school division ng superintendent si Danny Clark M. Jugela sa Sir John, Sir Eric. Ang mga atlita, coaches, kaga supporters, bangod sa pagpadala sa nga panibag-o nga kanungganan sa siyudad sa Sagay, Sir John, Sir Eric.
0: Tige.
2: Pero karon nga adlaw sir diyan aton hinabion si Honorable Mayor Leo Rafael Bebuque ba ang mayor sa siyudad sa Sagay sir diyan.
0: Tige. Congratulations ha sa aton sa mga winners. Ha, congratulations. Salamat kid na kay Pavariel. Salamat.
2: Yes sir diyan si kag sir Eric ini nga balita no ginadulong sa DTX permanent extend food supplement for men DTX ko pwede sa pagkana naka detox ka pa para sa puro dito sa Bruce Inis K5 ari lapas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negro K5 News FM.
0: Tabi si tang kasi lingi digi ko sunod. Abi madigi sino ne madigi ikaw ni tan.
1: Tan one time tan tira habing digi tan.
0: Sir digi ano na digi.
1: Oh ay sir diyan na
0: dugilog ba sige
1: ni happy birthday nay ang municipal agriculturist ang hinubaan.
0: Ay sir.
1: Sir Alvin Ormeo de la Fuente. Sir Alvin, happy birthday, my friend.
0: Kag sa researcher na akong nga bago, si Boom Granada, thank you, Gid. Bas ko na i-discuss ang aton research, K5 Boom, party sa West Philippine Sea. Salamat kay Daddy Boom, no? Dads, thank you, Dads.
1: May Daddy Boom pa, ha?
0: Abi, digi-digi-dibi. Tira! Pero gusto mo, basa mo ni K5 Eric?
1: Maingkwin, pro na di ang puro diyan siya ang K5 University sa
0: mga. Do, ano man yung kanta nila? Tol.
1: Digi-digi-ni. Digi-digi-ni siya, digi-digi. Pam-pam-pam-pam-pam.
0: Brazilian dance.
1: Digi-digi-ni sa'yo mo. Bakon, bakon. Siya ang champion sa Poronjans, di kwintro sa champion siya ang K5 University.
0: Iti ka na talaga sa ton niya concert ah.
1: Na ha. May concert, may ma-protact doon, digi-digi. Kita mo gilang.
0: Puta na nalang ang mga
1: ba. Amo ni nga ako nga mga girls ko ni.
0: Oo. Oh. Ato na silang tulog sa balay.
1: Digi-digi kita na.
0: Okay na ta, tiyempo ah.
1: Okay na ta na.
0: Tingin na ta na. Amat kita na ipasirit. Bito ano yung limatang kanta na mo ni kang K5 Eric. Wala ko yung sala.
1: Ang wala ko sala.
0: Wala ko sala. National Defense ko si K5 Eric pang album. Abi wala ko sala. Go ahead, bitan.
1: Department of National Defense ng album. Tantirahatan.
0: Tantirahatan.
1: Hanot. I like him. Yan sa bullet.
0: Hindi mabatas.
1: No comment.
0: No comment. Yeah. May nang tachempo sa mga program mga K-5. Salamat gin sino pag-upod. Amo lang ni nga panugyan ni K-5 Eric. Kung may damgo ang inyong kabataan, inyong suportanan. Bangod wala kamo kabalo, sila ang sunod nga madala sa kadungganan sa aton pungsod kag sa inyo pamilya. Indi naton sila pag-discourage sa bylaw, suportahan kag aton sila nga i-inspire sa ila sini passion because ang ila passion amo ini sa pila kadlaw ang magdala kadalagan indi lang sa aton nasyon kundi sa inyo man pamilya kag sa bug-os naton sa ninga nasyon. No? Salamat. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman ni K5 Rinyal Alcantara, Inita James Sarmiento, kag sa pangalan sa aming President and CEO, Dr. Ramil Uy. Ako naman si K5 Eljan Castano.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imo lama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: O galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
10: Lima ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya pa ng pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
18: Hindi lang carrots.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, kalingin dayon ang ako nulo.
10: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
10: Ano tayong engineer man?
17: Maedukar ka pa.
10: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karoon ng diskasyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
21: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gituwag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
18: Dakong incidence yan, no?
21: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom kagid kani adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimo on sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
18: Lawig-lawig magaling Abu Sarma. Number one guro sa listahan sila Dr. Ramil nga magka-stroke ka kung wala kagay nung DTX 500
21: kag Mighty C. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX Mighty C. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sang ano. DTX 500 kag Mighty C. Inom gin sila DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, wala ka mo, no?
18: Kadadlaw,
21: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gituwag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gituwag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituwag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituwag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
18: Oy!
21: O karni kada adlaw sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gituwag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
18: Oh.
21: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 MyTC or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas, matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw hindi gidgaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na itong balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka MyTC or Pure C, da pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom MyTC. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituwag vitamin C? Ining alkaline nga mga vitamin C. Ining mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka MyTC, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gituwag elasticity sang imo nga arteries agud ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP hindi magtapok kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag MyTC or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag MyTC? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
18: Isa na lang kulang.
21: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 MyTC or Pure C bago pa mag-abot nga mas stroke ka.
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500?
22: Di na nalas subong imo sugar.
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500!
18: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, isa sa mga makabulig isang dako sa DTX 500 kag MyTC, sa mga babayi, amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas sang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag MyTC ka na.
21: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
18: Ayaw ba? Delikado.
21: Ang prostaglandin, Sir GP, amon ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawa lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero kung adlaw-adlaw ka gainom dito X500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C kada adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitwag painful menstruation. Mm-hmm. Sir Boy,
0: mm-hmm. May na lang kay lalaki tiya si Aduk GP.
18: Oo. Lalaki tiya.
0: Pero bilang tatay kag bana dumaluoy kana lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa no nagaantos no, isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan gid no. Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no, hindi sila buringot kag mainito ng ulo no, luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty Sige kada adlaw.
18: Mm-hmm. Sir Boy,
4: importante gid dok sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually dok sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, mm-hmm. and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa amon clinic.
21: Diba, no? Secondary dysmenorrhea.
4: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Mm. Putik tahan git. Mm. Mm. Doc?
21: Mm. Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Mm-hmm. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang proteksyon nga aton kinanglan. Pero may na balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
22: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
23: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
24: Imo nga blood sugar test.
25: Ilan itong score ganit?
23: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
24: Ilan na lang imo nga blood sugar?
23: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
22: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako gani si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
27: Kag subong kanami sa kon paminsara.
22: Mighty C, mapalit sa mga butika.
28: Para sa libre nga check-up, bisita halan
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
31: Iloilo City.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Roa City,
31: atubang sa PLDT McKinley Street.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: San Jose Antique,
31: Juan Tiong Building,
30: Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall.
31: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
30: Kulasi,
31: National Highway,
30: kilid sang LBC.
29: Clinica de Alternativo Medicina,
31: Kabangkalan Branch,
29: located at ACM Building,
31: Texas Street,
29: corner Bread Box,
31: Kabangkalan Public Market.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Sagay City,
31: Radyo Bandera Compound,
30: likod sang Pag-ibig Office,
31: and
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Bacolod City,
31: Ernai Street,
30: fronting Paglaom Sports Complex.
18: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangod sang baho, sang ilok, sang tupad mo, kag anghit kay way naligo.
21: Mm-hmm.
18: Paano, Sir Boy?
21: Kalanlan, maligo, adadlaw. Ang unang solusyon da.
0: Pero Sir Boy, tapos na paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
21: profesyon. Aha, ang routine, no? Routine.
0: Kinanglan mo mag-clinica, Dio Fresh, no?
21: Para habot all the time.
0: Oo. Oh.
4: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
0: Mm-hmm.
4: Kalanlan, naka-klinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang inyong ilok sa klinika Dio Fresh.
18: Pangapi na, pangapi.
0: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Mm-hmm. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy,
4: uh-huh,
0: ginahugasan ang imong mga selula tungod,
4: wow,
0: sa iya kataas ang antioxidant.
21: Ginadepensahan, uh-huh, ang imong mga selula.
0: Correct.
21: Hindi magdali tigulang imo selula. Uh-huh. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
4: Uh-huh. Oh. Ano yung kampiyon, no? Doing your daily routine, uh-huh, pero it's healthy. Kignatinloan imo cells kung imo kape, DTX coffee mix.
21: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stages, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium.
4: Oh.
21: Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
4: Bulletproof coffee!
21: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
4: Ay, kampiyon, no? Mm. Dula ng mga free radicals, mm-hmm, no, cause oxidative stress, buwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium may duwa ka DTX.
21: Amo gala na sekreto, Sir Boy, kung medyo na kwan ba nadakuan ka mag tulon sa no ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
4: Puga. Mm. Namit pa akon ara sa
21: magpamasahe sa ta, Sir Boy.
4: Ahoy!
21: Pamasahe. Mm-hmm. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana,
4: mm-hmm,
21: manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan,
4: mm-hmm,
21: kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil.
4: Mm-hmm.
21: Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan.
4: Mm-hmm.
21: Di siyempre, permi na mo ginagambal nga, mm-hmm, inom gina extend food supplement.
4: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no, nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: So, sa mga babae, mm-hmm, isa sa mga kululbaan sa inyo, a part is not only the breast cancer.
4: Mm-hmm.
18: Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Mm-hmm. Hindi ba lang cancer nagatubo sa inyo reproductive organ? Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang ditribayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
4: Thank you, Sir JP, no? Ang ditribayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una, COVID, gabig ka-epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas, eh, nga hindi ka ilanat ginatag. Pwede man makatag ilanat, pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, malunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
21: Hindi mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka.
4: No,
21: sala ginaya.
4: Sala ginaya.
21: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
4: Man.
21: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
21: Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
5: No, no.
21: Hmm? Itong suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
4: Santo Plaza, Sir Batso.
21: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
5: Correct.
21: Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala.
4: Late na.
21: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
4: Ditribayo.
21: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among kusang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
4: Sige lang.
21: Inom lang ko.
4: Inom ka lang.
21: Ang nakanami lang, pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
4: Mm-hmm.
21: Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon,
4: gin-safety mo.
21: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
4: Correct. Kang inom ditribayo.
21: Pahidan mo ditribayo, inom ka ditribayo before sexual activity.
4: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ata sa ditribayo, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskan diin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
0: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mabagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
4: Wow!
0: So, why ka balo gali nga may ara ka na sina, no? Labi nang gid kun may ara ka sang ginatawag multiple partner, ikaw abi ko nang partner mo, pero kung naka ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang nga pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan sining natawag it's HPV Sir Boy. Okay nga man, ang ditribayo ang yang medium chain triglyceride sina gina-enhance yang production sang WBC. So kung
4: na white blood cells,
0: yes, no, ang aton nga T cells nga specialized na, Sir Boy, sa pagpatay sang cancer cell, no. To amo na nga hindi kita matubuan sinang ginatawag klaseng virus, so kung tapikan sinang klaseng virus
4: cervical cancer, no.
0: Oo, naka ditribayo ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka-epektibo sina, mag-fasting ka. Gamit ka sang ditribayo. Kaya kung naka-ditribayo ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
21: Ang nakanamin na, sina, Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
4: Correct. Ang magiging kamayuhan yun sa ditribayo, Dok Sam.
21: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
0: Yes, so kagang keton, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells na, Sir Boy. Kung nakaditribayo, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
4: Gaanta ka mo proof, gabi ang ditribayo, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, no, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simpleng ang kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sang bitum chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa D3 Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3 Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, their double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok sam ang immune system, WBC ginapabakod. Ang mga minerales kontra sa virus kag bakterya ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
5: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yumay Visio. Ang Visio yumay D3. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
31: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
31: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
31: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
31: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
31: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
31: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
18: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
21: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid.
18: Mm-hmm.
21: Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi.
18: Hmm.
21: Usually, kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
18: Uy, mga katun.
21: Ang kaspa, sir boy, imula na hundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio.
18: Yan.
21: Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Hmm. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag, imo nga eksima. Mm-hmm. Amo na ya kung gagamit ka ditribayo adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, mm-hmm. nami pagid mag-inom ka.
4: Kadamo gin sa benepisyo sa D3Bio.
21: A pharmacy in a capsule.
4: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubrasin ni? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amon nga ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sa antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferolic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sa kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3Bio ka lang. Isang kagat sa D3Bio, hilanat. Tapat.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Tay?
2: Hmm?
1: Bakao na ta?
2: Tanawa lang to sa bagot ka nga refrigerator kag bago bakal ta nga rice cooker. Kao na to ah.
1: Tay? Do sobra pa ganyan tikal mo haw?
2: Tanawa to mo lang.
1: Tay, paano ta mag-ref kag rice cooker? Kaya wala man ta kurinte.
2: Gintilawan talaga kung kapasar man ang akong tikal ah.
1: Sinasadya eh, no?

0: Boy Ramon.
1: Boss Rocket.
0: Din ka naman nagaling. Daw kita takay na daw gadali kagidaw.
1: Ah, kwan boss ah. May balita akong adala.
0: Sos mayo tani kung kwartang dala mo, hindi lang balita.
1: Balita lang niya, boss.
0: Hmm.
1: Hambal nila, boss.
0: Ha? Huh?
1: May impeachment ko no si Vice President Sara.
0: Ara ka naman, Ramon, ha? Hindi ko na konforme. Kada daw na lang daw may breaking news ka. Ang iban mga balita daw, palupad pa.
1: Boss, amo ginang ginastoryahan, subong niya.
0: Di ano to ang ga-istorya, ha, mga bugado?
1: Hindi man, boss.
0: O, di ano man ang ga-istorya?
1: Mga tambay lang sa kalye nga kapalibre kape, ah. Boss, masikon matuod man, ah.
0: Ramon.
1: Boss.
0: Sa politika, hindi anay magpati na yun, ha? Sa nasiling ko hulat, anay isang opisyal nga desisyon. Hindi kay kung ano batian mo, amo na dahil ang ginapalapta mo.
1: Abi ko gani, boss, tapos na gid eh.
0: Ikaw wala bisan ginakistan pa lang ang bugas, kinakabig mo nga kanon. Ang importante, hindi kita mag-away tukod lang sa politika. Pabayaan tayo ang mga politiko mag-away sa agaway sa pwesto.
1: Sakto ka gid, boss.
0: Mulang balkusin mo eh, waita na iya sa mga politiko. Sila yan may swildo. Kita magbaisa itaya, usik lang sa laway ta, pero wala tayo income.
1: Yan ay muhon ta, boss?
0: Manilag ta ah. Kung kaday sinong madinalagan sa barangay kag iski eleksyon kay sutabun ta. Inaya ka kwarta patana.
1: Oh. Ah, di sadya-sadya, boss, ino?

0: dapat practice ka gito do sang imo speech, Mr. President.
1: Ga-practice man ko, pero ga-kabulol, gid kuya. Sa sobra, kung ikagamit sang kukwa.
0: Amo na gani, dapat untatan mo anay gamit sang kukwa kay daw gabulol ka na.
1: Ugaling, amo lang na gapapagsiksa ako ni.
0: Galing, amo man ang gapabulol sa imo.
1: Ah, sige lang ah. Bisan bulol ko, mapati man adya po ng tao sa akon kung anong iambal ko.
0: Mapati eh, pero may pagduda.
1: Ah, ang magduda, presuhon na yun ah. Kita niyang may gahom sa Pilipinas. Kita yang dapat masunod.
0: Amo na gani, Mr. President. Bisan kita ang masunod, pero dapat ipakita mo man na dapat tumanon ka sa mga tao.
1: Matuman man na sila Japon kung may tagay kwarta eh. Kabalo ka. Ayusop Castre. Ang tanan, madala lang na iya sa kwarta. Ilabin na gin sa kapigado subong. Kita mo ha, damo gani sa Senado ang aton nadala. Money talks.
0: Sadya-sadya, ino.

0: Pero dyan na pala ang basa din kagid maton, Maghalin.
1: Tay, halin ko sa plaza. Namati ko to siyang radyo. May radyo Maghalin to sa plaza, tay na?
0: Ay, klika. O tay, ano man ang ginpamatian mo nga programa dito?
1: Ang programa, kaya po niya wala tupa eh.
0: Klika?
1: Si DJ Nilo ang announcer. Isa ka oras siya programa. 50 minutos nga commercial, 10 minutos lang awakan.
0: Kabalo ka naging nga kwarta-kwarta lang ng lakat ya.
1: Wow!
0: Ano pagid Earl dyan, laba-laba?
1: Git ba tayo naman siya ng taga-plaza? Takaan naman siya guro ka pamate eh.
0: Oo ah. Takaan-takaan ni mamate, taga-plaza pa.
1: Wow! Amo na tay-tay-tay. Tapos naman pamate sa radyo? Kami naman dahil matinik alam ni Tutod ako.
0: Oh, ang inyo bla obra ni Tutod ako, Botkon? Wala ganyan ito pa, no?
1: Kaya nga naman tayo, how?
0: Kaya dapat ang istoryahan nyo, makabulig sa inyo pag-skwila? Hindi kaya mga palapaw ng istorya?
1: Wow!
0: Dira kaya nagtabid-tabid kay Tutod ako nga numero uno mo nakahanginon?
1: Wow! Te, wala man ko di banbing amigohon, tay.
0: May ara da. Ato bala si Tantan bala?
1: Yokes!
0: Ang nga daw, Tantan bala nga daw tampuhaw?
1: Yokes, hindi ko ya. Do wala man to siya klaro, sirihon niya?
0: Nga man.
1: Dalaw mo to siya ya. Siya lang to yung nakachindi sa kaugalingon niya?
0: Sadya-sadya, you know?
1: Wow!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule.

0: May gabang kay?
1: Ha?
0: May secret ako bila sa imo bla.
1: Ano man? Do serious eh, kasi bumigo ko lang to yao.
0: Madalagan man ko si chairman.
1: Sigurado ka, Meg? Maparehas ka man sa akon?
0: Oo, ha? Gusto ko man magpadalagan si chairman.
1: Grabe pa? Diba si magkundra na ito na?
0: Ay, hindi, ha? Pataposon ko dahil ang imutermino. Antes, ako naman magpadalagan.
1: Ate Mayo, kuida. Timig ako lahat to. Ano man yung plataforma mo? Pero ito bro sa ako, may plataforma man ko?
0: Ah, may napinsiran ko, Meg. Kampiyon man eh.
1: Ano?

0: On again? Libre man nga wifi sa barangay?
1: Tay din man halin ang puntaw?
0: Ah, mangita lang tayo sponsor.
1: Ang ikaduwa, ya?
0: Ang ikaduwa, Meg. Hmm? Kada ligas ang basket, may libre nga tawas.
1: na Meg, malipay ginang mga angsuron?
0: Oo.
1: Tagang ikatatlo, ya, Meg?
0: Ah, kada sesyon, may tunga ay kwarta ka.
1: Maka mo na, Meg, wala kay Goro, pero may upset ang imo mga isi kagawad na,
0: oh? Oo, ah, simpre, ah. Kung busog ang ilabulsa, naming ilapaminsaro.
1: Halimbawa, Abi, Meg, kung may mamangkot sa imubing, iske chairman ko la to, anong imubisyon?
0: Simple lang ang sabat ko, Meg. Mm? Mabakal bago nga motor. Kag makalabaw o kung makalagaw sa ibang nga lugar nga, libre, ah. Charles, nang tanan sa pundos ang iske,
1: ah. Ha? Sadya-sadyay na, oh.

0: burog. Nga do, bugat ginangi mo pa matsyag subong.
1: Magdali na. Ay, hindi naging kuya katulog ya. Do, ginapukaw naging kuya sa ngakon konsensya.
0: Naaman.
1: Kadagabi kon magpungko ko, do may tingog nga nagatawag sa akon kasiling burog. Burog!
0: Ay, ala. Basi murto na iya.
1: Ay, hindi niya murto, Magdalena. Akon gidya konsensya eh.
0: Ay, naku na lang, kid. Abi, kung may nagapanawag
1: sa
0: imo.
1: Wala sa may gapanawag sa akon nga iban. Kundi ginasabad, ikuwis ang konsensya ko.
0: Te, anong plano mo, subong?
1: Gusto ko na magbago. Mas mayo pa malino ang pagtulog ko bisan pigado lang ko wala lang ko kwarta sa pirmi kuya ginakulbaan.
0: Agwantahan lang bala kay maanad ka lang na iya.
1: Ano nga maanad man? Do hindi nagid gani ya madala sa ulo agwantay.
0: Ay, sa ano nagid ya?
1: Dapat tagin niya guro yung magbago tayo.
0: Bago? Ay di pwede gid ah. Bago naman nga style tas ang pagpangawat.
1: Sadya-sadya, you know? Wahay!

0: Jupiter, my son.
1: Yes, Daddy Bantol?
0: Hindi ka nasagad og tasda sa mga wala matapos-tapos nga project sa barangay, ha?
1: Kagaman, Daddy, aw.
0: Kay kun ako naman ang magkagawad kag-ara dira sa barangay hall. Basi damo mantasang suguran nga project pero hindi taman pagtapuson. Amo na nga don't ever comment in that. Hindi ka magkomentar. Kay base kon kita naman ang kubintaran pila ka adlaw.
1: Amo na gali, Daddy?
0: Ho, Jupiter. Amo na nga dapat pawala ka lang.
1: Baho ko umul, Happy Daddy.
0: Naumul ka lang na iya kay wala ka na nakabinipisyo. Pero kung pila ka adlaw, kung nakabinipisyo ka, makasiling ka ganyan, padayo na lang, Daddy. Don't you worry, my son. Pila ka adlaw kita naman lang makaraok sa barangay.
1: Magamuna ya, Dad. Nga kung makakwarta man ko, makip sungad na lang ko, Daya, Dad.
0: Nga na muna ya, dapat hipos ka lang. Amuna, Subong. Pawala ka lang, Jupiter. Kung dapat nga may pangsakalaka, pangsalakayon ka na nga mga tinaga mong iambal sa kunsalakaya, bahala na da. Ang importante, panapanahon lang na. Daso naman kita naman ang paldo, ah. Salakayon naman sila, Jupiter.
1: Sinasadya, no?

0: napagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: K5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500. May...
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapidang mahinang resistensya.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
4: It's the best part of the day!

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10, 2 na sang aga.
0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Isa naman ka edisyon sang bumbahan ayang inyo mabatian. Kaupo ng iyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bumbang Marilo.
4: Bumbang Marilo.
3: Diri, ginahatagan sa tigo ka mga isyo na nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pamatian.

Bueno mga byan, isa na naman ka. Mayad-ayad nga ka sa inyo talantanan na diri sa aton nga pagpahalagad sa bombahan na sa Norte. Subong adlaw, August 4, 2026. Daw ginahugot lang mga KK5 ang aton nga mga inadlaw, no? Daw ginahugot lang ang aton nga mga inadlaw. Daw ginahugot lang ang mga binulan. Isa na naman ka, mayad-ayad nga ka sa inyo talantanan mga KK5. Kumusta ang aton nga mga suki nga mga tagpalamati? Welcome na naman diri sa aton nga pagpangalagad. Sana siling tala nagapamati na kamo sa K5 News FM Northern Negros. 89.7 MHz sa lilisuan sa inyo mga radyo. Lambot kita mga K5 sa syudad sang Escalante, San Carlos, Calatrava, Don Salvador Benedicto, Toboso, Cadiz, kag siyempre nagalagabong kita mga KK5 sa 25 ka mga barangay sa syudad sang Sagay. O may agagid sa inyo tanan-tanan, kumusta ang aton yung mga suki, yung mga tagpalamati? Kabay pa nga yara, gid ka mo sa mayong pagkahimtang mga KK5. O sa aton yung mga utodra nga nagapamati na karon, samtang nagaguna-guna kamudra, samtang nagaguna-guna kamudra sa inyo nga mga kakampuhan, isagid ka mayong adlaw. Nagapamati na kamo sa aton programa Bombahan ay sa Norte mga KK5. Ako inyo kumo sing alagad. This is KK5 Bomba Marilo. Sige, anong aton mga iulo istoryahan subong adlaw mga KK5? Anong aton mga tupiko para sa sining adlaw? Ano ang aton nga paghisugtan mga KK5? Ano ang aton nga pagatutukan sa mga tinion ngayon? Ano ang aton yung mga balita nga natipon? Oh, sige, plastar ka mo dira. Kay ulo istoryahan aton mga KK5 ang aton yung mga balita nga natipon na sa aton nga pagpalagad subong adlaw. August 4, 2026. Sa ato na nga mga pangulong dinalan sa diri ka banwa sa Negros Occidental, nakapatubo na sila sang tubo nga resistant sa RSSI. Nami ni mga KK5 ining tubo nga aton itanom or bag-o nga baridad, bag-o nga variety ining resistant sa RSSI. Tanawon tani karon mga KK5 kay basi pwede nyo man bala magamit, pwede nyo gid matanom kag makapangita sang baridad nga kaangay sini agud indi na ta magsalasala kag indi na ta mangin apektado sang pagpameste sa aton sining RSSI. Dugang pa nga mga balita, ido ginlabo patay sa syudad sang Sagay, tag-iya nagapangayo sang hustisya. O animal man nga mga sahi sang tawo ni sa may Sagayo, kwaon tani karon ang balita kun sa diin ini nga barangay kay may isa ka ido dira nga ginlabo ginya sa mga suspetsado. Patay mga KK5. Dugang pa nga mga balita, ulo istoryahan taman karon kung bala ano ining plastada sa aton barangay kag SK election madayon gid bala. Sa pagkatapos mga KK5 sang pipila kadlaw, may iban nagyuhom-yuhom na naglibot-libot na sa tagsa-tagsa ka mga sityo purok kay daw madayon na gid ang eleksyon. Justa karon kay may ara sa mga pipila ka mga hagna nga daw i-postpone na naman mga KK5 ang barangay ansang guni ang kabataan election. Daw masaylo na naman mga KK5 sa 2028. Di ining masulusadya mga KK5, ining masulusadya kay nga ang iban nakapreparar na kag iban damo na nagasto mga KK5. Damo na ang ila nagasto. Ang iban, pila na ka mga outreach program, pila na ka mga feeding program ang ilagin kasakag, ilagin patigayon. O, tikaron may ara naman hagna,
Bao, ining aton yung mga congressman, mga kaka-K5, mahilig niya sa kwano, mahilig niya sa extension permit, mahilig sa mga extension permit.

0: una, honta mga ka-K5, mabalita ni ka-K5 Ariel Apat. Iniblang may kang tanan sa isa kaido, dira, ginpatay sa may syudad sa Sangay, karon ang tag-iya, nagapangayo sa hustisya mga ka-K5. Talahunta, kagpamatian ta, kung saliin ining barangay, kagkanday sino ining mga haslo, nga wala sang kaluoy mga ka-K5, nga nagpatay iya sa ido. Dira sa may syudad sa Sangay. Kuauntang detalye, with ka-K5 Ariel Lapas.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel, mayong aga gid sa imo, K5 Ariel.
2: Yes, kay Bumba, may aga. Isa ka masubong aga kay Bumba, labi na sa mga pit lover. Kaya labi na ako kay Bumba, pit lover mo kay Bumba. Nagkapangayo sa hustisya ang tiyas ng ido. Nga si Arlot, ang pangalan sa ido, matapos kiniginlabo sa ulo. Sang wala pa makilala nga suspetsado kay Bumba. Suno sa nga tagiya nga si alias Denmark nga magmabuot ang inya nga ido kaga wala ini nagapanghilabot sa mga tawo. Dugang pa sa tagiya nga nakigbato pa ang iya ing mga ido sa nga iya kabuhi sa sulod sang pila ka oras antes ginbawian sa kabuhi kay Kipay Bumba apang bangod sa patay nga pila sa ulo nakaangkon kay ginbawian kay Kipay Bumba. Patay gid ang ido kay Kipay Bumba.
0: Sa dili nga barangay?
2: Sa barangay Barangay Bulanon, siyudad sa Sangay, ka-K5 Bumba.
0: Mm-hmm. Di, anong plastada si ka-K5 Arielao?
2: Yes, ka-K5 Bumba, kay kagina nagkantuman ta ni Doc Mojo sa veterinary office, kung sa diin ka-K5 Bumba, ang pwede gali mapailan ang tao nga naglabo si na ka-K5 Bumba. Pwede mapailan kaso.
0: Di, may mga nahagip ni sila sa CCTV, ka-K5 Ariel?
2: Muna karon ang ginpanikamuta sa tagiya kay Bumba kag nagapanawagan man siya nga ang tagiya nga mabuligan siya kapag hatay ng hustisya para siya pinalangga nga ito kag madakpan ang responsable sa sini nga mapintas nga binuhatan kay Kipay Bumba. Kag ginapangabay naman nila pa nga tupad balay kasi may mga ara si CCTV kag may mga ara bala nakakita kay Kipay Bumba sa tabang insidente nga kung pwede manogi sa kay Bumba kasi og nga responsable nga tawo nga naglabo sa nga ito kay Kipay Bumba.
0: Bali din ang igo gani ka Kipay Ariel sa ulo
2: sa agtang kay Kipay Bumba o
0: sa may ano gani ni liwat kay barangay complete address ni gani
2: sa barangay Bulanon na siyudad sa Sangay kay Kipay Bumba.
0: Bo shadow man ka kriminal kun tani bala ka Kipay Ariel kon kay kita nagasagod man kita sang ido. Tani blang punto ta ko nagpadungol ang ido sa imo papaalang ang pakada ka ang pakada ka sinilas agud kay tik may ara gin man yakon ka isa ka K5 Ariel tigabala ulo nga ido bla may ara gin man niya dungol nga klase nga ido K5 Ariel mo ti kun mas maayo nga papaon mo lang tabugon sa insakto pero not to the point nga not to the point kilabuon mo imo ya.
2: Todo kay Kipay Bumba. Kay pwede na makasuan kay Kipay Bumba. Sunok pa ni Doc Mojo kung madakpan gid siya kung kag mapamatud-an niya sa naghimo sang krimen, makasuhan kay Kipay Bumba sa pagpalapas sa idalom sang Animal Welfare Act, Republic Act number 8485 amended by Republic Act 10631 kay Kipay Bumba.
0: Kapin pa ini ka K5 Ariel sakya kwanan ini buligan ini ti itibong ini sang mga animal lovers naton nga mga grupo ti ini hindi ni magdugay K5 Ariel posible madakpan gid ining mga suspetsado or kasino ning mga suspect or mga suspetsado nga may kahimuan sa pagpatay sang ido dira ni Denmark nga taga barangay Bulanon.
2: Gusto kay Bumba kay ako kay Bumba nakakita ko sa sitwasyon na lukoy ko sa ido kay Bumba kag siyempre nakahambal mo nga ang nga gahimo pala sa nga muna kay Kipay Bumba, why sa nga kaluhol sa ito? Aspin pa naman kay Kipay Bumba, kahit di ko mapatay Kipay Bumba, ito kay Kipay Bumba, bukot na nga ito, kahit kilala ko na Kipay Bumba nga ito. Daw na, tananap lang nga ito Kipay Bumba. Yes, muna Kipay Bumba, muna kung nga sabong nga balita Kipay Bumba, kang madulong sininga aga. Kaga Kipay Bumba, sa lima nga bahin, makadto ko na karoon, katapos sini sa akon nga report Kipay Bumba sa mga program.
0: Sige.
2: Yes, buhay na kumupo ka bumbumba na nanano ka din sa may siyudad sa Sangay kag ini nga balita kinadulong sa Detex Perpanen Extend Food Supplement Program Detex ko pa mismo pa nakadetox ka pa. para sa bumbahan ay sa Norte Inis kag ipaimo lapas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: So there you have it, mga ka K5, ang balita ni ka K5 Ariel Lapas, ti siling tagani nga kun may sala lang, may sala gin man ang ido, like for example nagpadungol gin man abing ido, ti tani gin sa way lang blas sa insakto nga pamaagi. Gin sa way lang blas sa insakto nga pamaagi, indi kay labon mo gid imo yati kun ikaw na karon tag iyas ang ido da. Kun ikaw na karon tag iyas ang ido, kun di ka sakit man para sa imo nga amunang matabo sa imo nga sapat. Kag indi inilog lahog mga ka K5 kay man, posible kun madakpan ining last haslo animal basi hubog bangag nga sahi sang tawo, posible siya makasuhan sa paglapas ang Animal Welfare Act, Republic Act number 8485, amended by Republic Act 10631, mga kaki-5. Kita miyara man kita mga ido, nagkasagod man kita mga ido sa aton tagsa-tagsa ka mga balay, may mga kuring man kita ng mga Bisaya, may mga aspin kita, tidungol ginang ido, especially kung nagkakaon, no? Especially kung nagkakaon kita, ara na sa matambungaw sa aton, ti kung ikaw tamaran ka man be, kag natakan ka, tungod nga ang balahibo ya, kalabanan sila, maikul-ikul na siya mo. Maikul-ikul na sa mga wigul-wigul lang iya buli. Ti karon kung ikaw man abida, nga nagkakaon, ti budlay man para sa imo, iti nagkakaon ka, ang balahibo, nagkadto si imo kinaon, ti papaon mo siya. Akigan mo, hampakon mo, kikiti. Hindi naman na kita tanan na ginahimo, tama na, ginapapatang aton yung mga ido. Agod nga serbe disiplina kag ginasaway ta. Pero na to the point nga labon ta ang ato ang ido nga indi man aton, oh, iya sang iban kag patyon. Iya mo ginang dako nga sala mga kakifa. Ti kun basi pa lang, indi magdugay madakpan ining suspect o kun suspitsado sa nagpatay sa ido ni Sir Denmark dira sa may barangay Bulanon. Sir, ma'am, o kung sino ka man, ha? Kung sino ka man, ha? Kung sino ka man, may pagapangatubangon ka nga paglapas sa imo malain nga ginhimo. Oras ba ka K5, alas 10:16 na sa aga, kantuantang balita nga natipo ni ka K5 John Marie Sonido. Agod nga maulo istoryahan tagilayon ang aton yung mga balita diri nga natipon aton yung mga topiko subong adlaw. Kwaon ta si ka K5 Jom Arisonido, naka standby na sa linya ka K5 Jom. Please standby.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Jom.
3: Yes, K5 Jom pa maying good morning, mayong good morning sa imo kag maying good morning man sa aton sa mga suki nga tagpalamati ari pagidoo. Ang very bad nga news ka K5 Jom ba? Empleyado ka gobyerno, job order, heavy equipment operator, kag siyempre kay empleyado sa gobyerno, natural, automatic siya, high value individual kag ipay bomba. Arestado sa bypass operation nga gipatigayon kagahapon, mga pasado alas 7 sa gabi, sa may Sasagay City. Ang location, ang ginpatigayon, ang nahinabitan niya nga operation sa may Purok Barak, sakop sa Barangay Poblacion 2, siyudad sa Sagay. Ang ining persona nga na aristo ka kita bomba gin nagatrabaho isip job order sang aton niya nga lokal nga pangulo Andres sa siyudad sa Sagay kag inihibi equipment operator ka kita bomba nakuha sa iyang position control ang tatlo tanan ka sa siya sa ginabatihan nga siya bu kag ang 500 pesos nga gigamit nga by bus money sa pagkakaroon ara na sa kustodiya sa Sagay City PNP ang nasambit iya nga suspitsado kag posible naman iya mga pangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 subong nga adlaw.
0: Oh, in short ka K5 Jom, government employee.
3: Yes, kita bomba.
0: Ti ano na sila man sideline na nila ang pagpanrabaho sa gobyerno kun ang main business gidyan nila ya mong pagbaligyan sa sabo.
3: Basi amot-amot ba lang ni Guru Kipay Bomba. Pang siling man to sang ato niya nga kakilala man nga pang extend sang oras.
0: Ay gali ka.
3: Ito mo na siya. Oh, basi man lang.
0: Ti ano to sila? Lang. Ano to ang trabaho nila? Backhoe operator?
3: heavy equipment operator ka kay Bomba.
0: Heavy equipment, inang mga heavy equipment dala na dang
3: backhoe. Oh, dala na backhoe. Mm-hmm. Backhoe, bulldozer, piston, no, ano sa kay Bomba. Ang ano, job order so sa yoron pa. Ay, pa sa regular na empleyado. So, mana no ang isa naman niya ka successful drug bypass operation ang nagin panguluhan, di pa man ta kabalo kun sa wala pa gyud man ma confirm kung saan ugid ng mabungko ang bagong ahite, pero may mga huring-huring na kung sino ang mabulos sa kay Police Lieutenant Colonel Albirmar Flores kakipay bumba.
0: Mm, kay ti daw ba ti tagani kay Five Jom sa aton nga paggamay nga pag kuha na, pag pulo panilag bla. Manong kuha na gali, man outgoing na gali si Police Lieutenant Colonel Albirmar M. Flores.
3: Mm. Mm. Tingnan mo na bulu bantayan ta kung sino ang mabulos.
0: Mas maayo.
3: Abi sa paman may initial naman ng information mas... ang aton yung station manager na si Miss Colleen Cobia. Pero ti mas maayo nga mismo sa hanay na gidiya sa aton yung sa Philippine National Police ang mag-announce officially ka kay Bomba.
0: May ara kita sa information ka kay Five Jom. Much better gani amon ginahulat din amon niya si Police Lieutenant Colonel Albirmar M. Flores Cadiz mo.
3: Si
0: Police Lieutenant Champion. Pulos si Tanan Colonel Paskin Betty, ma-sweet sila, ti okay, good.
3: Oo, pero amo ng info namun. Amo ng info nga ginboyan ni SM Colin. Pero mana, subject for confirmation man, kag mismo, mas mayad kung ang ato niya nga kapulisan, amo yung mag-confirm. Oh,
0: sang pagkwanto bala, pag ano ganini? Pag gala night.
3: Gala night. Gala afternoon.
0: Naka-istoryahan na kami ito ni Police Lieutenant Colonel Albirmar M. Flores. Tibisan din lang sa i-assign willing gid siya. Pero ti, siling ko ka, siling ganit namon, may ginahulat ka ginapabot ka ginin namon sa siyudad sa Cadiz.
3: Kabay pa nga dira siya ikaw. Maswits na lang sila, no? Kabay pa. Hindi naman niya gusto ng pangunahan ng ating nga kapulisan. Pero we are hoping na ang Albirmar Flores yung magsailo sa siyudad sa Cadiz kakipay bumba.
0: Sige.
3: Sige. Sama na pala ka mga balita nga ito natipon sa itong paglibot-libot sa blog siyudad sa Sagay. Kagang ining balita, dala sa ito sa kalawan sa Detix 500 Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C, D3 Bios 4 Biotics, kag Extend Food Supplement. Detix Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang Bumba na Norte, ako si Kipay Jom Sunido, para sa kampiyon ng mga balita sa Rabisyo Publiko, kalingawan sa Norte, kamayon sa Negros. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: So there you have it, mga ka-K5, ang balita ni ka-K5, Jo Marie Sunido, ba? May ara, ganyan sa Gyapon, yung abisan government employee ka na, kwan ka na, job order ka na, mga ka-K5, oh, empleyado ka na sa gobyerno, pero ti, naga-sideline kaya Gyapon, baligya siya bo, ang mga wala tupa, ang mga kaya Gyapon, ang imo, oh, ang mga wala tupa amo gidyagyapon ang ila. Di sa nasiling tana, ah? Ano ni man sideline niya lang ang pagobra sa gobyerno? O kon ang main business siya gid amo ang pagbaligya siya bo. Or hindi gani basi balakon ginagamit niya lang kay ti heavy equipment operator siya kon kapuyon siya kon lapyoon siya nagahigop-higop siya sang puti nga aso. Kay para mag pagsik sa liwat amuning nagaserbe sa iya nga pampapagsik ya kaklain no di masa mga kangay sini una bes guba utok mo sini guba ang itsura mo sini guba ang pangabuyan mo guba ang imahe mo sa tawo guba pati nawong mo ay way gid klaro. Why gid klaro mga ka K5? Ti amo ni silingta. Amo ni silingta kun ara na kamublatani sa gobyerno, nugay na kamuda sang himo sang illegalidad da. Nga mabinaligya pa kamunyo druga. Kulang pagidaw ti kun kulang ang inyo sweldo, pangita kamo sang pamaagi legal man. Nga makakita man sang inugdugang sa inyo mga kakulangan. Not to the point, ha? Not to the point yung mabaligya kasyabo. Solusyon bala na? Karon kayo nadakpan nga, kundi dako pagid nga pramungol, dako pagid nga problema. hindi natawag sa imo heavy equipment operator kundi heavy problem ng imo ginapangatubang katarong sang obra mo. Ha? Kay tikon pinsaron ta gani? Ha? Like for example, pinsaron ta kon sa private ni sa mag sideline as a driver sang bako, bulldozer, pison, oh, mag driver ka lang sa bako, kadako na blasang renta sa imo kun ikaw ang driver. Kadako biya sang taripa mo kun ikaw ang driver sang bako. Di ano kulang pagid daw? Ano kulang pagid nga mabaligya pagid ka sang syabo? Di mo na siling tagani nga kuntani, ha? Kuntani kun kulang man ang imo gina-income dira as job order, ngita ka? Ngita ka sa mga pamaagi nga legal man nga hindi makahalit sa imo isig ka pariyo, hindi makahalit sa imo panimalay, hindi makahalit sa imo trabaho. Di tanawa na bla, mo ni warning ni Saton nga mga casual job order, regular man, nga mga government employee, wala sang lugar, ah, wala sang lugar sa mga adik kag pusher sa gobyerno dapat. Tungod nga ang pumuluyo, ang taxes sang pumuluyo, ang buwis sang pumuluyo, amo ang nagapakaon kag nagapaswildo sa inyo, nagasagod sa inyo. Tuod nga ginaobrahan nyo da, but people's money, ina, taxes paid by the people ang ginabayad sa inyo, tapos kamo malanda ang mga buwisit kag halit da. That is why nami ni would like to encourage sa aton nga mga LGU, every may mga surprise drug test gi dapat, may mga surprise drug test gi dapat sa mga government employees, lakip na sa mga barangay officials, dapat himuon ini no suggestion, may ara gi dapat sang surprise drug test, dapat gani imuon ini manginlayi mo galing kay ti may ara bala nga nagakontra sa human rights whatsoever nga mga balaod. But then much better gitani no, tanan nga ara nagapangimpliyo sa gobyerno ay either coterminous man, either casual job order, regular, ano pag ini AE, ini pagida nga mga posisyon, dapat may ara gid kita sang drug test or surprise drug test sila. Kaya kita makaibalo ba si may mga kapitan kita nga mga adik, may mga kapitan kita nga mga user, may mga kagawad kita nga mga user, may mga empleyado kita nga mga pusher. Kaya mo ni siling ta mga ka-K5, amo ni siling ta mga ka-K5 nga dapat may ara gid, kung hindi man every year, hindi man every 6 months, dapat may ara gid sang surprise drug test. Kag kung sino ang madakpan dira kag magpositive, dulaon kag panaso na. Or hindi gani, gaan man sila sa chance. Kay ti, kita mga ka-K5, ti, hindi man ta siling dali-dali gidya nga mag-judge tas tawo mo. Kung nag-positive gid man siya, nag-positive siya sa drug test, pag-positive ya, gaan sa chance, i-wellness siya, mangako sa nga hindi na sa magliwat, dapat ang wellness sa iya, iya gasto, para at least mabala niya, at least pag-certified sa iya, nga okay na siya, why na siya, hindi na siya positive sa droga, then balik siya sang tarong. At least matagan sa seleksyon. Pero di basi bala may mga kabalan man bala? Basi may mga kabalan man bala? Nga, nuni? Ah, may mga kabalan man bala nga madakpa na, mapriso na, nag-agi na wellness, pagtapos wellness sala, nagbalik yapon duso. Kundi why klaro? Why Clarex mga ka-K5? Hindi mo ni siling ta sa mga job order dira. Oh, hindi lang job order, mga casual ta, mga regular employees. Dapat ko naga may ara gid man da nga nagapadayon paggamit sang illegal nga droga. Unta tinyo na kay basi sa pipila ka mga surprise drug test, kamo na ang makibot kag mangin positibo mga ka-K5. Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:28 na sa aga. Oras gyud dulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kaginadulong man sa aton sa Mighty C ang nanasidik kag alkaline vitamin C. Tarang mabakala sa mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center branches. O dari sa Cadiz, ari kami sa Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cadiz City, kilid gid lamang sang personal collection. Dira ang amon nga clinic, may ara kita libre nga konsulta kada Miyerkules nga adlaw. Oy, buwas sa may konsulta kita. Magasugod ini alas 9 sang aga pa kadto alas 2 sang hapon. Dagon-dagon kamo kadto sa aton nga mga clinic. Dagon-dagon kamo sa aton nga clinic kay may ara kita libre nga konsulta. O, nag-aupod lang tao sa aton si Denmark, ang tag-iya sang ido. Dito sa siyudad sa Sagay, ti Hoping Denmark. Nag-aisa kita si mo nga nagapanawagan sang hustisya nga mabalaan kag madiskubrihan na concede o gid ang may kahimuan sang pagpatay sa imo ido.

0: Diri kita mga K5 sa aton nga next nga topiko. May ara karon sa aton nga mga pinalangga nga mga mamumugon, mga manguma, mga planters naton. May ara karon mga K5 sang good news para sa aton. Sa mga nagatanom sang tubo, may good news para sa aton. Nga ang nakasiling ko may good news. Tungod nga may bag-o nga baridad sang tubo, may bag-o nga variety sang tubo, nga pwede naton itanom kay ini ang RSSI resistant mga K5. Meaning to say makabato siya sa pagpanalakay sang RSSI. Kaysa naobserbahan ta bala, samtang kita ang nagalibot-libot sa mga kakampuhan, nakita naton ang mga baridad nga ginaot-ot sang RSSI, ang mga variety nga ginaot-ot sang RSSI, amuning mga tubo ta bala nga mga puti. Amuni kuno ang ang amuni ang mga variety naton sa aton nga paglibot-libot mga K5. Nakita ta mga K5 nga ang kalabanan nga mga variety nga ginakaon or ginaot-ot sang RSSI, amo ni mga puti ba, mga 524, mga puti nga mga tubo mga K5, pero kun 947 ang imo variety, ang imo baridad sing imo tubo, do kita ta do indi man do laka lang no ang mga 947. Kaya do wala naman kumayo kakita sa mga variety nga 550. Niblang 550 naton yung mga tubo nga mga baridad. Kalabanan nga ginakaon mga K5, inablang variety sang tubo nga kaputi blas ang lawas ya, no? Amo nang masyado ginaot-ot sang RSSI. Kagkabudlay man mga K5 sa pag-spray sini, like for example kung i-drone ta siya ang pag-spray mga K5, ay hindi mo siya dali-dali matapat. Hindi mo sa dali-dali matapat kay nga aara siya nagapanga panago sa paklang sang tubo. Ara siya nagatapik mga K5 sa paklang sang tubo. Tiyo mo ni siling ta nga kabudlay gid tap naon ining RSSI kay nga like for example kung mapatay mo sa kung mapatay mo sa abe madagdag siya sa duta, pag tanong mo liwat matapik naman sa balik. Bisan pa ikabaguhan mo gani mga K5, ikabaguhan mo mabalik kag mabalik sa Japon. Kalabanan nga mga baridad nga ginatapikan sang RSSI, amo ning mga puti nga mga tubo, kadasig tapikan kag ti apektado gid mga K5 ang pipila naton ka mga planters. Kalabanan gid tidugang sina ario may good news sa mga wala pa bala naka kadto sa ilang mga barangay dira, padulong na kamo, palista kamo, dala kamo sa inyo Clowa Title, Miling Production, last year nga Miling Production, iban pa nga mga requirements nga gina pangita sang SRA, agud nga maka-avail man kamo sining bulig, kaangay sining ginapangita, photocopy sang latest Miling Report, photocopy sang valid ID, picture sang damage sang katubuhan, picture man nga ara kamo nga tag-iya sa tubo. Ti amo na mga K5. Amo na mga K5 si Lingta. Nga kalabanan nga ginaatake sang RSSI ining mga puti lang mga tubo kag kabudlay sa ila tap naon. Kabudlay sa ila nga sprayhan mo lang kun hindi sakto ang imo nga pagpang-spray mga K5. Spray ka lang hapaw lang, hindi mo sa maigo dali-dali. Hindi mo sa dali-dali maigo ang ugat-ugat din sang RSSI kay nagapanago sa idalom paklang sang tubo mo. Pero yun nakita ta mga drone-drone yo. Ti okay man kay ti makabulig-bulig bisan paano sa mga daon, pero not to the extent, not to the point nga makabulig gid bla. Nagsulod kita sa kampo, gintanaw naton mga K5 ang mga lipak or paklang sang tubo, ara gid sila nagapanago nga hindi na malambot sang spray mo. Kung hindi mo sila matapat, no? Ti may duwa ka pamagi karon mga K5 mo sa aton nga mga planters dira, may duwa ka pamagi. Amo ining biological control agents kag spag spray sang chemical, iti ang mas effective maka K5 ang duwagid. Una, birahon mo sa ka mga kimikal nga pamatay sa mga peste, pamatay sa RSSI. Pag nabira mo na siya sa mga chemicals, dira mo sa dayon birahon maka K5 sa ang patubuan mo siya sa mga biological control agents kaangay sang metarisyum kag iban pa. Ti kalabanan sa mga ginagamit sang aton gobyerno sa pagtapna sang RSSI pang spray amoning fusion. May ara gani kita na istorya mga ka-K5 nga bisan kuha na lang mo gagamit sila mga sunrock, gagamit sila sang mga iban pala nga mga kimikal, ginamix-kla nila agud tong eksperimentuhan kun bala epektibo sa RSSI. Kaya muna karon mga ka-K5, no? Amuna karon mga ka-K5 ang gina tan-aw tadi nga dapat duwagid ang gamiton ta ining pagpatubo sang biological control agents plus sa pag-spray mga ka-K5 sining mga kimikal. Sa ato lang yung observation, ha? Sa ato yung observation, kalabanan nga ginatapikan sang RSSI ining mga baridad ng mga puti. Pero sa karon mga ka-K5, may ara na diskubrihan sa banwa sang EB Magalona. May ara na diskubrihan, ginkumpirmar ini ni Mayor EB Magalona, Mayor Matt Malacon, nga bangod sa pagbuligay sang Central Hawayan kag Philsurin, nakaproduce sila sang bag-ong variety sang tubo nga resistant sa red stripe soft scale insect mga ka-K5. Di amuning nami. Amuning nami mga ka-K5. Asuno sa kay Mayor Malacon ang variety nga 3171, way paman ko na gani kabati. Nakabati na kamuni sa aton mga tagpalamati dira ang 3171 sa mga nagatanom dira sang tubo, sa mga taga-syenda, sa mga nabukid nga bahin. Kay tinabalaan ta lang yang baridad sang tubo mga ka-K5 karabanan 947 524 550, Carlo, ano na la Carlota, Mamon, mga muna lang mga tubo. Ini do kabago ini sa aton palamatinan mga ka-K5 ang variety nga 3171. Way pata sini kakita kung ano ning iyang color sini, either nga pula-pulaho ni sang atubo, puti-puti ani sang atubo. Masahi isang variety. Pero ti mas maayo mga ka-K5 sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Iniging confirmar na ni EB Magalona, Mayor Matt Malacon kag sang Philsurin, Central Hawayan, nga iniresistant mga ka-K5, makaaway, makabato, kag ti hindi madali, wala ginatapikan sang RSSI mga ka-K5. Ti much better, panawagan ta sa Sioga Regulatory Administration, amo ining mga tubo nga dapat natun patubuon, makwa kita sa mga patdan nga damo, unabis hindi tagi pagpa, hindi talang paggalingon, imuon ta igupod ta siya. Matanom kita, nga kung sa diin nga pagpatubo na may patdan ang akuan, gupuron ta sa igupod ta, di ba? Amo nang termino sa aton nga mga kauturan nga ara sa nagatrabaho sa kampo. Gupuron ta sa kag padamuon ang patdan, itanom naman to. Kay ti pagkatapos mo gupod mga ka-K5, may tubo pa man mo, di ba? Makalaanan lang sa mo. Ikalaanon lang sa ang tubo nga ginggupuran, matubo na sa liwat. And then ang patdan na naman to, itanom na naman, and another gupod na naman mga ka-K5 para dasig magdamo ang sahi sang variety or baridad nga ini mga ka-K5 nga ginatawag nga 3171. Tika nami siniki, tikita excited gani kita magtanaw sini mga ka-K5 kung ano ning itsura sang variety nga 3171. Pula-pulahon bala ni puti-pution bala ni ang sahi man, no? Matilawan ta, makakadto kita sa EB Magalona mga ka-K5. Kaya nga, suno sa alkalde, suno kay Mayor Malacon ang variety nga 3171 ang gintanom na subong sa isa ka Farmers Association sa may barangay Alicante, banwa sa EB Magalona, kabahin sang pilot implementation. Kung magmanilalagon ini mga ka-K5, mapadamo sila sang supply sang patdan or similyas ini. Plano nga ipanagtag sa mga magagmay nga mga nguma sang tubo agud mapadamo kag mapa damo ang pag-produce mga kakifab, kag-produksyon, kag-maprotektahan man ang ila palang abuyan. Samtang, nagtukod man ang IB Magalona sang Task Force RSSI nga may katuyuan nga mag-monitor, maghatag sa buli. Uy, kanami, no? Kung may ara, kita Task Force mga kakifab, Task Force, ASF Task Force, dapat na ni may ara man kita kung ano? May Task Force RSSI man kita, agud to nga magbulig sa aton mga kakifab. Agud magmonitor kung din nga barangay ang napiktuhan sa RSSI. Kiti diri sa aton sa Pabukid, no? Magkadto kaya sa may BF Gustilo, Jerusalem, ang magsaysay ay justa mga kampo nila kaluluoy. Daw, ginpangulaan na sa IT kay ito. Daw, ginpangulaan. Bisan gastuhan ka, ara man Japon ang RSSI idol, ang ihatag lang sang Ginoo idol. Ah, sige. Bibi Olbido, maying agada. Maria Morina Guapa. Sir Bomba Marilo, ari lang ko ni padayon sa pagpamati ka galantaw sa live upod sa imo hasta matapos sa imo programa. Di mas mayo gini. Makadamo na ning similya or baridad sang tubo ang 3171 maka K5. Much better ni padamuon kag ipanagtagman sa mga magagmay naton nga mga mananalom sang tubo agud nga makabulig man sa ila maka K5. Oras alas 10:42 na sa aga. Oy, shoutout dira Maria Morina Guapa, may aga. Celia Vilches Escamos. Hello, good morning Sir Bomba Marilo. Shoutout sa Bato Zumba Jammers from Ging. Thank you, Gid. Salamat kin sa mga nagtutok dira sa aton. Diriman sa aton sa aton yung page. Kay Rosy Bagbanwa from Francian Gallego. Rebecca Duliete Longgakit, mayong aga, ma'am, ako'y mangkot lang kung magkadto ko sa DSWD. Mga ayos ang ginatawag ayuda subong, maka-avail man ko na kay wala man ko natanan nga bulig sa gobyerno. At ilawi lang, mama, ma'am Rebecca Duliete Longgakit, una kagilaan ay kadto sa inyong barangay hall, no? Kadto kada, pangayo kada sa bulig sa ila. Patigayon kada, ano ang posible nga mga bulig para sa imo. Kay ti may amo ni may mga amugid man mo, hindi wala ka madalas purpose, way ka madalas sa uplift, way ka madalas sa kunano nga ayuda, sino ka sakit pambala para sa aton yung mga utod. Merci Dita Mendoza ming aga. Siga, proceed kita diri sa makalawat-hawat naton nga topic. Kiti ari kadamo na gid sang iban sa nagastuhan sini mo, kadamo na gid sa mga kauturan ta nga nagahawa-hawa bla mga K5. Ipabati ko anay sa inyo. Ipabati ko anay sa inyo ang voice clip mga K5 eh. Sige be, ipabati ta sa ila ang aton yung voice clip.
1: House Bill number 10376, postponing the synchronized barangay and sambayanang kabataan elections to November 2028. For Representatives Garin Asidre Ortega, Conghun Zamora Isabel Maria and Redon.
2: Committee on Suffrage and Electoral Reforms.
1: House Bill number 10376, postponing the synchronized barangay and sambayanang kabataan elections to November 2028. For Representatives Garin Asidre Ortega, Conghun Zamora Isabel Maria and Redon.
0: Ari na naman mga kakifan. May hagna na naman sa idalom nga panalgan sang aton nga mga mamalidha. Sa mga congressmen aton may hagna na naman mga kakifan nga

0: daw maano na tani nga madayon ng eleksyon ti ari na naman may mga hagna na naman kag plano nga i-postpone pakadto sa November 2028. Ti may mga nabatian kita kanday sinong author sini Abili Watonta be
1: House Bill number 10376, postponing the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections to November 2028. Representatives Garin Acido.
0: Garin Acido?
1: Ortega. Conjun Zamora.
0: Ortega kag Zamora? Tiyari na mga kakifahib. May ginadihon na naman, may ginaduso na naman ng hagda, nga hindi pagdayunon ang barangay kag SK election. Oh. Sa November 2028 na naman ang barangay kag SK election, mga kakifive. Ti ari ha, pero bill pa lang ni. Oh, bill pa lang ang ginbasa ng mga agenda kapon nga adlaw, ginrefer na or ginsumiter na, ginrefer na sa Committee on Suffrage and Electoral. Ti ang dako di nga palamang kutanon, mga kakifive. Mahingagaw pa bala pasar. Iningalayay kay ti sa Kongreso pamlang ni iara pa kita intervention sa Supreme Court kung basi mapamatud-an nga unconstitutional ini. Malambot pa ini sa Senado. Kay ti ang pagproseso sang layima ka K5 sa nasiling tana, hindi kita eksperto sa laye, pero ti pagkatapos nga iduso ang bill, mga ka K5, may ari pa ni sa ginatawag nga first, second reading to third and final reading amuman sa Senado. Pagkatapos hina nga mahisgutan sa Senado, may ari pa ni bicameral conference, mga kakifay. Amo ining special committee nga mix and fixes any differences between sa tunga, mga kakifay, sang House of Representatives kag Senado nga version sang bill. Di istoryan pa nila. Pagkatapos hina, ma-approve mga ka-K5, pirmahan ini sang presidente hasta sano mga ka-K5 30 days. Oh, kung hindi mapirman hasta 30 days mga ka-K5, ti mangin layi na ini dayon o mapirman sang aton presidente. Ti amo ini karon mga ka-K5, ang dako nga pala makutano na hang kita tanan, even kita nga nag-broadcast sa inyo na hang kita kung bala ini mahingagaw pasar. Nahingagaw, mahingagaw ini pasar, may first reading, second reading, third and final reading, tapos sa Senado muman, and then bicameral conference pa sila. May istoryanay pa ang taga lower house, ang taga mga congressman kag mga senador kung ano ang version nga sundon, mga ka-K5. Agod nga ipasar ini sa laye kag papirmahan sa aton presidente. Ding dako nga pa naman ko tanon sini, kung ako gani congressman niya, siling ko gani kung ako ang congressman, ha? Mas pabor ko nga i-postpone ang barangay kag SK election. Sa anong rason? Magastuhan kuya. Magastuhan kuya, mga kag K5, kung may barangay kag SK election. Pero tiinit tanan, mga kag K5, na hang kita. Wala pa ni kasiguruhan kung bala ma-postpone ang election o kung madayon. Ang aton lang i-aviso, ang aton advice sa aton yung mga kauturan, kung bala, kung gusto nyo nagidyang, or much better nga preparado kita. Preparado kita, mga ka-K5. Kay basi, blagulpyo lang ta, madayon ang barangay kag SK election. Sa barangay Poblasyon 1, Sagay, preparado nagidyang linyada ni Kapitan Idni Magno. Madalagan gin si Kap Idni Magno. Titani, may mga desisyon man sa nga, hindi na lang sa magdalagan, o galing kay ang singgitan kag tibong sang tawo nga padayunon ang serbisyo ni Kap Idni Magno dira sa may Poblasyon 1. Diaryo, may anom na siya ka mga barangay kagawad sang ikapito banta ko gintalana ni kay Amphil Silistial. Ang mga kagawad sa idalom sang bunghay ni Kapitan Idni Magno, Ronel P. Canyal. Ronel P. Canyal, Doroteo Lo. Ka mga bakod. Nestor Ortega, Danilo V. Pineda, Jujen Sincero, kag Shirley Yap. Kagawad, plastado na ang grupo ni Kapitan Idni Magno. Kay ti, handa sila mo kay basi gulpiyon nam la. Gulpi lang magdeklarar nga ti dayo ng

Diction sa November 2. Mas maayo gid nga ready sila. O, pagkakapitan idni Magno, makagawad siya Ronel Picanyal, Doroteo Lo, Nestor G. Ortiga, Danilo Pineda, Eugene R. Sincero, Shirley Yap. O, tiyan mo ning mga kagawads. Anom lang kabilog ang kagawad ni Kapitan idni Magno, di kun magdesisyon ni si kagawad ang Phil Celestial, kagawad ang Phil Boy Guapo Celestial. Di, pwede ka pa di ka sulod gali ampi, kagawad ang Phil kay Kapid niyo. Kaya anom lang kapitan niya? Anom lang kagawad niya? Di mo ni siling ta. As of this moment, as of this broadcast time, hindi pa kita makasiling ma-postpone ang eleksyon. Hindi pa man kita makasiling na madayon ang eleksyon. Kay tikon baga, ginadabukan pa lang. Kung sa tinigang mga K5 nagapabaga pa lang sang uling, may pamabalaan kung isugnod tong kaldero or hindi. Do kaangay sina mga K5. Subong nagatipon pa lang sang uling para nga sugnuran mga K5. Sang lulutoon nga tinigang. The after all mga K5, we will wait. Kag advice na lang sa mga bagwanon, sa mga neophyte da, nga gusto maghana pagkakagawad, kapitan. Hindi la hindi alay ka mo masagad gasto da. Nugay ka mo anay libot da. Iba si libot yun ang libot, kaya karon makancel or I mean mapostpone ang eleksyon kadako na sang gasto nyo kundi dako man nga plamungol. O, di ba? Dako man nga plamungol, kagawad si Nethia Magno may agada sa may barangay kaduaan. O, upon man sila pamati sa aton. Archie Sianosa may agaman. May nag-comment rin sa aton. Ako gani nadalaman sa uplift. Oh, sige ba, basahon ta ning iyang mensahe or comment rin sa aton. Ako din na tuman. Ako gani nadalaman sa uplift program. Sige, mayo yung kinadala ka. Ako gani nadalaman sa uplift program. Kadako sang gasto. Pabalik-balik halin sa aluyan. Kay may authorization man ginpadala, pwede aprubahan. Kadamo gid mga ka-K5 daw. Kadamo sa mga pasikot-sikot. Kadamo sa mga pasikot-sikot mga ka-K5. Hindi gaduso sila kay hadlok maislan mga tuta nila. Amo nang rason. Kag ti isa pa kung may eleksyon mga ka-K5, di din madlagan ang aton nga mga barangay officials. Diin madlagan ang aton nga mga barangay officials kundi sa aton nga mga congressman, sa mga mayor, agun magpangayo man sang suporta, financial support, moral support, tigti, tuntuod yun nga suporta. Di ko na ako man gani congressman sa prangkana yung istorya, pabor man kong i-postpone ang barangay kagiske election para masave ko pang akon budget. Sang sa ay pangayuan ko sa mga kapitan ko di kadako pa sa plamungol ko much better na gid lang niya mga ka-K5 nga why na lang kuya sang magastuhan eh kundi ko di paiway ana yung barangay kag SK election kundi wala kuya sang gasto ko na ko congressman. But then after all mga ka-K5 kuan pa lang niya bill pa lang ni inikon mahisugtan sang majority sang kongreso kag masugtan sang committee on suffrage and electoral kag ma first reading, second reading, third and final reading, and then sa Senado man pag-istoryahan kag may bicameral kon bala mahingagaw ini pasar ang ini nga layi kay ti siling tangadaan busy man ang aton nga mga congressman, especially ang aton nga mga prosecutors, busy man ang aton nga mga senator judges sa pag-istorya sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Tiyan mo naman ang nagkidakwanta. Kung bala mahingagaw pa ining layi o kung or mahingagaw nga mangin layi ining pag-postpone sa barangay kag SK election. But then ready lang kabura ka daan sa mga incumbent. Be ready lang sa mga new fight. Be ready lang. Pero hindi ay naisagad gasto.

O, may aga man dan, aga upod pamati sa aton, si Maninay Bida Iskala, kag Maninoy Manuel Iskala, dira sa may barangay Tiglawigan. Upod man da, kay Migota, kagawad Lando, Batos Batusan, salamat kin sa pagpamati. Migota Uloy Lames, Dondon Lames, dira sa may barangay Bagsaysay, nagapamati, gin sila subong. Kap Arthur Lames, may aga da. Dira man sa may barangay Jerusalem, salamat kin kay kagawad Jacqueline Leonoras, sa pag-guide sa amon during pag-kadto namon sa field sang konsadiin gina-applyan sang bulong or kimikal ang RSSI sa RSS para sa RSSI. Salamat kid Kapitan Maninoy Una Leonoras.

Wala lagi kita sa nagkakaigo ang panahon. Salamat kid sa pagpamati sa atong programa. Bombahan ay sa North. Sa ngalan lang sa amon very humble CEO Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Cub, sa technical side web ka K5 ang Phil Silistal Matinasas, kagawad ang Phil Silistal para sa Poblasyon 1. Sa ngalan ni ka K5 Ruel Pineda, Jomari Sodido and Ariel Apas. Sa ngalan man ni ka K5 Joel Salas Abelay, ako naman si K5 Bomba Marlo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaligaon sa Negros. Ini ang K5 News FM. See you tomorrow.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, kuti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Cooking, kadalhay ang pag-ariya.
3: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
0: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. 101.5
18: News. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:06 ng aga.
19: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
20: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
19: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Indiang 11 MBPS.

0: Maayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na sa programang 11 Mbps subong adlaw. Pizza 4 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Tuesday, Martes subong adlaw. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami mabatian kang makitaan sa amon Facebook page, kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. I-follow, i-like, kag i-share. Sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko, ako si Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpangwapin sa mga ginaabuso. Jean Paul.

0: Nanilin Dicinal Shiflet, Romar Duran, G.R. Barbiera, Merlita Malvas, Gina Purano, Annabelle Santisteban, Richard Bilando Pasilan, Boss Jo Joliet Mutas, Jean Montesino Arroyo, M.L. Balasa, Frank Poras, Rosie Magbanwa, Junimay Ritita, Boss Joe, Bing Piñafiel, San Grand, Apolstri, Kim Arizoni Flora, shout out sa mga taga EO Optical, ang akon nga trusted nga manog kayo sang akon Anchuhos. Manog tira sang akon Anchuhos. Pamati, islagali si Dr. Capo ng optimetrist. Siya ka pamati, gikubla sir sa imo, sir. Thank you, Gid. EO Optical. Lowy Domingo, Richard Bilando Pasilan. Hoy, bantayan nyo kay may arata imbukada sa aton program. Kibuton ta kamo sa isa ka espesyal nga nakita ta nga video. Harap-harapan George Istokia, Frank Poras. Harap-harapan Yan Mundihar sang Mr. Bros namit nga manok. Harap-harapan nga ginkasa sang tawo, sang suspect ang iya pusil. Ang iksina ara sa may fish market. Sa fish market makita sa video nga ginkuwa ya patago ang iya nga pusil. Ginbutangan silencer. Kag ginkasa, grabe sabla magtago wa gid sa may nakakita.
1: Alright.
0: Believe ko matiyagan ko secret agent guro. Do mga James Bond, ipakita kong video ha, bantayan nyo. Dugay-dugay ipakita ko. May pagka James Bond. Hamakon mo nga tapos niya kasa sa niya pusil. Ginbutangan niya silencer. Kagin palapitan ang iya target. Kagin tayaan sa ulo. Ginluthang. Kag naglakat lang daw sa wala lang ang himala sa tanan. Wala gidya may nakadipara. Grabe ka silent sang iya nga armas. Kag believe ko sa klase armas ka invisible tando hindi makita. Hindi makita ang iya armas. Grabe mo. Ding ka nabikita yung damo tawo. Patago lang yan, pasimple lang yan, kuwa sa gabot sang armas niya dahil niya butangan sa linser kasahon. Palapitan niyang kontra yung kagintayaan sa ulo, tiniro. Wala ka may mabatian nga lupok. Wala ka may makita nga armas. Dayon lang sa salipot-put, grabe, tsakto na sagad. Mabilib ka mo. First time. Bings Delphine, Sinanay Feli Ludimi, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, Violet Mines, Dra sa Blumintrit, Murcia, doubuson mong bilog nyo nga barangay, tamyaw mangaw. Hapuon man takabasa, sang kadamo, sang patamyaw mo ba? Lovina Alar, Romeo Torino, Miguel Vidal, Ruth Baliro, Yan Mundihar. Ipakita ko dugay-dugay sa inyo. Ay! No, kaya na bala, alita bala. Lantawan nyo lang. Ay, di, amo magpatit, ang butsin nyo ah. Yata. Di ka mo magpati ah. Mga balita nga aton pag-istoryahan subong aga. Vista Alegre, punong barangay, ginpatawag sa mayor's office. Bangod sang asod-asod na nga reklamo sa ginakayong dalan, naglabay ko to nagiligad baw, kapermisyo gid man sang dalan da. Guisiton kagid sang dalan. Ana, no na nga duway nyo na iginapariparahan da, sir man.
1: Grabe po.
2: Pinunto ito.
0: Driver sang motor patay matapos makabunggo sa nagapundong nga truck sa Vista Alegre mang Gyapon.
3: Oh, grabe po.
4: Ngayon mo lang nalaman.
5: Sing it, everybody.

0: Over this land. LTO in IR. Magapapanaog sang show cause order sa driver sang TVN at TNVS inibalang Transport Network Vehicle Service kay ginreklamo ini sang iya pasahira kay ginagad ya pangape. Amuning ginatawag nga basta driver sweet lover.
1: Grabe boy.
0: Isli nyo na na balang mga style balang mga pita kay gas-gas na na.
1: Grabe boy.
0: Sang pandemic la na yausa. Yagang, may time ka nga pita.
1: Grabe boy.
0: Abot na lang ni Rocket ang pulo pa ngapi-ngapi nyo na.
1: Grabe boy.
0: Tumuha mo na sa diskartis ang kilala ko. Ya, bugtaw ka pa nga, pita.
1: Grabe ko.
2: Sinong to ito?
0: Oo. Ido, bawa kaluoyo. Ido, ginlabo sa siyudad sang sagay. Bautag iya, nagapangayo sang ustisya. Buka, giblang ulo sang ido. Ginlabo, bahuo.
1: Alright!
2: Sinong to ito?
0: Pedestrian patay, Sir Neil Hukal, good morning. Matapos mabungguan sa siyudad sang Himamaylan, ay kaluoy. Sugar Regulatory Administration o RESA-RA padayon ang panawagan sa mga taga-barangay sa Cadiz nga biktado sang RSSI para sa hatagay ayuda. Ibaloon tabla kung ano mga requirements karon. CSWD sang kabangkalan nagapatigayon sang cash payout para sa mga solo parent.
2: Tinunto.
0: Muna iya barangay casual employee na aksidente sa iya ginamaniho nga motorsiklo sa San Carlos City. Arina itan ipreparar na ang video tan sang Mala James Band nga wala gidya may nakaibalo. Oo. Sir Neil Hukal, lantaw ka Sir Neil Hukal. Kay before ko man karatihon ang lauay nga dalan sa Vista Alegre, before ta judohon karatihon kag ila ipalaga kay Sandra Kanyiti ang dalan sa Vista Alegre. Aton anay ni ipakita ang puwerte nga Mala James Band nga execution. Ang iya armas hindi kitaon. Ginbutangan sa ilinser, ginkasa, ginpalapitan ang yatiruhon, gintiro. Uy kami batian nga lupok. Nagsalipot-put lang dagan. Ara na, itan ipakita itan with audio please. Go. Ara. Kita mo tan, ibalik. Di ibalik i-review tan, i-kwan, i ipos anay tan, basically ba, i-play bitan, gera, ra. Ara, go play tan. With audio. O, pos. Pos tan, nan. Ipos bala, bukaligas ang reaction. Ibalik. ibalik. Pagambal ko nga muna, oh. Pos mo dayo na. O, sige, go. Play. Di naman ang audio mo man. Abi, islin sa rems. Liwata. Kita mo tan, ginatakdan niya tan sang silencer nga hindi kitaon. Kita nyo?
1: Ah, grabe po.
0: May nakita ka mong armas? Wala. Hindi kitaon ng armas. Purti, ginabutangan niya silencer, hindi kitaon ng armas pa dayon tan, go. Ara, ginbutang sa likod. Palapitan. Ginpalapit, ara! Gintaya! Ara na!
1: Ah, grabe po!
0: Gintayaan! Sige, tan, go! Kita mo, tan? Kita nyo? Grabe ka brutal. Grabe ka brutal. Liwat tatan kay way kakita ang iban. Sulitatan, rikta-rikta, way kakita ang iban. Pasinsya sa mga nagalantaw, ha. Brutal ni brutal. Oh. Ara.

0: Grabe! Grabe! Kabrutal! Brutal sang utok, ya! Kabrutal sang utok! Ay, perting igo! Perting igo! Hindi, ang igo sang bala, ha! Ang igo sang shabu sa utok, ya! Ay, oo! Okay, thank you sa inyo pagpa-load. Tuod no, why ginto kabalong tao nga gintiro siya. Now, ang gusto nyo ganyan. May request pa ganyan si Alan nyo nga. Pwede ko no, iliwat kang slow mo. Slow motion pa ganyan. Kita mo brother, chipet ang grabe ka brutal. Oh, naigo sa utok. Naigo sa utok. Hindi ang gintiro, kundi ang naniro. May igo sa utok. Igo gid ang utok. Hindi sang gintiro, kundi ang naniro. Ay, ambot na lang. O, dali kita sa karatihon, taling dalan sa Bistali Grewa. Man nagligad nga dlaw. Nagkadto ko sa Bistali Gre. Kimiara ko na ng negosyante nga ginakadtoan.
1: Grabe po.
0: May dako ko da nga negosyante nga ginakadtoan.
1: Grabe po.
0: Hamakon mo nga, okay lang ang pakadto. Okay lang ang pakadto, kay manti, pila-pila. O galing ang pabalik, inang lubak-lubak ang dalan, why malang nila naging pa-pison? Nagimo mo sila to auditor? Pero lubak-lubak, singganan lawig-lawig mo. Ang Bistali Gre, hindi na ni Bistali Gre sang una, nga kampo lang tanan. Sikat na ni Subong ang Bistali Gre kaysa pagkadamo na da sang subdivision. Oo! May duwa na kadalagkuan ng mga subdivision ng Arada. Oo. Oh, ang wala ka problema nga Lumina? Ang subdivision blas ang Lumina nga ang tawod a happy kay ang ila internet libre lang nga pwede ka takapatakon. Wala ka ginaistriktuhan sang kwan sang developer. Amo nang believe ko na sa Lumina kay pag gusto kaya takod niya sang internet mo. Hindi sila yung mga akig.
1: Grabe po.
0: Hindi yan kay siling suluhon lang nila yung internet gado pati internet income nila. Hindi ya.
1: Grabe po.
0: Kad nami das ang gwardya nila kay ka mga polite. Why ginadya kaagi nga ang gwardya yan nag-ngimo ido-ido sa mga homeowners? Wala ya.
1: Alright!
0: Kampiyon na da ya. Muna namiyang ko da sa Lumina kay Kabirigod gid. Kag ang ilan na da yung mga imburnal, daway ang gabinaho ka mga hamot. Oo. Itamot na da listeners. Oo. Wala gina sa reklamo sa Lumina.
1: Grabe po.
0: Kay magreklamo ka da, tapat ka.
1: Grabe po.
0: So agwan tahon na lang, agwan tahon.
1: Grabe po.
0: Mayara gid way ka kuno way ka agwantaw nagreklamo gid yang Lumina man yang damo problema ang pangubra da kiwi pa
1: grabe po
0: ari man yang Ari man niya nga ginaswabi ko na gani, munungon mo gidya.
2: Kinunto.
0: Bay ilang bala? Bay ilang bala? Pasakay lang bala pang nga kunwabi okay sila.
2: Kinunto ito.
0: Oh, teari pagit ang dalan nila. Di kundi damo na tawo da, damo na da mga estudyante. Eh damo na tawo mo. Siling ni Kenneth yung call nga mamo sa... Oo, oh, mamo ni sa Dika Homes nga ka mga tinong sang motor nga galabay.
1: Ah, grabe po.
0: Amo lang namian ko sa Dika Homes kay mga disiplinado, mga tagiya sa motor da. Ginapang mafliran, ginilay ang tinong. Nga hindi ka bala masturbo?
2: Tinong to, ito.
3: Paano masabi?
0: Siling ni Mercy Matisano. Yan doon baliskan ba na, sir?
1: Ah, grabe po.
0: Sige lang bala, okay-okay lang bala, bal ni Romardoran. Kamoy nyo yung mga brutal sa inyo. Agwantaha lang bala, kay okay ng luminada. Ah, ato na aton. Kima ng ilang agwardya na nanuto na na. Why na nag-inungo? Nanuto na nanuto.
1: Ah, grabe po.
0: Kay ginbakol ta na di sa nguna, tisubong okay na. Now, ang dalan sa lingko, timaluoy mang kamudaya sa mga estudyante, magkala-late sa eskwilahan na. Hamakon mo yan ay hinay-hinay sa laga nyo kay... Ah, ang mga mapaburhot ka, butang ko abi, moving nga sa lakyan, bi, multicab. Pagsugod mo to liko sa ilang detour, pagsugod mo gid, kung padasigon mo lagan mo pag-abot sa punta, ang bilin sa imong multicab guro kalabira. Kay magkaladagdag gid ang tornilyo kag mga panapamo mo kay porte kalubak. Abi gabusong kabi manog bata ka? Ay gabusong kabi mga 8 months pa lang, 7 months. Imbis nga mapaprinatal ka makadto ko sa ospital, masakay ka sa tricycle, agi ka to sa lubak-lubak na dalan sang lumina. Igo ka to kalambot sa piyak. Imbis nga mapaprinatal ka, rikta ka sa emergency room kay mabata ka. Kwarta yung lubak-lubak mo. Na ano lang man nga gingirahan sang Ukraine kag Russia man. Kwarteng lubak-lubak. Di ang kapitan ginpatawag gid sang mayor kito hindi nakagwantang mayor sang sagay kareklamo sang tawo. Kaya ambot nga ang kinanglan pa ipatawag sang mayor. Hindi pwede magmatomato na lang pangayod, ha?
1: Ah, grabe po.
0: Kinanglan pa galiya patawag sang mayor, ya? Amo na da? Amo na da? Kinanglan pa galiya ipatawag sang mayor?
1: Ah, grabe po.
0: Abi pa metiyan ta kon ano ang inistoryahan tong aging patawag sang mayor? Wilson, ikotso-kotso mo!
4: K5 News FM Live Report.
0: Son?
5: CP ang kutso-kutso sa karon. Anyway, kay Fem CP, no? Kipatawag ang hapon ng barangay sa barangay.
0: Kay pwerteng mga kutso-kutso pang. Pwerteng mga kutso-kutso. Actually, ang kapitan da, migo ko bla. Oh, friend ko gina, kag-shooter na. Shooter? Di bla si Kaplan di Dillion?
5: Oh, yes.
0: Na, migo ko na, migo ko na. Migo na namon ni Sir Muel dyan. Kita mo, ang hanos ko siya daw, hindi kontrolado ya. Oo, basic. Ang gintira ko siya, basic karate lang niya, basic karate. Hindi niya kay siling advanced karate, deadly karate, hindi. Basic karate. Amo lang na yung gintira ko siya, kay miguay kami mo. May control pa na bang, may control. Di ano to? Ano to, pag-abot to, ginyaw-yaw sa sang mayor, nano? Ah, wala. Ginpamangkot lang, ginpamangkot.
5: Ipamangkot lang siya kayo, adlaw-adlaw na lang nagkakabaton sa tawad.
0: Nalingaan na si Mayor Greg, nga amo na lang natanan ang reklamo. Ente?
5: Tungkol sa lubak-lubak, wala kay 5GP sa alternative route at sa ongoing construction, tungkol sa mga tornilyo nga nagalaptaman kay 5GP sa inakadalan. Ay, totoo ko ba dumano pa ang report ko sa imo da sa ligad man kay 5GP ining mga tornilyo pala nga ginapanglaptas sa dalan.
0: Ano na mga tornilyo nga ginalaptas sa dalan now?
5: Ara may picture ko da.
0: Sige bi, sige bi. Itan sige bi.
5: Amo ini nagapanghalit sa karon man dira sa.
0: Ah, ginapalapta, hindi na tornilyo pang kwan na. Taliwis na siyang lansang sa atop, tornilyo, akwan blast screw sa atop.
5: Ako na siyang galapta sa dalan.
0: Oh, oh. Ano gani tawag siya naman? May ngalan sa papang?
5: Tox.
0: Hindi na tox ang... Hindi na tox! Dako na nga tax! Dako nga tax! Dako nga tam-tax!
5: Tam-tax nga no, tam-bill.
0: Kwa na, basta ginabutang pala sa... Ano gitawag naman? Ginabutang... Tox gin man, ha?
5: Basta sa ano, nasa top 5JP, amo na siyang ginabutang. Hindi na magnubo sa pulo sa karon ka mga
0: rin na ho si Mercy Martisano ang balo ka si Mercy sa una panday ni past life ya
2: tinunto ito
5: puta sila karon ni Fabio
0: text crew
5: ay text
0: text crew text crew text crew so text crew ni sa pang titalom-talom na buslot ganing asin kag Farlins buslot ang asin buslot ang sin kag Farlins.
5: Ginabait pag kinahit
0: sa GP. Hindi, nanaki ng lanbaidon, kay talom na nagani, mga tuslok na ng ruida mo. Grabe, tiyan mo ng panghalit sa bungpang?
5: Grabe, abo na.
0: Sino nang kapangalit-alit? Do kilala ko may screw man eh.
2: Tinundo ito? Gapang
0: screw. Oo, ginalagit-lagit yung mga kundi hindi niya screw.
5: Kilala ko kinabo.
0: Ari.
3: Self-drilling screw or roping screw?
0: Laing din man ang may screw ah. Oo. Self-drilling screw kuno or roofing screw? Teka ba, teka na to? Si station manager to nagambal, Kuya Rods. Self-drilling screw or roofing screw?
5: Roofing screw. So, amo na siya kay 5GP ang nagambal.
0: Laing din man pang kung nakagi ka screw. Screwed, no? You're screwed! Ano tama nina? Yan na, I screw up. But sinin mo na rimalaso ka? I screwed up. Meaning na rimalaso ka? Oo, na rimalaso. Lagi mo ko na kagi rimalaso pang no? May kabalo siya sa mga ngalan niya.
5: Ara kipa JP, ang Mr. Aligre, rimalaso kita.
0: Tigani, tinano ano git ano git ang reklamo sang pumuloyo magluwas sa text crew pangaw ano pagi daw?
5: KFJP, isa sa mga naistorya ta sa nagligad.
0: Okay.
5: Sa si Negros Negros Investigative Report ang nakabusong nga 7 months.
0: Nagbata ti si Lingko gid daw. Oo.
5: Nagbating kay PGP tungod sa lubak at sa undan nga ginagyan niya ti auto iya sa lakyan at loadlaw ng sugat tulong sa iya si mga bata nagbating sa tungod sa nga panwayo na ganit kay nahingagaw lang yapon kag nakakabiyat lang iya si mga bata.
0: Di ba luka ko na ano ang mga lubak-lubak may mahimo na dahi ang kapitan.
1: Grabe po.
0: Pwede niya pandingan sa kapitan kag ordiran dahi ang tapanon ang dalan ah.
5: Kontraktor ho, kung nang kontraktor,
0: pwede ang kapitan, makagastong barangay na gamay nga money para nga markilatos la heavy equipment kag ipabuldos na takang kwanon. Pwede ah! Damo guro na yung emergency fund ng barangay ah!
1: Grabe po!
0: May mabulig, yes! Kung why na giti, may dump truck ang barangay, pwede ka mo to kabakal sang kwano? Pwede ka mo to kabakal sang volcanic soil kag suguon mo da ang mga bayubo mo kag ibubo to sang palahon kag ibutang sa buho ang volcanic soil para nga maiban-iban lang may ban-ibanan lang ang puwerte nga kwan nga lubak-lubak para bulig na tawo kay manug eleksyon bala. Magugtas gani mga tawo da ni gikadaog. Another ining mga screw ka pa nga boy, pwede na yaka magamit ang BIN, Barangay Intelligence Network. Pwede na yaka magamit ang mga tanod na kagmagbantay kung sinong buwisit na nagapangalit.
1: Grabe po.
0: Dibla? Kung wala may mabulig ang barangay, amon aguro nga galalain ang mga tao, amon aguro pinatawag siya ni Mayor Kagambalon, ti anong ginabulig mo? Nag-ano ka?
1: Grabe po.
5: Arata gani ang iya sini nga pahayag ang ilang diskusyon kay 5GP.
0: Sige bi, para tagaan taman sang oportunidad ang migot ang kapitan nga para magrason. Sige bi, ano bing pahayag?
6: Bi po siya.
0: Ara.
6: Ang duwa ko ka tawo. Kaya lang ang sabon ka almost every day.
7: Tagalumina na ang gabutang nakita
0: eh. Tagalumina ko ng gabutang!
7: Kung isubo niyo pa pangita ko kung sino bigat siya.
0: Na.
7: Ano mo pabisitahan kung hindi na isa polis.
0: Non!
6: It's not on our part.
0: Araw?
6: Ang complaint.
0: Non! Ano mo nang dalan mo?
6: Since na i-gamitom tapos siya the next 2 months. The fastest na nakuro 2 months din na magagamit na.
0: Post blood, Naitan! Balo ka ng problema na di Wilson? Kaya nga, angas ang summer, wala klase, jota yung pasahiro, jota estudyante, mala ang duta, kaya wala ulan, ngaway na ginubra!
5: Kabala ka, may explanation mada sa K5GP?
0: Sang summer, tani! O tinga, ano ko ng explanation?
5: John, yung ginpagwa ang budget sa DBP, tigululan, ginpagwa ang
0: budget. Tikundi, kung tigululan ang budget, ginpagwa, dason yung obrahon! Pabayaan nyo, anay kimayo pa man dalan da. Hindi pa man tuwasak yun. May litik lang. Nga nga ginahingagaw, ginapakay ah. Kitong okay pa man tuligad. Di lang dalan sa nagligad, doon ka okay pa man da. Why the siling nga guba-guba, giga magkalalusdak ang sarakyan mo ah. Mas worst ang ilaso mo nga dalan da nga ginimo nga ditor eh. Ang dalan da sa una, doon ka okay pa man. Tibaga mo nang ang budget niya ulihin na nagway. Di pwede nga, dira na nanay. Thank you again sa budget niyong ulihin. Dira na nanay. Hulaton na mo nga mag-summer. Hindi kay piliton, kid. Piliton, kid ka subong, kid ka subong, subong, subong, subong, subong. Natikululan.
5: Magulan ang lupak. Mag-shock na magkakos na mo na ka nagadalong, ka nagaluhog, ka nagalupak ang...
0: Tiyamo na da. Kung di perwisyos, bilog na katawahan.
5: Mamo na siya ang nagkatabon.
1: Grabe po.
0: O sige, padayun na, Tan. Padayun na, Tan. Ibalik ka tong interview. Sige, go. Para nga mabatihan, ta si Kap.
6: Siguro, tiyamo na nga itong video. Uy, arap man ang... construction company man magastos na. Hila. Included pa na sa budget pati traffic.
0: Oo.
6: Pati dalaman sa competition.
8: Part
6: na si Magalas Puhan. O siguro pwede na rin maximize na lang yung pag-improve sila. The better.
0: Okay na? Tiyan mo na to?
5: Yes, kamo to K5GP ang pahayag no ni Kaplan di sa iya diskusyon dito kay Mayor Greg Kasataya.
0: Nga ano ko no?
5: Nga ipa trace yan ang nagapanghaboy sa
0: kato. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Ipa-trace ta, sir. Oo, and then?
5: Sige, K5GP. So, amalo na tanay.
0: Okay.
5: Nga ano no? Nga balita, aging country sa patrol, nga ginadulo sa inyo sa Kaluan, sa Mighty City, Sirbayo, Kagadi, TXM, Manilo po. Dato si K5 Vincent Coralde, ina naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon. Nga balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Necros, K5 News, Stephen.
0: Sige. Ay, ambot na lang, oo. Gaugtas ko. Kay nagligad, nagkadto ko da, sa dako nga negosyo da sa, kuhan? Sa Bistalig. Ay, ambot! Nag-meet up ko sa kilala ko nga negosyante. Negosyante isang, ano? Negosyante isang para sa kuring. Ang negosyo para sa kuring, ang gabligya, kuring. Ang ginabaligya para sa kuring, ang gabaligya, kuring. Anyway, sige ah, I do hope nga magaanta chance si Kap nga magpakitang gilas. Matagaan chance si Kap nga magpakitang gilas. Make bawi, Kap ah, make bawi. Oo, make bawi, Kap ah. Hindi pa uling tanan. Giho ta giho, giho, giho, giho. Diri kita sa driver, oh. Han. Driver sang motor, patay gid. Nakabunggo sa nagapundong at nagtidid to man sa Bistali Grade din, pabi. Dulong sa inyo sang DTX 500. Nami ni para sa mga palainom, palahubog ng mga bana. Abi pag ininom ko mo sini parang atay ni damage. Protection sa kidney, protection sa atay, protection batok sa diabetes. DTX 500 masaligan, garantisado, epektibo. Parisan sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C kag inon yun ni Permi. Hindi ka talagsa lang. Permi-permi ha. Para permi-permi ka man, protektado. Okay? Ara, Birto! Tita Berta, i-K5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Berta?
8: Yes, K5 Jean Paul. Mayung ito sa aton sininga mga K5. Patatayged ang isa ka motorsiklo driver sa inasang kagahon matapos nga makabunggo ang iya sinigin naman niyo nga motorsiklo sa isa ka nagapunto nga truck dira sa may Banoche o Economic Highways takop sa barangay Vista Alegre, Bacolod City. Alas 3 ni isang kagahon na tabo nagpalapot sa ato sa litrato actually kay inasang kagahon. Nagpadala
0: sang ano pang sa imo pang
8: litrato
0: bubuwa sa pagka Bisaya man niya si imo ba. Hindi pwede no? Nga picture na lang litrato gid ya
8: mo ko na iya mo nga mo ko na iya
0: hanati kay mo ko na iya picture kuya be
8: litrato man niya akon be
0: ah pati ya lang pala akon pala Berta sige agad sulo isugin ko karon nga agi ka.
8: A picture nagpadala sa ato.
0: Na kay sige giyagid hindi ka magpati malalis ko sa akon isugid ko gid nga agi ka giyagid. Oo. Imbis nga wala ko pa ginambal nga agi kaya ambal ko gid.
8: Tama na lang gani ko balik kong agi haw. nakapadala diri sa
0: ato. Sang picture.
8: Photos, no?
0: Okay.
8: Ngati ba kanoy pasensyagi sa nang kapunso pero wasak din ang ulo sige pasensyagi tatong sini nga mga kakivive kakivive din Paul matapos nga nakabugo yung sini nga motor sa kay Major Elmer Bonilla ang head sa nga traffic enforcement unit nagapundo ni kuno ang truck
0: dali lang nagapundo ang truck why nagadalagan question may ara sa sang early warning device.
8: Amo na gani ang ginapamangkota or may ara nga to signal lang api, no?
0: Oo, may nag-hazard siya, nag-hazard siya. Ara sa well-lighted portion, kag nga nagpundo na siya. Kaya hindi na daya palarkingan.
8: Nagpundo ni siya, bangod nga na to, nagpiyong-piyong lang man
0: tayo. Kung magpiyong-piyong ka, kung magpiyong-piyong ka, nami, gid na. Kung magpundo ka para magpiyong-piyong, nami, gid na siya. Why na problema? Very good na. Pero, dapat before ka magpiyong-piyong, naog ka, iplastar mo to ang early warning device mo. Kung magpiyong-piyong ka, dito ka sa well-lighted portion, nga kitaon ka, kag medyo dako ang dalan, nga hindi ka na sa tunga, butangan mo early warning device, din magtulog ka balik sa salakyan. Kay, para... nga hindi lang kaugalingon mo ginsalbar mo kundi pating kabuhi sang iban. Kay kun magtulog-tulog ka kay natuyo ka, good na siya. Ginasalbar mo ang kabuhi mo. Kay delikado ikamatay mo na kung matulogan ka while ga drive. Pero by doing so, salbaron mo man ang kabuhi sang iban to be responsible. Paano? Before ka magtulog, siguruhon mo anay nga diri ka sa well-lighted portion nga may suga nga makita ka man sang pasang mga upcoming vehicles and then oncoming vehicles and then paigadigad ka to total track ka man kadako mo na sa ruida mo why na naguro text ko sa kilid oh ibutan mo to sa kilid and then after sina naog ka butan mo early warning device ka magtulog kundi tani why na madisgrasya Berto ambat na stress ko Berto. Na-stress ko.
8: Mamangkot naman. Butang tawa, naka-assard sa akon. Wala. Pero di mangkot na ton, si Sir Bonilla. Kamusta ang dalan? Kasi before sinamin yung nagreklamo nga, perte, gimana na takadulomong. Kagivibe, JP, perte ka, kakiraw, bala? No, hindi siya sana. Perte ka, ka-dim, o kung dim light, bala? Ang dalan, kagdi, binalantaw din nila posibly amo maning rason. Kung nga ti do'y kinakakita ang driver sang motorsiklo nga ni mga isa pa ka oras eh maglantaw na to ang bis nga nakuha sang ambulansya ay ti alas 3 ang kagahon kag tuwa lagi man gamay galabay gimanda kay Economic Highway sa mo sila nga oras kag

0: drive kon yara sa impluensya do sa makaulubog ilim noon kay Bert Jean Paul.
1: Bert, dali gid lang Bert, standby pa standby ya si Arf unahon ko na lang siya kay gamay na lang time. Ah, unahan na lang si Arf. Apang? Oo. Sige, medyo kwan na. Lungalong mag-drive pa pa nga.
0: Gani man pa, muna way ko ka-drive-drive. So, no?
1: Ikaw, gapa-drive ka lang, gapa-drive. May galain ang gauyat sang Manibila mo?
0: Hindi ka manugit.
1: Importante, Birto, may tarutot.
0: Hindi ka manugit.
1: Hindi, anamin ko, yaya. Bala ko magsakay ka, bala kung hindi, kapag-drive ka, may tarutot, gid, ang busina, bala. May tarutot, para nga, warning. Tutut! Ah. Di ba?
0: Dapat early warning device, gid, kung magpundo sa dalan.
1: Naan! Di ba lang? Oh, sige. So, sige, Bert.
0: Kami ni Tatang ginangkot natin si Sir Bonilla. Nga ang taon nila kung ano ginang sistema, dira, no? Kung... Sige, ang aton balita, tulong sa kluhan sang DTX 500, D3 Bio, may tisikag DTX Coprimex. Ako si K5, very to gakit. Para sa amping balita, Servicio Publico, Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, Gilberto, sa imo sining nga report. Thank you, Gid, Papang Bert. Sailo kita kay Arf. Ah, hay may pedestrian man upat tayo. Nabungguan sa siyudad sa Gimamayla, nagtabok guru ni. Oh, kili dalan. Arf, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Arf.
3: Mayong udto ka K5 pa Paul, mayong udto sa aton nga mga tagpalamatig. Gitawian sa ang kabuhi
1: ah, ni
3: Paul, ang isa ka pedestrian no matapos nga nabungguan ini sa motorsiklo sa atubangan mismo ka K5 Paul sa ospital diri sa Barangay 4 nga sakop na ini sang syudad sang Himamaylan ka K5 Paul last 5 imedya no sang aga ka K5 Paul Agosto 3 no kaagaho na ini naghalin ang driver sa motorsiklo ka K5 Paul padulong kuntani sa norte no ginkilala ang biktima ka K5 Paul nga si alias Jenny 49 ining iyang edad residente sa Purok 12 Barangay Agisan sa nasambit nga syudad ka K5 Paul samtang ang driver nagamaneho ini sang Badge 125 no nga motorsiklo ang ginkilala kay alias sa JR 19 anyos ini ka K5 Paul kag residente ini sang Purok Perya diri naman niya sa Barangay Oringao syudad sang Kabangkalan ka K5 Paul. Sandig sa investigasyon or sandig sa interview sa K5 News FM Kabangkalan kay Police Lieutenant Colonel Mary Rose Salve Pico ang aton dira nga Chief of Police sa Himamaylan Component City Police Station ginpahayag nga sa investigasyon sa kapulisan ka K5 Paul padulong ini sa norte nga direksyon ang motorsiklo nga ginamaneho ni alias JR kag pag-abot sa lugar nabungguan sini ang nagatabok nga si alias Jenny no. Gindala pa ini sa ospital ka K5 Paul ining duha kag nakaangkon sang minor nga injury no may mga gas ining driver apang may igo naman iniya ka K5 Paul ang babayi sa ulo kag rason nga nabawian siya sang kabuhi pilahan ka oras ka K5 Paul so sa karon nagatulok pa kag plano pa ang pamilya ka K5 Paul kon magpasaka ini sang kaso ining pamilya sang babayi kaya among ina nga nagtabok ini siya ka K5 Paul mabakal ini siya kuntani isang bulong kay halin man ini siya sa ospital kag iya nga bana na ospital man so sa karon ka K5 Paul hindi pa naton makuhaan sang reaksyon kag pahayag ining iya nga bana bangod nagapaayo man ini sa ospital kag ara pa sila ka K5 Paul sa kasubo nga sitwasyon
1: grabe so, no ti ano pa ilan kaso ning driver
3: nagaplano pa kay K5 Paul ining pamilya sang babayi especially ang bana kay nagapaayo pa ini siya ka K5 Paul kay na ospital man siya no kag siguro kung makagwa na siya sa ospital amo nang pagplano nila sa ilang pamilya kung magapasaka gid man sang kaso ining pamilya sang babayi ka K5 Paul.
1: Okay, sige.
3: So amo na nakuha naton nga balita diri ka K5 Paul sa sur nga bahin sang Negros especially diri sa syudad sang Himamaylan. Kaupod si ka K5 Milan kag
1: ka Arf Aubrey, Arf
3: yes,
1: sa lain gid man nang imong

0: no, imong ano kita man memory akong para kay Rovic, no? Ikaw lang gid balay ka dumdum nga si Paul nako. Ay ba hindi pa yaka get over. Ginapilit gid lang nga si JP ko Japon. Hindi gani ko sang word, hindi gani ko sang JP kay kakasalan ko as in Jan Prats. Hindi ko namian nga Jan Prats lang ko.
1: Gusto ko ya kubika kay Pai Paul.
0: Na, gusto ko ya Paul as in Paul Walker.
1: Oo,
0: nga lang, ano ka, low class na yan nga, balon na ko yan nga JP as in Jan Prats. Paul as in Paul Walker.
1: Oo, ito na Paul Walker.
0: Oo, patay na galing.
1: Patay na galing.
2: Tinan to, ito.
1: Hollywood star.
0: Gani, oo, sige. Daway mo ko galing ipa, ang gidya kay Rovic nga Hollywood star ya. Hollywood mumu, damo. Sige.
1: So, wala ka kay Pai Paul, no, ang nakuha nato diri nga balita no, sa SWR, no. Kag report sa patrol kaupod si Kaki 5 Limilan, kag Kaki 5
0: Ops. Sino ang upod mo? Sino?
1: Ang ato deliver nga driver subong Kaki 5 Paul.
0: Sino? Limilan. Do ka familiar bala? Si Lirovic diin. Si Larovic. Limilan ang driver, si Larovic diin.
1: Si Lola Rovic. Oo. Si Lola Rovic at
0: daw La Niña bala. La Niña. La Niña Larovic. Kaya magambaka nga lado babae na mula, L ang lalaki.
1: Oo.
0: Sige. Anyway.
1: Ini nga balita kag Pai Paul nga dulong sa aton sang DTX 500 D3 Bayo kag My DC. Report sa patrol ni si K-Pab Dinar Amores Santo Galon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kakalingawan sa Negros sa K5
0: News. Thank you, Gid Arv, sa mga report. Sa mga naka-report na, salamat, Gid, sa itong mga reporters. Inyo pag contribute, sino balita? Pagbalik ta. Storyan, taning binatawag nga driver sang LTO. Ho. Nagpanaog sang show cause order ang LTO. Batok sining driver sang jeepney blang ang mga modern. Kay ginhagad ya ang iya pasahira nga mga pi! Kay naluyag siya sa pasahiro niya. Sige, standby sa Mighty C Network News. Tag DTX 5 Marine Health Alert. Ang 11 Mbps, magabalik pa. Oras, alas 11:53 sang udto.
3: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
0: Istoryahan ta karon ano blining cystitis. Kaupod na sila ka diskusyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang madamo nga problema ang pwede maangkon sa urinary system sang babae kag sang lalaki. Istoryan ta karon ano bala ining cystitis kag paano ini malikawan paagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw.
4: Ang cystitis or GP ang isa ka sahi sang bladder inflammation sa din ang imo pantog or ining gitawag nila bala nga pulunduhan sang ihi ang inflame or nagahubag bangod sang madamo nga mga kondisyon kaangay sang infection, irritation, bladder stones, chemical exposures halin sa pag-inom sa mga synthetic drugs, no? Toxins kag radiation exposure. Initanan sir JP ang nagakusang build up sang free radicals resulting to oxidative stress. Gatiyog lang ang kuan mo. Ang problema. Ang oxidative stress isa sa mga cause sa mga gitawag paghubag. Kag ang inflammation o paghubag nagatuga man sang oxidative stress.
0: Putlibot lang to.
4: Vice versa, ma-break lamang ina nga cycle kun ina palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, no, palakaon ka utan. Ko kag siyempre kung naga DTX 500 ka kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
0: Correct gid Dr. Ramil, ang UTI or urinary
2: urinary tract infection, isa man sa mga nagapahubag sang pantog, especially sa mga babae. Ah.
4: Prone yun na sila.
2: Mm-hmm. Usually, ini ang hindi gidman serious concern. Bangod ang mild cases ang nagaayo lamang within few days. Depende na siyempre sa kakusog sang imo immune system.
4: Kag depende na, Sir JP, sa inflammatory condition. Gusto. Ang mga palakaon tam is added sugars, tinapay, pasta, mga noodles. Grabe kadamo magkaon rice, nagapromote ina sa ang gitawag inflammation or pagubag. Gani, dugay magayo. Pero, kung nagainom ka DTX 500 kag MITC or PureC, bakod na ang imo immune system bangod sa MITC, may anti-inflammatory ka pa upod ang DTX 500.
5: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
2: Pila ka mga sintomas ang cystitis among masunod. Hindi mapunggan nga kaihion, may burning sensation nga mabatyagan ko nagapangihi, ginagmay ang kadamuon sang ihi, may dugo nga upod ang ihi, maisog ang baho sang ihi, pangsot, no? May mabatyagan nga discomfort sa pelvic area, may low-grade fever, pagbatyag kasi ni, gilayon nga magkadto sa amon clinics. Libre lang ang konsultasyon sa amon, ha?
4: Sa correct. Kung makadtos lang sa clinic. Pero inom gidamo tubig.
2: Oo.
4: Upod sa pag-inom sa damo tubig, inom ka mighty sikag, DTX 500. May mga studies, Sir JP, angot sa role sang oxidative stress sa pathogenesis sang urinary dysfunction, especially cystitis. In the same study, ilan ibaluan nga ang makusog na supplementation sang antioxidant ang makabulig sang dako sa prevention sang bladder inflammation. Imagine lang, bla, inom lang tubig damo, hindi kaya basta-basta ma-inflame.
2: Kaya gagawin pangihi mo.
4: Amo na siya ang gakatabo. So simple lang man ang equation. Agud wala ka oxidative stress, dapat mas taas mo ang imo antioxidant sang sa free radicals. No oxidative stress means wala sang paghubag. Di mo na ka importante nga ang mainom giga adlaw-adlaw sang DTX 500, MITC or PureC.
2: Kag hindi lamang doxycystitis, ha, ang ilang ma-prevent kung ginom sila adlaw-adlaw sang MITC kag PureC and DTX 500, kadamo pa sang balatian nga pwede malikawan kung nag-take ka mo sang DTX 500 kag MITC or PureC.
4: Susto na, Sir JP, sa imo lang urinary system kadamo na sang organ nga maprotektahan batok sa oxidative stress, ang imo kidneys pa lang, which very sensitive ang mga cells sang filter sini batok sa gitawag inflammation, ang imo ureters, ang duha ka tube nga naga-drain sang urine halin sa kidneys, pakadto sa bladder, ang urethra nga nagapagwa sang ihalin sa imo bladder, pagwa sa kinataw sang babae or lalaki. So ibagid kung ano, palainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
5: My family history ba na kamo sang diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado,
6: epektibo,
5: aramis.
6: DTX 500.
3: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
8: Narinig ko po yung DTX 500. Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilig-kilig ko po ay naging okay.
3: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
9: DTX Government. Ang kapiling sadyana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at tagtag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang alkaline vitamin C.
10: Tagtag ng pimples.
11: DTX Beauty Zone.
10: Magaspang na balat.
11: DTX Beauty Zone.
10: Gustong humuti.
11: DTX Beauty Zone.
10: Maraming katikati.
11: DTX Beauty Zone.
12: DTX Beauty Zone. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. At virgin coconut oil. DTX Beauty Zone.
13: Bili na sa mga butika.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
3: live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
14: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Paglulunsad ng dial 911 na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Vice Governor Mamba ng Cagayan pinatawan ng 90-day preventive suspension. Mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 na karating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Video ni Mayor Clarex Uy na nagpabawal sa DDS sa Cagayan de Oro pinabulaanan. Tatlo binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Lalaking 6 na beses nang nakulong patay matapos barilin sa San Remigio Antique. 4 na taong gulang na bata patay matapos tamaan ng bala ng Holland gun. Lalaki sugatan matapos saksakin ang kanyang misi sa Baybay City. Simbahan sa Bataraza, Palawan, pinasok ng kawatan na 3 milyong piso na tangay. At 34 years old na lalaking wanted sa kasong paglabag sa RA105901, arrestado na Aklan PNP.
3: MyDC Network News. MyDC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Avang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, paglulunsad ng dial 911 na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ka K5, Shara Humilio.
15: Nagbunga ng positibong resulta para sa PNP Valencia sa Negros Oriental ang paglulunsad ng servisyo ng dial 911 dahil mas mabilis na nilang natatanggap at natugunan ang mga tawag mula sa mga nangailangang ng tulong. Sa isang panayam, binanggit Plus Major Mac Miller Melan, happy ng Valencia Municipal Police Station na mas madaling tandaan ang publiko ang 911 na dahil tatlong numero lamang ito, hindi tulad ng mga karaniwang numero ng mobile phone. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagsikap na tumugon agad sa mga tumatawag, inamin ni Major Melan na may mga pagkakataong nakakaranas sila ng mga hamon tulad ng pagsubok ng tawagan muli ang taong nagulat ng insidente dahil sa mga problema sa signal sa kanilang mga lugar. Bilingan din ng happy ng PNP Valencia ang pagkakaiba ng sitwasyon bago ilunsad ang dial 911 at ang kasalukuyang sistema kung saan alam na ng publiko ang numerong madaling tawagan na nagpapadali sa mabilis na pagtugon ng pulisya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: See Network News. MyDC Network News.
14: Samantala, Vice Governor Mamba ng Cagayan pinatawan ng 90-day preventive suspension. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
16: Nananatili sa kanyang puwesto si Cagayan Vice Governor Manuel Mamba kasunod ng ipinalabas na 90-day preventive suspension order ng Regional Trial Court o RTC Branch 17 sa Batac City, Ilocos Norte. Binigyang diin ng tanggapan ng BC Gobernador na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng naturang utos ng hukuman habang naghahanda ang kaniyang kampo ng kaukulang legal na apela upang pigilan ang pagpapatupad nito sa oras na opisyal na maihain sa kanya. Nag-ugat ang kontrobersya sa kasong isinampa ng JLL Pulsar Construction, isang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni 3rd District Congressman Jojo Lara noong si Mamba pa ay naglilingkod bilang gobernador ng lalawigan. Nagsimula ang hidwaan ng mariing tumanggi ang naturang kumpanya na personal na tanggapin mula sa mismong opisina ng gobernador ang mga tseke bilang kabayaran sa ilang kontrata at proyekto nito sa pamahalaang panlalawigan. Ipinatupad noon ng Administrasyong Mamba ang mahigpit na proseso matapos matuklasan ng inspectorate team ng Kapitolyo na substandard o hindi maayos ang pagkakagawa sa ilang infrastruktura ng naturang kontraktor. Layunin ng pulisiya na tiyaking bawat piso ng pondo ng bayan ay napupunta sa dekalidad na proyekto kung saan bukas loob namang sumunod ang lahat ng iba pang kontraktor sa Cagayan maliban sa JLL Construction. Sa kabila ng pagsusumikap ng Kapitolyo na protektahan ang pampublikong pondo, idinirekta ng JLL Construction ang reklamo sa Ombudsman hanggang sa makarating ito sa RTC Batak. Samantala, nanatili naman ang paninindiga ni Mamba na walang anumang perang nawala o nanakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya ang buong paggalang sa legal na proseso at ang walang kapagurang paglaban para sa tapat at maayos na pamamahala. Nagpaabot din ang opisyal ng taus-pusong pasasalamat sa patuloy na tiwala at suportang ipinapadama sa kanya ng mga mamamayan ng Cagayan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
3: C Network News. Mighty C Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita, mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4. Nakarating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Caluyo.
17: Nakarating na kay Chief Philippine National Police General Melencio Nartates Jr. ang lahat ng mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 sa distrito ng Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo na nagbigay na ng instruction si Nartates na suportahan ang investigasyon ng NAPOLCOM 6 kaugnay sa issue at magbigay ng karagdagang mga ebidensya. Sa ngayon, malapit nang matapos ang investigasyon ng NAPOLCOM at dito malalaman kung sino ang sasampahan ng kaso at maaabswelto sa nasabing reklamo. Kabilang sa mga inaabot kay Nartates ang pag-search ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Police Station 4 kung saan di umano'y may wanted na dismissed police na namamalagi sa police station at iba pang issue laban sa hepe na si Police Captain Ryan Christ Inota. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Network News. MyTC Network News.
14: Gayun din video ni Mayor Clarix Oy na nagbabawal sa mga DDS sa Cagayan de Oro, Pinabulaanan. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
18: Pinabulaan ang peking video ni Mayor Clarix Oy na nagbabawal sa DDS sa CDO. Makikita sa kumakalat na video ang anchorman ng isang malaking TV network at reporter na nagsasabing bawal ang DDS sa Cagayan de Oro.
19: Sumala sa mayor, dili natugutan nga makasulod sa sentrong bahin sa syudad ang mga dili residente sa CDO, labina kung mapamatudan nga kaalyado sa DDS.
18: Pinabulaanan ito ni Mayor Orlando Clarix Uy. Ayon sa alkalde, dumami ang mga troll page na naninira sa kanya. Mariin niyang sinabi na hindi niya pagmamay-ari ang CDO at sino ba siya upang pagbawalan ang diehard Duterte supporters. Aniya, welcome ang lahat sa Cagayan de Oro. Dagdag pa ni Mayor Uy, siya lamang umano ang politiko na hindi naghihiganti at pinaabot ang mensaheng Nosy Balasi.
20: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
14: At tatlo binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
21: Umabot na sa tatlo ang bilang ng mga individual sa Bacolod City na binawian ang buhay dahil sa leptospirosis. Naitala mga fatalities noong Hulyo 19 hanggang 25 ngayong taon. Nakasaad din sa record ng City Health Office o CHO na umakyat na rin sa 17 ang bilang ng mga individual o residente ng Bacolod na nagpositibo sa leptospirosis. Leptospirosis. Kabilang sa mga barangay sa lungsod na nagkaroon ng kaso ay ang Barangay Vista Alegre na may 3 at Barangay Tangob na may 2 kaso. Nagkaroon din ng tig-iisang kaso ng Leptospirosis ang 11 pang mga barangay sa Bacolod City. Ang Leptospirosis ay isang impeksyon na nakukuha sa paglusong sa baha na kontaminado ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng daga at iba pang mga hayop. Maliban sa Leptospirosis, tumaas din ang bilang ng dengue virus infection sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa City Health Office o CHO, umakyat ng bilang ng mga individual na nagpositibo sa dengue virus sa 381 o 381 cases. Isa naman ang binawian ng buhay dahil sa dengue virus na ayon sa CHO ay residente ng Barangay Villamonte. Naitalang pinakamataas na kaso ng dengue sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Ang dengue virus ay makukuha naman mula sa kagat ng lamok. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Samantala, lalaking 6 nang nakulob, patay matapos barilin sa San Remigio, Antique. Balita hatid sa atin, Deka K5 Jojen Morillo.
0: Naliligo sa sariling dugo ng matagpuan sa tabi ng sapang isang lalaki tinatayang alas 7 ng umaga, Agosto 2 sa sityo Talibong, Barangay Baladhay, San Remigio, Antique. Kinilalang biktima kay Florentino Esquelito, 58 anyos at residente ng Barangay General Luna, San Remigio, Antique. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Charles Richard Casalana, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, kanyang ipinahayag na posibleng sinunda ng biktima habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay at binaril kung saan nagtamo ito ng siyama na tama ng bala, kabilang ang 6 shot wounds at 3 exit wounds. Isang .38 caliber na may karganga 4 na bala at 6 na basyo ng .45 caliber na ginamit sa pamamaril ang narecover mula sa pinangyarihan ng krimen. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na 6 beses nang nakalaya mula sa kulungan ng biktima dahil sa mga kasong homicide, murder, pagnanakaw ng hayop at paglabaga sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ngayon ay iniimbestigahan din ng pulisya ang mga person of interest na posibleng bumaril sa biktima. Samantala, hindi na isinailalim sa post-mortem examination ng biktima at ililibing siya ng kanyang anak matapos ang 2 araw na burol sa punerarya. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 4 na taong gulang na bata patay matapos tamaan ng bala ng rolling gun. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Roldan Villarreal.
1: Hindi na naisalba pa ang buhay ng 4 na taong gulang na batang lalaki matapos matamaan ng bala ng rolling gun sa Barangay Agluluway, Hamindan, Capiz. Sa investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, napagalaman na naiwan sa kanilang bahay magkapatid na 4 na taon at 10 taong gulang dahil may pinuntahan ang kanilang mga magulang. Posible o mano na kinuha ng 10 taong gulang ang nakasabit sa kisame na hole and gun at aksidenteng natama ng bala na hole ang kapatid nito. Dinala pa sa pagamutan ng biktima ngunit hindi na nailigtas pa dahil sa tama nito sa ulo. Napagalaman na noong nakaraang taon, namatay rin ang 2 taong gulang na kapatid na mga ito. Matapos matamaan din ang bala ng hole and gun na hawak ng kanilang lolo.
22: Ito si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Samantala, lalaki sugatan matapos saksakin ang kanyang misis sa Baybay City. Balita hatid sa ate ni ka-K5 Carlo Arisgado.
23: Sugatan ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling asawa sa loob ng kanilang kusina sa Barangay Kilima, Baybay City nitong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si alias Inoya habang ang suspect naman ay ang kanyang misis na si alias Ling, isang retiradong OFW. Batay sa ulat, bigla na lamang nilapit pinagalitan at sinaksak ng suspek ang biktima habang ito ay nasa kusina ng kanilang tahanan. Agad namang dinala sa Immaculate Conception Hospital ang biktima upang malapatan ng kaukulang medical na atensyon. Naaresto agad ng mga tauhan ng Baybay City Police Substation 2 ang nasabing suspek at nakuha mula sa kanya ang ginamit na kitchen knife na may habang 13 pulgada. Kasalukuyang nakakulong ang misis habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang motibo sa likod ng krimen. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arriscado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network
14: News. At simbahan sa Bataraza, Palawan, pinasok ng kawatan, 3 milyong piso na tangay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
2: Iniimbestigahan ngayon ng Palawan Provincial Police Office ang umaroy pagdadakaw ng tinatayang 3 million na cash sa Most Sacred Heart of Jesus Parish sa Barangay Reotua, Bataraza, Palawan. Ayon sa paunang imbestigasyon, nadiskubre ng parish priest ang nawawalang pera noong Hulyo at 30, habang natanggap naman ang Bataraza Municipal Police Station ang ulat kahapon lamang Agosto 3. Walang nakitang bakas ng sapilitang pagpasok sa pangurahing pinto, mga drawer at metal cash box. Ayon din sa ulat, ang parish priest umano lamang ang tanging may hawak ng mga susi. Sinuri na rin ng mga otoridad ang isang exhaust fan opening na maaaring pinaghihinala ang daanan, ngunit walang nakitang pisikal na ebidensya na magpapatunay dito. Wala ring CCTV sa paligid ng simbahan at wala pang lumilitaw na testigo o suspect sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya kabilang ang background checking at pakikipag-ugnayan sa simbahan ng Reotuba Nickel Mining Corporation Security upang matukoy ang responsable at upang makapagsampa ng kaukulang kaso. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
14: Gayun din, 34 years old na lalaking wanted sa kasong paglabag sa RA10591, arestado ng Aklan PNP. Detalye ng balita hatid ka K5 Leonard Veray.
4: Arestado ang 34 anyos na lalaki sa sinagawang manhunt operation ng Altabas PNP at ng 4th Platoon 1st Aklan Provincial Mobile Force Company kahapon ng hapon araw ng Lunes, Agosto 13 sa May Sitio Kabilan, Barangay Katmon, Altabas, Aklan. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 34 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 18685 na inilabas doong Hulyo 30 ngayong taon ni Honorable Faustino Valenzuela Rojas Jr., presiding judge ng RTC Branch 1 Calibuaclan, inaresto ang akusado sa kasong paglabag sa Section 28 Article 5 ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Samantala, aabot naman sa 100,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kaliyaan. Sa ngayon ay nakakulong na ang suspect sa Altabas PNP at nakatakdang iharap sa korte. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network
14: News. Maka K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 7 katao kabilang 3 bata ang nasawi habang 4 naman ang sugatan matapos tamaan ng drone ng isang mataong beach area sa Arhipo o Sipovka, Krasnodar region sa Southern Russia. Kaugnay nito, inakusahan ng mga otoridad ang Russia ng Ukraine ng sinasabing pag-atake sa mga sibilyan, ngunit wala pa rin tugon hanggang sa ngayon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente kung saan hindi pa matukoy ang target ng drone na posibleng bumagsak sa dalampasigan matapos maapektuhan ng electronic jamming o air defense.
3: MyTC Network News.
14: At At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Barcelona Pustol sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lamas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: Low potassium. Ukol hypokalemia. Isa ka electrolyte imbalance. Kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium. Importante gid nga maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 23 minutos magaligad sa tak ng alas 12, sangod to. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Kabay pa na inom nyo na ang inyong klinika D3 Bio protection ina batok sa mga balatian. Confirmi ka loaded kasang D3 Bio sa imong lawas. Mabulubudlayan mag-ataki sa imo ang infection. Magabudlayan mag kasulod sa imong kagaw causing infection. So that's why kami sa balay D3 Bio gid kabataan, si Mrs. ako tabulig sa balay D3 Bio kami permi. D3 Bio para sa ubo, hilanat, sipon, kataro, trangkaso, tonsillitis, anuman blatian mo, i-D3 Bio mo. Mikos-mikos sa makadali, list nat, mayong udto sa imo, Bings Delphine, that's Boy Mendoza, Zaylee, Merlita Malvas, Boss Joe. Naka-standby na sa linya si Red Salgado. Istoryahan tayo ning angot sa isa ka driver sang Transport Network Vehicle Service. Transport Network Vehicle Service, TNVS. Ginreklamo siya bisang iya pasahiro bangod nagambal sa nga naluyag siya sa pasahiro ya kaginagad niya mga pi ay na no man. Doma ko na ko ginikanan, doma problema, gili ko sini. Kay masakay ang bata kung estudyante. Masakyan niya mga kaangay ni nga driver, pangaluyagan siya sang driver. Yawan gani kuya peskwilas bata ko.
1: Grabe boy.
0: Yawan gani tiya peskwilas bata tas kalid.
1: Grabe boy.
0: Pangaluyagan gali sang driver. Ay yawa. Dito ipatawag sa sang LTO. Imalontang bugos ng istorya with Red Salgado. Red, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Red?
3: Yes, isang Agosto 1, isa ka babae, 25 anos ang kinulbaan sa inisang sumakay kay 5JP sa isa ka Transport Network Vehicle Service dari sa DTS ang Bacolod kay 5JP. Ang iya malamig na magsakay dari sa TNVS bakod kiti sinagaadlaw maulanon kay 5JP. Kag-upod niya ang iya sininga 8 kabulan ng bata sa budlay para magsakay sa tricycle.
0: May bata pa sa gani nga 8 bulan, wala gid niya patawad ng driver ba? May bata pa
3: kay JP.
0: Katunto. Oo, why malang respeto nga may bata na? Pakuliyagan mo yang nanay? Na ano nga ulong imo? Pag may bata, but silingon, may banana. Kay bata pa oh. 8 pa lang kabulan ang ginadala. Meaning may bana. Ano ka kaultog klase driver? Mangloy, mangmang. Walang modo. Wala huya. Nga ah, bilang bana pang mga akig ko mo. Bilang bana, akig ko. Bilang lalaki nga may asawa. Kag bilang bana ako, akig ko rin nga ah. Why na ya pagtaha sa babae ning klase driver? Ang punto ko di, ang babae may dala nga 8 months old nga bata. Bangod bago lang siya bata, but silingon most likely dako ang percentage nga may bana ni. Kung wala man bana, may live-in. In other words, may lalaki, may amay ang bata. Habalon mo na luyag ka kag anong gusto mo inaway sa bana sina? Gapangita ka na ya? Gapangita ni siya ya? Nga mal kastiguhan sa kababanta ko na ko bana pangambalon ko na sang ay bantayan ko ni siya kun din nga bangga.
3: Amo mag JP.
0: Kay nga by saying that sa asawa mo ginabastos yun yung asawa mo? Ginabastos yung asawa mo? Why dapat kita sang driver nga mga kaangay sininga bastos? Okay lang ko red ko ng pangangin mo nga diskartihan da dalaga. Pero may bata nga dala nga bitbit. Kapangita kay mo yatoy, gaton gamabanggaan kag makastiguan sang bana. What if ang bana to pulis? What if ang bana to bagolins prisuan nga nagbag-una?
3: Problema, kaya magamot
0: Base mapatayo pa ka. Di ba?
3: Kaga ang problema na dami picture ni JP sa may app na daan. Makikalaan, galing yan siling atsura kung magabo ng mga banat.
0: Tinano na yung klase yung Tinano na yung klase yung kulbaan ka na kay ikaw lang isap zero? O, sa slack yan? What if kung diin-diin niya kanya kanon niya dalon? Dibla? To dapat ni, sa mga providers, sa mga kaangay sini, like Grab, ano parang iban, ano na, Uber?
3: May harap man Uber, KFMJP.
0: O, di dapat, may mga amo ni Krasilik Lamo, automatic, ang driver, palinon. Palinon na yun, isa lang kasalaway na by magreklamo. Kakasa, kadamo, pati sa lakyan nga ga-apply sinyo da nga gusto mag TNVS.
3: Yes, correct, KFMJP.
0: Na no klase tawo nga daw, saan no blan na rin nga masakay kay mo? May tani kung mga transport vehicle nga pareho sang modernized jeepney, kidamo ka mo da? O, ti ikaw lang di isaya? Haga, doon niya kaya pangapi? Kagambalo niya ka naluyag sa simo? Hindi mula kakululbaan na mga example, may gapuli, kabisa man silingan o Vista Alegre, may nga kampo sa wala mo, kampo sa tuo? At din mambal simo ang taang driver nga, niya naluyag ko simo, hindi mula kakululbaan na? Amo na agwapong punto ni Kenneth Chongko. Bilang anong punto ni Kenneth Chongko? This is one lesson to learn. Hindi magsagay communicate sa driver. Kung pasayro ka, kung magambal ang driver si mo, pwede ka ba nung? Pwede nung hindi lang ta magstoryahan. Focus lang sa drive mo.
3: Yes,
0: kaya problema man eh, basi blasagay mo man istorya ng driver, sagay ka mo communicate, abis ang driver karon guwapo siya, niya luyag siguro sa ako ni. Kay sige sa ka istorya.
3: Mugit kipin, ikag ang sabahin naman ni mama, kung in kaso naman mo lain nga plano ng driver, hindi siya makapalagyo na yun, kaya may walong kapulan siya na bata, Kevin JP.
0: Tigani, namo na nga kadelikado. Delikado. Kung ako babae ni pagabot sa blay sugi kung nasa bana ko pagpanaog o habo yung bato ng sakyan niya.
3: Ato
0: at man red kung ako yabi red nagambalambal bis Joanne nga naging amo na siya ay ambot na lang. Ay habo yun kuya ka batong sakyan mo nga ah why mo ginataha ang akong asawa.
3: Yes, correct.
0: Nga, why mo ginataha ang member sa akong pamilya? Hindi niya pwede. I cannot let it go. Nga, kung di ta kayo pag-amunan, mas iban pa ka pa sa hero, amun muna.
3: Yes,
0: hindi man manami, right, nga we are inciting, we are discussing violence, pero, manuto siya dapat. Manuto siya. Most likely, sila man yung owner sa salakyan mo. Di may na, makabalos ko sa salakyan niya.
3: Nagpagdaring lalaki suno sa iya kay KFJP naluoy sa kuno kay mami kagati nakita niya nga siya na star sa balay kagakaupod ang iya sininga walo kabulari ka bata pero iniyang babae rin si ma'am KFJP may ari ni sa fiance nagatrabaho iya sa pungsod Amerika kaya mo tuguro nga tinahambalik KFJP nga naluyag siya kagati gusto mo kapit na sa may sulod iya siya nga balay ni mama tapos naging dulon KFJP pero ang iya sining aligasyon nga wala siya sa bata kag wala siya asawa, ila kay 5JP din ako, niya nga kabutigan kay 5JP. As matuod re may ara sa sang asawa, kag may ara sa sang duha ka kabataan kay 5JP. Dito gi patigayon ilig pagatubangay si sa driver kag siring biktima dra sa talatapan sa TNDS sila gid na mga aga kag hambal kada ni mama hindi nga na pagliwaton kay base balang makita yang tawo gid lang katupo nga babato gid kita JP kag biskenado nga pag ariglo di gid pa ariglo pa sa kaganya kaso kay kita JP. So ari pa pati anta exclusive ga pahayag sini ni alias Ray ining driver sa TNDS nga gin reklamo sa iya sini nga pasahero kay kita JP yari ag iya sini nga pahayag exclusive.
0: Sige.
4: Nakulbaan ako, sir. Tapos amo na itong natabo ng nakulbaan ako kay...
3: Ati ng JP, amo na siyang sumabay. Progidsad na itong sa headlines, 11 Mbps.
0: Sige, be. Ang gusto ko mabatihan niya kababayi man. Sige, be. Sige, be, go.
3: Ari, babae, kita ng JP.
0: Ara, ipakita ang video, Tan.
4: Nang ang intensyon niya is lain nagid siya, sir, daw hindi na bala normal sa driver nga namangkot na siya, tapos nanghagad pa siya, siya pa nanghagad kape. Ang isa pa gi sir, kay pagkambal ko nga wala ko kape, sir, nagkambal sa nga, pagkambal ko nga wala ko di kape, sir, kay wala ko ga pangape, nagkambal siya, sir, nga sige lang, mabaka lang ta, nag-amusa na siya.
0: Meaning, may intention sa iya, gali iya nga, ipost lang, tanipost lang, may intention sa gali iya nga, ano ni, nga hagado niya slayo. Oh, Tan, padayon video, Tan.
4: Daw lain nagid bala sir, tapos nagwa sa una, hindi, nagbayad ko, pagbayad ko, gaamon ang kamot ko, gakiming ko, kay ti, gakulba na ko mo.
0: Pause, Anay Tan, pause lang na, ikaw ni nagkuha video, Red?
3: Yes.
0: Hindi pwede ka sa kuna, muna lang i-focus?
3: No, pag-convi, no, basta lukasanag, dara ng tingay area.
0: Okay, sige pa tayo, Tan, go.
4: Hanat na ko nga magnaog sa salakyan nang gahiga kadlo-kadlaw lang ko sa iya pero gakulba na ko, nagbayad ko dayon gakimeng ko bayad, gaamo ko na okay, basi kong
0: Kimeng? Sige pa dayon
4: matandugan niya pagid akong kamot.
0: Ay!
4: Basi magpalpit
0: makuryente! Basi matandugan! Postan! Basta magambal ko, Tan, ipos. Matandugan ng kamot, basi makuryente, basi ma... Maka-feel ko na ano-ano. Oh, padayon, Tan.
4: Ko nang ganab na akong lawas mo tas hindi ko pa ginawag hyperventilation ko.
0: Siyempre, kulba.
4: Kasi amo to nang nagambal ko, sige lang kadlaw, ginastory-story ako sa Inday, sige lang ko ng baby. Amo mo lang ko na ari na si baby sa balay ko.
0: Kita mo na trauma sa Red? Hamakon mo? Nagsakay ka sa isa ka transport vehicle para nga you have all the freedom, you have all the presumed security ngara ka na sa isa kasalakyan nga idulong kagid sa insakto mo nga lugar. Good morning, sir, good afternoon, Sir Julius. Kag implied ang security sina. Kay manti ang driver may ara sang registration sa ilang kumbuyahan. May picture pa na da. Ila pangalan, ila plate number, all the vehicle details. And din amo niya matabo sa imo. Now again, dari ko sa punto, blarid nga, wala pagrespetar sa relasyon sa ning babae ining buisit nga driver nga again mayutani ko ng dalaga the fact nga may 8 months old nga bata nagapakilala lang na kay 8 months old pang bata gapakilala pa na nga may bana may karelasyon may tatay ang bata mag-uplang bata ganina mag-uplang na nagwa ang bata. Lain-lain ang paminsan mo siya, minanya ka na ya? Why ka nagarespeto sa bana niya? As a husband who has a loving wife, gainit ang ulo ko sa mga kangay sini. What if again ako nasawa, ginamo yan eh? What if si Ma'am Hana, ginamo yan eh? Ang pag-abot sa balaya, buyong ko ganyan kabato sa lakyan niya? Ang salakyan niya rin, ang ako nabuyon nga ah. Kung nabayon, abuyon kong salakyan, maguba. Oy, pa-insurance ito, makasuhay kami nga duwa. Gainit ang ulo ko, pili ka, salakyan mo, buyon ko ikaw. Oh, si Sir Julius, oh. Oh, oh.
3: Yes,
0: sige, go ahead, Red.
3: Yes, sir. Kung nakintik ka kay 5JP, kagati, abo na balik ito, diba, kagay na, nga daw, ti, gapatay pa bang, kontering driver, gina sa bat, kailang...
0: Ari pa, Red? Ari pa? Nag-a-insister pagalining lalak ang driver nga masulod sa balay?
3: ko para sa happy kay sa JP.
0: Red, dali lang bala. Red, mapautuas ko red! Hindi ko ka... Mapautuas ko, dali lang! Dali lang! Masunod ka pa! Dali lang! Mama, oy ko red! Din ba sa masunod? Mano pa sa red? Mano? Yambal, what? Yambal, mano sa?
3: Mga pika upod.
0: Sabihin! Sabihin, Rick! Sabihin! May angel management ko! Okay na! Nakapautuas na ko, Red!
3: Kulbaan si Ma'am, kaman din, duwa lang sila siyang walang yung tamulong niya bata. Kasi lang yung nakabaw, wala kinang JP sa pangapi.
0: Hey! Okay na ko, Red! Nakapautuas na ko! Imagine noon mo bala, amo nang akon anger management. Kita mo rin ang... Imagine noon, sudlon pa sa balay mo gali, ya?
3: Oo. Tapos nagambal si ma'am nga.
0: Na,
3: wala ka ano? Pangapi, ya? Nagambal pa driver ka. Di yung bakal sa kape, eh? Yo, amo gina si Medjie.
0: Hindi. Yeah, boy ko tanging console. Galing ma'am, lairan ko na eh. Joke lang ah, ginapakadlaw talang kamo ah.
3: Sorry kay 5GC, exclusive na mga dalabot sa K5 News FM Bacolod. Hindi ka driver kay 5JP sa CMBS.
0: Ano ko no, ano ko no yung rason? Anong rason niya ko no, babe, pamatihan ta? Tan?
3: Oh, sorry kay 5JP, yes, hindi ka pagpangayo sa Gapasaylo.
5: Dire sa may pisina sa King Drive kag na istoryahan nga mga ganay nagigkamay man si tulanay.
0: Ah wala ah, palinon ka na dapat.
5: Na maglabot sa babaw gid nga usgad do. Kay ako hindi ko matatanan intention nga mag ano siya sir. Pero galing may ginabatsyag sa galiya sa iya nga kugalingon nga do na trauma na sa.
0: Ha! Do na trauma kay do lagtok ka. Bastos ka! That's why na true! Masasay mo! O, padayon, Tan?
6: Pero nga lang ang balbo ko sila sa ginagamit ka ng mga pigas sa ilabalay?
5: Akon, pero sa ano na, pero muna nga, no, iambal ko na lang sa matuod nga, no, kay, na, pero nagambal ko na siya. Pero may gigoyan na tensyon nga doon na luyag ko sa iya yan.
0: Piano lang ito galing imo, Toy? Trip-trip lang, Toy? Trip-trip lang galing imo, ya? Oh, sige, tinga makon mo na, makon mo na red. Abi red ang misis mo binga guwapa ang ma'am mo na red. Hindi ka ba na yan mangakig?
3: Gari magkita ng JP, mangakig ka gina yan.
0: Mangakig eh! Mangakig na ano na yay mo yan nga. Driver lang bala! Drive ka lang bala ya! Hindi na bala paglakti iban-iban. Kay kadelikado sa kay mo ya. Kadelikado, abuton kag limo yung makakita, kagwapa, kag abuton kay mo yan, dula yung pamatasan mo.
3: Gani, magkakipag JP.
0: Delikaduhan kag limo mo yung pasahiro mo ya. Oo.
3: Delikado, kag limo yung JP. Pero at least, yun po, hambali kag limo JP na hindi yun ang paghihimuon ni Watt. Hindi sana'y magbiyahe. Pinakulbaan mo sa kag limo JP, may mga pila ka mga drivers. Nga nagapahog, sinisiyak.
0: Natural! Kaya nga, maguba ang pangabuhian nila!
3: Yes.
0: Maguba, maguba ang pangabuhian sining TNVS drivers. They are very professional, in fairness to the drivers. They are very professionals. Most of them are professionals. Wala naga-extra panukot. Hindi pero taxi, isa nga sobra panukot. Iniya, they are very professionals and amunin nila pangabuhian. Tigub-on lang sa isa kawahaslo, kasi ba... klase tawo ni Red.
3: Yan, nag-KFM JP. No, ang magwa sinigari, yan, yeah, no, bakulo ni sa kuno sa pinaka mga drivers na rin nga, di nagabiyahe man.
0: Natural!
3: Nagkalaumit na rin ang iban. Ang iban, KFM JP, di ba simula sila masalaan nga nagihimo sina?
0: Do, nag-init ka ng ulo kung pagkabalo ka may intensyon pa siya masulod sa balay, kawala huya. Grabe ba? Sino ka to? Si John Lloyd? Feeling guwapo ka! Sino kasi John Lloyd? Masulon ka sa balay siyang babae? Pasudlon ka? Naano?
3: Napulbaan, gito yan si Mami kay MJP, kay Mati ang iya, sininadaan niya, Mati, masi mala na sudlon ko sa balay.
0: Pang! Ano siya kita? Nga guwapo ta? Nga ah! Pareho ka sa mon ka gwapo. Nga kami ang ginahagan. Kami ang ginahagan. Hindi ka pareho ka gwapo sa akon kag kay Red. Nga kami ang ginahagad, kami ang nagapangindi. Why kuya gani nga ginahagad lang yung adrima masulod sa balaya? Ang ambal pag isa ko niya, sir, dali natulog isa ka bulan. Gamo pa na isa ko, ginahagad pa kuya nga matulog ko to isa ka bulan.
7: Gani, magkikiusin.
0: Di wala gani ko, wala gani ta. Ano ka, pero kasakon ka gwapo. Ambisyoso! Ambisyoso! Red?
7: No ko po, Zay, mato ko pinagagad sa aton. Umuki.
0: Sige ah! Ayan po, itong balita mo ni Red, sige.
7: So, sumari kami ang JP, kapag isa sa pasaylo, pero aton sinigati, agit pagwagit, kapag ilik kami ang JP, nagsugot kit sa aton, na then bayaran na masosolusyon, kag ang pila ka mga drivers, hindi na sa kuno pagbantayan, hindi na siya pagsakiton, kapag magbagong buhay, na rin siya kapag JP, kiting ini siya anay, tricycle driver, kag first time nila mag-drive, sining ang TNVS, kapag JP, ito mga madman, sobra pa rin siya, nagtinguan niya, nga hindi na maliwat sa iya, sining ang trabaho, kag JP.
0: Sige.
7: Sa mga kami sa ito, atin sa tingin balita, kamadulog sa programa, 11 Mbps, kamadulog sa atin sa Power Trio, atin sa tingin DTX 500, Mighty Seek, at D3 Bio, ang atin mo sa tingin DTX, Beauty Soap, sa may kundan ang panit biyara sa kalapap, muli pong tiga-aklima, gamit lang DTX, Beauty Soap, dasig ng resulta, maging kutis, artista ka pa. Ang atin sa tingin DTX, Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, kay K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa atin ng balita, servisyo publiko, kay Kalingaman, Zanagros, K5 News FM.
0: Salamat, Red. Ang balita ni Red Gindulong sa inyo siyang DTX Coffee Mix. Nami iniinomon, especially kunapon, kagapatuyo ka, mag-DTX

0: Mga kapi-kapi na kaya abot na yung roket. Lain naman bala. Yamang, kung si Ruda, susina ni Lindy Sinalba. Yamang, soft drinks ta. Kaya doon natag na bisalain nga kalagtuan ining pangapi. Katapusan nga balita, i-check ta si Arielo. Ido ginlabo, patay sa siyudad sang Sagay. Oh, tag-iya, nagapangayos sa justisya. Alang-alang, naku kay Chester ka kay Robic. Alright, sige. Ariel, i-K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Yel?
2: Yes, Sir Paul. Mayong auto, Sir Paul. Nagapangayos sa justisya. Ang tag-iya sang ido. Nga si Arlo Tisaka Aspin matapos inigin labo sa ulo sang wala pa makilala nga suspetado ka Sir GP. Aga natabo ini sang Agosto 3 sang kagahon. Malunis kadlaw, dira sa may Purok Atis, Barangay Bulanon, Siyudad sa Sagay. Kaga samtang nga Sir Paul, gikilala ang nga tagiya sa ngido nga si Denmark Mahinay, kaga residente man sa susamang lugar. Suno pa ni Denmark, nga ang iya ido mabuot, kaido kaga wala man nagapang hilabot sa nga tao Sir GP. Kagang ina pa ni Malay Sir GP, higad ini sa nga dalan Sir GP, kung Sir Indra man na nagahiga ang nga ido kung magkabi Sir GP. Aga dugang pa ni Denmark nga nakigbato pa sa gahapon nga asadlaw ang iya ido sa kabuhi. Kaga sa pipina ka oras, ginbawian ini bangod sa patal nga pilas nga naangkon sa ulo ka Sir GP. Bangod sini nagpanawagan ang tagiya nga mabuligan siya kapag hatay sa justisya para sa iya pinangga nga ido kaga manakpan
0: Hello,
2: ang responsable sa sini niya mapintas nga binuhatan na Sir Paul.
0: Ama, kung mo gasululukang ido, oo, siling ko gasululukang ido, kaluoy, iyagi ni ulo, binaigo mo. Ay, kaluoy man sa ido. Sige pang.
2: Sa sumung Sir Paul, nagpangayo sa gabulig sa barangay kapitan sa may barangay Bulanon, agod matap na malining mga gapang buhat o kung brutal nga pagpatay sa mga sapat Sir Paul. Siyempre, kita Sir Paul, pitlabir man ta Sir Paul. Maluwag yung Sir Paul nga ido Sir Paul sa sitwasyon kagapon nga blaw.
0: Sige. Okay.
2: Yes, Sir Paul. Amo na Sir Paul ang panawagan niya. Kaya kung madakpan magid ang nga suspetado, yan nga...
0: Iyan nga labuon. Iyan man nga labuon.
2: Ayan, Sir Paul.
0: Iyan man nga labuon. Madakpan.
2: Iyan nga. Iyan na lang nga pagpasakaan niya sa kaso kung sa popon na. Sa pagpalapas sa Animal Welfare Act, Republic Act number 8485, o kung amended by Republic Act 10631 na Sir Paul.
0: Okay.
2: So, Sir Paul nga, Sir Paul, ito nga report, no, ginadulong sa DTX Provided Extend Code, Supplement Permit, DTX Supplement sa pagkananaka, dito sa pa. Para sa 11 MBPS, ini si K5 Ari Lapas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kang Kalingawan sa Northern, Negro, C5, News Defense.
0: Salamat gid Ariel. Kantahon ta niya nga aton nga ginan kanta sang sentensyador blas ang una. Ah, kantahon ta kay kanta ta ni sa kilala ta to na ni Lin. No, sige i-dedicate ta ni si Yawa. Ay nawa. Dugay ko na ni Waging kanta mo sa sentensyador pa ni sa una. Sige go.

0: Sentenciador.
1: T3, Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio, adlaw-adlaw. T3 Bio, T3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: K5 News FM.
6: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
0: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid. Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 12 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-join sa aton nga program. Sa mga naga-monitor right now sa It's Your Time to Shine, sa ilang mga radio sets, good afternoon sa inyo. Live kami subong sa K5 Hugot Love Lines. K5 Hugot Love Lines, no? Tan, ang Facebook page. Kaya ginagamit namon subong kay may bululigan kita. O dari sa K5 News FM, nagpadulong dari sa aton sa istasyon. They are from Cadiz City. Salamat gid sa kay Sir Kim Flora. Mayong hapon. Acknowledge ko lang ni later on ang aton nga mga viewers sa page ni K5 Boom Granada, ang K5 Hugot Love Lines. Thank you man sa mga naga-monitor right now sa ilang nga mga radio sets dira sa Kabankalan City. Ginapasalamatan man naton ang mga nagapamati right now sa Cadiz City, at sa mga suki naton nga naga-monitor all the way from Sagay, Negros Occidental. Syempre ginapasalamatan man namon ang mga suki namon, ang mga suki naton nga nagapamati sa tatlo ka mga dalagkong merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Thank you very much sa mga nagapamati sa Bacolod Central Market, Libertad Public Market, and sa mga nagamonitor right now sa Burgos Public Market. Alauna, 14 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

Mga ka-K-5, ang aton oras, alauna, just i-8 na sang hapon. Gusto ko lang i-acknowledge ang mga nag-join sa aton nga live video and audio streaming. Ginapasalamatan ko ang mga KSS members na nag-upod sa aton nga program this afternoon. By the way, once again, live kami sa K5 Hugot Love Lines. Kay may pangayuan kita sang bulig this afternoon. Interviewhon ko siya, istoryahon ko siya later on, o ipakita ko sa inyo ang nagdangop diri sa aton nga nagakinhanglan gid sang aton nga bulig immediately. Ma'am Janaline Carmona Espirito, salamat gid. Tani kuno permi lang may live Sir Boom para makita ta ka permi. Siling ni Ma'am Janaline. Thank you gid Ma'am Janaline Carmona Espirito. Ginapasalamatan ko man si Sir Melvin. Ni Tunay Aurelio. Si Ma'am Gina Porano Ariman. Pwede ta ni mapadako-dako ka K5 Ethan ang screen para mas maatag sa akon. Kedo hindi ko kabalo kundi hindi na yun. Nagakatalang nako. Sir Romar Duran, thank you very much. Uy, si Sir Romar. In share niya ang aton nga program. Salamat gid Sir Romar Duran. By the way, sa kay Sir Romar Duran, available dara ang mga clinical products. Pwede gid kamo makakadto sa iya, no, para nga makabakal kamo dara na lang kamo bakal sa iya sang DDX 5 and with capsule sang Clinica D3 Bio. May Mighty C syrup siya dara, Mighty C capsule. I think kumpleto ang product, Clinica Products, dara ay Sir Romar Duran. Ginapasalamatan ko man si Ma'am Johnny Mary Tita for joining us this afternoon. Salamat, salamat gid sa inyo. Kamu na lang bahala mag-share, ha? Sa ngaton nga program, Ma'am Heidi Sarmiento, thank you very much for joining us. And sa kay Sir Melvin Itunay Aurelio, once again, good afternoon. Sa kay Ma'am Marlita Malvas, no, nag-join man siya sa aton nga program, It's Your Time to Shine, all the way from Handumanan, Bacolod City. Mayong udto man sa kay Sir Bonifacio Bello, salamat for joining us. Ma'am Felma Joy Saril Verososa, salamat gid. Alin sa alas 4 sang aga mag-sign on, hasta mag-sign off kuno si Ma'am Felma Joy nagapamati gid sa It's Your Time to Shine. I mean sa K5 News FM, especially diri man sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. Sa mga suki naton dira sa Banwa sang Hinigaran, good afternoon sa inyo. Ang aton oras, alauna, 21 na mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang My DC Syrup.

0: Sang nagligad pa ning bulan, as far as I can remember, may nagpailis ako sang battery sang akon nga salakyan. And sa iya kami ni nakabakal, siyang nagbulig sa akon, tapos ginilisan yung salakyan, ang battery sang salakyan, hasta nga nagkilalahay kami. And then he told me, "Ma'am Shine, may ato kami tani nga bululigan, bala kaupo namon sa simbahan." Sili niya may bata siya, gamay pa, no, may bukol sa likod. Yati kami lang sa simbahan ang nagabinuligay. O nga maataga namon sang bisan paano man, no, support ang pamilya. And sili niya, "Miss Shine, pwede ko diri sila madala sa imo nga program para magpangayo sang bulig, kay ang bata daw kinahanglan gid sang bulig financial para sa iya nga operasyon. Pero nagabulig man kami nga mga katapo sang simbahan." After sito, wala ko na siya makita, no? Pero kaina, nagbalik siya diri sa aton sa station. Sa puso, "Gusto mo, sir, ipakilala ko ikaw." Siling niya, "May bululigan to, Miss Shine. Gindala ko diri sila, daloon sila diri. Kay tani, daloon ni sila sa ospital. No, kay galing kay ang problema. Wala financially, alang-alang gid sila, Miss Shine. No, alang-alang gid sila financially." And siling niya, daw ba si dako-dako kuno nga kantidad ang kinahanglan. Di ang Iloy, siling niya nag-aubra sa kampo. So basi siling niya mabuligan man sang K5, no? Siling ko, "Ti, sige, tingwaan na to nga mabuligan." Nagapadulong pa lang kaina, ginli-li na kamo ni Sir Boom. Siling ni Sir Boom, "Hala, Miss Shine, tanawa ba lang bata? O, nga ginakugos nila, kagwapo-gwapo." Siling ko, "Ti, tanawon ta, abi, nagdali-dali man ko, ginli-li ko man, sang nagapakadto na kamo ba lang sa news center, kaina kay Ti Crystal, ang dingding, ang wall. So, nakita kamo namon." Siling ko, "Ay, ala ka cute-cute sa iya, hasta nga ginkugos ko na siya kaina. Abi ninyo, wala gidga mo ang bata." No, ang iya nga edad is mga isa na siya katuig, no, ma'am, no? Isa na katuig. Ika cute-cute nga bata. Siling ko gani, si Troy gina-adoptar ko ni galing kay hindi man siya mag-upod sa akon, kay kakabalaka siya kay lola, kag kay lolo niya, nga hindi niya mabayaan. Di siling ko tani, si Dondon na lang akon pa ngayon, dalon ko pa uli. Galing kay daw duwa-duwa ni nga ihatag ni siguro ni mama niya, kay daw alang-alang din. Daw hindi niya ginisiguro pagbuyaan si Dondon. Siling ko kung may ihatag sa akon, bauti wala, gidbawi ay siguro. Kay kung magbawi ay kita daw alang-alang, gidguro ba si kung magmait, gidkubra kung bawi ay. Pero ipakita ko siya sa inyo this afternoon. No, dari sa aton nga program, "It's Your Time to Shine." Kagwapo-gwapo nga bata, gusto gini mama niya nga mapabulong siya. Kaya abi ninyo, 26 days, hindi siya makapupo. May bukol siya sa likod. Hindi ko man masiling nga delikado ang iya nga sitwasyon, pero kinahanglan niya gid sang bulig and kinahanglan niya gid nga maoperahan sa gilayon. Di siling ni mama niya after 26 days, kundi nakapupo siya. Another 6 days ang ginhulat, why naman siya makapupo? Anom naman kaadlaw? So gindala nila diri sa station sa K5 News FM. Kay desperado na sila, gusto nila mangayos ang bulig sa aton tanan para nga maoperahan ang 1-year-old nga si Dondon. Nakapost actually sa Facebook page sang K5 News FM si Dondon. Ginkuhaan kami kaina ni K5 Marv sang picture nga ginakugos ko siya. So sa mga gusto magbulig, please tanawan nyo lang sa Facebook si Dondon. Kagang istorya ni Dondon. Subong makita nyo siya. We have 46 live viewers right now. Pwede nyo ma-share ang aton nga program, no? Ang "It's Your Time to Shine" sa K5 Hugot Love Lines nga Facebook page. Makita ninyo dira si Dondon kag si mama niya. Sino gani ang ngalan mo, Inday? Pwede ka palapit-lapit ka lang sa microphone lang ga, para nga mabatian ang imo nga tingog. Yes, oo. Ano gani ang ngalan mo?
1: Roslyn Alper, ma'am.
0: Si Roslyn Alper. Taga-diin gani? Alper.
1: Taga-Cadiz.
0: Mm-hmm. Diin na yun sa Cadiz, barangay?
1: Barangay Luna.
0: Barangay Luna. Sa tanan-tanan nga taga-barangay Luna, kilala nyo gidni, kag makita nyo gid kung ano ka-cute si Dondon. Galing kay ti si Dondon, may ginabatsag. Pero abi ninyo, sa pihak sang iyang sitwasyon, ang bata, wala gid ko kabati nga naghibi. Kung kwaon siya, ni ka K5 Marv, ginkugus, giniili-ili na tulugan lang, wala ginaghibi, wala ginagreklamo. So, ako kaina, pagdaho ko sa iya, nagkup-kup lang man siya dayon sa akon. Sikuti ko mag-amuni nga klase, mag-amuni nga sitwasyon, do hindi ko na siya tanay pag-iuli kay mama niya. Galing kay kinahanglan, ginidondon nga maoperahan. Pwede siguro ma-assist naton siya, mapakita naton ang bukol sa likod ni Dondon. Hindi talang pagkuhaon ang diaper, ialsa talang siguro ang iyang bayo. Mapakita naton sa camera. Ari lang dari ma'am ang camera. Okay lang kung hindi mo ma-yes, okay. Ara mga ka-K5, I'm sorry, I need to show this to you, ang iyang bukol sa likod. Hindi na lang siguro ma'am, iuli lang ang iyang shorts. Makita lang man na, no? Ang nagabulto sa likod niya, diragi na yun sa iyang ano gid, no? Please, buligin nyo kami. Kinahanglan gid na mo ng inyong bulig, ara naman ko. Kaina, actually, nag-istorya kami dito sa News Center. And siling ko sa ila, hindi lang kita na mag-istorya, kay nag-emotional kita, no? Because ang aton nga bululigan is bata, no? Kabalo naman kamo kun bata kadala ang aton nga emosyon, no? Nagabatsag kita sang kaluoy. Bangod ang bata indi makahibalo magpangayo sang bulig para sa iya kauganingan. Na remember ninyo sang una sa nagaumpisa pang Radyo Bandera, the very first case nga nabuligan nato na itong hindi makapupo, si Baby Zoriel, no? Hindi ko sigurado, dumagulang gawa sa iya sa kay Dondon si Baby Zoriel, pero nasalamat, nabuligan natong tanan si Baby Zoriel. Subong si Dondon naman ang nagapangayo sang bulig sa aton tanan. Actually, nakaschedule na sila sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ugaling kay, hasta subong wala pag-insang feedback ang hospital kung bala maoperahan na si Dondon o kung hindi. Ang bata, hindi pwede nga tag 26 days kag makapamuson. Hindi pwede 6 days because dapat within 24 hours, kung ano man ang nakaon sang tao o sang bata, dapat ipagwa niya na. Kay suyupo na liwat sang iya nga, lawas, kag pwede nga, toxin na na siya eh, hilo na na siya. No? So, hindi na pwede nga magstay sa lawas niya. Toxin, suyupo liwat sang lawas niya, magubagid ang iya nga lawas, kung malawigan pa ini siya. Tanugon nga bata, kaysa pagkabuot, mahulog gid ang inyong nga buot sa iya kung makita nyo siya.

Since alauna 31 na ang aton oras mga ka-K-5, balikan tani sila karon. Pero sa mga gusto magbulig, ang aton nga GCash number, ara dera sa idalong. Hindi ko na makita ang aton nga GCash number. Pwede ka ninyo ako mabuligan, anay, kay para sa mga wala maka-live, kagusto magbulig, lawagon ko na lang ang GCash number. Kay kaina, nag-istorya kita kay Doc Itik Itoriaga. Sili niya may sign, kung hindi siya mabuligan, kag maoperahan sa gilayon, sa Corazon Locsin, dito gina siya sa Mercy Hospital. And sili nila dito na sila naghalin. Ang problema kay hindi mag-admit, hindi mag-opera ang Mercy Hospital kung wala sila sang deposito. So, amo nang ginatingwaan namon subong nga kuntani makatipon kita para sa deposito. 6 days na nga wala makapupo si Don Don. Makita nyo naman ang bata, hindi siya physically healthy. I'm a nurse eh. So makita ko, ma-assess ko sa iyay tsura, he is not physically healthy. Medyo lamution siya. And maniwang siya. And maluya siya. But very sweet nga bata. Wala nagahibi. Kung sino ang magkuha sa iya, nagadako lang siya, nagapalapit lang siya, kag nagahakos

0: Kabay pa nga mabuligan kami sa mga taga-Cadiz. Hindi lang ang mga taga-Cadiz ang makabulig sa amon. Kabay pa nga mabuligan kita, si Don Don, sang mga pumuluyo sa Bilungan Negros Occidental nga makabati or makakita sa Sininga program. Salamat Sir Franklin Martinez, nagapamati, nag-join sa aton nga live video and audio streaming. Ma'am Gina Purano, pwede nyo lang ma-share ang aton nga live. Ara na no, ang number ta no. Inday sino sa technical department? Din gani na yon langga. Wait lang. Okay, GCash number. Iya ini ni ka K5 Boom no, Carlo Uberas ang ngalan. For those who wanna share their blessings, halin sa piso. Hasta sa duha ka pisos kun pila ang inyo masarangan, batuno na mo. Pulo ka pisos, 20, 30, 50. Kung pilang inyo masarangan, batuno naman. Kabalo naman ka moderi sa aton, sa K5 News FM, sa It's Your Time to Shine program, wala kita nag-demand. Pati ang gusto ninyo ibulig, nga ano na ganing kwa, waki sa inyo nga GCash, dira ang unod. Kung gusto nyo na i-share, dako, ina, nga pasalamatan sa pamilya, because again, as I've mentioned, hindi sila maka-afford nga maghatag sang down payment sa ospital para mahingagaw si Don Don nga maka-maoperahan kag makapupo na ni siya kag magmaayo ang iya nga pamatsyag nga hindi na siya magluya. Ang GCash number is 0991-59-29-015. Galakat abi no? Pwede na siya ma-steady lang dong ang number. Once again, ang GCash number is 0991-59-29-015. Carlo Uberas ang ngalan. Hindi ta na siya pwede, Inday, mapin sa page ta. Subong, napin na. Okay, i-check nyo na lang kay hindi ko siya makita. Ma'am Felina Ducay, ahay kaluoy sang baby, hope nga mag-ayo na siya. Pray also for Don Don. Jingle, Inday Jingle Ticar, good afternoon. Aking inay. Anak, ang number is 0991-59-29-015. Carlo Uberas, iya ina ni ka K5 Boom Granada number. Ay, okay. Ari nagali. Sa pinakaidalong, no? Ara lang dira, nakapin. Sir Justin Bustamante, good afternoon. Pinapatamyaw nila ang mga taga-Indam Barbershop sa Concepcion. Pero may gina sila yan, nagapamati sa imo. Gabandera gina ang radyo sa ila shop. Thank you, Sir Justin. Good afternoon. May GCash ka mo da? Oh, pwede ka mo makabulig kay Don Don. Ma'am, ihatag ko sa imo ang before kita mag-commercial, ihatag ko sa imo ang oras nga makapangayo sa ilasang bulig. Go ahead, ma'am. Sige, ma'am. Sino gani ang ngalan liwat? Nalipat ko kay this Don Don na ginagasulod sa pinsar ko.
1: Roslyn.
0: Si Ma'am Roslyn. Okay, go ahead, Ma'am Roslyn.
1: Ngayong hapon, gali sa tanan nga nagapamati sa K5. Nagapanawagan ako gali sa inyo nga nagapamati. Nagapangayo gid ako sa bulig para sa akong nga bata. Kay nang anom naman ka daw subong, wala siya nakapamusoon. Kinahanglan na gid sa bata ko nga maoperahan. Kay kadako na sang bukol niya, apektado na gid ang iya pagpamusoon. Kung sino man ang may mayo nga tagipusoon dira, nagapangayo gid ako sa financial bulig sa inyo. Kag nagapasalamat gid ako sa nagbulig upod nga nagdala diri sa akong sa K5 nga upod ko sa charts. Madamo man nga salamat.
0: Inday Roslyn, no? Tama. May 1,000 na kita. halin kay Sir Eljan Castanyo. Bago lang gigin inform ko ni Sir Boom. So may isa nakita kalibo nga na baton from Sir Eljan Inday Roslyn para sa kay Don Don. Sige lang, pabayi lang siya kay hindi man na makuan, basta hindi lang siya maghibi kay hindi in ako sa tuod lang hindi ko na namian magtanaw sa bata nga nagahibi. Amo na nga way nako nag duty sa ospital. Kay ko makabati ko hibi. Kagi ko lipong. Ga hindi lang siguro masarangan sa ngakon nga ano. No? Don Don. Galing kay hindi pa siya makahambal, no? Anyway, babalik kita after sa aton nga commercial. Okay? 1:38 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. Mabalik kami pagkatapos ini.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito, isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang IK Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap, madasig ang
7: Epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, ferric acid, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: It's the best part of the day.

Mga ka-K5, ang aton oras sa 1:45 na sang hapon. Ang inyong mga kabataan, hatagin ninyo sa Mighty CC Rope kag Memory Plus. Parisa nyo gina ang duha, Mighty CC Rope and Memory Plus. Pwede ka mo makabakal dito sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kay may Memory Plus si Rope na dira sila. So, pwede ni siya, I think, sa 15 years old below, ang mga kabataan. Nagapanami, nagapasanyog sang memory sang kabataan. Ang Memory Plus Syrup kag ang Mighty C. No, ang Mighty C nagahatag pagid sa ila sang resistensya against infectious diseases, nagahatag pagid sa ila sang energy, no, especially kung nagaeskwela na sila sa elementarya.

0: shout out, ginapa shout out ni Ma'am Jennifer. Thank you very much gid sa inyo. Shout out ko no sa tanan nga KSS members, supporters sa phase 1, phase 2 sa Barangay Paraiso sa Sagay City. Salamat gid, mabuhay ang mga taga Sagay. Ang inyong station manager nag-inform gid sa akon nga kadamo gid sa nagapamati sa It's Your Time to Shine dira sa Sagay City from Monday to Thursday, no. Salamat, salamat gid sa inyo. Sir Alvin Espanyola, good afternoon. Ang iyang asawa si Ma'am Charmel Espaltero Espanyola, ginapatamyaw niya gid sang maayong hapon. Kagang iya ugangan nga si Charlie Panes, Sir Charlie Panes, good afternoon. Nagamonitor subong sa sitso diin ini, dali lang gid for a while. Hindi ko matuon sa sitso pagba gali sa Barangay Kabagnaan. Salamat gid sa inyo. I'd like to greet also Sir Jomel Magbanwa of Sipalay City. Mayang hapon gid sa inyo. Arin ng mga taga-Sagay, Sir Marlon Conde. Naga-monitor all the way from Sagay City. And Mamirna Villaruel. Si Mamirna is from Kabanggalan. Thank you very much gid sa inyo. Istorya ko kaina ang mama ni Dondon, si Ma'am Roslyn. Ang silin niya sa akon, kay gusto ko tani mahibaluan bala kung ano gid ang estado sang family. Ang papagali ni Dondon, nagatrabaho man sa kampo. So ano, Ma'am Roslyn, ang inyong trabaho sa kampo? Kaya nabalaan ko pang hilamon. Ano ya ang obra sang bana mo sa kampo?
1: May galing, ma'am, gatapas. Pero cut-off season, hila mo na.
0: Okay. Kung may galing, nagapanapas siya sang tubo. Amo na silang nagalukdo pag isang tubo pakadto sa ibabaw sang truck, no? Pagkatapos nila tapas, ilukdohon nilang tubo kag ipasaka sa truck. Puerti kakapoy. Kag si Dondon puti nga bata eh. Si Ma'am Roslyn, I'm sorry, medyo dark ang color ni Ma'am Roslyn. Kay ti si Ma'am Roslyn nagatrabaho sa kampo, basi puti man ni si Ma'am Roslyn sa una sang hindi pa expose sa init, no? Ti si papa niya sigurado medyo nagdark man siguro ang color. It's because nga nagapangtapas siya sang tubo kag nagahakot. Tapos kun wala sang galing, bali nagapang hilamon sila sa kampo. So amo na ang imo man nga trabaho nagapang hilamon man. Eh nagapananom sang ano na gani patdan, no, sa kwan patdan sang tubo. So kun tan-aw naton, they cannot afford gid nga mapabulong ang ilang bata. Ikapila nyo ni nga anak si Dondon, ma'am?
1: Ikaapat, ma'am.
0: Ikaapat. Okay. As I've said, kinahanglan gid nila ang down payment para mahingagaw ang bata, no, kaysang daw last month panigin pangayuan sang bulig. Pero bag-o lang gid sila diri nakakadto. It's because nga as far as I know, naagyan sang bata 26 days wala makapupo. Nakapupo siya after 26 days. And then wala na naman nakapupo sa sulod na naman sang anom na subong kaadlaw. So kinahanglan maoperahan. And ang bukol ara gid abi sa iya spinal cord. So ang kinahanglan sini neurosurgeon gid amo nang siling man sa ako ni Dr. Itik Iturriaga. So they need our help once again. Gusto ko lang pasalamatan si Sir Eljan Castanyo sa ginpadala niya sa para kay Dondon nga 1K. Thank you very much gid Sir Eljan. Si Ma'am Rita Raymakers actually nagpamangkot man sa akon kaina. Kag may miga pagid ko gali nga si Double R nga nagpadala sang 500 pesos. Kag thank you gid sa kay Double R. Si Inday Chimi Aragon nagpadala man sang 200 pesos. Grabe, no? Kaina siling ko. Bisan piso lang eh. Tipuno namon eh. Pero ang mga ginapadala sa aton, dalag ko man nga cash, no? Kabay pa nga malabot na to ng aton target, no? Kagkun maglampas pa dira, salamat pagid. Kay ti, igamiton man inagihapon sa bulong. May bayad pa sa doktor. Siling ko gani, makadtuman sila sa kay Congressman Javi Benitez.

0: Congressman, we need your help. Please help us naman po. Sir Boom, may nagsulod na dara sa imo.
1: Yes, Ms. Shine.
0: Please nak. Pwede mo man dito siguro nak ma-report sa mic ang mga nagsulod sa aton nga bullying. Thank you so much. Kuya, uy, si Kuya Kenneth, oh. Nagpadala 100 pesos, sigurado halini sa balon niya. Ang balon niya, ginpadala niya. Thank you langga. Thank you, Ged. Kuya Kenneth, salamat, Ged. Yes, Sir Boom?
1: So, ang nagsulod sa aton nga GCash?
2: Ms. Shine, may nagsulod nga 350, 25 pesos, 49, 14, 30, 300, 10 pesos, 100 pesos, 150, 100, 100, 500, and 200 pesos. So, i-ano ta ni siya, miss? I-total.
0: I-total, oo. Okay. Plus ang 1K pa ni Sir Eljan.
2: Sir Eljan, 1,000.
0: Kag
2: kag kay
0: kabay pa, no?
2: Sasagay kay Mami Rosie Magbanwa.
0: Ay, kay si Ma'am Rosie Magbanwa, nagpadala man. Si Ma'am Rosie mabinuligon every time na may bululigan, deriga padala na siya. Thank you very much, gid sa mga taga-sagay. Dugay-dugay, i-report mo na, Sir Boom, no? Then, after sang aton nga drama, mabalik pagid kita, no? Matipon pagid kita sang cash. By the way, ang number sang aton nga ginabuligan, subong Ma'am Jennifer Gumban Droa, salamat, gid. Ang number is, iyan ni Sir Boom, ha? Ang number is 0991-59-29-015. Once again, ang number is 0991-59-29-015. Carlo Oberas ang ngalan. Ma'am Rosie Magbanwa, salamat, Gid. Sir Franklin Martinez, thank you, Gid. Ma'am, pasensya. 10 pesos lang, Gid. Ang akon mabulig kay amulang, Gid, na ang unod. Kabay pa, maayo ka na, tuto. Thank you so much. God bless. This is from Ma'am Jen Ricania Gani. We love you, Ma'am Jen. Salamat, Gid. Bisan pulo ka pisos or piso, basta halin sa imo tagipusoon, batuno na sang Ginoo.

Alfie, nagpadala 100 pesos, sir. Boom. Nalawag mo na siguro kay Ina. Inday, no, Dimi, thank you very much, Inday. Sa pagbalik namon karon, ipakita ko sa inyo sa liwat si Dondon. Luya gid siya, abi. Luya gid siya. Namita ni nga bata. Why, hindi siya palahibi, pero luya gid siya. It's because ang iyang sitwasyon. Amo na gani siling ko dapat maoperahan gid siya. Thank you gid sa inyo. Mabalik kami karon kay we need to give you more information about kay Dondon, about sa iyang family. Again, nagapangayo kami sa inyo sang bulig. It's because ang mag-asawa nga Iloy kag-amay ni Dondon, pareho nga nagatrabaho sa kampo, pila man lang ang ilang ma-income, amo pa ning sitwasyon sang ila anak, and ang ilang anak, kabuot-buot ging nga bata, nga gwapo-gwapo nga bata, gabay pa nga sa ulihi, magsikat, pwede gani artista ni. Pakita nyo na karon, no, sa ato nyo pagbalik pagkatapos ang drama pinanid sang gugma. Balik kita after this.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3 Bio, tatlo kami sis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Kanto ta sa mga benepisyo sang D3 Bio. Mga added benefits. Ibagid man kung adlaw-adlaw kaga inom ko ano. Ako niya tatlo lang ginakagat ko.
3: Ginakagat mo.
2: Nami gidya kagton.
3: Nagdako gid mata ni engineer nga mo ginakagat mo.
2: Nami gid kagton mo. Kay nga man pati imo nga baba makabenepisyo.
4: After kagat dok dilapan mo.
2: Ti syempre ang dilap-dilapan mo. Ang pagtuon nag pakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3 Bio like garlic acid, dako mabulig sa may mga problema sa kurason. Even heart failure, kaya niya mabuligan. Kaya nga man, damo-damo nga kaya makontrol sa ano, sang, ano tawag ni? Sang garlic acid. So, imagine ba, kung ano kadamo gidiyang benepisyo kung pala inom ka D3 Bio, kumparar lang sa plain nga D3, perdi kaya dapat D3 Bio gidya. Kaya nga man, tungod sa garlic acid, no? Ti bilong ni sa kwan mo? Polyphenol family?
5: Predominant.
2: Predominant ka polyphenol, no? Kaya niya nga malikawan pagid ang gito ang mga cancer sa imong kurason. Din kaya?
4: Nang D3 Bio na. D3 Bio ko.
2: Imo ya engineer ya nung ano pa mga benepisyo pa kung pala inom ka D3 Bio.
4: Sige na panubo yan eh, ang risgo nga pwede ka magka heart disease. Kaya nga, ginapataas niya ang level mismo sang good cholesterol. Kag magaginaprevent niya ang mga bad cholesterol.
2: Na ma-oxidize.
4: Oo, kagapilit na sa wall mo sa aton nga mga arteries. So kung madula niya ining gapilit nga mga latak sa aton nga makutan.
2: Wala sang pagtaas sa blood pressure. Wala sang may mabara.
4: So mabuligan ka kung may D3 Bio.
2: Benepisyo gid nga na pala inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
7: Okay. Ang medium chain triglycerides naman na Doc Ramil kag Engineer Elbao sa D3 Bio no. Nagapasaka sang production sang nitric oxide sa halos kabug-usan mo nga selula sa imo nga lawas. Kag ini ang pinakaimportante nga isa man sa pinakaimportante nga molecule sa aton lawas no ang nitric oxide. Kay ini siya gali nagapahitad sang aton nga kaugatan.
2: Gahimo hay gasix lens mo.
7: Nagaexpand ang imo nga ugat so nami
4: ang mayor nga ugat niya ginapahitad diyan man.
2: Aw apud na niya
7: engineer tanan ginapahitad niya ang mga kaugatan mo. So kung wala traffic sa imo nga ugat ang blood flow dalhay. Dalhay engineer so meaning ang nitric oxide nga ginpasaka sang MCT sa D3 Bio ginaparelax niyang inner muscles sa imo nga blood vessels no. So ang ini nga benepisyo engineer imo gini siya.
8: Ang D3 Bio protects you, of course, from all kinds of bacteria and viruses, including staph and strep infection. Ang muni klase mga bacteria ni cause ni sa ginatawag nga endocarditis, no? Endocarditis, no? D3 Bio kills viruses like adenovirus, cytomegalovirus or CMV. Adenovirus is one of the most common viral infection of myocarditis in both children and adult. Di ginakakasting ni Monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio kung ikaw gasuplemento sa ini nga super food supplement. No? So, hindi nang trangkaso, hindi nang ubos, sipon, kagilanat, ang D3 Bio, damo pa beneficyo makuha mo sa D3 Bio. For 14 pesos per capsule, you have all of this in one capsule. Mag D3 Bio ka na.
2: Sige. So, sa mga palainom na D3 Bio, hindi ganun maperde inyo lawas. Daugid ka mo. Daugid na. Ka nami.
0: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tap-tap.

0: Kalugaga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Papa, tama na. Sakit na kita, mga baga ko, sumbag mo.
1: Puro na kitlang kaway, ano nang itatag mo sa mo ni baba mo? Latawin yung mga grits mo. Wala ka man na huyas, eh.
0: Papa!
1: Kung mag-amo mo na ng opera mo, mag-untat ka lang. Ha? Kasalawa yung klase si mga bata.
2: To? Ano ka man to, man?
1: Ay! Pamangkot ang bata mo ngayon eh. Puro na lang kahoy, ana na ginatag niya sa aton. Istorya ang bata mo ngayon ah!
2: Andro! Diyos ko, Andro! Ma! Ano pala natabo? Dali ka lang. Nanag, ano naman ka mo ni papa mo? Nanagahibi ka, ha?
3: Ma, I'm so sorry.
2: Anak, sanoo ka pa ba na mabago, man? Nga, wala ka nagapaninguha sa pagtuon mo. Di buenas ka gani kay ang tanan mga gusto, mahatag na mo ni papa mo. Pero nakindi pag-uyang eh. Tungod para ini sa imo tanan.
3: Ma, nagapaninguha man ako ha. Katagas ang grades ko, pero hindi pa kontento gid si papa.
2: Saensya lang si papa mo, anak. Kaya balo kagad nga gusto niya nga mangan parehas ka man sa iya.
3: Bisan pa, ma. Ginatinghuan ko man, pero hindi pagit enough sa iya. Amho, gali. May competition ko po sa school. Base kung hindi ka mo busy ni papa.
2: Kuan, anak. May meeting kami, boss, ni papa mo eh.
3: Nan, dira ka mo permi mayo ni papa. Wala nagit ka mo time sa akon.
2: Oh, Christian.
3: Amo na kisang, ha? Nagkakadulahan na lang ko sang gana. Tungod ginaunan niyo pang mga obra niyo kaysa sa akon.
2: Christian!

0: Rich Chan. At tapos lang ang TV reporting competition. Wala ginaganto ang imong parents, no mo?
1: Oo, man baladay. Busy naman sila, ha?
2: Hindi na ako matingala. Pero, okay lang. Naramdaman ako eh.
1: Kung sa bagay. Hala? Ano na sa baga mo, Chan?
0: Itumbag ka naman ni Papa mo, ay.
2: Mamiga.
0: Amo na lang ni Dayho. Para madulang ang sakit mo na nabatsagan mo, malagaw na lang tabala karon sa balay nila ni Regine. Birthday ya bala subong, di bala day?
1: Oo, Chan. Birthday ko subong. So, go ta.

0: Happy birthday. Kasadya na ganyan sa lugar niyo, no?
1: Uy, kabalo ka naman sa squatter. Hi. Hi. Kabalo ko daw. Na mag-uhan kagit sa lugar namon kay ti dito si Nyuya subdivision to ya.
2: Correct, Giday. Ano, Christian? Okay lang sa imo?
3: Oh, okay lang, ah. Wala na sang problema sa akon, ah.
2: Para man lang gali. Tishata.
3: Ha?
2: Oh, ari mo ta gayo.
3: Opo, kuan. Wala ko nagainom eh.
1: Ay, ano, Christian, wala ka gainom? Beer lang gid na. Hindi na yung isog yay, try bala.
3: Ate, sige. Kapait.
1: Amo ginaya. Ano, bigay na anad kayo sa gatas eh.
2: Oo, gali, Christian. Oo, gali, Christian. Tapos na kalun shot. May patilaw pagid kami sa imo.
3: Ano balay na? Haday?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigod, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
15: Happy
0: Playtime Entertainment is an entertainment...
8: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
15: K5 News FM.
8: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty C!
18: Ano ba lang natabo sa akon, man? Alas tres ang kaagaho, no? Pero wala pa gihapon ako ginatuyo. Kag-matsyag ko. Do ka mag-aan sang lawas ko. Kag-law ginapangita kong ginigup-higup namon kay ina. Atong nakasulod sa gamay nga do tubo-tubo kag ginasindihan? Kanamit kila isang sabor. Ay, daw na dimat gid ako.

0: Ay. Oh. Dawa lagi sila ni Regen kag Gino, ha? Nag-absent sila? Ang maayo pa? Tawagan ko si Regen. Cellphone ko. Oh. Nagaring.
1: Hello? Christian? Katawag ka man.
0: Kadayaon sa inyo, ha? Nag-absinig ka mo, ya? Hogali. Laga ko na karon sa inyo, ha?
1: Ano? Ate, sige, pwede kita. Anytime.
0: Sige, pabuta ko, dira. Bye. Kagtawagin man si Gino nga mag-go ko, da. Hindi na ako magsulod, ha? Katalaka. Amo man ni Japon.

0: sige pa. Hindi ba na pag-ibuga ang aso? Kanugod? Tundla ba lang?
1: Okay. Pasensya na lang. Ano, Abigay? Newbie pa eh.
2: Oh. Yan, Gino. Papayin ba na si Christian bala? Makabaloy na siya isang teknik yan, no?
0: Ati ayos ah. Okay ka naman, Regina?
2: Bebe, dati ba? Mga weak man si new one.
1: Ah, hala. Grabe ka man, Regina ba? Gayupok ginang guya mo.
2: Siyempre, amugid na. O gali, Christian. Amo ni sikreto na amo ni Gino kung may exam.
1: Bah, aba tuod?
0: Oo, Christian. Nagapaalam niya.
2: Yes, baladay. Isa lang yun amon kabasa. Ay, gasulod na yun sa utok na amon niya. Uy, by the way, Christian, dasang semana, exam ta. Try ni bala hits, oh. 1-5 lang.

0: Christian?
1: Wawi?
0: Abi mo? Ginauyangan mo lang kabuhi mo sa wala pulos.
1: Ano? Anong bot mo silingon?
0: Wala mo nakita? Nag-upod-upod ka man sa mga adik? Kag hindi mo ka-level?
1: Wow! Sino ka nga maghambal sa akon sa amo sina? Wala ganin nag-asawa yung mga parents ko. Ikaw pa?
0: Bisan parehos tanga lalaki, pero palanggat ka. Paliog lang. Unta tinang ginabuhat mo nga wala sang pulos.

0: Mami.
1: Huh? Ah! Mami! Naginam gitam pamoko!
2: Ano ini? Huh? Ano ini? Sang sanu ka nag-intra sa amo sini nga butang? Ha, Christian? Nagagamit ka sang illegal nga droga?
1: Maha ko, kuhen.
2: Ipoy, eskwela ka na amo sang matarong. Amo kalisin ang ginahima mo? Amo sining ibalos mo sa amo ni papa mo? Ang magbisyo ka magbarkada sa mga adik? Wala mo kikinapaminsar ang kaugalingon mo. Ha, Christian?
1: Tungod din na sa inyo, ma.
2: Ma...
1: Wala na ka ba sang chimpo sa akon? Kung hindi ko mapansagan na nga, may pamilya ako. Wala ko man lang napansagan ang pagpalanggan niya ni Papa sa akon. Puro na lang ka mo, work, work, work! Kung nga nakasunod ako sang bisyo ngayon eh, inatungod sa inyo. Kamu ang may sala sinitanan.
2: Christian?
1: May pang mga barkada ko. Palangga nila ako. Pero kamu, mga kaugaligo dyan ang kinapaminsan ninyo.
2: Nagsala ka!
1: Mas may pang malayas na lang ako, Dre. Malayas na lang ako!
2: Christian! Christian!

0: Uwawi.
1: Ginpalayas ka sa inyo?
0: Juan. Gusto ka sa mga ginapanghambal mo, pero hindi mo maintindihan ang sitwasyon eh.
1: Christian?
0: Ang mga parents ko, obra na nilang ginapaminsan nila.
1: Christian, hindi lang ikaw nagasubong sina.
0: Wawi.
1: Madamo ka mo. I'm sure, love ka sa mga parents mo. O galing, sako sila sa ilang obra eh. Inatungod para sa future mo. Pamisarabla. Sa din pamimakadtong pangabudlay nila. Hindi bala sa'yo mo?
0: Uawi.
1: Christian, magubod ka sakon. Ipakilala ko sa'yo mo ang mga tao nga makapabag-usay mo.
0: Uawi.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program, alas 2.32 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule. Likawan ang diabetes, likawan ang pagsaka sa aton nga blood sugar levels, sa aton nga blood pressure, sa bad cholesterol levels sa aton nga dugo. Magtumaro sa DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Isa ini ka produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga available sa mga KSS resellers dira sa inyo nga lugar. Available man sa botika, available man sa mga klinika branches sa Bilog nga Negros Occidental. Sa mga taga Sipalay, hindi gid kamo maulihi sa mga klinika products kay ara dira ang klinika sa Barangay 2 or Barangay 1. Basta may clinic kita dira sa Sipalay City, pwede kamo makabakal sang DTX 500 capsule sang klinika D3 Bio, pwede kamo makabakal sang Mighty C, may Mighty C syrup, may Mighty C capsule, no, para sa mga senior citizens. Sang Mighty C syrup para sa mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Nagakadlaw ako kaina kay kanami sang kadlaw man ni ano ni Don Don. Gampang sila ni mama niya. Gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Emily Telado, ang sili ni Kuya Kenneth Halin, kay Ma'am Emily Telado ang 100 pesos bulig niya para kay Don Don. By the way, operahan si Don Don kung makatipon kita sang cash. Wala ko gini ma-mention sa inyo kaina nga ang tiyan ni Don Don nagadako na. Kaina nagkadto ako sa news center. Nagistorya kami, Sir Boom, Sir Marv, nung iban pag dito sa news center, no? Natalupangdan namon nga nagadako na ang iyang tiyan. Siling kuhuugan ni, do, wala ko ma-mention kaina. No? Pero sa gihapon, si Don Don, sa pihak sang iyang kondisyon, kanami sang iya nga yuhum, manayanaya ang iya nga nawung. Amo na gani siling ko kaina kay si Kiseg, K5 Marv, may anak na si Tuto Marv mo. Si Uno, is mga 9 months old na si Uno. 9 months or 10 months, doon mo na ng edad ni Uno. Siling ko ang bata, bisan ano ang iya nga kondisyon, butang ta pero palayo lang, wala ko nagasiling ano ha, pero need gid ni Don Don nga maoperahan. Pero siling ko bisan ang bata may ginabatsag na, makita mo sa gihapon to sa wala nang sa iya, no, e daw wala lang gid siya kabalo bala nga muna ang iya nga kondisyon, ang iya nga sitwasyon, o daw wala lang gid, ka inosente lang gid. Pwede ta mapakita sa liwat si Don Don. Samta nagapangayo kita sang bulig, ipakita talang sila sa Facebook. Na? Ang number, once again, is 0991-59-29-015. Sa mga gusto mag-share, bisan ang waki lang sang inyong Gcash, bisan piso, 2 ka pisos, 3, 4, 5, basta halin sa inyo tagipusoon, 5 ka pisos. Sa Bisaya, ang 5 ka pisos, 5 eh. Ang 10 ka pisos, 10. Muna dito, no? Ang number once again is 0991-59-29-015.

0: sa mga nagapamati sa aton sa barangay Banago, sa Purok Riverside ni siguro. Ah, barangay Bata Riverside. Mayong hapon sa kay Ma'am Eva Esmeralda, Sir Ruben Gonzales, Ma'am Rachel, Sir Edwin Escalo, Ma'am Melinda Arigalado, Ma'am May Ali, Ma'am Maricar, Ma'am Amanda Lumawag, Ma'am Rosemary Catados, and Mingto Flanelso, amuning ngalan, mga ginpang send lang sa akon ng mga names ni Sir Bongsaw sa Lumaino, no. Thank you very much, Gid. Sa mga taga-barangay Bata, no, sa Riverside, salamat sa inyo nga suporta, sa inyo padayon nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Pila ang income subong Ma'am Roslyn sang isa ka Iloy nga nagatrabaho sa kampo? Pila ang sweldo ninyo kada adlaw? Akay pakyaw. Okay. 900 ang simana? Okay. Sa 900 nga simana, hindi gin makaigui, no? Bugas, sudan, adlaw-adlaw. Ay. Sige lang, Inday, ah. Okay lang. Tena dumduman ko na lang si tatay ko. Pangarap lang. Ginistorya ko ni Bisaila kaina si tatay ko. Nadumduman ko lang. Okay. Kwan. Ang hindi ko nanamian sa pagtrabaho sa kampo is ang init. No? Budla yung init. Parang hindi ginaton siguro kaya. Tapos init. Gapatial ka sa init. Amo na nakita ko eh. Mga ginasuksok nila nga bayo. No long sleeves. Tapos ano, galukdo pa sila sang tubo. Masyado kabugat. Tapos gasaka pa sa hagdan, pakadto sa ibabaw sang truck, kaginahanig pa na ang tubo. Do mo nang nakita ko. Galing kay ti wala choice. Wala ka choice. Iday Roslyn sa 900 nga ma-income, diin ga kadto. Anong bugas kag kamo lang gid nga duhasang nga mag-asawa ang gaupda nang sa balay ninyo, apat ka bata. Okay,
1: nang utos ang bana ko.
0: Mm-mm.
1: Kay wala anda ya Iloy kag amay.
0: Ahay, so ginsa pupo mo pa ang ginsa pupo pa ninyo ang duha ka anak sang inyo nga utod. Oh. Utod sang bana mo. Oo. Oh. Kay ti wala ang iya nga so kabilog anong kabata ang inyo ginaatipan including ang duha ka kabataan sang inyo nga utod sang bayaw mo abi, no, nga ginbilin sa inyo. Ti amo na ang ilang sitwasyon, so paiguo nila ang 900 pesos na income. That's the reason why ang simbahan nagkuan man, nagbulig man sa ila. It's because nakita sang simbahan nga amuksin na ang ilang sitwasyon kabudlay gid. Pakita siya bala Inday Roslyn sa camera. Patumanga siya sa camera. Hello to Anay sa pangayo bulig sa ila doon. Na oga itaga inyo ko bulig kay mapaopera ko kay kagwapo sa akon kinanglan magayo akon pamatsan kay gahabok na akon tsan kinahanglan maoperahan ako kay sinanay kag si tatay ko nagaobra sa kampo ti indi kaigo ang ilang income ang ilang sweldo sa Pacquiao para ipaopera sa akon. Ako na lang mahambal para kay Dondon. Sa gustong magbulig once again, mga ka-K5, ang number naton is 0991-59-29-015. Sir Boom, may time pa man kita. Las 2:40 ang aton oras. Sa mga gustong magpakonsulta, libre. May ginabatsag ka mo, especially ang mga senior citizens. kadto kamo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernai Street sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex kay libre ang consultation. Si Don Don nakapakonsulta na ugaling kay ti kinahanglan niya ang operasyon. Sir Franklin Martinez, ka-cute-cute sang bata ba? Amo na gani siling ko Sir Franklin. Dako pa ang magluwas sina, no? Kabuot sang bata. Bisan bag-o niya lang ka makita, kuhaon mo siya kay mama niya, kagkuguson, why siya nagaindi, why siya nagaliso, why siya nagahibi, mapakugo siya sa imo, may dala pa na ang hakos, Ma'am Rosie Magbanwa. Pilagali, miss, ang adlaw nila kung mag 900 ang ilang simana, miss. Ti simana, 7 days, mga 100 sobra per day, eh, no? Amo nang ilang income, kay tikwan mo, pakyaw mo. 900 kada simana, my goodness. Ma'am June Rose Javier Lorejo, good afternoon. Sakay Sir Alvin Espanyola, good afternoon. Sakay Maninay Elizabeth Pardernal, kag Sir Ruel Kasipong, nagamonitor sila subong sa production sa Sitso Manukan. Salamat gid Sir Alvin Espanyola. Good afternoon. Salamat gid sa inyo nga support dira. Thank you, thank you, thank you very much. Sa tanan-tanan nga nagbulig kay Don Don, pwede nyo gid siya subong ma-view. Kung makita nyo siya, ari di siya subong sa station. Kung gusto nyo siya makita, kung gusto nyo ihatag personally ang bulig ninyo sa iya, pwede gid ka mo makahapit diri sa station ara makita nyo ang bata. Nagasuksok sang shorts kag blue nga t-shirt ginapatindog ni mama niya. Makita ninyo ang bukol sa iya nga likod nga daw gamay nga bola. Konektado ina sa iya nga spinal cord. That is why ang siling ni Doc Ite, kung maoperahan, dapat i-refer gina siya sa neurosurgeon. Sa sagay, or sa silay rather, wala sang neurosurgeon, dire lang gid sa Corazon Locsin. Nagpa-schedule sila, pero until now, wala pa gid sila sang feedback nga nabaton. Ma-follow up pa na sila. Pero ang sitwasyon is nagadako na ang tiyan ni Don Don. So kinahanglan maoperahan gid siya. Sa gilayon, sa mas madali nga panahon, kay tag 26 days, hindi kapupo ang bata. After niya nagpupo, after 26 days, 6 days na naman subong, wala na naman siya makapupo. And maapektuhan na gid niya ang lawas ang bata. Okay siya, nagahampang siya, nagakadlaw siya, pero dugay-dugay, kuan naman na siya, mapaluya-luya naman na siya. Oh, wave na sa ila. Oh, nag-wave siya sa inyo, oh. Sa camera, oh. Nag-wave-wave siya. Amo na, oh, Don, oh. Buligin niyo ko. Makita niyo siya. Galing kay dugay-dugay maluya naman siya. Mulang gidna. Makos na siya sa imo. And then maluya naman siya. Ay. Damo-damo na nagbulig sa imo? Ha? Damo-damo na nagbulig sa imo doon? Pamangkuton ta si Tito Boom. Kay si Tito Boom nag-take some pictures ni Don Don kay gusto niya i-post kay ka-cute-cute gid kay Don Don eh. And gusto naton magpasalamat man sa simbahan sang ano gani nga ano ma'am? Ano gani nga church? Ha? CAPA. That's ano gani? Apostolic Pentecostal Church, no? Sa Cadiz ang nagbulig ni sa ila. Galing kay ti, syempre ang mga members ng simbahan hindi man makasarang because kinahanglan man ng big amount, dako nga amount. So nagkadto sila dire sa aton, nagayo kay nagapamati sila sa K5 News FM. Sa tanan-tanan nga nagbulig, salamat gid sa inyo, kabay panga. Kung makalugar ka mo or maka-extra ka mo, maka-send ka mo, bisan pila lang, no? Pila kabilog ang tagpalamati naton sa bilog ng Negros Occidental. Siling ko sang una, bisan piso-piso. Kung tanan-tanan mag-send, dako na nga bulig, dako nga kantidad ang aton matipon, bisan paano. Ang number once again is 0991-5929-015. Inday Roslyn, pasalamat dira sa mga nagbulig sa inyo ni Don Don. Oh, ambala na Don Don. Thank you. Salamat.
1: Salamat gali sa tanan-tanan nga nagbulig para sa akong nga bata. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan.
0: Padayon pa kita nga magabanton sa inyo nga mga bulig ha. Ari pa diri si Sir Boom. Iyan ni number, iyan ni GCash number, Carlo Uberas. Kag kun may mga gusto mag-send, buwas, pwede gid, hulato namon. Kag ihatag lang ina namon sa family. Good afternoon, Ma'am Shine. Pag-reach sa family, si Nene, og Diola, Darisa Escalante. Always gid kami, nagapamati sa imo. Thank you! Madeste, salamat din. Thank you very much, ma'am. Good afternoon sa inyo. Dagang salamat sa mga taga-Escalante City. Sending you a small

0: believe.
1: Ingagawon ko lang kay pila naman lang kaminuto sang aton nga program, end ng aton nga program. Namangkot si Mama Delin Pastor diin siya sa Barangay Luna, Ma'am Shine. Mama Delin, buligi kami. Makadto kami kay makadto ni sila karon kay Congressman Javi Benitez, mangayo man sila sang bulig, no, para malabot nato ng target na pwede naton ma-down sa ospital para mahingagaw kay sa Corazon Loxindo, malabo gid eh. Why gid sila maka ano didto, no? Di ko madugayan pa, gahabok na ang tiyan ni Dondon. Pero hindi ba yan ninyo makita sa iya nga daw may something, I mean may ginabatsang siya bala. Galing kay tiya mo lang na likat-likat, maluya siya, mahigda siya, matulog siya sa imo nga abaga. Diin ka mo na yun, Ma'am Roslyn, gani, sa Luna?
2: Sa Barangay Luna, Ma'am.
1: Oo, diin na yun sa Barangay Luna?
2: Sa Valderrama.
1: Sa Valderrama, Purok, Mahogany. Ma'am Madeline Pastor, sila sa Valderrama, sa Purok, Mahogany. Dira sa may Barangay Luna, sa Cadiz. Yes. Go ahead, anak. Go na. Arina Zerboom, thank you very much. Thank you very much sa mga taga New Center, sa K5 Marv, K5 Boom Granada, sa Technical Department. Thank you sa pag-assist sa amon. Go, Zerboom.
3: So,
1: audio please, Technical Department.
3: Nagsulod sa ato niya GCash, Mishain. Mayara kita sang 4,196. Mayra kita cash on hand. 1,500. Halin kay Sir Aljan Castanyo kagay Miss Jean Shatita.
1: Okay. Actually, ang kinahanglan ni Don Don is 15,000. Kabay pa na may makabulig pagid sa amon. Si Manang Sunny, Fiesta o Bahib, ari man nag-join sa program. Yes.
3: Pwede lang sila ma-shine after sa program. Pwede lang sila ma-send Japon sa ilang ipadala
1: bulig
3: kay
1: yes.
3: Dundon. Kay i-send ta lang sa
1: Ilaman.
3: Mother, kay may GCash man
1: sila. Okay, may upod sila sa church. Oh. May upod sila sa church nga may GCash. Oo, so dito na to i-send.
3: So, sa maghatag bulig, pwede pa.
1: Okay.
3: Bisan no, tapos ng program ta.
1: Mm-mm.
3: Ang ato niya GCash number, saliwatan mo na ang
1: ara lang sa page.
3: 0991592905. Carlo Oberas.
1: Ang name. No. Ay GCash account. 0991592905. Manang Sunny, ari lang kami di ka pam, ano ni? Gapamati sa store ni Inday Chimi Aragon.
3: Oh, si Inday Chimi Aragon.
1: Thank you. Sa inyo.
3: Sang bulig mishine.
1: Oo, nagpadala si Inday Chimi. Salamat. Sa Romar
3: so,
1: Duran.
3: Meron na kita 4,296 sa ato niya GCash.
1: Mm-hmm.
3: Pag may gasulod pa, may ga-add pa, may 50 pesos. Nagpadala 50 pesos, 200, 60, 130, 150, 120 pesos, 50 pesos.
1: Thank you, Gid.
3: And 200 pesos. No? Mm-hmm. Sa tanan-tanan niya naghatag sa ilang abulig kay Toto Dundon.
1: Yes.
3: Niya salamat. No?
1: Ano gani ang name gini Dundon gani?
2: Roy Alpar.
1: Roy?
2: Roy Alpar.
1: Roy Alpar. Good afternoon, Ma'am Shine. Nag-send ko para kay Dundon from Rome Store. Ang mga products ni Doki, mga products ng klinika, ara sa Paglaom Village. Wow. Sa mga taga Paglaom Village, gusto nyo magtumar DTX 500 ka? Ako yan, gina-maintain ko ang DTX 500 capsule para sa blood sugar. May D3 Bio Dara, may DTX Coffee Mix. Kompleto ka dara, no? Sir Romy, Sir Romar, Romy, Pasigado. No. Romy Pasigado dala sa Paglaom Village. Pangitaan nyo ang Rome Store kay ara dara ang mga klinika products kompleto. Kag nagpadala man si Sir Romy Pasigado sang bulig for Don Don. No, salamat gid Sir Romy. God bless you. Thank you very much.
3: And meron kita Mishay na sa aton nga GCash. Meron kita sang 5,240.

0: gasend.
1: Oh, gasapa. Okay. Gamugasend.
0: Gasend. Pag
1: inagasend. So, sa ito mga K-5, sa Luyag, sa Liwat, maghatag sa ilang bulig ang ato niya GCash number, ang munang 099-159-29015. Carlo Oberas ang pangalan.
0: Yes, because
1: saka
0: again...
1: Saka pin sa ato nga live, no? After nisang program, pwede niyo ma-review ang ato nga live sa K-5 Hugot Love Lines 11.5 FM Bacolod.
0: Yes. Nagamonitor ang mga taga-barangay Stefania. Salamat gid Ma'am Jonaline Rondes Galila, Ma'am Grace Mar Peredo. Good afternoon. Ara dira sa elementary school sa Barangay Feliza. Ma'am Marlita Malvas, salamat gid. Amo ni ang sitwasyon. Ang ginikanan ni Don Don nagatrabaho sa kampo mag-asawa. Ang ilang nga ginaubra ang tatay nagahakot sang tubo kargatapas. Amo nang tawag no, kargatapas no. Ang nanay nagapanghilamon. Ang ilang weekly nga sweldo is 900. Magluwas sa ila kabataan, may ginasagod pagid sila nga duha ka kabataan sang ila nga utod nga ginbilin sa ila. Sila man ang nagaatipan. Karon si Don Don, unfortunately, natubuan sang bukol sa iyang likod. Hindi siya makapupo, kay dako-dako nagid sang bukol, as in. Ginlantaw namon kaina, kinahanglan nagid nga operahan. Ang iyang tiyan, nagahabok na, kay hindi siya makapupo. So kita lang ang pag-asa sang bata. Ang ilang church, nagabuligid. Galing hindi man masarangan. So we need the help of the local government. Basi kung may nagapamati na empleyado sa LGU, basi gusto nyo magbulig, please buligin ninyo si Don Don. Ang bata madako pa ni, may buwas damlag pa ini. Sa ulihi, madumduman niya kung sino nagbulig sa iya. Tudluan siya sang insakto nga pamatasan sang iyang aginikanan nga magulikid sa iyang aginhalinan. Madumduman niya na basi kon makadto pa na sa inyo kag personally magpasalamat sa inyo kay pinaagi sa inyo nakasurvive siya, nabuhi siya or nadugangan ang iyang kabuhi.

0: kabataan ko man, bago lang yung nag-reply ang friend naton sa ang friend ko sa may Corazon Locsin, basi kun maidiyahan nga mapasulod si Don Don. We will try, no? Tingwaan nato. But I'd like to thank also the advice of Doc Itek Iturriaga. Salamat gid sa inyo. Las 2.56 ang aton oras. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
2: Basta tindo ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon ano bala ining cystitis. Kaupod na siya ng diskusyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang madamo nga problema ang pwede maangkon sa urinary system sang babae kag sang lalaki. Istoryan ta karon ano bala ining cystitis kag paano ini malikawan paagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw.
4: Ang cystitis or GP ang isa ka sa isang bladder inflammation dun sa din ang imo pantog or ining gitawag nila bala nga pulunduhan sang ihi ang inflame or nagahubag bangod sang madamo nga mga kondisyon kaangay sang infection, irritation, bladder stones, chemical exposures halin sa pag-inom sa mga synthetic drugs, no? Toxins kag radiation exposure. Initanan sir JP ang nagakos ang build up sang free radicals resulting to oxidative stress. Gatiyog lang ang kuan mo. Ang problema. Ang oxidative stress isa sa mga cause sa mga gitawag paghubag. Kag ang inflammation o paghubag nagatuga man sang oxidative stress.
3: Libot-libot na tuon.
4: Vice versa, ma-break lamang ina nga cycle kun ina palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, no, palakaon ka utan. Ko kag siyempre kung naga DTX 500 ka kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
3: Correct Dr. Ramil, ang UTI or urinary tract infection isa man sa mga nagapahubag sang pantog, especially sa mga babae ha.
4: Prone yun na sila.
3: Usually, ini ang hindi gidman serious concern. Bangod ang mild cases ang nagaayo lamang within few days. Depende na siyempre sa kakusog sa imo immune system.
4: Kag dipindim na Sir JP sa inflammatory condition.
3: Gusto.
4: Ang mga palakaon tam is added sugars, tinapay, pasta, mga noodles. Grabe kadamo magkaon rice, nagapromote ina sa ang gitawag inflammation or paghubag. Gani dugay magayo. Pero kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C, bakod na ang imo immune system bangod sa Mighty C, may anti-inflammatory ka pa upod ang DTX 500.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
3: Pila ka mga sintomas ang cystitis among masunod. Hindi mapunggan nga kaihion, may burning sensation nga mabatyagan ko nagapangihi, ginagmay ang kadamuon sang ihi, may dugo nga upod ang ihi, maisog ang baho sang ihi, pangsot, no? May mabatyagan nga discomfort sa pelvic area, may low grade fever, pagbatyag kasi ni gilayon nga magkadto sa amon clinics. Libre lang ang konsultasyon sa amon ha.
4: Correct. Kung makadto sila sa clinic, pero inom gidamo tubig.
3: Oo.
4: Upod sa pag-inom sa damo tubig, inom ka Mighty C kag DTX 500. May mga studies, Sir JP, angot sa role sang oxidative stress sa pathogenesis sang urinary dysfunction, especially cystitis. In the same study, ilan ibaluan nga ang makusog na supplementation sang antioxidant ang makabulig sang dako sa prevention sang bladder inflammation. Imagine lang, inom lang tubig damo. Hindi kaya basta-basta ma-inflame.
3: Kaya kagaw, ipangihi mo mo.
4: Amo na siya ang gakatabo. So, simple lang man ang equation. Agud wala ka oxidative stress, dapat mas taas mo ang imo antioxidant sang sa free radicals. No oxidative stress means wala sang paghubag. Tiyan mo na ka importante nga ang mainom gigadlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
3: Kag hindi lamang doc cystitis ha, ang ilang ma-prevent kung ginom sila adlaw-adlaw sang Mighty C kag Pure C and DTX 500, kadamo pa sang balatian nga pwede malikawan kung nag-take ka mo sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Susto na Sir JP, sa imo lang urinary system kadamo na sang organ nga maprotektahan batok sa oxidative stress. Ang imo kidneys pa lang, which very sensitive ang mga cells ang filters ini batok sa gitawag inflammation. Ang imo ureters, ang duha ka tube nga nagadrain sang urine halin sa kidneys pakadto sa bladder. Ang urethra nga nagapagwa sang ihalin sa imo bladder pagwa sa kinatawo sang babae or lalaki. So ibagid kung ano, palainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
7: My family history ba ka mausong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na.
7: DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado
8: epektibo.
7: Aramis
8: DTX 500.
1: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
9: Number 1.5 K5 News. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Kampyo
1: ng radyo! Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng lami, Kagbasko.

Ah, sugdan to na. Dito na pagpatugayan. Hello guys, good afternoon Luzon, Visayas and Mindanao. Mayong hapon Earth, mayong hapon World, mayong hapon Mars, mayong hapon mga Parsi. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta yung adlaw ng Martes, mga Marites? Pitcha 4 na sa bulan sang Agosto, mga kakay-5. Kada sig lang no naga tulutan mo at amo na ang agdang ni Jose Marichan kita o na ang paa ni Maria Carey daw ginaba ibog-ibog yan na gag ang boom tarat-tarat ni Willie Rivillami daw marangkada na. Anyways, hi sige guys, so mga kakipipe na tundra nga nakatutok na sa inyo ng mga radyo, good afternoon mga kamerkaduhan, mga tricycle driver, nga mga suki loves naton sa ato niya program. Maayong-maayong hapon na sa inyo tanan. Live na kita sa ato niya Facebook page. Pakitaan niya lang na K5 Sagay Live Program sa ato niya official Facebook page, sa ato niya talatapan. And of course, live man kita sa ato niya Facebook, sa ako niya personal account, sa akong personal page, ang Papa J897 Vlog. And medyo damo-damo, subong nag-aabang-abang sa ato niya pabagding. Though, kung wala may mga sabat, sinipakad to sa katapusan sa bulan, to maglagan, ginidos mil premiuta. May kadosimana, kadaan, kataas ng hilanat sa ato niya premio. Subong 500 pesos ang ato niya premio sa ato niya pabagding, mga kakay-fi. That's why stay tuned kita. Kaga dapat madaog nyo kidney ang ato niya pabagting kito kabugat na kitsa ko niya bulsa. Oo, balam balon nyo kutikalon puro kabugat na kitsa ko niya bulsa mga K5 laliman niya 500 pesos puro pisosun. Alright, sige dito kayo idiga ko na ang ato niya pabagting mga K5 na para sa ato yung mga Facebook live viewers. Pero dapat ha, dapat mga KK5, naka-share ka mo, naka-like ka mo, naka-follow ka mo sa amon yung page. I-follow nyo ang DYJO89.7 K5 News FM. And of course, ang ako niya official page, ang Papa J897 Vlog. Text line natin sa mga gusto mag-join, 0906-2064-048. Grabe ka sabat si Choy Choy. Oh, grabe naman na kayo imuang sabat, Choy. Napanimaho, manahog dili mahugasan. Ang ato niya pabagting, dugay-dugay sa mga naka-Facebook live viewers, Bulabantayi. Ayan, sa mga nagpamati man sa radyo. Ay, ang aton yung mga naka-Facebook live viewers naton dira. Kabalo na sila galing sa pabagting naton yung butang naton sa caption. Tapos sa mga naka-radio da, pwede ka mong katawag sa aton. Dugay-dugay, standby lang mo dira. Kay dugay-dugay sa akong pagbalik. Pagkatapos ang siningang sunata, idiga ko na dayon ang aton yung pabagting mga kakayfight. But for now, manamyaw ta anay. Dilita anahon anay sa aton isa ka ano, live. Sa K5 Sagay Live Program, hello kay Jean Escanier, kay Franklin Martinez, kay Jones Sotes di Hismol, da Gismol, grabe ng apelyido ba? And of course, kay Elena Leones, good afternoon, kay Darlene, kay Emily Aldover, may nga po, Franklin Martinez, good afternoon. And sa kay Genevieve Caparon Kugunon, may nga po na sa inyo. Sa ato mga mga palangga, sa ato niya Facebook Live, may isa, Highland Rasa kay Darlene. Oy, ari ka po si Darlene, naglapta ang iyang kalag. Sa kay Junaline, maayong hapon. An-an, Pinia Dayap, maayong hapon. Sa kay, sino ni? Katang Inoy, maayong hapon, Katang Inoy. Maayong hapon, nando si mo. Kay Jovelyn Raboy, maayong hapon, manda. Sa kay, Janet Del Castillo Balaobao, mayung hapon sa imo Janet. Kay Edeline Gutib, mayung hapon man. Sa kay sino ni daw, Chinese, maning nga pangalan, di ko kayo hindi.
Kay Miljin Gasita, good afternoon. Maricris Abagon Inok, may hapon. Jobilin Raboy, Buddy Latusa, may hapon daw sa inyo. And sa kasi no ba na di kay Idilin Gutib Panton, may hapon. Janine Ornedo Gulmatico, may hapon. Oh, anli hula ha. Anli hula, 500 pesos ang aton niya premyo. Pakta nyo lang mga K-5 muna ang aton niya papakot, ang aton niya pabagding. Sige. Once again ha, sa mga gusto magtawag, 0906-2064-048 ang aton niya number. Papa Jay Gapon, sa programang Afternoon Drive, kaupod nyo hasta alas 4. Dito lang sa inyong paborito ng radio station, K5 News FM, championing the lives of... the Filipino people.

0: You're still tuning into your favorite radio station, K5 News FM, championing the lives of Filipino. Our time now is now 3:17. Alas 3:17 ang hapon, mga K5. Ang oras, ginadulaw sa iyo sa kaluan sang Klinika DTX 500. Lawas ang ligan, diabetes, kaibang pangabalatian, ligawan, mag-DTX 500 na! Ari na nga doon niya pabag, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting! Ah, sige, nga doon niya papakot. Ari na, in 3, 2, 1, pakak. Ara na, nakano na siya sa doon yung screen, ha? Samtang nagataas, nagalipot. Madi, ha? Samtang nagataas, nagalipot. Agsamtang nagadugay, naganamit. Pero sang ginpilit paket agay kasakit. Sabta, sabta, sabta! Sa mga pamati sa radyo, da, 500 pesos ang inyong premyo. Sa mga naka-Facebook Live, sa K5 Sagay Live Programs, inyong premyo 500. Pero sa akong niyang personal account, 1,000 pesos. Siga nyo na, sabta nyo na na. Pwede ka mo katawag, ha? May color kita dahil lang. Iangot ko na sa akong niya Bluetooth kay color blue mo ni. May color red ni ko rin. Basi red tot nga lang sinin. Dahil lang kita. Basta ko na sa Bluetooth. Kami yung taan na si Ma'am Evangeline Labi. Ma'am Vanji, mayo nga po sa imo da. Ma'am Vanji. Ano na yung relasyon akong pagpalangga sa la? Doon kay 500 pang tugmaon ko. Grabe naman yan. Uy, 1,000 na gani, no? Daubuso naman akong talent fee pang, uy. Hindi man. Sasing, salagya po. Aha, bao, grabe naman yan. Tawag mo, ha? 0906-2064-048. Abri na ato niya linya. Good afternoon, Papa G. Shout out ko sa mga member ko sa tadlong kaga kay Isabelita Uno. Agmiga ko sa rilipan, Papa G, nga si Mary Jan. Ano ni Mary Jan? Mary Jane, gili. Mango. Hindi ka balong basa, Papa G. Mayara kita caller sa aton nga linya. Hello, mayong hapon. Ay, wala pa din ako na nakuha na pindot. Hello, good afternoon. Sino ni Paliog?
1: Ay, nagbindi sa iyo sa nilapon.
0: Sino ni Paliog, ani?
1: Aileen.
0: Ha? Angging?
1: Aileen, thank you.
0: Si Angging?
1: Aileen.
0: Oh, Aileen, gali. Ano man ang aton kinanglan, Ma'am Aileen?
1: Mapakot lang ko,
0: ah. Alright, sige, mapakot ka. Samtang nagataas, nagalipot, nagadugay, naganamit, pero sanggin bakit agay kasakit. Ano man?
1: Bubblegum.
0: Ha? Bubblegum. Nga, bubblegum, ha?
1: Kay ugumon mo siya usapon.
0: Aba, ugumon. Ah, sige. Tapos?
1: Kung iluan mo siya, kailangan ba kang naganong po?
0: Ha? Sangin pakit ang bubblegum, sakit ha? Dahilan taon, tabi kong sumakto ang sabat mo. Check ko lang ha, hindi ko magpasaling ha. I-check talang anay sa aton ding ano, ang computer kung sakto sabat mo, abe. Sala! Ah, sige, panamiyaw, panamiyaw, ah.
1: Sige, panamiyaw na ito, ah. Sa mga sister ko, yun sa Open Pilapas, kay Lian, kamay, at sa pamilya, na pwede lang.
0: Alright, sige. Amo lang na.
1: Okay,
0: bye! Amping at imalumping! Alright, sige. 0906-2064-048. Nga doon nga text line. Rolling pin, tubo, durian, lollipop, kandila, salak, yapon. Shout out kay Yusif Villarosa Reyes.
2: Naganamit.
0: Hello, maying hapon.
2: pero sang ginpilit
0: pa. Oh, dahil may nagsunod man. Hello, may hapon. Ay, na-cancel. Ari na. Hello, good afternoon.
3: Hi, good afternoon, Papa J.
0: Yes, good afternoon. Sino ni Piliog?
3: Jun-Jun, Papa J, sang Imugaan.
0: Jun-Jun, sa Imugaan. Jun-Jun-Jun-Jun. Ano, sabat mo, John?
3: Patakas mo, Papa J.
0: Ah, sige, ano, sabat mo?
3: Hubag, Papa J.
0: Hubag?
3: Oo.
0: Sakit-sakit, os dikon ba? Pero may araw, wala ko ng hubag nga kung ginatustik namit. Nakatilaw ka na tustik hubag, John?
3: Medyo.
0: Yeah, anong pamatsyagan mo sa natustikan mong hubag? Sakit namit.
3: Sakit nga namit.
0: Dalang taon, tabi ko sumakto sa bat mo ba nga hubag, be? Dahil lang kita lang taon. Da, Sala man!
3: Namiyaw lang pa pa niya.
0: Ah, sige pa, namiyaw ah.
3: Namiyaw ko na gali si Green Bayra. Aga pa mati sa Subo. Kag si Chairman, kag si Rintay.
0: Sino pa?
3: Ah, mga amigo ko na si Rory. Natulog-tulog sa Birha.
0: Amo lang to? Alright, sige pang, madamo nga salamat ah. Bye, amping, di malumping. Pura sala sa bad nila, dire tabi, relationship or love. Sala gyapon fluorescent. Hi, Janine, nambali niya, no? Talong, ano, talong? Ha, Marie Chris, talong, gijay, ha? Nota. Hoy. Ano tagro ni Saba si Arab lang gina ano ka bala ko magpiano ka bala may mga nota na mo. Ano sa English pa bala notes bala. Amo na ro gina. Koko, sa lagi apon flashlight. Hi Jai Adulfo, good afternoon. Pagigugma wrong. Francis Norcio, good afternoon. Pagigugma ko no, sige, sa lagi apon. Mga taga-barangay mo gaan, bye-bye sa guy. Nagapabadsyag ka mo. Nagapabadsyag sila Frank, ay lapit ng tingkalalag. Pa-music mo na, right after sa ito niya music, mabato na ka sa color. Standby, Papa J. Gabon on board sa programang Afternoon Drive. Dito lang sa 89.7 K5 News FM, championing the lives of Filipino.

0: Alright, sa lahat ng mga nakaranas na ng digidigidong, may nga, buwan lang doon sa inyo. Digidigidong nga, buwan. Oras 3:28 na sa hapon, mga gagayfay. Oras na para magbugtaw ka sa kamaturan. Nga ara na sa ipan ang iyang kalipayan. Agay. Ay, pangapina ka mo na, ha? Pangapina ka mo sa DTX Coffee Mix. Damo-damo na tadi stocks mga kakay-5, bala. Damo-damo na tadi stocks sa mga hindi ka mo magkabala ka. Kaya yung nagligad to, ubus-ubos gito mo. Subong niya, nag-refill na kita. Nag-restocks na kita mga K5 sa DTX Coffee Mix. At to lang mo dali sa atong station. Or, pwede mo ka mo ka-order sa kay Papa J para maka-avail ka mo sa mas nubo pagid niya presyo. Plus, free pagid ang delivery. Plus, gina-endorse ko pagid niyo nga Changi on air. Ah, diba? Grabe na naiyang hatag sa inyo nga ano? Alright, sige. Ngayong hapon, Lara Longgatiman. Malamang salamat watching live from KSA. KSA, kone kasagingan. Sige, may hapon na si Ma'am Lara. Okay, may mga caller kita. Hello, mayong hapon. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Hello, good afternoon. Taga-home credit ni Gurula, gatingog. At huwag lang liwat, ah. Kung may ano na, dapat matingog kaya. Tingog-tingog kung mag-call, tingog da yun. Para mapaslak to da yun. Liwat ha, samtang nagataas, nagalibot, nagadugay, naganamit, pero sanggin pilit, pakit, agay kasakit. Sa mga naka-Facebook Live, please Papa J897 Vlog, oh. 1,000 premium nyo din ha. Hello, mayong hapon. Hello, good afternoon. Sino ni Paliog?
1: Marga.
0: Sino?
1: Marga.
0: Marga! Bakpakton ko ang imong apelyido. Rin mo, Rin. No, Rin imong apelyido? Marga, Rin, hindi man? Rita, ya, Rita? Hindi man Rita? Margarita. Ano imong apelyido?
1: Mundragon. Charot.
0: Apelyido sa mga kwartahan ba? Lain lang kung ang apelyido lang wala may kwarta. Wala. Margano sa bat mo, Marge?
1: Dagon.
0: Ha? Ano-ano? Ano sa bat mo?
1: Dagom.
0: Dagom! Kaya nga, dagom na pilian mo nga sa bat.
1: Wala, napinsaran ko lang.
0: Aba, sunod tadlo nga pagpaminsar, ha? Ah, sige, Marge, panamiyaw na da. Alright, sige. Ang imo yung boyfriend yan, hindi mo pagkamiyawon.
1: Wala di sa.
0: Di naman sa gali, ato na sa bukton sang iba, ano naman?
1: Joke lang.
0: Alright, sige Marge, madami mo salamat, babush. Amping at di malumping. Si Marga Margarine. Ay, grabe oh. Hindi gali, dami naman ni ang smile-smile sini sa mga ano gali, sa mga kilala natin nga nakapungko na spwisto. Kay, hindi naman po gali, maduduwa mo da yun ang barangay ni Skeleksyon gali, mayo naman eh. Na mapadayon gini nga mapadayon gini ang ilang mga plano ba. Ang pamangkot da kung ano ilang plano kung para sa kaayuhan sa ilang barangay or ko para sa kaayuhan sa ilang balay. Ang bagay ni sagad daw daw matigayon gini nga makapa-extend ko sinisang tiris ba. Imaginable. Kung hindi madayon sa 2028 pa ang sunod niya eleksyon, Di medyo malawig-lawig pa nito. Maka ang motor yan subong gurong Honda Click daw may lisa ang giniguro sang EDV. Ay nako, sige. Ah, sa mga kapamati, dahil subong sa ilang ang mga tagsa-tagsa ka pa ni Malay, may ingapon dahil sa inyo, ha? Mailan da nga pag inom-inom sa aton niya paborito nga kape, ah, ang aton niya DTX sa Coffee Mix. Chelsea Orchesca Buenafe, good afternoon, watching from Nanay Lurita Buenafe, Payag. Ay, may ingapon dahil sa inyo sa mga araw subong sa Payag. Kay Ma'am Teresa Lacson, maing hapon. Kay Ma'am Wilma Suson, maing hapon. Ma'am Wilma, ambal niya na di. Aril ako di kiyapon, Pabs. Kaya pamati, as na matapos ang imong program. Ay, madamo, ginyo salamat sa imong suporta. Mary Chris, sa Bagon Inok. Shoutout sa akonya Mama Gagpapa, Walter Inok, and Vicente Inok. Ako niya bata nga si Ayan, kaya ako manghod niya palangga kaginablos nga si Baby Israel. Maayong hapon! Ay, sabta niyo kay isa kalibo! 500 lang ni Gina, ginambal ko nga premyo, subong niyo, brown ko isa kalibo, ha? $1 million, di lang po ng 1 million. Ay, grabe naman ang premyo ginapangayo mo. Matyaga mo sa akin, ako tong taga Negros Occidental nga nakadaog sluto ba? Alright, sige, tugay-tugay, magabato naman ko sang color, pa-music taan ay, kay para makapahuway man ang aton niya, no? Ang aton niya, tutunlan, sige wakal. Oras, we've got 35 minutes down after 3. There's a song from Joma Laureano, Kapitayo. Kapitayo.

0: Oras 3:05 or 3:38 sa hapon mga ka-K5. May nga, buwan lang daw sa kay Sir Alan Muntimayor. Ha? Sir Alan! Alan Muntimayor! Meron sa may Alan! Motor parts and accessories. Ay, gusto, gali ka mo na magpakayo sa inyo guba nga dughan. Ah, guba nga dughan. Guba nga motor! At doon lang matukan sa, ano kay Sir Alan, sa Alan Motor Parts and Accessories. Gusto nyo magpa-change oil? May aram ang da-change oil lanan sa, ano, sa iya datupad. Kung gusto nyo pa-change oil sa inyong motor, kadto nga mo to sa iya. Kung gusto ka mo magpa-change oil, yung ang tag-iya mag-change oil, matupad yung daga pang ano mo na da. Palamiya motor nyo, kadto nga mo to sa kaya Boss Alan. Para lang sa tubangan sa Gabaligya man motor nga may tagline bala nga sabot-sabot lang. Dira sa may tanaw. Sige na sa aton pabagding 1,000 pesos ang premyo sa mga nagalantaw sa akong Facebook Live, sa akong personal account, sa akong personal page, sa Papa J897 Vlog na page mga ka-K5. And there is a K5 Sagay Live Programs. May aram ang dali premyo nga 500 pesos! At syempre ang aton nga mga caller, 500 pesos man ang aton nga premyo. And speaking of caller, hello, mayong hapon. Yes, good afternoon. Show me your energy, baby. Kinsa ni?
1: Si Bing.
0: Ha? Si Bing. Tagasa mga Bing.
1: Himugaan sa pagi.
0: Himugaan. Doon mo na ito colors mo sa himugaan. Bye-bye. Pila edad ni mo, Bing?
1: 20.
0: Dalaga o dalagatas? Or unsa ba? Ha?
1: Dalagatas.
0: Okay rin na. Importante kay kanang kuan. Kanang si tawagan eh. Responsable ng pagkamama. Char. Sige Bing, masabat ka Bing. Sige. Samtang nagataas, nagalibot. Samtang nagadugay, naganamit. Pero sanggin pilit pakit, agay kasakit. Ano man?
1: Parang pilas, papadyo.
0: Pilas, agay, murag kugan, gini mong ginamin ba? De, check na, ton be, kung saktong sabat mo be. Nang tawon ta, matian mo ha, ang tingog sa doon niya kuhan ha. Sakto, sala. sige, panamiyaw na lang, langga. Lupi. Sige pang ano lang po, shout out na lang da.
1: Away na lang kapatid.
0: Sungod po na yun. Alright, sige madamo nga salamat. Bye, amping, adi malumping. Ambalay, baby Jane, mayong abon. Sige, Ma'am Luna Aldoisa. Tulaan ko no, grabe nga tulaan na ba? Another caller, hello, mayong hapon. Hello?
2: Hello, mayong hapon, papatay.
0: Sino ni Paliog?
2: Si Bibing.
0: Bibing, taga-asa man ka, Bing?
2: Hindi Bibing, ay Bibi lang.
0: Bibi, diay ha? Dahil ikaw ang Bibi ko. Taga-asa ka, B?
2: Akong sabat pa pag kay ano lang sa...
0: Ha? Unsa imong sabat?
2: Langka nga luto.
0: Langka! Langka kagin! Sure ka, anang anong langka man imong gisabat, B?
2: Siyempre ka, ang tagok
0: niya. Agoy ang tagok. sige, itong lang taon na to, basit balanday jack to na yung mong langka, be. Dali lang, ha?
2: Na
0: Ah, landa ba mate oh? Sakto sala.
2: Sakto.
0: Pala decision yarn. Sala. Ah, sige, panamyaw na lang, be. Ah, sunggod yarn. Sige. Nagasalamat. Bye, be. Amping at malumping. Langka ako, no? Langka, kagid. Another caller, gusto kita naman daw 500 pesos. So, hello, mayong hapon.
3: Mayong hapon.
0: Oy, lalaki, kinsa ni.
3: Ah, hindi ako ni Papa G, si Lina Castell.
0: Ay, babae man din, si Ma'am Lina man din. Ma'am Lina, nanay Lina.
3: Oo, mayong hapon daw, Papa G.
0: Mayong hapon, piano sabat mo.
3: Nang kwan, pilas ba lang naging butangan gapas?
0: Aba, o pilas naging butangan gapas.
3: Gaspas, o di gani, gasket.
0: Ah? Pilas naging butangan sang gapas?
3: Gasa.
0: Ah, gasa.
3: Dapat ba rin ang ginabugkos bala sa pilas?
0: Aba, o tapos amuna galing, eh, tapos pagpakit, agay kasakit, magituod na, no? Pero matyagan mo ayan. Ah, matyagan mo ayan, sakto ning sabat mo?
3: Ah, ambot lang pa pati.
0: Di mation, tabi ikaw ang akon paanuhon. Ikaw ang akon pambalon kung sakto o kung sala ang imong sabat. Dali lang ha. Ah, di na to, demandi na to. Be, sige, sige, Binay. Be?
3: Hello?
0: Ah, nantawon ta be, pamatiya be? Sakto, sala. Sakto imo sabat o kun sala?
3: Sala.
0: Sala gani. Panamyaw na lang Nailina. Lina.
3: Ah, sige na, ginatamyaw ko lang daan, bilog na kitanda.
0: Alright, sino pa?
3: Sige ko sa inyo kada aga at sa maghapon.
0: Ay, madam, maging ang sala na Nailina. Lina. Amo lang na?
3: Oo. Okay lang na, Papa G.
0: Alright, sige. Salamat, Nay!
3: Salamat, Ma.
0: Bye-bye! Amping! Di malumping!
3: Thank you!
0: Nanay Lina sa may kadis, mga ka-K-5. Pa-music naman ko, Nay! Balik na rin sa music, mga ka-K-5. Right after sa ato niya music, mga bato na magustang sabat, kag mambasa na magudan sa inyo mga sabat. Hambal, liruwi na dito ganit. Tanom ko, no? Sala, ganit tanom. Oras, alas 3.46 na sang hapon. Standby, mabalik kong tugitugay pagkatapos sini.

0: Alright, palayong ka muna ka paminaw sa atin ang programang Afternoon Drive. Kaupod siyempre si Papa J, yung DJ ng Yami Dilawin. All the way after 4 gapo. Nasta katalas 4 ha. Hoy, ang atun tagali ng mga receiver gali, preparar ka mo dra. Preparar ka mo dra mga kakayfine. Okay, daw may awarding na kita pala buto niya Pichu 9. Amo nga nga gaw ka mo dra, pamaligya ka mo. Ay, lakas sige, mayong hapon sa atunda ng mga resellers. At syempre sa atunda ng mga Suki Labs, always get dyan nagapatronay sa atun niya baligya. Sila ni Dra sa may Barangay Rizal, sila ni Sir Jun Alera sa may Alera Store, and sila ni Ma'am Lydia sa may Lydia Store. Tubangan ang kagkilid lang ginasasakay si TV GMP. Ang dala naman niya sa may Barangay Bato, sa ila ni Ma'am Ivy, tubangan sa gasolinahan dra, at sa ila ni Ma'am Aberonio sa may Reed Store, onhan lang dala sa inyo nga may kurbadahan mga kakayfive ha. Dala sa may Barangay Paraiso, ara dala si Ma'am Lydia Aurelia, Lydia Ma'am Mierna Olvido Marihana. Available man dra sa ila sa Charlie Feed Supply ang adon yung mga food supplement. Pagbalakal ka mo dra ha, sa may Charlie Feed Supply mga kakayfive. Nayara man na da ang adon yung mga food supplement sa ila. And sa ila man ni Ma'am Dulce Lubaton sa may Prince Lubaton Store. Also available man ang adon yung mga supplement. Dra sa may Escalante, sa may Yellow Pink. Tubangan lang dra sa may Golden, ano na da? Golden L. Bakal mga muda mga kakayfive, alright? Sige, try 5-1. Alas 3, muntay 1. Baton ko sang 2 na lang ka-color. Tawag na. Hello, mayong hapon. Hello, good afternoon. Oy, na, kuan man, na, intonsis. Alam sa mga papuli na traffic yung matuanay sa may ano ha, sa may Mr. Change, Lechon Manok, Agliembo, mga K-Fine. Ilawin nyo ilang manamit sa Buruso, Dagko, Busok, Agjusing, Lechon Manok. Yaras na lamdang sa may tubangan sa kinabutangan, Piriyahan, yung magfiesta ang sagay. Kamu da, ato kamu to ha. Hello, mayong hapon, kinsani.
1: Hello, mayong hapon.
0: Yes, good afternoon, sino ni Paliog?
1: Sino, yet ni Papa J.
0: Yet, tagadiin ka yet.
1: Taga-Bateria?
0: Andrea
1: Village, Cadiz.
0: Taga-Andrea Village sa may Cadiz. Alright, sige pang. Ngayon nga, punta ano sabat mo?
1: Nang injection, Papa J.
0: Injection! May lang tawon, dabi pang. Basta basisaktob lang sabat mo pang. Mamalairan, hindi ko ni karoon sa klibo. Kinyintos, karoon sa imo. Bebe, matian mo ha? Tapos mga ikaw mambal kung sakto kung sala. Aba na miyaw na lang pang shout out ah. Ay wala. Last caller mo baton ko last caller ba si ikaw pa ang makadaog subong. Tawag na. Sa mga ari din subong sa syudad sa Sagay, kadto ka mo ito, bisita ka mo ito sa my PUBG Wings and Things. Tilawin yung mga K5 ilalutong bahay ng mga pagkaon. Aras na namtang sa may tubangan sang Lubwes Value Store sa Sagay. Sa my PUBG Wings and Things. Islanda kay Ma'am Jella or Jaya. Sige, 1,000 pesos sa aton premyo sa mga nagalantaw sa akon niya page sa Papa J897 Vlog. Dapat naka-follow ka ha, naka-follow! Tag syempre, naka-share man sa aton niya live. Highlander sa kay Candice Diwat ha, Candice Vlog. Iyan ni sponsor ang 200 pesos mga K5.

0: actually na daugan tani sa iya mo gina sa iya man niya pahampang. Doon nga, ganyan ko lang 800 pala may mo nga 1,000. Hi to Sir Yupercy Gaile dira sa may Tarragon Coffee and Bar. Hapit na mo da sa may Tarragon mga kakay-five. Tilawin nyo ang ilang manamit. Kaayo kag overload nga lumi. Promise, namit-namit. Digit ka mo magmahay dahil adang pamilya nyo. Ang inyong nga mga uyab, ang inyong nga mga bana, asawa, kabit, kalukadida, ano pa? Dalaan nyo da sa may Tarragon Coffee and Bar, alright? Hindi na ako mag-button caller. Hindi na ako mag-button caller. Kaya wala na ako siyang oras. Isang malalika oras programa, damo. Ano po ba yung phone number? Ang phone number natin 0906-206-4048. Ma'am Gina Purano, good afternoon. Lambuso DJ April. Oy, ang ako na papang, pang, may nga po na si mo. Daka pa na, huwag ka na sa barko, pang. Alam ko sa galing ko, no? Shout out from Starlight Ferries, Batangas. Habi ko bang na, huwag ka pang kinunog baton ka man bookings club, eh, gani? Yan, kamay na lang pang ma-open naman din nga. Ito din nga, resto bar sa Sagayo ah. Maka tukar-tukar naman da di ah. Di rin naman da ma-party-party ah. Ay, manag-open na gali ang ano ah. Ang night out resto bar mga K5. May kitikilit anay da dito. May nga, bulan da sa akong mga parinti. Ang mga gwapo, kagwapa ah. Belang tawon, dabe ba sa may nakadaog de? Okra, ngipoy, naglo, kandila, ngipon, hubag, linta. Grabe naman yan imong sabat paro, oy. Naabot naman ka sa mga baho, kaayo. Toothpaste, glue, papang. Ako, oy, si ako si Rin Vlog. Hi, mamang. Ang pinakagwapa na ako niya, friendship. Si ako si Rin Vlog. Babang may ngapon, gwapo lagi ka gyapon. Ah, sa pamandi ay. Gibahak mga bangay. Hello, it's why naka oras mga K5. Kung gusto ka mo magpasabaw, higop ka mo sa sabaw mga K5. Kadungan mo to sa may Meat Master. Tilawin nyo pagbakalido kay sobra kabarato. Tinlo-tinlo pa kay naka-aircon, hindi kontaminado sa kontaminado sa bakterya. Yara nam tanga sa may ground floor sang Joy Theater Building. Just look for Sir Dindin Sing. Wala Sir Dindin, aramanda yung mga bata-bata. Okay, naka-oras mga K5, time for me to say goodbye. Kilitanay naman kita next or buwas. Ara, buwas. Kilitanay naman ta buwas. Dari mag-iapon, same time, same station, same frequency, same DJ. And behalf sa amon ng pinalanggaon, yung station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cobia. Ako ang Rico Danan, sila ni K5 Ariel, K5 Amphil, K5 Kuya Jaco, K5 Matt, K5 Daddy Jooms, K5 Bomba, K5 Roella, K5 Denmark, K5 Joel. Siyempre natin yung mga OGT from TUP Visayas. And sa amon man niya, Chief Executive Officer, Dr. Ramil Itangoy. Ini naman si Papa J, yung DJ nga yummy! Tilawi, para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. This is K5 News FM, championing the lives of Filipino. Bye-bye and God bless everyone. Enjoy the rest of your Tuesday. Amping nga di malumping.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati, panayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumbon sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid magkuhan sang leksyon ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sin-ogin ang gusto mo?

0: Si no, quina història moderà s'ha per Tahadron?
1: Sir, quan? Si Miss Kaylin.
0: Pasod na siya dere. Ipatawag ko ila siya.
1: Okay, sir. Miss Kaylin, magsunod ka.
2: Okay.
3: Ron, bayahin na lang kami dere.
1: Okay, sir.
3: Sulod kag ilak ang pertahan sa opisina ko, Miss Kaylin.
2: Excuse me.
3: Have a seat.
2: Thank you, sir.
3: May nabatian ka sa gwasang pertahan while nagahulat sa akon?
2: Ha? Kon...
3: May nabatian ka? Tell me. Kag kun may ara, ano ang nabatian mo? Sabat, Miss Kaylin! Sabat!
2: Wala, sir. Wala agi, sir. Wala ako sa may nabatian, sir.
3: Kaylin, kay balo ako nga nagabinutig ka. Ano ang nabatian mo? Kasimple man lang sang pamangkot ko sa imo. Ano ang nabatian mo?
2: Oo na lang, sir. May nabatian ko, sir. Nagaugayong.
3: Ako ato. Ari ang arrangement tao. You will resign sa obra mo bilang EA o kon executive assistant. Kagkiputon mo ang sungad mo. Bayaran ko ikaw. Bilang gusto mo? Nga bayad ko sa imo? Name your price.
2: Sir, makasalig ka nga hindi ako magpalapos ang istorya. Saan ka biskan sino, sir? Inilang ako bagay fire, please. Kinahanglan ko gitang obra nga ini, sir, kay may duwa pa ako ka mga manghod kag ginapaskwela sa college.
3: Ginahimo ko ini for your own safety, Kaylin. Kay nagasuspetso na ang wife ko nga ikaw ang side chick ko. Kagbasi, kung ano ang himuon niya sa imo.
2: Pero hindi man nila matuod, sir, ah. Kabisag panilagan pa niya ako, wala ka siya sa makita ka prueba about sa aton na duha, sir.
3: Kaylin, kilala ko si Perina. Pero kung magpakatiga kagid, hindi mo gid ako pagbasulon, ha? Kung may himuon nga balain sa imo ang asawa ko, hindi kid. Kaginapandaman ko na ikaw. Okay?
2: Sir Dan?
3: Okay!

0: Oh, ba? Be, sino'y nang nagapamusi naman? Uy, daw hindi man na service vehicle sa opisina. Ba? Uy, hala! Si Madam Perry naman ni nao. Ay, hingagaw ko bla, abrihan ko blang gate bla, up, pasudlon ko siya. Up, na. Ay, ba? Makabukat sang gate. Ay, bukos sa kadugay yun. Subong naman siya nakabisita diri sa opisina ba? Yep. Ma'am! Ay, ma'am, good morning. Morning, ma'am.
1: Guard, ara si sir mo, ha?
0: Ay, oo, ma'am. Tawagan ko siya, ma'am.
1: Ay, no, no. No, guard. Hindi siya pagtawag eh. Masaka na lang ako dito sa opisina, ha?
0: Ate, oo, ma'am. Hala. Hala. Sadyagid. Patay gini. May batiyon gini karon, bro. May batiyon gini. Sadyagid gini karon.

0: magwa ka na diri sa office ko. Kagbuas, pasa ka sang resignation letter mo. For formality na lang ina. Kagbuas man dayon, pwede mo na makuha ang exit pay mo.
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Tapos na ka mo sinapat sa boss mo, ha?
1: Ma'am Penina, ikaw? Sir? Sir, say ma'am, sorry, sir.
0: Penina, gaging tampa mo si Kailin.
2: Mamangkot ka pa. Anong ginapabukot niyo nga duwa dire sa opisina mo, ha? Kita mo, nadakpan ko gid ka mo. Husto gid man ang istorya nga nakalabot sa akon. Nga kirida mo ang executive assistant mo.
0: Mahimo bala. Hindi ka mag-iskandalo dire. Istoryahan ta inis ang batawhay. Hindi ka magpahuya-huya dire sa opisina, ho? Ah, Kailin. Guwa na dire.
2: Hindi siya pagpagwadre. Dire kita sa sulod sa opisina mo. Hoy, dira ka lang ha. Matapusay kita nga tatlo. Bullshit ka, Dan! Bullshit ka!

0: Reklamo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
4: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.

0: pabayaan ni Sir, ah. Himali mo. Base sa natabo nga ini, base gaan siya ni Sir sang milyones.
1: Ay, wow! O tipal doon si Kailin eh, no?
2: Ala? Base may ara pagidire ginatago nga sikretong boss nyo kag may balaan ko. Madala, hid kamutan ng sakon.
1: Ay,
2: din si Ron.
0: Kwan, ma'am.
1: Ay,
0: ma'am. Ato siya, oh.
1: Ay.
0: Ma'am, morning. Good morning.
3: Yes. Madam.
2: Opdi ko. May laktan kita.
3: Kwan, madam. Malisin siya ko anay kay Sir Dan. Kay base kung pangitao niya ako.
2: Akong bahala, ah. Ato pa siya sa kirida niya. Nag-mating. Sunod sa akon sa parking area, Ron, ha?
0: Ron, sundan na to si madam. Nasiga na.
3: Ay, ambot sila. Kagarot. Masunod lang ko gani sa iya. Sir, kung pagitaon ako ni Sir Dan, bala lang ang nag-upod ako kay madam, ha? Please lang. Sige, kamuna ako.
1: Ay, hala. Uy, hala. Nga si Ron ginang ginupod ni madam, ha? Hindi ba na, sir? Meaning, close sila, ino?
0: Feeling ko close sila.
1: Ay!
0: Ay, akon bala, Sir Jel.
1: O ano?
0: Kung si Sir Ron ang nagapanugit sa wife ni Sir. Di ba?
1: Ay! Hala! Ay, oo, no? Hala! Basi kung siya, eh? Ay, hala! Ay, ambot, ah! Chismosom na klase ng lalaki, yaman! Ay!

0: Madam, wala na ako sang masugid sa imo. Kag please, hindi ako pagdalahiga sa hagamon ninyo ni Sir Dan. Kung gusto mo siya dapon, pagitay isang pagi. You have all the resources. Hindi na ako magatong pa sa gamon ninyo. Madam, ultimo na ako ng empleyado ni Sir. Kag nagapangabuhi man ako sa gusto. Hindi ako gusto nga mapikto ng trabaho ko. Sorry gid, madam.
1: Okay. Well, salamat gid, Ron. At least nadakpan ko sila sang sekretarya niya. Tawagan ko dahil ang HR head niyo. Kag gusto ko subong dayon, pahalinon siya sa trabaho niya. Ay, grata ng kailin nga to.

0: pati kasahambal ko? I want you out of the house! Dito ko sa executive assistant mo!
1: Nga ba lang nga hindi kagin magpati sa hakon? Hindi ko kirida si Kailin!
0: Hindi mo na ako mapapati sa kabutigan mo, Danilo! Hindi na! Kagapoy na ako! Kagisa pa, i-withdraw kong shares of stocks ko. Tanawunta kung hindi mag-shutdown ang company.
1: Buang ka! Aton, ina!
0: No! Thank you. Bahala ka sa kabuhi mo, nakabati ka?
1: Oh.
0: Bahala ka sa kabuhi mo!

0: Mitch! Brianna! Mabulagay na kami daddy ninyo.
1: Mitch! Brianna! Nagbuang na ang iloy ninyo. Para sa babae, gubun niya na ang pamilya ta?
2: Dad.
1: Nga! Ako lang bala ang nakaisanon nga bana nga na-involve sa extramarital affair? Girls, please. Buligin ninyo ako nga mauluuluhan si mami ninyo.
0: Daddy, sa tuod lang, kakapoy naman sige pamati sa inyo ni mami nga nag-aaway per me.
2: Yes, Daddy.
1: Ano? Ang buot ninyo silingon. Sugot kamo nga magbulagay kami ni mami ninyo? Sugot lang bala kamo?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga service, bisyo, magkanto na sa Clinica de Alternativa Medicina and...
15: Sa kaginan, ngayon yung bakuhan sang pagtulunan, yung ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat, kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
0: K5 News FM. K5

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagsalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batsagan na nag-condition
9: ang lawas ko. News FM, your official news and music station.
10: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
11: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentay.
12: Sang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
13: K5 News FM.
14: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the wives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: El Castigador.
17: El Castigador.
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador.
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador.
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
17: El Castigador.
16: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 4 kita karon sa bulan naman, sa nga Agosto, sininga tuig 2026. Magkapangalaga naman ng palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas sa 4:30 sininga hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kakipive, sa ato sige palatuntunan. Palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga ginpangbayaan. Welcome na mga suki na itong matag palamali sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental na nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa maisur nga bayan sang Negros na kapangot naman ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Smart FM sa Bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng estasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Kumusta ang bulan sa Tigkirui? Ginabdan ako karon sa ako si kamahangkilan ng mas paring part sa technical side. Opo siya kay K5 Raymual the Master Pugi Alcantara. Kasi si K5 Adrian Gantalao, ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho. Ako naman si Kubos Galagad, si K5
1: Palma, Palma. El Castigador, El Castigador.
0: Kumusta nga aton sing mga tagpalabali sa may bilog naman nga siyudad sa Bacolod? Kag sa may banwa sa Morsya sa Maydana Island Cafe na nagaungot na sa pagpangalagad sa kay Kapitan Gravino dira mismo sa may barangay Santa Cruz, Morsya. Oy, happy happy birthday sa mga nagahiwat karon sing sing kadlawan. Ang belated happy birthday sa naghiwat ni sing sing kadlawan sa tungtaliktan nga mga inadlaw. Nag-advance happy birthday sa mga hiwat para buwas, tiway kita da espagiti. Eh? Mayong hapon na sa aton singa mga suki, live kita ang mabatian na pinagin naman sa pag-follow, like, and share sa aman singa official Facebook pages sa K5 News FM na Negros Occidental o kon K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Mabatian man kita kamalantaw via YouTube live at K5 News FM Bacolod kag sa aman singa TikTok account at K5 News FM Bacolod. Mabalian man kita via audio streaming at K5 News FM Philippines nga application. Pwede nyo gid ma-download sa inyong mga cellphone sa Android man o kon sa iPhone. I-search lang mga ka-K5 sa Google Play Store o kon sa App Store, K5 News FM Philippines. Wherein pwede ka magpamati sa mga nagkalilaing radio station sa K5 News FM Philippines. Check out na basic ka-K5 Shine Lacson. Himalaon ta, mga dalag ko, umabalita, gika naman sa ato singa News Center Connection. Kabalag ka, amuning kwan, amuning bulan. May kanta, sa una mo. Bulan sang tig kiliwi, kiliwi, kiriwi. Ilabi na gid kun Agosto. Ini nga binulan ang toman nga pamigado. Nga mo, amog isang nagrokanta. Mayo lang ang manggaranon kay masulhay ang pagiyo. Ayo, dumaw naman nga kanta sa umabla mga kakipay. Check up si kakipay Shine Lacson. Saya siling balita, subong ka. Lang taon tubig, kaway ko ka-update mo. Nagsaka ginang presyo sang gatong subong ko nagbuwin. Dabatsyag ko daw dako-dako ginang buwin si Sinta Sintimos. Check out aran si Kakipab Shine. Kakipab Shine!
2: Saron?
0: Oo. Mamangkot ko.
2: Ano ka na?
0: Ari na ko, mamangkot ko. Kaway ko update sa gatong. Nagsaka o ko nag-nubo?
2: Doon nagbuhin man to.
0: Ay tuod, pila?
2: Galing si gamay-gamay lang.
0: Pila ko nung ginbuhin?
2: Dawala ulos.
0: Tiyo daw ay galaing gid buot mo ha. O nga, ano gid ka dakko? Ano gid ka gamay ginbuhin biyaw?
2: Gamay lang to do. Amo to ganing silingila do sa intimos mo lang to.
0: Ay na ano, nagpas na, nag
2: Why, nako nagpulo pa man ko to sa ginapagasapan ko.
0: Nagroll back ba sila? Ngon sa bagay, cent, oh, 1 cent ko no, still roll back mo? Garol back na yung mga matata sa kalitumaw taga, tiliyog-tiyog sang, ayo, grabe, gid yung mga oil companies kagi 5 shine, no? But anyway, anong subong ng mga dalagko, mabalita nga ginaaman mo para sa amon?
2: Nadakpan ako na sa senator ba to?
0: Ha?
2: Joke lang.
0: Na, oh, joke lang. Oh,
2: joke lang.
0: Oo. Gayo man si Kuya po, Police Major Elmer Bonilla niya. Niya ha?
2: Joke lang. Ikaw na nga mali pa yun, subong si Rod. Hindi kay Kaina, kundiga monitor kami, in-check naman ang mga natabo sa impeachment trial.
0: Uh-huh.
2: Day 11, nakita gali. Ah, day 12 na gali.
0: 12 na, oh.
2: Day 12 na. Oo, tapos ang schedule nila di aga na asa sa hapon ang ilang atrayan. Kaya isang nagligad itong mga...
0: Uy!
2: Nagtakpan na si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Uh-huh.
2: Tapos ginpamangkot man of course sa mga kaliado ni Senator Bato. Sila ni Senator Amy Marcos. Sila ni Senator Robin Padilla. Siling sanduha. Diba wala pa man kami impormasyon na nadakpan si Senator Bato? Ati, siling namo ni Dominic. Isa ni Senator T. Kwan ng I. Medyo ulo aligmat lang kita.
0: Tip malay mo ba si delayed information na?
3: Alright!
0: Oo?
2: Mabalaan mo lang karoon.
0: Tika balo ka naman. Ako bi nagligad ang style bisang DOJ, style bisang DILG, CIDG.
3: Alright!
0: Oo, kag ni mga Rimulya Brothers, si sagad sila bi magampang, kag siya magtago-tago mo. Gita mo na tago nila ganing warrant of arrest ni former President Duterte. Ngambal wala, ginpadungka lang to sa airport tapos ginserbihan. Ha?
2: Tago-tago nila magwa managyapon.
0: Ate siguro ba si in the right time gurong ipagwaon na?
2: Ate oo, ti alas 4:41 pa man lang, hulat-hulat ton tani aspa alas 12 karon maguntas ang obra di sa New Center.
0: Mm-hmm.
2: Kay ipos, taginay ako na dakupan na sa Senator Bato de la Rosa. Kaya amo nang bulubantayan sa ato ng mga tagpalamati sa mga followers ng K5. Ay di may nagagwa na muli nga mga reports mo.
0: Oh.
2: But we need confirmation of course.
0: Tigidugin kwan pa lang ito gani kahapon, nabasahan ko kag G5 Shine nga ti si Attorney Melvin Matibag la sa NBI, kundi gin pasabi na to ang asawa ni Senator De La Rosa nga ti sa pina nga ti nga ni pagtudlo biyang imo nga bana kunding panago. Diba?
2: Ano man ta nang labot sa asawa karamon?
0: Amo na gani.
2: Bisan may knowledge pa na siguro, I don't know kung pwede bala na sa ilalong sang layi na sa sampina mo ang asawa.
0: Ay, bisan si Jervil Luistro, gani madumduman mo si Jervil Luistro, ba na niya? Madumduman mo to? Nga gintagway, amang gani, gipabalo ganito, kalingeti, iba na ako na yaw, gipabalong. Ayo.
2: Pwede naman nagyapon yan ba, sa mimali, kumanay.
0: Correct, oo.
2: Diin ang bana mo at
0: sa brief yan. Oh, oh. Mambal ka nga kun sa kwan pa sa nguna. Am I my brother's keeper? Yan! Nga ako pa mangkuton mo kung hindi yung tao to. Nga ako yung gabantay siya. Ano ko, gwardya?
2: Kung pangitaon ka ni Janet dyan, konti masiling ko nga, ako
0: ba lang
2: malugtago?
0: Wow!
2: Imo na yabana?
0: Oo, oh, man, oo. Oh. Oh, ay, kuya, daan ka pa nag-go, kagibabshine ka, lantad, kuya mo.
2: May mga bana, di ba, nagapanago. May ara man niya nagapanago. Gapabaluman ko din sa gapanago. Pero may ara, di ba?
0: Dali lang, na ibala, nga na tayo sa mga bana-bana. Naman, ah. Ya, kurisong si SM Marv na si Molly nga, hindi nandabla pag-istorya. Hey, ibala mga bana-bana. Hindi ito na sa impeachment. Di sa buong kagipan siya.
2: Buhay
0: pa madakpan.
2: Wala pa madakpan, ha, si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Pero kagipan siya, yung kahapon, nanamian ko sa mga pangalan nga gina nga nagpilirma tubla sa confidential fund na gayuhom ko basa-basa mo may Piatos, may Nova. Pero wala pa to kalbi, no? Paborito ko sa mong kalbi, kaglaze mo. Why pa to, no? Mga old pa lang nga mga chicherias ang ato dito.
3: Oho, oho, oho.
2: Niya pariyo gidya mo
0: pagidya giliwat
2: ang spelling yan sakto gidya mo ayo ang spelling to gidya do double T or
0: P-I-A-T-T-O-S
2: amo ginangalan niya sang chicheria ang ginakaon mo
0: wala kay kalbi gani kuya nami ando sang kalbi oo
2: si Ron ariyo halin pa kahapon, doon na dumduman ko sa baby. Before diya nagtrabaho sa radyo, nagtrabaho kita sa isa ka non-government organization.
0: Okay.
2: Sa una, kung mag-request ikaw, kung mag-cash advance ka bala, halimbawa may kantuan ka nga lugar, may ipiti ka sa bus, ipiti mo sa pagbiyahe, mag-cash advance ka. Pagpauli mo si Rod, siyempre, i-liquidate mo gina. Tapos ang liquidation, dapat on time. Pagkabalik mo sa opisina, i-liquidate mo gina, pila ang gintipin mo sa bus, pila ang gintipin mo sa taxi, pila ang gintipin mo sa amune, pila ang ginkaon mo, pila tanan liquidate, hasta nga ma-justify mo na ang gin-cash advance mo, di rin nagkadto. And may ara ka dapat sang masiling naton abi nga resibo na ihatag kundi ka nagkaon may perma pa sang nagginbakwan mo nga karinderya doon mo nabla si Rod pati ang ticket mo si Rod sang unang pati ticket ko sang unang sa basa inatago ko na iya si Rod kay ilakit na dito sa liquidation so you cannot cheat doon mo nabla si Rod pamatuod nga mo giniyan din gasto ko tanan kag amo ning ginkadtuan sang din cash advance ko sa opisina dapat honest to goodness nga diri nagkadto oh pating kaon gani at sense sa karinderya kun nagbakal ka soft drinks ara man da dapat ara da tanan no? So halin pa kahapon in article 1 sa articles of impeachment amo ni ang ginaakusahan abino ang vice president ng Pilipinas na hindi insakto ang iya nga paggamit sang confidential funds. Now today no sa day 12 sang impeachment trial sa gihapon ang ginpresentar bilang witness sang prosecution amo ni si Commission on Audit o Concoa Auditor Roderick Quamil. He's also a lawyer. Abogado, manigali siya si Rod. Ang nagtrabaho sa COA halinsang tuig 2014 as far as I can remember. Doon mo itong na ibaluan natin kahapon. Now, ang siling hapon, siling niya ang office of the vice president wala nagsumiter ang dokumento bilang ebidensya kundi hindi gamit ang confidential funds. So, muna bala si Rods na sila niya dapat abi ang ginkuha mo or ging cash advance mo, dapat may mga resibo, dapat may ara gidera pamatuod nga nagkadto sa amo sini nga mga recipients ang kwarta nga halin sa confidential funds. Ang siling ni Roderick Quamil, siling niya wala sila nag-submit sang dokumento bilang ebidensya tangot sa ila ginpatigayon nga mga payments sa mga recipients sang 125 million pesos na confidential funds na dapat diin nagkadto ginbakal sang medisina, ginbakal sang gingamit sa pagkaon kay amo na ang ginpalayag no sang office of the vice president na nagkadto siya o ginamit siya sa pag-purchase sang medisina o sa pag bakal sang pagkaon para sa mga kung sino to abing nakabenepisyo, but since supposedly may ara sang

0: Hindi nga ginhatag sa iya. O, isa ging gamitan niya ang DepEd, Department of Education. Mm-hmm. Oh.
1: But DepEd dali, may confidential funds man. And every 3 months do naga cash advance or nagakuha sila ng 37.5 billion.
0: Oh, okay, so, hindi man lang DepEd kay Gipev Shine ang may mga confidential funds. 'Di ba? Mm-hmm. Natingala ko ganing mga confidential funds sa mga authorities na ton, mga mini uniform gamay pa eh. Kakatingala ko na kay nagligad na lantaw ko, no? Na dagko pa yung confidential funds ang iban, sang sa police, army, basta mga mini uniform na ton kay Gibajay nga kung sa bagay, ilan niya trabaho? Oh, ti ano ba iya pa trabaho bisang DepEd kung may confidential fund for what? Oh, piti cash kon kung ang pag-i-chindi, kus na yung kaki-vibe siya, sa gamay ko yung pagpanginuino, ang confidential funds para sila, para sa ako niya, piti cash eh. Nga, I can gasto what anytime I want.
2: Oho, oho, oho.
1: Pwede, piti cash, kwamon ko sa kung kinahanglan ko, pero kinahanglan
0: ko. Balikan ko? Ate, kaya why naman gina, ti, tungod kay tradisyon na for how many years, for how many long years na, why na gina-liquidate? Ah, gakatunaw na lang, ti, kwani, gaya-gaya system.
1: So, ang siling ni attorney, Nicoa Auditor, Roderick Wamil, siling niya galing, kasi sa DepEd, yeah, we have a joint circular. Na kinahanglan i-liquidate mo gidya kung magkuha ka sang confidential funds. Kinahanglan i-report mo gidya ang confidential funds. So, ang ginhambal niya dari because there was no liquidation, daw mo na ako napamisyon di, there was no reports kundi nagkadong confidential funds from Department of Education. So, siling niya, si Vice President Sara Duterte makabig na accountable officer. Because she is the Secretary of Department of Education or DepEd. Kaya hindi insakto ang paggamit ng confidential funds sa Department of Education. Report, we can tell you, Senator, si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Mahaba-habang istorya pa na. Oh, damo-damo pa ng mga presentasyon nga ti mayo maning ti ma-uncovered mga kaki-five ang mga ginatago da. May baluan kung sino ang nagahimo-himo istorya, may baluan kung matuod gin man bala or hindi. At least mabinag-binag sang tao right before the 2028 presidential election. Oh, mabuhi ko na commercial bla mga kaki-five. Kaya pagbalik ko, kuwaon ta naning pipila ka mga balita lokal nga ginplastar sa ato sing mahangkilan ng mga field reporters. May namo kalay sang klinika DTX coffee mix ining kape nga may kape ka na may pang detox ka pa. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante ng mga pahanumdom.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.
4: Istoryahan ta karon ano bla ining cystitis. Kaupod na sila ka diskusyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang madamo nga problema ang pwede maangkon sa urinary system sang babae kag sang lalaki. Istoryan ta karon ano bala ining cystitis kag paano ini malikawan paagi sa pag-inom sang DTX 500 kag maitisi sa kada adlaw.
5: Ang cystitis or GP ang isa ka sa isang bladder inflammation dun sa diin. Ang imo pantog or ining gitawag nila bala nga pulunduhan sang ihi ang inflame or nagahubag bangod sang madamo nga mga kondisyon kaangay sang infection, irritation, bladder stones, chemical exposures halin sa pag-inom sa mga synthetic drugs, no? Toxins kag radiation exposure. Mm-hmm. Initanan Sir JP ang nagakos ang build up sang free radicals resulting to oxidative stress. Gatiyog lang ang kuan mo. Ang problema. Ang oxidative stress isa sa mga cause sa mga gitawag pagkubag.

0: Ang inflammation o pagubag nagatuga man sa oxidative stress.
1: Libot-libot na toon.
0: Vice versa. Ma-break lamang ina nga cycle kun ina, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, no? Palakaon ka utan. Kukag, siyempre, kung nag-DTX 500 ka, kag mighty C or pure C, kada adlaw.
1: Correct, Dr. Ramil. Ang UTI or urinary tract infection, isa man sa mga nagapahubag sang pantog, especially sa mga babae.
0: Prone yun na sila.
1: Usually, ini ang hindi gidman serious concern. Bangod ang mild cases, ang nag-aayo lamang within few days. Depende na siyempre sa kakusog sa imo immune system.
0: Kag depende na Sir JP sa inflammatory condition.
1: Gusto.
0: Ang mga palakaon tam is added sugars, tinapay, pasta, mga noodles. Grabe ka damo magkaon rice, nag-promote ina sa ang gitawag inflammation or pagubag. Gani dugay mag-ayo. Pero kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C, bakod na ang imo immune system bangod sa Mighty C, may anti-inflammatory ka pa upod ang DTX 500.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
1: Pila ka mga sintomas ang cystitis among masunod. Hindi mapunggan nga kaihion, may burning sensation nga mabatyagan kung nagapangihi, ginagmay ang kadamuon sang ihi, may dugo nga upod ang ihi, maisog ang baho sang ihi, pangsot, no? May mabatyagan nga discomfort sa pelvic area, may low-grade fever, pagbatyag kasi ni, gilayon nga magkadto sa amon clinic. Libre lang ang konsultasyon sa amon, ha?
0: Correct. Kung makadto sila sa clinic. Pero inom gidamo tubig.
1: Oo.
0: Upod sa pag-inom sa damo tubig, inom ka Mighty C kag DTX 500. May mga studies, Sir JP, angot sa role sang oxidative stress sa pathogenesis sang urinary dysfunction, especially cystitis. In the same study, ilan ibaluan nga ang makusog na supplementation sang antioxidant ang makabulig sang dako sa prevention sang bladder inflammation. Imagine lang, inom lang tubig damo, di kaya basta-basta ma-inflame.
1: Kaya gagaw, ipangihi mo.
0: Amo na siya ang gakatabo. So simple lang man ang equation. Agud wala ka oxidative stress, dapat mas taas mo ang imo antioxidant sang sa free radicals. No oxidative stress means wala sang paghubag. Tiyan mo na ka importante nga ang mainom gigadlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
1: Kag hindi lamang doc cystitis, ha, ang ila nga ma-prevent kung ginom sa adlaw-adlaw sang Mighty C kag Pure C and DTX 500, kadamo pa sang balatian nga pwede malikawan kung nag-take ka mo sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: Susto na, Sir JP, sa imo lang urinary system kadamo na sang organ nga maprotektahan batok sa oxidative stress, ang imo kidneys pa lang, which very sensitive ang mga cells sang filter sini batok sa gitawag inflammation, ang imo ureters, ang duha ka tube nga naga-drain sang urine halin sa kidneys, pakadto sa bladder. Ang urethra nga nagapagwa sang ihalin sa imo bladder, pagwa sa kinataw sang babae or lalaki. So ibagid kung ano, palainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: My family history ba na kamo usong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado,
3: epektibo,
2: aramis
3: mo. DTX 500
4: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3 Bio.
7: Problema sa pangkaso,
6: hilana,
7: sipon, kagubo,
6: tugasong virus, kagbikrobyo.
7: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
7: puno sang lauric acid
6: na ginahimo
7: monolaurine sang atong lawas
6: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
7: Mag D3 Bio.
6: Adlaw-adlaw.
7: D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may business
9: Vicio.
10: Ang Vicio.
9: Yung mild D3.
10: Matatak sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Matatak sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
9: Mighty C ang alkaline ng Vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C!
10: Mababaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Iatuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4Biotics!
3: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
3: Di nakabaluman usik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasi!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasagamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod. Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 car. DTX 500.
5: Number 101.5. K5 News.
6: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Babakot ka na kapaptik sa aton sininga immune system. Ang D3 by with virgin coconut oil, nami man ang vitamin D3. Pero mas nami pagid, kung may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. So, diri ka na sa klinika D3 by with virgin coconut oil. Alas 5:12, check na nabi ang balita. Gika naman sa aton sing mahangkilan ng mga field reporters. Unahon tayo ay Kaki 5. Si Kaki 5 Obre Suspenye. Kaya may ara mga Kaki-5 nga masiling naton daw. Uy, grabe maning balita ni Kaki-5 Joseph Karon Dugudugay. I-plus tartay. May nalumos dito sa may Banuas ng Kawayan. So may follow-up report si Kaki-5 Obre. Kaki-5 Obre, aran siya. Kaki-5 Obre, please standby.
7: K5 News FM Live Report.
6: Kaki-5 Obre, i-balita mo.
8: Kaki-5 Rods, mayong hapon kagsatara natin nga tagpalamati, ginpahayag ni Police Lieutenant Reggie Pigar, Deputy Chief of Police ng Kawayan Municipal Police Station, nga wala sang foul play ang pagkalumos patay sang isa ka lalaki sa Purok 2, Barangay Gilungan, Kawayan, tinalikdan ng Agosto 1. Positibo man ini nga ginkilala sang iya pamilya, specifically sang iya amay kay K5 Rods, pinaagi sa pagkadto sa talatapan sang Kawayan Municipal Police Station last 4 sang hapon sang Agosto 2. So, ang August 1 siya nakit-an ka K5 Broad, and then August 2 siya gin-claim sa iyan ni Amay. So, ginkilala ang biktima nga mo si Ivan Hatiko, 19 anyos ni sa K5 Broad, kag-residente ni siya sa Puruksay, Barangay Kamindangan, Kawayan. So, layo kaayo ang Barangay Kamindangan sa Gilungan kay K5 Broad. Approximately mga 30 kilometers away sa K5 Broad. So, nakit-an ini siya sang isa ka manugpang isda nga si Danny Olpenda, sa Santa Anios, sang naglabay ini siya sa suba sa K5 Roads kay Mang Hudhud ini siya sa baybay. Apang nakita niya sa pangpang nga may nagakulob nga lawas ang tao, ginsingitan niya pagani ni sa K5 Roads, gintawag niya kay base kuno nagapang ano lang may
6: gataligo.
8: Kung nagapang ano tong term niya nga dugapang wa isda something.
6: Uh-huh.
8: And then gimpalakta niya ka K5 Roads kag nakita niya nga tao kag gapatay ini ka K5 Roads. So wala na siya nagdayon pang hudhud sa baybay kag nagbalik siya sa Takas ginpabalo ang mga barangay officials nahanungod siya bangkay nga nakitaan ka K5 Roads. So amo to pagkabuwas ginpanawagan ni siya dayon kay K5 Roads ang nakitaan because hindi siya kilala sa ina nga barangay or sa barangay Gilungan kay K5 Roads. And then ginpanawagan ni siya sa mga pumuluyo dito kung sino nakakilala. Amo nga pagkabuwas nagkadto ang iya sini nga amay sa police station kag gin-claim ang iya sini nga bata kay K5 Roads. At sunok naman sa amay ang iya nga bata kay K5 Roads isa ka person with the disability pangod mayara inisang kondisyon sa iya sini nga mental health kag may epilepsy man ini ka K5 Roads.
6: So basi ginabot bala kay K5 Ubreao sang basi or nakadalinas or nanuman
8: posible ka K5 Roads kay sunok pagin sa iyang amay tatlo ini ka adlaw naghalin sa ilang puluyan kumbaga naglayaw ini siya ka K5 Roads antes pa siya nasapuan. So if August 1 siya nasapuan ka K5 Roads, that's 3 days prior, bas mga July 29 siya siguro naghalin sa ilang balay. And then sunok sa nakakita sa iya do hindi pagit man wala siya state of decomposition ng iya sini nga lawas kay K5 Roads.
6: Okay.
8: May dugo pa gani nga nagagwa sa iya nga lawas, and then hindi pagit man natiga mo lang na kay K5 Roads, bloated lang iya sini nga lawas. And then sunok naman sa medical legal sining bangkay, wala man sang lastra sa iya sini nga lawas, amulan to kay K5 Roads ang iya sini nga bibig do distorted bala kay K5 Roads.
6: Uh-huh.
8: Posible sa mga kagat or kaon sang mga isda sa mga K5 Roads. So amo na ka K5 Roads, wala sang foul play. Hinsiling na aton kapulisan nga wala sang foul play nga natapo sa pagkalumos patay sang isa ka lalaki nga may diferensya sa pamintaron diriya sa syudad ay sa Banwa sang Kawayan sa K5 Roads.
6: Ahay, sige, ti kondolensa pa pamilya. Amo diganing kung gisa ko may mga balatian na bla, bulubantayan gid ulo aligmaton. And mamonitor sa pamilya just in case kon pila ka oras nang away ka puli pangitaon din ginasabuyan sang o din ang permiya na ginatambayan. And dapat gid may upod kay K5 Ubre mo. Ti galing kay ang aksidente basi or nakadanlog or nano man or basi naligo man nga amo gina ang natabo kay K5 Ubre. Salamat gid simo sing balita.
8: Thank you so much ka K5 Broads. Report ni Kandri sa Kaban Kalan City inis ka K5 Armories of Spania para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: K5 News FM Live Report.
6: Kondolens sa pamilya ha. Aksidente kung kisa. Kabalo ko naman kung may tawag na sa tinaga naton nga in layman's term is the kuyap. Basi ginabot siya or nakabunggo na lipungan na lumos kag among gintunaan singa-singa kamatayon. This time check naton si K5 Red Salgado kina may ara ng pag-arigluhanay sa sining driver sang TNVS nagpromisa nga hindi na magliwat sa ginhimo nga malain nga malain sa pasahero. Ti ginadmitar naman nga may video kasaypanan giman siya. Kung gisabi, basi kon that would be form of communication, open conversation man sa pasahero. Kung gisabalaga ka exceed na kita sa aton nga limitasyon. Ti ulalig maton tamang gisa kay iban nga tao hindi pwede mayamuhat. Check ta si Kaki 5 Red Salgado sa line number 1.
9: K5 News FM Live Report.
6: Kaki 5 Red, ibalita mo.
10: Yes, trans by gapon sa atin sila mga tagpalabating sa programa ng El Testigador. Ito nag-viral kagapon sa atin iyang Facebook post. Iring pagreklamo sa isa kapasero sa isa ka driver iya sa TNVS o ginatumag natin ng Transport Network Vehicle Service kay Patricio at sa Bacolod ang nagatumakay na kanyang ina sa aga sa palatapag mismo sa TNVS si Kevin Rhodes. Kaya matingin na reklamo na rin sa babae, kaya matingin na siya naglaom eh. Ang pagsalig niya, no, ka-okay na mula Kevin Rhodes, ngati inabalang masaligan man. Ginulat ini siya na magpadulong dira niya sa may isa ka supermarket para sa Marga Masilingan. Kaya usually kung magsakay ka sa mga abos yun ng mga online booking, bala sa service Kevin Rhodes, i-drop ka lang eh. And then after siya sa pag-drop sa emote, mabook ka naman liwat, pero hindi ha, ginulat siya. Di wala man siya maglaom nga lain ang boat silingon sinisang driver si iya. Hasta sa uli, kung papauli na siya si iya, sinigapuloyan, ginhambalan siya nga naluyag si Mr. Driver kay Miss Pasahero. And then, dito, kikitibron siya, ginagusti pa magpangape sa maray mismo ni Miss Pasahero. Tinulbaan mo dito, kamating tao dito ya ang pasahero, lakad ng bata, sinigawalo kabulan ni Kikitibron. Di dito nakasulod sini pagkala sa may gate hasta bangod nagpangumpra mo din eh ining pasahero kay Kevin Rhodes. Di ang iyalang man sini nga ti matagan bala sa leksyon ining driver Kevin Rhodes. San tuan ay kapon sa may interview na ito na disibido ginagpasaka sa kaso ining pasahero kamati daw may paglapas ginsang anti-bastos law kay Kevin Rhodes ang ining unjust lexation. Pero sa ulihi sa nga nag-istoryahan ay na sila nga duha doon naghumok man ang tagipusoon ni Miss Pasahero or alias Inday kay Kevin Rhodes. Kamating edad sinisang driver, 28 anyos, samtang ining edad naman sang babae, 25 anyos, Kevin Rhodes. Sa exclusive na ito interview ining driver, Kevin Rhodes, hambal sang driver, nahimo niya nga magdinutig siya kay ma'am nga wala sa sang asawa kag wala masasang bata bangod naluoy siya kay ma'am kakitig Rods. Naluoy siya.
6: Ano ni si ma'am? Maw, ano ni kumasiling kita naluoy? Why na sang ginakaon? Why na sang palangabuyan? Kabudlayan sa iyasing trabaho? O nanuman kakipay bread?
10: Well, actually, ang luoy ni Kamanti, si Mabla nag-star nira sa balay, kag upo nag-iasin ng 8 kabulan nga bata. Pero galing Kamanti, hambal mo din ni Mama, mag-iasin niya nga bana, nagkatrabaho, iasagwa sa pusod kiti Rods eh.
6: Uy?
10: Galing kiti naluoy lang si Mr. Driver.
6: Naluoy in the sense nga, naluoy siya nga nag-aisahan nun lang si Ma'am, dumuha mo na?
10: No, mo ginakim Rods naluoy siya kanisahan nun si Ma'am. Ang tinaguran ulan para dati
6: so naluoy siya in the sense nga nagaisahanon si ma'am nga may pila ka bulan nga bata and then nagbutig siya nga way siya asawa.
10: Oo, nagbutig siya.
6: Ay grabe man nga mga diskarte ni man.
10: Nagpakayo sa pasaylok ni Pebrod.
6: So ginadmitar sang lalaki nga salagid. Anong intensyon niya kuno kay Pebrod daw? Kay diri kuya sa intensyon. Ano gid ang intensyon niya? Ano gusto niya gid si ma'am na type na type niya or nanuman?
10: Ang iya lagi ng intensyon na Kevin Rhodes, amugid lang ang kwan eh. Ining pagkaluoy kag Kevin Rhodes, ang iya sila sa unang ginambal, nag-away, nagbulagay sa kuno sa kasawa niya, wala mag-isindihan ay. Kag dito na nag-build up, ining iya sila nga diskarte nga mga pe, kag tapos ti amo na Kevin Rhodes nga gusto tani ko ta magsalod ra sa balay pro wala gid ni pahanugutan sang babae Kevin Rhodes. Pero iya sa naging klaro sa aton nga wala gid sa kuno ya maluyag kay ma'am, wala gid sa kuno maluyag Kevin Rhodes. Kag ti siguro ba sila in type niya pro pamangkot nga tinambal mo to.
6: Oo. Kay sa totoo dari, sorry ha, ako mahatag ko personal opinion. And very do hindi ko kumbinsido nga ako na mula ng rason ni sir. Why mo ko gausga siya, but as what I have said, this is my personal opinion sa rason ni sir, which is discarte gid eh. Eh, basi pa lang niya makalampuas, basi pa lang niya makapasar sa mga diskarte niya. Proti sa pamatsyaga naman sa babay, which is na ilang siya eh, kasi syempre hindi way siya nanad nga muna mo. Yan isa pa, nag-aisahanon siya, po diyo, pilaplak bulan bata niya, siya lang isa sa balay nila. And iya man lang siguro for her safety man, kasi iya man nga bata, kay Kepebrad.
10: Amugid ni Kepebrad, sir. So, ari pa mati atabay sa payag ni alias Ray, ining driver sa TNBS, gindireklamo sa iya silig pa sa erok ni Brod, sir.
11: May masitulan ay para hindi na maglabot sa babaw gid nga usgad no. Kay ako hindi ko madata na intention nga mag ano siya sir. Pero galing may ginabatsyag sa galiya sa iya nga kugalingon nga doon na trauma na sa.
12: Pero ka na hambal mo siya sa kinaliya ka na mo happy ka sila balay.
11: Ako pero sa ano na pero amo na nga no iambal ko na lang sa matuod nga no kay na, pero nagambal ko na siya. Pero wagi ko yan na tension niya doon na luya ko sa iya yan.
12: Kumbaga pa doon nababahan ka lang sila na kaya pagsakay na, ano ka mo na?
11: Doon, di man, gin, sir. Doon sa akong bala, doon na concern ng kubla sa iya, sir. Nga siya lang isa sa balay, doon lang rasang bataya. Kag damay ko lang bataya, wala sa upod. Doon mo lang natanip lang ako na ano siya, sir. Pero ginano, yagali sa iya nga kung galingo niya, hindi amo. May tension ko kuno sa iya. Pero napasalamat ko gani sir nga nakukihay na kami nga duha kag wala na sang dako pa nga ano nga problema. Ang mambal ko lang sir. Sa tananda nga nagbas siya akon kag nagpahandam sa akon nga mga driver. Ibaluon nyo danay kung ano manggid ang punot dulo sang ina nga istorya kag ang post. Hindi sir.
12: Ginambal mo to sir?
11: Na, ginambal ko lang to sir kay daw na no lang ko bla no da daw nahan nang daw naunahan nang ko bla dungan ni ano da ni ma'am nga naman ko sa akong kung may asawa na ko kag may bata na ko nakambal man giguna nga wala nagbinutig ko sa nga, ano
12: nagbinutig ka pero wala ka man intention nga nubya ko
11: mo maay giguna natin diyan na nubyawan si ma'am.
10: Okay, so buhay to kay Fernando Payag di alias Ray nga nagbinutig gibad siya nagapawis sa Pasaylo pero ang mga nagbas ko sa iya kami mga threat na rin siya kanabaton kay Fernando mo.
6: Di normal na that would be hindi na mabasol nga may mga threat siya kay una nga best may sala siya mo. Una nagbinutig siya tapos ang rason niya hindi man niya mapatihan. Kay Five Red it which is the ang mga nagapangabuhi pareho sa iya concerned na kay nga man mawadaan ni sila pangabuyan kay Five Red sa ulihi. Oh, what yes, if karon ang mga tao na tamaran na kag hindi na mag-book sa ila? Kundi gindalahig niya ang nga pipila ka mga palangabuyan nga gida pa eskwela, allowance gida bakas bulong sa balatianon nga pamilya sa mga pariyo nyo man nga driver kag kay Five Red which is kina proteksyonal man sa mga ibanda nga mga drivers, no? Ang ila sini nga palangabuyan hindi ni mabasol. No? At least do gin ako eh gin man pero kun lan taon the way ko mamati siya sining statement daw gin ako niya pero do hindi man ano man kay pati ako do nagapangalag agla ka kay Five Red no in fact may nagpadala di sa kon sa nga mensahe ang something like nga tagaan kuno proof no nga daw naga depensa man sa iya tiara na may pruweba na ginako na. Kasi asawa, panibla sa yung driver ang nag-message sa aton nga page. But anyway, ang aton dri is, mayo na nga nag-ariglohanay na. Kag, i-take ya ang responsibility, ang accountability sa ginhimo niya. And for those nga nag-bash sa iya, hindi na yung mabaso ng mga tao kag Kepebrad.
10: Yes, correct. Kaya actually, gipatag yung magina sa ato na gano'n na anad sa kung naman mag-stress to yung kati former tricycle driver na siya kung nung Kevin Bronze. Eh. Kaya siguro one month, sobra pala na pag-drive niya sa nasambit ka TNBS. Kaya dapat ibaloon niya ganyan yung pulisiya. Kevin Bronze, kabawal yung mag-stress to yan, di ba? Mga personal, okay lang guro kung iambal mo nila nga, ma'am, tino traffic, nila nga area, kinakalalo, taga mag-sailo, dari sa Piyakadalan, doon ka okay pala siguro kay Fimrods. Kaurba sa tabi, dari ka dalan, doon taas ang tubig, malikot, tas to, upro kung mamakotan mo kung pasero, nga parte sa personal niyang kabuhi, ti big no, gindi ako doon kay Fimrods.
6: Oh, okay, ti may ara, gima na tuod mo, nga nag-ilustriyan, iba't depende sa gina-istoryahan nyo. Depende sa tao. Ti balaam mo nagid nga na ilang na ng babae, sige mo pa yata pang ano ni pang bukad sa mga personal nga mga bagay which is the off na. Sila nga ang importante kag ipaybred nangin okay nang tanan kag mangin leksyon ini sa babae kag sa driver man mismo kag ipaybred.
10: Yes, correct. So, naku, pagpasalamat sa TNVS, sa K5 News FM, Bacolod, naging taytay na naman kita, Agud Marisol Bar, ining nasambit incidente kay Fimrods. So, both parties, ti, nagyamay kasugtanan, ha? We hope, kaya hindi na matabo, liwat kay Fimrods, ha? Agud, ti, ang mga pasayero naman, ato, Dries Bacolod, kay Mati Kabudlay, is, asawa, tagasakay man, mga himata, tagasakay man, huwag takabulog kay Fimrods, makamay patanay nga ini, maging serbi, mga Lexus, at mga drivers na ito, Dries, yes, sa Bacolod. Muna ito, sinig balita, kamadulong sa programa, El Castigador, dulong sa atong sa Power Trio, ang atong sininga DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 by UNVCO, ang atong man sininga DTX Beauty Soap, sa Rico, na nakapanit may aras ang anak up, buni po kung gagakni, magamit lang DTX Beauty Soap, dasig ng resulta, maging kutis, artist na ka pa. Ang atong sininga DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun sa patrol, K5 Batin, di ba isip? Ako naman sa K5, Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. Live report.
6: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. Tiing aton rin mga inlaksyon inyatan. There would be a wake up call sa mga may kaangay sininga pamatasan. Kay di tagyan niya please ang tanan mo. Sometimes ko naman ang kinaiyan na ton. Mahilig na magilo istorya. And without knowing mga kay K5 nga doon na sulod na natabi ang privacy sa gina-istorya ta. Which is hindi naman maayo. Mas maayo na isang maghipos na lang ba-ba na ton. Kaya kita mo, ginbash siya sa mga pariyo niya, mga drivers. Okay, ti, nagligad ka dito. May nabunan nga drivers ang motor mo. Ti, we don't know kung ano ginman to hold up. Sometimes, ginapadala ng sa hold up. Pero galiya may grudge siya, galiya ang suspitsado. So, kapay pang hindi niya matabos, makulod na. Ang ato din dipinsahan na to ng nagpalangabuhi sa TNVS and most especially sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, tanan ng mga drivers. Hindi man niya tanan ng mga drivers, mapariyo man ni kaangay kay sir. Sige, alas 5:30 na sa hapon. This time check na to si K5 Joseph Tabulhano kaya dito naman sa may Banwa sa Isabela. Maakon mo si Spadilla, may ginbuno to. Oh my goodness, oo, patay gin. Check tabi ang balita agi ka naman sa kay K5 Joseph Tabulhano.
9: K5 News FM Live Report.
6: K5 Joseph, balita mo.
13: Patay ang 28 anyos nga lalaki matapos nga ginbuno sa Sitio Buringot, Barangay Ujong, Banwa sa nga Mrs. Padilla, Negros Occidental, Domingo sa nga Gabi, Agosto 12, 2026, ginkilala lamang ang biktima na si Randy Sabdang na padayon pa na ginapangita sa nga kapulisan ang sospechado kaki Fibrods. Base sa report sa kapulisan, samtang nagtindog lamang malapit no, sa waiting shed, si alias Randy, nag-abot ang sospechado kag kaupod man ang tatlo sinika iban pa ka mga sospechado kag Fibrods kag ginaligar no nga yara sa mga sa employee siya sang nagkahulubog ng ilim noon ang apat ka mga persona kag nagsingi ini nga inaway ang sospechado kag Fibrods nang nagwa naman sa ila balay si alias Amado para makalma o pakalmahon ang ini nga sospechado kag Fibrods apang gin sumbag siya tugtog na nagbulig naman nagbulig man ang pakalma no si Randy sa K5 Rolls kag gilayon nga nagabot sa nga patalom ang suspechado kag ginbulo si Tatian kag bot kon ang ini nga biktima sa K5 Rolls kag matapos ang krimen nagapalagyo ang apat sa wala pa mahibaluan nga direksyon kaya gindala naman ang biktima sa nga Sulakson Aryo Memorial District Hospital apang nga ginbawian ni sa nga kabuhi sa T5 Road. So ato tapatian ang dugang nga interview kay Police Major Ryan Villasario kiti sa nga Luis Padilla wa PND.
14: Okay. Ano sir ang ginagamit sa pagbunong sir?
15: So ang ginagawa nato no, bladed weapon, possibly hindi nato manuan kung kitchen knife or ano ginoo, bladed weapon ang ginagamit.
14: Sir, mapanawagan mo sa suspect?
15: Wala, ang ginanuhan nato no, kagang ginanuhan mo nato, kapag asub na no, kakoordinate naman kita sa family na i-surrender na nilang ato na suspect no, para matubangon niya ang
14: ang pamilya makasakabalas ang kaso sir.
15: So desidido man no, desidido ang mga pamilya sa ato na biktima nga mga
6: Kagipad Joseph.
13: So kagipad
6: boss. Oh, kagipad Joseph. Dalagid kagipad Joseph. Ining mga suspitsado taga dira malang na sa Moises Padilla, dira sa lugar nga kung sa din nagluntad ining krimen.
13: Yes sir, dira lagi to area ang inang mga suspitsado. So
6: identified na ining mga suspitsado, identified na subong.
13: So ginapangita pagida kakipay bro sa aton yung mga kapulisan taga mga no nga sa
6: kay kon taga dira kay kakipay Joseph, kilala kagid sa mga tao dai. Ngoy si Joseph to nagbuno. Didla?
13: Yes sir.
6: Especially dira mismo sa Moises Padilla nga daw bisan layo-layo pa na balay mo kilala na si Joseph nga taga K5 nga gwapo-gwapo dito na siya gistaro. Oh, ti why gisa may nakatudlo da kay ti pila tak bilog apat nga mga suspect.
13: Yes sir. So amay lang ang ina nga apat yung mga persona. So nahubog din na no nang influence sa makahulubog din do nang ina nga mga persona kag sa nakapanagyo pagkatapos ng krimen kag wala pa gid nang ibaluan sa ato nga mga kapulisan kun no, din gini sila nagpanago nga apat ka bilog sa K5 Road. So nakasungka na
6: hasta subong way pa Japon matultulan sa pulis.
13: Yes sir, why pa gid nakasungka no ang ato nga mga suspitsado kag
6: hindi OIM not asking kung nagsungka, why gid may diyahan sa pulis da nga pangitaon. Eh maulat ka na karon magsungka, what if hindi na magsungka mga suspect da?
13: Amogid sa K5 Road no. Para yung pagkita nga ito, yung pag usisa sa ato yung mga kapulisan kung diin-gini sila nagpanago ang mga suspitsado. So para may nga ito, nga nakuha ng mga balitang informasyon dito sa Moises Padilla Municipal Police Station. And para sa balita, para sa eliminated, para sa El Castigador, punta ito si K5 Rolls Pal. Nasa ako naman si K5 Judy Bulhano para sa kapit ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM, live.
6: Tiyan mo ni Bala, kung sige ka mong kainom-inom, tapos niyo makontrolar kontrolar ang ilimnon da, o, naging butang niyo sa utok niyo, tapos mga giyat ka mo da, tiway ka na mo nagtambag, na nagpacify niya sa gamo sa maoy, initi na dalahig pa, nabunan patay. Ti apat bilog sa subong daw ay pa Japon bulabalita kung daw ay pamadakpan sa taga Moises Padilla pinpida. Oh, mga sir, ti update ba kung sino na ng mga suspitsado kag ano ba ang dalagan sa investigasyon. Oh, inibala sila ang natultulan na o ara pa lang ta Japon sa nagapadayon pang investigasyon. Oh, para at least matultulan kay ang pamilya nagahangla sa ustisya. Hindi niya pwedeng hasta kalang magmuyma o mamatay gimuya tapos bayan lang. Oh, I know nga nag-aubra madagrong pulis, pa-follow up talang ni Guro. Oh, why ni Guro ma-follow up ni K5 Joseph mo?
17: Oho.
6: Sige lang, pa-follow up lang K5 Joseph lang. Tawad ba si kung may nadakpan na daw, ay klang balo. Alas 5.36 sa nga hapon. E-check ko naman ang balita. Gika naman sa kay K5 Carla Defensor Longa. Ang balita ni K5 Carla, ang idolomas kalawaan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 by K5 may ara na siya sa anti-diabetic properties. Ano ini ang charantin visin kag polypeptide na may kangay naman ngay pictus ang insulin. Amo ni ang nagpanormalize sa atong sika blood sugar. Kag amo man ni nga suplemento ang nagalimpyo sang mga higko mga free radicals nga aras lawas ta ginapagwa niya na kay kung hindi mo na mapagwa ti bloated dyan mo.
17: Alright! Oh,
6: nanotice niyo gisa ano ka dako sa dyan ko hindi ni buyon.
17: Oh.
6: Yung higo ay kagli po Sorry, sa nagkakaon na, gali, mga kakifive, ha, waya ma-detoxify, waya malimpiyuhan ng tinaim mo da. So, para maglimpiyuhan na, para nami ang imo singa poop, na, inom ka sa Klinika GTX 500. Ang muning suplemento may pinakmataas nga antioxidant. Ara si kakifive Carla, sa line na waysa, check na si Kwan. Si kakifive Wilson Villanueva, hindi si kakifive Chester. Oh, hindi kayo si kakifive Berto. Ay, bisan sino lang sila na nga tatlo, ha. O, oh, kuwaon ito mga muli. O, isa, kuwaon, ha. Sa aton sing masuki, nagahilapit na ang aton sining League of Champions sa palabuton nga Mascara Festival. Ti magapa-indis-indis naman, Retro Dance Showdown na naman ta sa palabuton nga Mascara Festival. Ti magisiriyahanay pa kami ni Derek Rudney Ascalon. Para maplastar ginaton mayad, nagligad nga tuig sadya to, oh, sa plaza naton ginhiwat. So basi mag-inula naman lang masgar ang maskarahaw. Ti magamuna ti mangita na lang tamol, ha? Para at least kung mag-inulan man niya, sige ang programa. Si Kakipa Bulson naka-standby.
17: K5 News FM Live Report.
6: Kakipa Bulson, ibalita mo.
18: Kakipa Bros, breaking news kita na subong na hapon. Kakipa Bros, nakay pag-otakit ang sulot ining balita na nag-file no, sa hadna si 3rd District Representative Congressman Habib Benitez, no, sa pagpaiway sa barangay kag sanggunian kabataan election 2026 paagi ini sa House Bill number 10591 no nga iya ginaduso nga patigayonon ang PSK
6: House Bill 10591
18: 10591
6: daw kwan ba daw Republic Act sa illegal possessions of firearms and ammunitions ba galing kay bill hagna pa malang na oo.
18: So instead nga patigayon nun siya sa ano ni actually sininatanik no 2026 iya ginaduso ng patigayon nun ini sa Nobyembre sa tuig 2028 naman niya kay Fevrols. Ang iyang problema sa ni kay Fevrols kaya iya sininahag na suportado sa 63 ka mga kongresista kagaging fine no sinilangin niya hapon dito sa Quezon City sa House of Representatives ininghag na. So bantayan talaga kay Fevrols ang dugang sininga detalye tuhoy sinino kung ano bala ang mga development sa nga ininga House Bill kung may papigayon nun di ba bala na pag-idog sa nga election kay Fevrols o kung wala. So mula na dana yung ato sininga balita kay Fevrols no ang ato sininga breaking news gagawin na doon sa inyo sa Kalwan. So might see Bistri Bayo kag DTX 700. Napot na ito si K5 Vincent Coralde. Yan naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
17: K5 News FM.
6: O, ti hagda na ti kuan pa na nilas Congress, no? Kon ipaisol gidman o kon iga-postpone ang barangay NSK election. Ti kapila na nigin paisol. Di masulusad dyan yung magkakipive. Nang taon tani ko na nung resulta sini. Hindi ba lang padihot naman sa babaw? Or ti ba siway na pundo po? Ti ambals ang kumalik. Preparado naman ang kumalik. Kaya mo, eh, manu na lang ni man. Lang taon na lang magkakipive. O, ti lipay ni mga incumbent, ino? Mambala mga incumbent ka. Yeah, libre kami. Libre kulba. Libre gasto. Overstaying ang ibang ganita overstaying ni kay pilani yak mula pila nak tuig naga tiner mo ayo grabe no. Sadya subong rin na buab nasyonal tiga kapik 200 ang mga kumun tao. Oh, this time check tabi si kaki 5 Chester Jan Veronque ang balita ni kaki 5 Chester ang sa syudad naman sa Cadiz engineering office. Sige sila kung niya preparasyon subong di clogging activities dira sa Cadiz actually si Mayor Bading nagpamati subong mo ayo sige lang i-check aras ha aras si Kagipab Chester Berongge Salay number 1
17: K5 News FM Live Report
6: Kagipab Chester ibalita mo.
19: Yes, ka K5 Roads sa mga tinaligtan niya mga sinimana ka K5 Roads nagtupa-tupa ang mabaskog nga ulan diri iya sa norte nga bahin sa Negros Occidental. Rason ka K5 Roads nga may mga pipila ka mga kalye, pila ka mga street diri ka K5 Roads sa may syudad sang Cadiz ang ginbaha tungod nga isa sa mga rason si Kaki Fibrons nagbalalagtik na bala ang kalog, ang drainage, wala mayong malimpyuhan, plus pa sa mga nagasangal ng mga basura Kaki Fibrons. Kaya ti isang mga tinalikdan yung mga sinima na kung makita naton sa pipila ka mga Facebook post, ang public park or ang public plaza kagang park din sa siyudad sa Cadiz kay Kifeb Roads ginbaha kaga nakita naton iba nagululubog na tagatuhod na ang tubig. Pero sa karon kay Kifeb Roads nagdihon ang Cadiz City Engineering Office sa operation limpyo drainage or kalog kay Kifeb Roads. Ginsugdan na nila kay na kay Kifeb Roads ang mga proper barangay din sa siyudad sa Cadiz kang isang barangay zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, kag zone 6, kaki 5 roads, kung saliin, nagpanglimpyo ining mga empleyado sa engineering office sa siyudad ng Cadiz, agod isa ining kapamagi kaki 5 roads, ang mga nagabalalagtik na black kaki 5 roads, kili, kung may mga buho-buho, bala nga daw nagabagtik na tungod sa mainit, tungod sa kainit kaki 5 roads, di kung mag-abot ang pagbasa-basa kag pagtulo sa ulan kaki 5 roads, mabaragid. That is why, nga dapat ka kurang ano gid kakson gid ang mga nagbarabara sa mga buho agud maka-flow ang tubig pakadto sa exit point kay Kifeb Roads.
6: Amo na mga lugar sa Cadiz kay Kifeb Chester nga ti mga low-lying areas na daga permi ginabahaan.
19: Amo ni kay Kifeb Roads ang zone barangay from barangay zone 1 to zone 60 lapit gid kay Kifeb Roads sa nabaybay. Ilabi kay Kifeb Roads kon magtupa ang madamol nga ulan. Plus sige-sige, may madugay, abi ka Kifeb Roads. Once nga sugataon sang taas nga tubig sang pagtaob, nagbaha gilayon ka Kifeb Roads. Ti isa man ining nga ginturaan, ang mga kalog nga barado, ang mga drainage nga barado, tungod man sa mga basura, nagbagtik ang mga lutak, ti hindi gilayon makaflow ka Kifeb Roads ang tubig pakadto sa exit point.
6: Mayo man nga masulsog ang mga buho da. Kikabalaw ka naman, basta buho, kundi masulsog, kay Kifeb Chester gabaho na. No? Kaya at the same time, ang mga layon, basura, lutak, ang kadakuon sa tamburong mong butang tabi, butang na lang nabi kay Kifeb Chester, Jess, ang kwanang ngaybe, puno na kabasura, ang uno na lang bilin. Di agyan ka tubig. Ang tubig, hindi na magagis sa tamburong kundi maawas na siya. That's why, gabaha kita.
19: Yes. Mugit ka, Kifeb Roads, kung ara na gani magbaha, kalabanan sa aton, dasig lang bala makita ang mga reklamo, nga muna nagbaha, pero ti, kalabanan man ka, Kifeb Roads, isa, ikon ka isa, kita, kwan man naga, hatag man kita sa problema, kaya maghaboy kita sa mga basura, tabisan diin
6: amo
19: na. Why not? Kung maghaboy sa mga insakto nga basurahan, ti makabulig pa kita at nga magbara ka Kifeb Roads, katuraan naman sa pagbinaha.
6: So dapat gani, ang bahal ko gani, kung may nag-a-star, tukahan bisang syudad sa Cadiz, no?
20: Alright!
6: Dira, imo na da lugar, Chester, Rods, Adrian, isa ka black ninyo, ho? Kay tadlong sa balay nyo, kamo limpyo, kalog nyo! Kalog mo, sulsog mo. Amo na black ang i-vibe, Chester? Kundi nami ang sulsugan, ay tiya, ma'am. Ma'am, bal ko yung nga...
19: Sulsog mo pa sa iban?
6: Oh, ma'am, bal ko yung nga ang ako niya ka, Chester, kalog ko. Ang imo, muya ka da, kaya imo kalog, ay pa yung makatilaw sulsog. Kundi mo na pagsulsogon, sulsogon, ako na ni Adrian.
21: Oo.
6: Di gusto, kailangan si Adrian masulsog, aw.
19: Ang kalog mo yan, pasulsog mo sa iban?
6: Oh, kuluya niya, kalaway niya, nano man. Ti, may igo niyang igo, may nga imo yung kalog, si Adrian masulsog. Ti dapat amo na mo.
19: Kifeb Roads may ari man sila ginhimo Kifeb Roads nga mga may motor bala tapos do may tubo nga dako nga do kaangay sa ginapamunyag bala sa mga katubuan.
6: Okay.
19: Ginapainigan nila, ginasprehan nila tubig ya Kifeb Roads agud nga magflow ang mga.
6: Pero dapat may pressure. May pressure gid nga kusog kay kung isa hindi na madala ang mga sa tunga bala nga mga drainage na okay na kun open na drainage kay Kifeb Chester kay makaykay mo ni kasadol okay niya kag pala protikon mga amonyo nga close susugon mo ti pila man ang klaba sa nga sadol man ang kalabaon sa gurong maglusot sa guro 4 lang mo na bla ti nami na nga butangan gid sa sang laba gid nga manugsulsog o hindi gani ipasuhot to si Ethan. Ah, hindi lang kasi si Ethan Grupo Sutol mo skalo kasi niya kagwa gro. Basikon, hindi sa kagwa ni kay Ghost Buhos ang kalog.
13: Ay labot, hindi sa kay Ghost Buhos ang kalog. Tim, nakakuan ka pa, malubong pang ibulawa.
6: Lagi na-imagine ko. Na-imagine ko sa kay Kibaybetan, ka pangalihid nga ang buyon niya. Paano yung pigoon buhos ang kalog? Ayo, joke pa na kay Kibaybetan, ha? Pero kaki 5 at Chester, why planong syudad ka pa na kuon ng drainage da?
13: So far, kaki 5 roads, as of this moment, wala pa kaki 5 roads. May mga planong among sina. Pero ang ginasuguran pa lang karon among panglimpyo sa mga kalog. Pero may mga nasugda naman kaki 5 roads nga ang gibwangan bala sa exit point sa ang mga drainage, amo ang lagi na padakuan. Kung padakuan nila ka Kifa Broads ang entrance ang sang drainage,
6: tapos ang exit,
13: maawas.
6: Awas siya po na. Napat. Ang gulawaan, dako. Kay tigakuan mo gatingob nga daan to ang mga entrance ka Kifa Chester. May kung isa lang natakabuho ang agida. May mga buho pa to sa south, sa north, sa central. Tiga tinabuay na. That's why ngasanga-sanga ang puno gidang sa guluwaan gid dapat nakadako nga nakabikang nakabuka gid nga dako black kay Five Chester para at least ma-cater niya ang mga tubig nga ras babaw kay Five Chester.
13: Nga nagbalalara.
6: Nga
13: nagbara kay Five Broads.
6: Sige.
13: Ito para mo mga isa sa mga pamaagi kangay sa pagpanglimpyo sa drainage kay Five Broads kag pagpadako sang pagpalapad yung pagpadako sang buho para naman iya sa exit point sa mga drainage system dire sa proper barangay sa siyudad sang Cadiz. Ini kabalita ginadulong sa aton sa Klinika D3 Bio Mighty C kag DTX 500. Inis ka K5 Chester Jan Bronke para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalikaw sa Negros, K5 News FM.
20: K5 News FM Live Report.
6: Manamong salamat kay K5 Chester. Amo man na di sa Bacolod. Sige man yan, diklaging operation sa syudad. Kag amo ni Perming ginawangal ko sa mga pumuluyo. Inyo na daya lugar, no? Atubangan sa balay mo, alagyan mo, di balong mangimpyo. Sino pa na ginahulat mo ang ice swims? Sino mo ginahulat mo sa barangay kapitan? Gusto tamaran, tabi mo. Tapos basura ta, pagkakaon ta, yaboy ta ng skilid. Gabara na. Amo pa nang halinan nga magbara ang kalog. Once ka nang magbara ang kalog, tanan nga kay kuan na rada. Kay ti hindi na free flowing ang tubig mo. Kung gabara siya, maisaran ka lamok. Ikaduha, manimaho siya. Sino mo pinitin siya? Kamu man Japon. Pero kung gabinuligay ka mo, si isa namin ni kampanya sa mga kabaranggayan, no? Mapadalagan bla barangay officials, limpiyuhan yung lugar nyo kay para at least damo nga magkakagtuda. Galing kong gisa mga barangay di imbis nga kakagtuda nga manamian ng lain mga nakagto. Dito ta mga kwan sa barangay mo niwa. Kay YTI ang barangay officials ga pawala lang tiya. Pwede ta tiya ka tiner-tiner kag maglutambay. Alas 5 si kunay uno, may kaki 5. Wadagling panahon ba, no? Nagpamati subong si Papang Eduardo Juju Galuna, Maricris Navarro, Papang Erning Poderoso, kag si nagpamati man subong sa aton, si Ma'am Marian Olvido, Sally Olvido, kag Jasmine Olvido. Si May Dagay, Bings Delphine, Nomad Uro Lizel, and of course, si Mamang May. Kag si Ana Rose Villanueva, nagpamati man, si may Mamila Perez si Chumanda Bilok barangay isyo ba no sa kawayan ng kapamati man si Angelica Umbion Umbion family ng kapamati sa tangapag pangalagada. But emat ang masunod na programa ang D3 Bio Evening Newscast sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod sa masing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side ka K5 Rimual ka K5 Adrian ako naman si ka K5 Ronald sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: K5 News FM.
21: D3 Bio.

0: Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 Visa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5. K5 News FM.
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, lasais 2 sang gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: Mayong gabi siya sa Bacolod kong probinsya, sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bio Evening Newscast. Subong Martes, Agosto 4, 2026.
5: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
4: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pedestrian patay matapos mabungguan sa motorsiklo sa syudad sang Himamaylan.
5: Sa balita nasyonal, PNP kag mga senador wala pa sang impormasyon nga nadakpan na si Senator Bato de la Rosa.
4: Sa balita international, illegal nga mga squishy toys ginkumpiskar sa Thailand.
5: Sa balita sports, sa Alex Yala nagsaka bilang world number 20 matapos maangko ng pinakauna nga WTA Tour title.
4: Kag sa ato naman, balita entertainment, Filipino Spider-Man star nga nagbida bilang lola sang best friend ni Spider-Man nagtaliwa na.
6: Ulat panahon.
4: Sa aton ulat panahon, may update si kag K5 Dominic Banyaga.
7: Nakaduno na ang bagyo Luis subong Martes, apang isa naman ka low pressure area ang nagtuhaw kag mataas subong ang tsansa nga mag-develop ini sa isa ka bagyo. Suno sa pag-asa ang LPA ang ulihin nakita 180 kilometers natundan sang banwas sang Bacnotan, La Union. Mataas ang posibilidad na mag-develop sa isa ka tropical depression ng LPA sa masunod nga 24 oras kag kung manginisa na ini ka bagyo pagatagaan ini sang lokal nga pangalan nga Maymay. Bangod naman sa presensya sang LPA, maka-experyensya sa mga pagulan ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, kag Central Luzon. Maka-experyensya naman sa mga pagulan ng Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, kag Occidental Mindoro, bangod naman sa epekto sang Southwest Monsoon o kung habagat. Ang habagat man ang nagadala sang magalumon nga panahon ng mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan sa nabiling nga bahin sang Calabarzon, Mimaropa, Antique, Iloilo, kag Guimaras. Ang nabili naman nga bahin sa pungso na maka-experience sa partly cloudy to times cloudy nga panahon nga mayupod nga malakta-lakta nga mga pagulan kag pagpanginat pagod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy ang aton nga panahon bas sa pangsahapon tugtog sa kagabiyon, posible na ang mga pagulan kag pagpanginat pagod naman sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius naman sa utro. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
4: Direkta na kita sa mga balita lokal sa pinakaunang balita. Kaso sang dengue sa Bacolod, nagsaka na sa 281. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
9: Nagsaka sa 281 ang kaso sang dengue sa siyudad sa Bacolod base sa Hulyo 19-25 nga record sang City Health Office. Sa madumduman, nga isa ka 8 ka tuig nga babae ang nagtaliwan kag base sa impormasyon nga nagikan sa City Health Office nga taga Barangay Binamonte ang biktima kun sa diin Hulyo 4 ini nga ginadmit sa ospital apang napatay ini pagkabuwas nga adlaw bangod sa dengue. Sa istorya sang biktima, ini ang 5 na kaadlaw nga ginahilanat kag nakabatsyag sang sakit sa ulo antes ini nga na-admit sa ospital. Yari naman ang kadamuon sa mga individual nga nakaangkon sang dengue sa pila ka mga barangay sa siyudad. Barangay Mansilingan 34, Barangay Handumanan 28, Barangay Singkang Airport 24, Barangay Villamonte kag Barangay Estefania Ting 20, Barangay Aligis 19, Barangay Banago 18 kag Barangay Tangub 17. Sa karon, padayon ang kampanya sang City Health Office sa siyudad sa Bacolod batok sa dengue. Ini nga balitang nadulong sa iyo sang Lyrix 100 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Samtang pedestrian patay matapos mabungguan sa motorsiklo sa siyudad sang Himamaylana. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
10: Yan sang kabuhin sa kapedestrian matapos nga mabungguan sa motorsiklo sa Barangay 4 Himamaylan la 5:30 sang aga Agosto 3. Ginkilalang biktima ang Musgalias Jenny, isa ka housewife kag residente sang Purok 12 Barangay Agisa na Himamaylan. Samtang suspect naman nga nagbunggo ang Musgalias JR, 19 anyos kag residente sang Purok Perya Barangay Uringaw Kabankalan. Sunod sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nagapadulong norte si alias JR ginamaneho ang Baja 125 nga motorsiklo sang hinalit lang nga aksidente nga nabungguan sini ang nagatabok nga babayi. Nakaangkor ang biktima sang samad sa ulo kag gilayon ni gindala sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi. Sa karon, wala pa sang inisyal nga nisturyahan ang pamilya sang biktima kag sang suspect. Nahibaluan nga ang biktima ang miyara pasyente nga naka-admit sa ospital sa Himamaylan kag mabakalang kuntani bulong sa tawok sa dalan apang nabungguan ini. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Lasais 9 sa iban pa nga balita lokal, empleyado sa siyudad nga nadakpan nga nagamaneho sang motor nga wala sang helmet, ginatagan sang citation ticket sang BTTMD. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
11: Inisyo na ang violation ticket ang isa kakatapo sa City Legal Office Unit sa siyudad sa Bacolod matapos mahuli kam ini nga nagamaneho sa motorsiklo nga wala nagasuksok sang helmet. Sa pahayag nga ginpagwa sa Bacolod City Communications Office, ginpatawag na ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu ang imbulbado nga empleyado nga isagali ka job order. Ginpaparaugan siya sa violation ticket gikan sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD. Kagsunok pa kay Chu, nagapangatubang man ang job order sa nagkakaigo nga disciplinary action kag pinalidada. Pahayag ni Chu, wala sang bisan ano nga rason ang job order, agud baliwalaon ang mga ilayi sa dalanon. Nagpaandam naman si Chu nga dapat magserbe ang mga empleyado sa syudad bilang ehemplo sa pagpatuman kag pagsunod sa layi. Para sa D3YO Newscast, sining balita ganadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty Sea, D3YO kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Sa dugang pa nga balita lokal, pagpamahog sa isa ka pampubliko nga bulutuan sa Bacolod negatibo. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
12: Negatibo ang pagpamahog nga naglapta sa social media sa pito ka mga bulutuan sa Bacolod Guzerin. Anong diri ang pampubliko nga eskwelahan sa tag-isa naman ang private school? Ginkumpirmar ni Police Colonel Eugene Rivadomia, City Director sa BCPO, ganabato nilang report gikan sa principal sa isa ka bulutuan sa Barangay 14 nga may isa ka Facebook post nga nagpamahog sa mga eskwelahan nga posible may paghimuon nga krimen. Sunog pa sa kay Rivadomia nga pagkabato nila sa report, gipamulo nila gilayon ang explosive ordnance disposal kung EOD, kaging panulungan ang eskwelahan para pasiguro ang seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo.
13: As far as ang kwa natin sa report is investigation natin is negative. But we'll be conducting investigation sa nagapusin yung report. Kahit yung word na ganyan, nakakusin sila sa phobia sa ibang na natin yung mga learners sa mga unikanan.
12: Subong padayon ng investigasyon sa BCPO para maibaluan ang persona sa likod sa pagpamahog sa mga bulutuan agud pa sa kaan sa nagkaigo nga kaso. Para sa D3BIO Evening Newscast, dinis ka K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Sa katapusan nga balita lokal, International Solidarity Mission nagpatigayon sa fact-finding mission sa Negros tungod sa spy tagging. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
14: Nagtakop na subong adlaw Agosto 4, 2026 ang International People's Peace Solidarity Mission o kon IPPSM matapos ang halos isa ka bulan nga pag-imbestigar sa nagkalain-lain nga mga syudad kag banwa sa Negros Islands. Suno sa report sa IPPSM, ilagin dokumento ang 34 ka-insidente sang spy tagging sa 12 ka-munisipalidad kang syudad sa 2 ka-probinsya. Ang spy tagging, amo ang pag-akusa sa mga sibilyan nga sila informer o conspy, kag-resulta sini, amo ang pagpatay, paghadlok, kag-pagpasakit, pagpalaya sa ila sa ila kogalingon nga mga balay. Ginpatigayon ng misyon sang isa ka national nga federation sa mga ex-rebelde kag peace advocates upod ang 14 ka mga organisasyon, 30 ka mga delegates. Sa ila paglibot, naghimo sila sang 18 ka mga interviews sa mga pamilya, biktima kag survivor. Nagpatigayon man sila sang focus group discussion upod ang 30 ka mga ex-members sang CPP-NPA-NDF. Sa karon, ginapatigayon subong ang closing ceremony sa IPPSM diri sa Negros Occidental agot ipresentar ang ilang mga nakita kag rekomendasyon. Ginapanawagan sang IPPSM ang gobyerno nga hatagan sang proteksyon ang mga inosente nga sibilyan kag siguruhon ang hindi na mag-usbong pa ang mga insidente sang spy tagging sa nasambit nga rehiyon. Para sa D3BIO Evening Newscast, upod sa patro si K5 Martin de Maisip, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
4: Lasay sa 13.
8: Balitang National.
15: Balitang National.
8: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
15: D3BIO Evening Newscast.
4: Sa mga detalye na sa aton mga balita, national, ginpaliag ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Rimulla Nawala sa report ng Philippine National Police o PNP nga nadakpan na si Senator Ronald Bato de la Rosa.
5: Suno naman kay Senator Aimee Marcos kag Senator Robin Padilla, wala man sila sa impormasyon angot sa nagalaptang reports nga naaresto na si Senator Bato.
4: Si Marcos kag Padilla lunsay kaalyado ni Senator de la Rosa nga kabahin man sang minority bloc sa Senado.
5: Samtang makabig nga accountable officer si Vice President Sara Duterte bilang secretary sa Department of Education kun DepEd bangod sa hindi insakto nga paggamit sang confidential funds.
4: Iniangin palayag ni Commission on Audit o Kunkawa Auditor Roderick Wamil sa impeachment court siling ang Martes Agosto 4 bilang witness angot sa hindi insakto nga paggamit sang confidential funds sa Department of Education kag Office of the Vice President.
5: Suru naman kay Wamil wala nag-comply ang DepEd sa Joint Circular number 2015-01 sa di nakasaad ang pagsurundan o kung guidelines angot naman sa paggamit at pag-liquidate kag pag-report sang confidential funds.
4: Din patag pa ni Wamil nga ang head o kung pinuno sang DepEd amo ang responsable sa pag-monitor angot sa paggamit sang confidential funds agud mo pa siguro nga nag-comply sa requirements sang Joint Circular ang isa ka ahensya.
5: Si Wamil amo ang witness sang prosecution angot sa Article 1 sang Articles of Impeachment sa rin ginakusahan si Vice President Sara Duterte sang irregular o kung irregularidad sa paggamit sang confidential funds.
4: Samtang magahingyo ang House Prosecution sa Senate Impeachment Court nga magpagwas ang sabina para kay Mary Grace Piatos, isa sa mga nakabaton sa confidential funds sa Office of the Vice President.
5: Sa pahayag ni Attorney Lorna Capunan, counsel para sa House Prosecution, ilasubong nga ginapangita si Mary Grace kag hindi nila ini makita.
4: Wala man din pahayag ni Capunan kung saan nila himo ng hingyo sa Impeachment Court.
5: Samtang ginpahayag ni Senator Rafi Tulfo subong Martes nga magafile siya sang hagna nga magabalabag sa mga korte kag iban pa nga mga tribunals nga magapagwa sa mga temporary restraining orders sa ukon injunctions agud naman mabalabagan ang implementasyon sang wage orders.
4: Sa ilalom sa Senate Bill number 2372 luyag niya nga amyendahan ang Article 126 ng Labor Code agud matahag nga magsak ukon magpasakop sa pag ukon sang pag-issue pagbalhag implementasyon pagpatuman kag pagka epektibo sa mga mando sa sweldo nga gin-issue sa National Wages and Productivity Commission o kung NWPC kag mga Regional Wage Boards.
5: Suno sa iya ginaduso nga hagna ang anuman nga TRO sa kung injunction ang gin-issue sa paglapas sa ginaproponer nga pagdumili ang makabig nga null and void halin sa umpisa.
4: Sa Milo ang mga partido nga nagakwasyon sa wage order ang dapat maghimo sa kapilar sa administrasyon nga ginhatag sa idalom sang Labor Code.
5: Madumduman nga temporaryo nga ginpauntat ang pagpatuman sang wage order number NCR 27, marapos nga magpagwas ang TRO ang isa ka korte sa siyudad sang Pasig.
4: Ang wage order number NCR 27 ang nagatuyo sang 85 pesos nga increase sa daily minimum wage sa mga nagaobra sa pribado nga sektor sa Metro Manila. Lasay sa Jazz Ishete.
8: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa balita international, illegal nga mga squishy toys ginkompirmar sa Thailand. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
16: Ginkumpiskar sa mga otoridad sa Thailand ang kapin 20 milyong illegal nga mga squishy toys bangod sa posible nga peligro sa lawas ang kabataan. Suno sa otoridad, mahimo nga contaminated sang kemikal nga may kaangtan sa risgo sang cancer kag iban pa nga balatian ang nakumpiskar nga mga produkto. Dugang pa, natukiban nga wala sa TIS mark o kung marka nga nagapamatuod nga nakapasar sa safety standards sa pungsod ang nasambit nga mga hampanganan. Sikat sa social media ay labi na sa mga kabataan ang mga squishy toys. Kagini ang ginabiligya sa nagkalain-lain man nga mga pungsod. May mga squishy toys na gindesenyo nga kaangay sa pagkaon, gani mataas ang risgo nga ibutang sa mga bata sa ilaba ba ang hampanganan na posible magbutang sa ila sa peligro. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Ginkumpiskar sa mga...
4: Lasay sa Jesse Ocho.
8: Balitang Sports! Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
5: Sa balita sports, sa Alex Yala nagsaka bilang nakakon bilang world number 20 matapos maangkon ang pinakaunang WTA Tour title. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
17: Nagsaka si Alex Yala sa Cabiente, humuli sa 28 nga pwesto sa world ranking sang Women's Tennis Association o kung WTA. Ini ang matapos maangkon sang 21 anyos nga Pinay ang kampiyonato sa Mubadala BC Open 2026. Agindotos ni Yala sa finals ang world number 3 nga si Jessica Pigula sa scores nga 4-6, 64-60. Ini ang pinakaunang nga WTA 500 title ni Yala. Kag siya ang pinakaunang nga Pinoy nga nakadaog sa WTA Tour title. Madumduman ni Siniman nga adlaw, duha ka tuig ang nakaligad. Nadaog ni Carlos Yulo ang double gold sa Paris Olympics 2024. Para sa Blitang Sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Mar Baranhuez. Para sa kampiyon niya balita, si Rebisyo Publiko ang galingawan. Sa Negros, K5 News FM.
8: Balitang Entertainment.
18: Balitang Entertainment.
8: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
4: Kag para naman sa aton balita entertainment, Filipino Spider-Man star nga nagbida bilang lola sang best friend ni Spider-Man, nagtaliwan na. May kampiyon nga chika si kag K5, Lori Gamboa.
19: Nagtaliwan na ang lola ni Ned sa Spider-Man No Way Home nga ginabidahan sang Filipina kag tumandok sang Iloilo nga si Mary Rivera, 82 anyos, matapos nga ma-stroke pila ka bulan antes ginpagwa ang Spider-Man Brand New Day. Si Lola Mary ang nagbida bilang Filipino nga lola sang best friend ni Spider-Man nga si Ned nga ginabidahan man sang Filipino actor nga si Jacob Batalon. Kung sa diin, Tagalog ang linya sini sa scene nga ginasugo niya si Spider-Man nga kuhaon ang lawas sa kisame. Nagkomatos pa si Lola Mary matapos nga ma-stroke kag nagtaliwan ini sa tung Abril 15, tuig 2026 sa Honolulu, Hawaii. Ginpahayag sang doktor ni Lola Mary nga manubo na ang chance sini nga makasurvive. Rason nga nagdesisyon ang pamilya nga kuhaon na lang ang iyang life support. Gin-cremate si Lola Mary matapos nga ginbawian sang kabuhi. Isa ka teacher kag broadcaster si Lola Mary kag iya ginakalipay ang oportunidad nga nangin parte ini sang isa ka Marvel film. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Condolence sa pamilya ni isang ano tawag ni? Lola.
5: Ni Lola.
4: Oo, ni Lola sa Spider-Man. By the way, ka K5, kalanta ko ng Spider-Man.
5: Sa last year ng Spider-Man, pero sabang wala pa.
4: Wala pa.
5: Grabing hype, no?
4: Oo, kagdamo. Gid siya spoiler sa social media.
5: No to spoiler, ha?
4: Pero damo bala, kay nakita ko may mga litrato nga nakuha ang mga tuwalan out from the
5: sa different... Sinihan.
4: Sinihan sa diri sa aton. Damo-damo balang pila. I mean, lawig-lawig ang pila sa mga sinihan sang gin pagwa na ang Spider-Man. Yung pinaka-latest, I think July 29.
5: Oo.
4: Kadumduman ko, ako malantaw palang Moana, may nagakuha na sang ticket para sa Spider-Man.
5: May nagapabook?
4: Oo, may nag-advance booking na sila ganaan. Kung may nag-advance na ganaan niya pakuha sang ticket. Kaya expected nga damo ang malantaw.
5: Nagaliin, no, ng... sa budlay nagli maggano yan nga tawag na kung dikto ka nagi sabala magkuha sang ticket tao.
4: Pero may gusto mo mag-advance kung gusto mo nga hindi ka maubusan di amo na eh, nag-advance ang iba especially mga kabataan nga nahilig no sa ilang Spider-Man. Kakatlo ko dito ka maloko nga hindi mo ginahilig ang Spider-Man.
5: Oy hilig ko nakigatan ako na matara na nga natanaw ko na.
4: Hambal ganini ka K5 Berto bala. At sugot ka nga ikaw si Spider-Man pero miswa imo walawa.
5: Gutunod-tunod ba no? Kakalapod-pod.
4: Tapok-tapok. Tapok-tapok. Oh, muna ka ang balya. Daming alam si K5 to. Madawa na sa mga ginapang share sa iya nga.
5: Kita ko na mo.
4: O, oh, sige may arap. Pagina sa K5 Jules naman niya. Sugot ka nga, ano taga niya, kuryente ang
5: power.
4: Imo nga power, pero may balayran ka. Oo. Wala siya. Kaya yung mga hype ni K5 Berto sa buhay niya, no? Pero damo mo balagahambal nga nami ko, no? Pero may mga spoiler naman to sa mga kung anong natabo dito sa ano.
5: Kahit
4: sa...
5: ang natabo sa subong Spider-Man, di ba? Kayo nalipatan na si Spider-Man sa mga kilala niya.
4: Pero may nagambal to kung napatay ko na si Spider-Man, gispoil ko na lang gito.
5: Hindi. Hindi pa guro ato, Od.
4: Ako man ang ambal nila. Ito wala pa makukalantaw.
5: Matanaw, trabe. Nagkakado
4: yung matanaw. Natawag na ka na, kaya doon na ano kami kung naalugin man. Kaya nga kung mga manghod nga naglantaw sina, nag-ambal sa nga na, napatay ko nung si Spider-Man.
5: Wrong.
4: Nang my day, tapos ang ambal ko, saan ako spoiler kagit. Hambalya, pasalamat kaya nating spoil ko na hindi kaya kinanglan magbayad ng 300 pesos, no? Sa nga maglantaw sa sinihan.
5: Anong kinabatsyan niya? Nasa bayan?
4: Pili ko mo na goro. Masigil langulango na naman to Blanila. Hay nako. Anyway, tiyan mo na no, sa mga nakalantaw da. Nami man, pilang rate nyo? Naipit sa puso. Naipit sa posporong kinamatan ni Spidey. Naka-watch kami first day, Miss Jean. Ma'am Gina, na-ano ginman? Na-kelabu?
20: Na-dadlalu?
4: Ay, nako. No, tila mo ginman tao sa ano. Untung hindi mo na naglantaw sa K-5 Troy. In fairness, huwag kita mo si Ma'am Gina, ganyan, nakalantaw siya.
20: Tapos kalabanan, sa nagatan, naka-costume, ginabla K-5 Jean.
4: Kita ko ganyan si Miss Ami, may mga post siya.
20: Naka-red.
4: Pinig ko sa langa universe ni Guru Ian, no? Lain Guru, basi napuli na siya eh. Sako na to sa Guru sa pang save the world. Save the world. Mga ka-K5, amuyan tong dalago ng mga balita sa mga Martes, Agosto 4, 2026.
5: Bantayan naman buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
4: Magasunod ang larga visa program kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kami ang inyo nangitag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
5: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
21: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bayo. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagpapabalik.

0: kawasan Tabuyan. Kadang wala pa kay inom sang gluten na galabwa kon sa nawan kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat gid ko kay na dula tanan kad ako gid sa magulita.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tubtob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga Sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff. Agud maka-avail.
2: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: At exactly 33 minutes past 6 in the evening. Mayong gabi, Banwa. Ining larga vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga paninag at mga athag at kung ano ang dapat para sa tumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyong bago nga tinamanan sa balita, ibaro komentaryo, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko. Diri sa akong bago nga puruyan sa kahanginan.

Lorgo Fish Talk. As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sa iban nga ginabit-bit. Ngayong ganiban sa kahanginan, magluwas sa kamaturan. Wala sa iban nga ginahalad sa imo, katampad lang. Julius Mariveles ang ngalan.

0: Loco. This time. Hindi ports ang pag-asa ang ayara na sagwa sa Philippine Area of Responsibility o kunpar as of 3 p.m. karon nga adlaw ang tropical cyclone Dolphin or Typhoon Dolphin. Yara na ini sa northeast sang extreme northern Luzon, subining wala na ang bagyo sa aton nga par. Apang are may posible magadevelop, posible ha, bangod ginabantayan na naman sang pag-asa ang isa ka low pressure area ginapanamkon nga bagyo nga ginabrubanta yara sa nasidlangan sang Baknotan, La Union. Kag bangod sine may ara man sa mabatyagan nga pag inulan-ulan labi na nga gina-influence sang southwest monsoon o kung hangin na bagat ang pagtupa sang ulan sa southern Luzon kag western section sang Visayas. Ilakip na ang Negros Occidental. Lorga, may ara nagpamangkot ni NIR na naman kita. Hindi naman kita Western Visayas. Now, ang ginambal ko amo sini. Geographically, part kita gyapon niya sang western side sang Visayas. Ang NIR amo na yang bag-o nga administrative region. So dimudo kung mag-report ang pag-asa nga apektado ang western section of the Visayas, dala kita dira sa Negros Occidental. Lorga, sa piyakabayang gindugang sang pag-asa nga ang mabatsyagan ta karona partly cloudy, magulugal umon, tubtub magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob kag ginapaandaman ang pila ka mga lugar nga posible may magaluntad nga gilayon o hinali nga pagbaha, flash floods o kon landslides o kon pagkatibhag sang duta sa tion nga tuman kabunok ang pag-ulan. Angot nga balita ginparayag ni Dr. Ana Maria Laarni Purnan, ang pamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO, nga ila sini pangabayon ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH nga patigayon na naman ang paglimpyo sa pila ka mga drainage systems labi na inang nahamtang sa mga national roads. But siningon isa ka ehemplo would be Lacson Street and ang isa pagid Araneta Street. Bangod samtang nagapatigayan sang declogging o kon pagpanulsog kag paglimpyo ang City Hall sa mga city canals ining ginaagyan bala kanal sang tubig nga yara sa idalom sang syudad tikon barado gyapon ang mga alagyan sang tubig sa national roads tikundi magapadayon ang baha labi na gid sa pila ka mga lugar dire sa Bacolod. Let's have Dr. Ana Maria Laarni Purnan sang CDRRMO.
1: Especially dito sa aton north, pag dito sa Kabalagdan.
2: Mm-hmm. Ano ang na-monitor niyo, Doc, based sa statistics ang CDRRMO?
1: Actually, ang amon na ano usually, and di ba, nang yun na monitor nato ang tanan nga river kay ti lain-lain ang source na mo lain like the Mandalagan is from tributaries no nga halin sa may ano ang ano nang lupit naman niya is from Morsha I think kay pagtawag ko dito sa pagtudo tubig ko sa barangay Purok Mars sa 39 tawagan ko ang taga Morsha nato nga counterpart nga si Aaron Oman nang tudo tiya ulan sila sa 7 o'clock sa gabi. So that's why nga paglibot namon ang lupit lang yang ano ang tudo ang flow sang tubig wala kag ataas while the rest ang Kabalagnan normal ang level ang si ang gingkatuan namon si Carvic wa ay naglapaw ang tubig no. So amo na siya sir ang amo nakita.
2: But Doc, may ara iban nga mga kapitan like ang Barangay 39 nga nag-observe nga ang rain ano gani panaw ni nang ano gani panaw ang runoff halin diri sa Lacson Street which is actually a national road. So kinang na naman subong nga pati ang national roads i-clearing man ang ilang mga kanal or ang drainage
1: actually system. Ipa-check ta sa ano ipa-check na mo sa DPWH is a national road. Ang base bala naman sir Sir Jones base ang ano naman ga base puno naman ga sa mga na plastic bala na mga plastic na mineral water. Correct. Kaya last time naka nakapanglimpyo na daw sila nga damo-damo gisa na kungka nga plastic plastic bottles na bala.
2: Well, but anyway,
1: pero dasig lang man siya magano, dasig lang siya magsabtay kay pag ano to, paglibot namon kun yung nauna naglibot ang isa ka team, duha ka team naglibot, una nga team pag amo to ila nakita, then after a while nagwa ko ang ginagya nila actually nagsubside naman dayo.
2: Yes, yes.
1: Especially sang na open to ang ano ang diversion pag ito lang.
2: Sige, anyway, Doc, masabad lang ko dasun ni what say mo.
0: Alright, si Dr. Ana Maria Laarni Purnan, ang pamuno sang CDRRMO sa siyudad sa Bacolod. So once again, ha, may ara reduction o kung pag-iban na sang baha sa pila ka mga lugar. For example, ang Purok Carvic dira sa Barangay Mandalagan, I don't know if it's because sang pag-repair sang ila sining riprap sa Mandalagan River kag tungod man sa pag clearing o kon ang pag panglimpyo sa mga city canals. Lorga Vista. Okay, pero tub-tub karon sa simpleng istorya, ang problema ang pagpanghaboy gihapon sang plastic bags and plastic bottles bangod sunod kay Dr. Purnan. Posible ang drainage system sa mga national roads base kargado na naman sang plastic nga mga butilya inibarang ginasudlan sang bottled water. Ti kung kaisa damo tagreklamo sa social media kung magbaha damo mabuyayaw sa Dakbanwa damo mabuyayaw sa City Hall pero kung maglakat sa dalan bisan diin lang ihaboy ang ila basura. Te, at the end of the day, ang pamangkot would be, sino ang aton basulon kung ang aton dakbanwa nangin isa kahigante nga basurahan? Would it be people from Cebu? People from Talisay? Taga Bago? Taga San Carlos? Taga Toboso? Taga diin ang aton sine basulon. Kung sa bagay gani, let me be frank about this. May ara sang pagpaninlo ang City Hall ining Benro bala, may ara garbage traps sa pila ka mga suba diri sa Dakbanwa. Sige ang pagtipon sang mga basura. Wala gid bala sang bisan isa kakuno environmental group o kun ining mga maggahod nga environmentalist nga nakita ko gaubog sa lutak sa mga suba diri sa Dakbanwa kag nagapamulot basura. Dimodo ang environmentalism naton subong is more of lip service. Mayo kita magreklamo, mayo kita magyamo sa Facebook pero wala tupa. Amo nang matuod dira because at the end of the day ang problema sang pagbaha is your problem, my problem, hindi lang City Hall's problem. Ari pagin. Let's have a Dr. Grace Tan, ang aton nga Assistant City Health Officer, kagpamuno sang Environmental Sanitation Department sang CHO. Iniya halin baha angot nga balita gyapon. Tungod, nagsaka by 13%. Ang kadamuon sang mga tawo nga nalatnan na infect sining balatian nga leptospirosis. Isa ini kabalatian of course nga ginabasol sa ihi infected nga ihi kag higko sang Ilaga, tekon Bacolod, natural damo Ilaga dere. Te, ang baha, kon magsamo ang higko, sang Ilaga, sa baha, magubog ang tawo, labi na gid kon may pilas, ang iya tiil o any part, sang iya panit, te kundi masulod ang kagaw dira, sang leptospirosis. Hibaloon ta, nano ang mga importante nga panugyan ni Dr. Grace Tan sa mga pumuluyo labi na gid karon nga nagaluntad ang pagbaha and of course inang mga tawo nga nagaubog bisan pa sa kanal mga tangkungan kag mga humayan. Let's have Dr. Grace Tan. Oh, Dr. Grace Tan.
3: Ang, okay. Ang contributor gid no is wala nag-check up dayon.
4: Oh.
3: So more or less 1 week na siya nga
4: incubation
3: or so nag-fever but wala nagpa-konsulta.
4: Mhm.
3: Nang na ano ba lang na anong term sina na neglect.
4: Ah.
3: They thought probably nga ano lang na simple lang na simple fever lang.
4: Oo.
3: So neglected siya actually.
4: Mm. So is that an important thing, doc, na kung nag-ubog ka sa baha or stagnant water and then you feel feverish afterwards, dako nga factor for you to go to the hospital immediately?
3: No, it doesn't have to be nga ma-hospital ka. Kay amo na gina advocate naman no through the PIO man and our barangay health workers man no,
4: yes po,
3: na as soon as or within 72 hours nga nag-expose ikaw sa alleged or questionable na contaminated water, you need to take your prophylaxis.
4: Oh.
3: So kung naghilanat siya, it doesn't have to be prophylaxis na, but it's a 1 week na treatment na.
4: Uh-huh.
3: So dapat consult na siya sa health center and not just the not nang hospital gitayon. So may isa ta di nga nag-wait siya sa ano sa talamnan, tiga pang-uha siya sang takway sa talamnan.
4: Diyos ko.
3: So hindi man siya gani, kuno hindi man siya ano gininista wading sa flood water.
4: Oo.
3: So may isa nga nag-wade sa talamnan, gapangwa katakway, may isa nga nag-wade. May isa nga anon fish vendor siya.
4: Mhm. Ah.
3: So I think ang bottom line git is even if you think of it as simple cough and colds or simple flu, need din taguro magpa-consult sa health center.
4: Yeah.
3: Kay otherwise, it would all become neglected kit.
4: Doc?
3: So, dira, nag-come in ang complications.
4: Kung leptospirosis,
0: alright, portion sang palayag sa interview sang Larga Vista kay Dr. Grace Tan, ang pamuno sang Environmental Sanitation Department sang City Health Office angot sa importante nga panugyan sa mga pumuluy labi na karon nga nagabinaba kag inang mga tawo nga nagaubog stagnant water, talamnan, tangkungan o nano dira basta gani nga nagubog ka within 72 hours kag syempre naglipas na kinanglan gid importante gid magkadto sa sentro magpa-check up sa doktor. Di of course, all the more urgent kung ang isa katawo nakaangkon na sang hilanat. May ara na sa ginatawag prophylaxis. Meaning, antibiotic nga tumaron agod mapunggan ang kuna naman nga epekto sang kagaw sa imong lawas. Pero, kung may ara na sa hilanat, but silingon nga ikaw pagabulngon na for leptospirosis. Now, isa ka interesting nga butang pagidgali amo sini. Waay takabalo exactly kung ano kadamo, kung bala nagadamo ang Ilaga diri sa Dakbanwa kay wala kita sang Animal Control Department dire sa syudad sa Bacolod. Kete, saluyag ta sa indi, when you say highly urbanized city, syudad, hindi na yung malikawan nga ang ilaga nagaagi sa mga kanal, sa mga imbornal, and may access sa mga panimalay. Tikon highly urbanized city or bisan isa ka syudad katulad sa aton, ang ilaga becomes part of our way of life. Sila ni ang ginatawag vector. Sila ni ang ginasakyan sang kagaw nga nagatuga leptos pyrosis. Ti wala kita kabalo kung ano ang vector control. Kay wala taga ni kabalo kung ano kadamo ang ilaga sa syudad sang Bacolod nga a. Kay wala kita sang animal control department. Ti base later on siling ni Dr. Grace Tan, base lang tawon man ina. Paano ta paga na ganon ang kadamuon sang ilaga if that should be the case, no? Kay ti why taga ni kabalo subong kung ano ang population sang rat to person ratio diri sa syudad sang Bacolod. Lorga, ang marain di base pilakadlaw ga puro panyapon lang ta sa balay ta wala ta kabalo mas damo nagali ang ilaga sa aton palibot kagulpi lang kita bala bugnoton sang ilaga. Lorga, but then to be very serious about it, ti amon ang ginatawag vector control. Kung ang dengue ginakontrol ta ang pagdamo sang lamok, ang pamangkot, how about ang leptospirosis? But then again, sugpunan ta lang ini nga balita ang parte sa leptospirosis. Sa piyak gabahin, kadtuan ta si K5 Berto Gakit Jr. this time. Lorga Vista. May isa ka international fact-finding mission nga ginpatigyan diri sa Negros Occidental may kaangtanan sa walay untat nga pagpamatay. This would be a series sunod-sunod nga ex

0: no?
1: Okay.
0: Okay.
1: 24 kasi, ka bulan.
0: Uy. Ang datos kasi 5 Julius, 2025. Aling January, tutob-tob Disyembre, 2025, 35.
1: Uy.
0: No? 35 ang nagkalamatay ng mga sibilyan.
1: Mm-hmm.
0: Halin sa may January, tub-tub August, ang nagkalamatay ara sa 28.
1: Uy.
0: Kaki 5 Julius.
1: Wala pa so, na nagtakop ang tuig.
0: Wala pa na. August ko pa lang sumungan eh.
1: Oo.
0: Amuni ang datos nga gin klaro sa aton, especially ang pagkuha naton sa data kaina kasi 5 Julius amuni ang mga ginpamatay sa NPA mga civilian lang ni no naton sini nga mga kasi 5 gimangkot naton Lakip Baladere kasi 5 Julius ang mga militar nga managkalamatay ang mga NPA kasi ano inkwentro ang ginistoryahan kundi ang CC3 gani civilian lang gid ni ang wala kalabot-labot nga mga tao.
1: Di mo, Dobert, hindi na niya resulta sa battlefield encounters, meaning wala inaway.
0: Wala, yes.
1: Iniya are victims of targeted killings. Murder in a plain and simple. Humod nga pag-ihaw sa tao.
0: Yes.
1: Grabe ba?
0: Sa sini, kaki 5 Julius, amon yung ginatawag nila, nga biktima sang spy tagging.
1: Okay.
0: No? Ang spy tagging sa aton sini nga mga kakibayan, ang spy tagging amo ini ang pag-akusar sang sa mga civilian nga sila kuno mga informer o kun mga spy kag resulta sini kakibayan Julius amo ning pagpamatay, no?
1: But,
0: pagpasaka.
1: Ano ka kululbaan sina when you say spy tagging amo ni? Based sa ginpagwa ng statement sang Buklod Kapayapaan ang dalagan amo sini. Patyon ka pagkatapos patayan balon ka NPA nga ahinte ka sang military.
0: Amo gani.
1: Uy. Hala.
0: Actually, kambal ka ina no sa aton kaki 5 Julius ni Mr. Noel M. Legaspi. Amo ni ang presidente sa Buklod Kapayapaan Federation Incorporated nga amo ni ang mga ginarason no sa mga NPA para lang ma-justify ang ilang sininga killing ako ng pagpapatay so balo nila no nga as spy na no that's why ginpatay na mon which is suno sa
1: so Bert nag-interview ka kay ina military wala
0: Jules.
1: Naka-interview ka kay ina military wala.
0: Naka-interview kita kay ano kay General Juiz Camilla.
1: Ay, so Bert. So komo kay nag-interview ka official ka military kag ako ga interview man, pwede nga patyon ta nila or ako or ikaw después sa balon nila nga kuna ahinti ka military na pwede amo na.
0: Kaya amuna ila. Ang amuna ila yung ano mong napaglantaw mong
1: uy, danay pa Bert. Bert, ginakusar nila nga hinte pero te, may ara man pagpamatbat, may ara man investigasyon ining NPA?
0: Yeah. Actually, ang tanan nga mga napatay, wala sila investigasyon. Amo ito nga ba sang militar man, especially sa Bukod Kapayapaan nga ni, kagiba Julius, nga amuning ilang away, no? Nga rason. Nga kung mo, no, that's why ang tanan nga ginimbestigar, mostly mga inusinte gid sa investigasyon man iya sang militar, kagiba Julius.
1: By the way, ining 63, ini tanan admitted by the NPA o kun based niya sa investigation sang PNP?
0: Yes, at based sa investigation sang PNP. Kag sa military mismo, kagiba Julius.
1: Okay. Kag sa may araman independent fact-finding mission ining grupo ni ang Buklod Kapayapaan.
0: Yes.
1: Okay.
0: Actually, sila kagiba Julius ang tawag sinidere amo ning IPPSM, no? Ang IPPSM nga ni, amo ni siya, kakipa Julius,

0: ining International People's Peace Solidarity Mission. Ano ang IPPSM kagiba Julius? Hagna ini upon pagtipon ini nga hindi lang diri sa Pilipinas, hindi lang Pinoy, kundi may mga kalakip nga miyembro ang iban nga nasyon. Ang umrahon diri nila mapipon sila agod nga ipabaluman sa iban nga nasyon kung ano ka rampant, ano ka delikado ang mga ginapanghimo sa NPA based sa story sa mga biktima sa especially ining fighting. So ginhimo diri nila isa ka bulan ang ginhimo sa ang IPPSM kakadto sila sa lugar ga wala sila armas dala kay Julius.
1: Okay.
0: Wala sila armas, papel ang dala nila. They are investigating sa nagkalain-lain ng mga syudad kag banwa sa Negros Island.
1: Okay.
0: Duane, Oriental kag Occidental. Sa report sang ITPSM, ila na dokumento dere nga 34 ka mga insidente sang spy tagging sa 12 ka municipality kag syudad sa duha ka
1: probinsya,
0: Oriental and Negros.
1: Bert, Bert, let me go back to that. No, kay importanteng kadamuon our figures ina. 34 cases of spy tagging. Meaning, 34 ka biktima, 34 ka ginpatay, lunsay ginakusar ng mga ahente sang AFP.
0: Yes.
1: 12 ka banwan eh?
0: 12, 12 Uy, ka municipalidad.
1: Both Negros Oriental kag Negros Occidental.
0: Yes.
1: Uy, grabe, kadamo aw.
0: Actually, 34 incident ang namato nila.
1: But
0: sa ilang sininga, tatlo ko si Manay, Muslima 1 month yid, ang ilang sininga on field, na pag-investigar, pagpamangkot, pag-interview, kita ba Julius, bain-chinko lang, no? Bain-chinko ka mga tao lang, mga biktima, mga pamilya sang biktima, ang ilang sininga na-interview ka si Fiber Julius. Sa aton sininga pagkipag-angot sa information sa 25 kakaso sang spy tagging wala sang armas nga nakuha, wala sang inkwentro, ginpatay sila nga wala sang detensa. Napatay na, hindi wala naglaban o kon wala nag bato si Pedro Julius
1: ang okay.
0: 25 sa 25 ka mga napatay, siyam ka barangay tanod, lima ka mga night watchman nga wala armas. Si Pedro Julius.
1: Uy, hindi patas.
0: Oo. Lima pa diri, 60 anyos pataas, senior citizen. No? Mga tatay, mga lolo, mga tagbantay sa komunidad, amo ni ang ila, sini nga target
1: o uy,
0: biktima sa spy tagging. Suno sa mga ex-rebels, si Pedro Julius, ang desisyon nga magpatay ginahimo lang sa tatun, no?
1: Oo. So meaning why nagalabot sa matag-as nga mga levels
0: yes
1: sang CPP NPA?

0: kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 7:06 ang gabi.
0: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
4: Bomba Marilu.
5: Bomba Hakupi. Bomba Hakupi.
4: Bomba Marilu. Bomba Marilu.

kalam-kalam nga gabi. Kalam-kalam gid nga gabi sa inyo tanan. Kumusta kamo? Isa na naman ka kalam-kalam nga gabi. Mayong gabi na sa inyo tanan, mga suki natong tigpaminaw. Kumusta kamo karon mga kakifay? Hinaot kong naamo sa maayong pagkahimtang. Kung sa Bisaya pa, hinaot kong nasa... Hinaot kong naamo sa maayong lagay. Kanabang inyong lagay, mga kakifay? Hinaot kong maayo. Mayong gabigid sa inyo, tanan-tanan. We are broadcasting live. Diri sa may barangay Zone 2, Cadiceri via 89.7 MHz. Kumusta ka mo mga suki naton nga mga kakifay? We are live sa aton Facebook account sa Bomba Marilo. Ang hindi mag-share, tubuan hubag sa ilok. Mayong gabi na sa inyo tanan-tanan. Live nyo kita nga makita kagbabatian sa Facebook. Sa radyo mga kakifive sa 89.7 MHz. Sa lilisuan sang inyo mga radyo mga kakifive, mabatian nyo na kita. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton karon, especially sa mga suta. Mayong gabigid sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman sa aton palatuntunan sa Dear Bomba Marilo. Programa ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, Mighty C, DTX 500, kag siyempre ang pangpatig-a, bala? Ang pangpatig-a sa inyo mga nagaluya nga mga ugat-ugat. Na kung maglabing-labing ka mo ni misis mo, daway ka na ibuga. Daway ka na ibuga kay luyat-yat na. Gamiti, tumariki sang Extend Food Supplement for Men. Ang kampiyon yang food supplement man ginapagana yang imo nga ginapagana ya kas kama. Amo na dapat ha? Extend Food Supplement for Men. Plastar kag magtutok na kamo mga kakifive. Mabatian kita sa San Carlos City, Banuas ng Calatrava, Don Salvador Benedicto, Escalante City, Sagay, Cadiz, and Madapla. Sa Giyapon, ako ninyo alagad. Ako, ining inyo kubos nga alagad, ang inyo alagad nga mahilig magpaubos, kay ang nami ara sa ubos. Kung nami ang sa babaw, nami man ang sa ubos. Diba? Plastar na kamo mga kakifay. Paki-share sa aton Facebook Live. Oy sa Domingo, bantayan nyo ha. Bantayan nyo mga kakifay, magabalik. Magabalik ang kantahan sa kahanginan diri sa K5 News FM Cadiz. O, ang mga suki, tada nga mga tagpalamati, gusto nyo mabatian ang tingog nyo sa radyo? Kadto kamo di sa K5 News FM. Pangitaon nyo lang si K5 John Eric Rosal kag si K5 Ruben Pedrano. O, may ara kita sang kantahan sa kahanginan mga K5. O sa mga taga-Tinampaan, taga-Tiglawigan, Bangkiruhan, BF Gustilo, gusto ba lang mabatian? Gusto nyo mabatian ang tingog nyo sa radyo? Kadto ka mo di ah. Pagitaan nyo lang si Sir John Eric Rosal, si K5J Crichton Yebes, o kung si K5 Ruben Pedrano. Palista ka mo. I-update lang ka mo sang exact time mga K5. Next Sunday na niya. This coming Sunday August 8. Sige, mag-greet na ta sa inyo. Oh, by the way, may gabi kay Mira Luna Rivera. Angel Gerald, good evening, sir. Max Earl Baruba, oy kagawad.
Nagapamati gid kali subong sa aton. Ang aton nga mga barangay kagawads sa barangay zone 2 upod kay manugdaog nga kapitan indi mapunggan. Madaogid. Manugdaog nga kapitan sa may barangay zone 2 Cady City. May eleksyon or wala, madayon ang eleksyon or wala. Willing and ready to serve, Kapitan Chloe Libradilla. Upod sa working team, kagawad Maki Baruba, kagawad Jundi Mamon, kagawad Rayland Asita, kagawad future kagawad ha, Papa Jack E. Chavez, kagawad Sydney Amaina, kagawad Almer Parcon Jr. Maayong gabi na sa inyo. Maayong gabi gida sa inyo sa aton yung mga suki ng mga tagpalamati. Paki-share sa aton Facebook Live ha. Agud nga magdamo kita bla. Agud nga magnanam. Ang aton programa bo magnanam. Agud nga magnanam mga kakifay. Ang atong programa. O, plastar ka mundira. Sige ha, may nga gabi man da kay Filippi Mata, may gabi. Sir Filippi Mata. O, sa tanandira nga mga taga-barangay zone to, good evening. Sino pa rin nag-aupod sa aton? Mera Luna Rivera, Angel Gerald, Kabukid Vlog, Kabukid Idol Vlog. Hoy, may gabi na sa inyo. Rosie Magbanwa, Vanessa C. Alalan, good evening sir, Bomba. Watching here, Black Knight 29, Villa Luisa. Salamat na sa inyo ha. Colderos Jemmy, good morning, Bomba Marilo. Bawo good morning. Paano mo niya kay wala sang evening ha? Josie Porlas, good evening, Bomba Marilo. Watching live diri sa may barangay Tadlong Sagay. Shout out ko na kay Joshua Porlas. Rosie Magbanwa, may gabi. Pa-shout out sir sa ila ni Edmong Francisco, Erlinda Yuson, Myrna Lazara, kag sa ila man ni Jeffrey kag Manuel Cambio, sa Mr. Change Lechon Manok sir. O, may gabi da. Good evening everybody. Vilma Rosal, may gabi. Pa-shout out kay Joe Savilio, kag Sally Savilio sang Old Sagay. Norma Terol, good evening sir Idol from Sagay Poblacion 2. John Eric Rosal, done like and share. Good evening sir Bomba Marilo. Sir Bomba, good evening. Bomba nga pa-shout out lang sa akon ba na nga si Paknoy nga halos kada gabi gapamati kami sa imo. Diri Idol sa may barangay Magsaysay. Pa-shout out sa akon mga kaupdanan sa KSS Cadiz. May gabi. KSS Cadiz, K5 supporters Cadiz. Good evening. Wad si Ana legally isang Jerusalemville. Barangay Kabahog ang suki isang K5 Wad. Tamyaw ko lang ang togle kag Estrada family. Salamat. Ashley Aryan Altayebelo, good evening sir, watching from Barangay Bato sir. Shout out sa family Badera amit agiya sa DSB. Oh, sige. Gang, ti nakataw ganay na kamo ni Gagang, gang. Gagang, oh gang. Arjun J. Gregorio, may gabi. Mia, good evening sir, gamonitor lang kami diyan. Sa may BF Gustilo, amanyapon kita sir. Shout out sa imo kag sa tanan nga gapamati sa K5 News FM. Rosie Magbanua, pakishare. Dave Salimbot, may gabi sa imo, Dave Salimbot. Runs Vlog, may gabi. Sir Bomba watching live. Shout out lang dagali sa Basa Family kag sa kainang Isa Jane kag sa iya mga bata sa ila ni Skylet kag sa tanan nga nagapamati sa imo program from Barangay Colonia Divina. Ay may gabi. Arjan Gregorio, good evening. Lenny Mar Esvelia Flor, may gabi idol. Pa-shoutout lang ili sa tanan diri sa Purok Zone 12, Barangay Magsaysay. Nga always gid ka pamati sa imo. Bo salamat gid ra sa inyo ha. Mga taga-barangay Magsaysay, taga-barangay BF Gustilo, opo dira sa Manugdaog nga kagawad, si kagawad Leo Janjan Peñas. Manugdaog gid nga kagawad, hindi gid mapunggan. Si kagawad Leo Janjan Peñas, kabakod classic gawad.
Upod sa kay Kagawad Jacqueline Leonoras. Doon mula na makilala ko na nga Kagawad sa BF sa Jerusalem. Si Kagawad di irit pe. Ati mula naton kilala da nga Kagawad. Kag siyempre si Maninoy Kapitan Unay Leonoras. May gabi na si Imo Kap Crispin Medalye. Good evening, one shout out for watching from Abini. Jory Subteniente Orquiza Junior. Sir, good evening, pa shout out po sa pamilya ko da sa Sagay Family Orquiza. Sige, sa tanan-tanan yung mga nagapamati karon mga kakifay, Franklin D. Martinez, maya mo yung gabi, Bomba Marilo, madalagan ako pagka barangay Kagawad sa may barangay Himugaan, bye-bye. Ready na ang akon mga tarpulin, ready na ang akon nga mga igasto sa eleksyon. Grabe si Franklin D. Martinez. Yaga pamati ko di subong sa imo programa. Franklin D. Martinez. Good evening, Sir Bomba. August 9 na ang Sunday. Ay, sorry. Oh. August 9 ang Sunday. Sure ka, Christian Sotab? August 8, Guru Christian. Oy. Ah, i-check tabi sa kalendar. Be. Sure ka, Christian, nga August 9? Ah, ang ang Domingo? Na ang akon di sorry gid kay ang akon ginatan-awan ni nga kalendar bala mga ka K5 dako pa yang bika sang models sa numero. Kita nyo na ang mga kalendar, ang akon kalendar di model sang tanduay. Dako pang bika sang model sang sa numero. Hindi sa imo taran mo do hindi ka kita sang numero pero dako pa yang bika mo. Amo mandang inyo nga mga kalendar da? Nablang dako pang bika sang model sang sa numero August 9 gidyagali eh. Kay ang Sabado August 8. Oh, sige Christian ba? Kung wala si Christian ano na lang be? Si Christian Polo ang amo ang pinaka top 1 nga kwan. Amo ang pinaka top 1 nga reseller. Ah, reseller. Gabinta yung mga kakipay. Pwerte si Christian Puluang mo. O isa tanan lang ang mga gusto mag-reseller sa mga KSS namon. O kadto ka mo, approach ka mo sa akon kayo ipatigayon, taka mo sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center Cady City Branch. Libre ang promote mo. Libre ang promotion kung gusto mo mag-reseller ka. Kadto ka sa akon kayo ipatigayon, taka sa akon partner in life kay Sister Darling White bala dira sa clinic no, para at least makaistorya ka mo kag makuaya ngalan mo and din mapasaya sa main office sa mga KSS namon bala. May mga store ka da, may mga tiyanggi ka, pag reseller ka libre na yang endorsement kun din mabakal mo. Like for example be, mabakal ang produkto sang Clinica di Alternativo sa tiyanggi ni Kagawad Leo Janjan Peñas, libre na na yan. O, diri sa aton mga kaki-five. Diri sa aton mga kaki-five. Damo man kita sa mga reseller, di? Ara day dyan, Eric Rosal, Pedrana, Ruben Pedrano. Kadamo di sa aton nga mga Janes Pedrano, Vilma Rosal. No, kadamo sa aton nga mga reseller din. Pwede ka mo makigangot sa ilan. Sa mga gusto bala magbaligya sa ngamon produkto, kabakal bala sa bukid. Kabakal niya sa aton nga mga senior citizen kay ka-epektibo mo. Amo ni gani si Linko, akon di kalendar. Hindi ko makita gawa kay dako piyang bika, dako piyang bukol sang model, sang sa numero mo. Kagamay isang numero, kadako sang bukol. Ang Domingo gali, sorry ha, ang Domingo gali, August 9, sorry gida. Okay, yawan ko kay mutad sang akon di kalendar. Mas ga-focus ko bi sa model, hindi sa pizza. Sige. Sir, hadlok ko magpadlagan. Kagawa, Diyos ko, palayo lang, sir. Idol. Oh. Shout out, tada. Boss, matesting man ko ni Samon. Uy, si Idol, oh. Idol ng Luna. Ano gani Idol ang imo complete name, Idol? Idol ko niyo.
si Idol ba lang at taga Star Apple? Barangay Luna, mahaboy man sang kalo sa patag sang politika sa Barangay Luna, timanugdaog damo ni grupo. Si Idol pa. Kahapos lang niya tandaan if ever madayon ang eleksyon. Sinong butuhon mo? Si Idol? Diba? Yan, sino butuhon mo? Gang, mi si Idol? Dol, ano gani? Dol ang complete name mo, Dol? Gamay na lang ding Bika, Bomba, Marilo, Carla, Itchon. Sige, Carla, Itchon ah. Loves, Catalan, Mahinay. Loves, Mahusay, Catalan, Mayang Gabi, Bomba, Marilo, shoutout sa Purok, Sumalidsid. Sila John Ray, Ligaspe, Inday, Teresa, kag sa Mahusay family, kag sa kay Mamang Tessie, Mahusay ah. Dagko na di amo numero 1 ang Bika, gamay lang. Daw hindi mabasahan wad kay kadako sang hubag. Jenny Prudente, Idol, good evening. One shout out watching from Purok, Hacienda, Santa Maria. One shout out man tada, Idol El Parats. Sige. August 9 gali, Sunday, no? Jomarijo Campo, Idol sang tanan. Jomarijo Campo, Idol sang tanan. Sa Barangay Luna, amot din sa maupod kay Kapitan, ding ka maupod Idol, kay Kapitan ay kay Kagawad Running Cartagena, o kon kay Kapitan Daday Galleron. O, sinuupdan mo? O, daw amumala ng mga bati-bati, tanga madinalagan. Pero I do not know kung si Kagawad Fuentes Pina matisting man pagkakapitan. Away pa kita, tulid, gindi niya information. Di mabalaan, tanitanan, kung mag-filing na. But as of this moment, kung ang COMELEC ang aton pamangkuton, dayon gidya. Madayon gidya, suno sa COMELEC, sa Commission on Election. Kaya nga ah. Kaya nga ah. Kaya nga ah. Wala pa man sang napasar nga layinga kansilahon. Oy, Genevieve! Genevieve Caparon, may gabida. Ha? Genevieve Caparon, may gabida. Good evening, sir. Gani, laban gidya ang DTX Coffee Mix ang dali maubos out of stock. May-ari pa kami di subong ha, sa clinic namon sa mga gusto magbakal. Black ang ibaligya nyo man. Kalabanan, subong ang mga karinderya kagkapihan ni Skades. Nagatimpla na sang DTX Coffee Mix. Man maginansyahan mo siya eh. Matimpla mo siya. Tag 25 ang serve. Ibaklon mo lang na sa amon kung reseller ka tag 17 pesos each. Ang isa ka box, pulo kabilog. Kaya pila ang mas lower price kung reseller kay I think 150 pesos per box. So, i-check na lang ang exact amount kung pilagin. So, maka-lower price ka, kay may discount ka, kay ti reseller ka, tapos baligya mo man, makaginansya ka, kid. Plus, abing, mabaligya ka, libre ng endorsement. Jan Bagsit, may gabi, Idol. Patamyaw kay Ronnie Villaflor, kag Amik Villaflor, sang suyak. Jennifer Gallinero Leonoras. Good evening, Bomba Mario. Shoutout na sa Barangay Jerusalem. Labi na gid sa Family Leonoras, kag Family Brinkes. Sige. Kabay pa matiwas ko kagawad sa barangay. Mata, kabay pa matiwas ko kagawad sa barangay. Ay, gili ka. Pwede man kamo makatext sa mga wala load bala sa inyo pa shoutout. Pwede kamo makatext sa aton sa 0969-528-0527. Mia good e, Bomba Marlo, pag-greet sa Tigby family, Versalles kay family Sinugbuan, nagpag-greet si Pinky sa Punta Tuble. Sige. Okay. Jan Bagset, may gabida. Oh, Jan, may gabida si mo. Jan, kabay pa nga okay lang da Jan. Okay lang da Jan. Kabay pa nga okay lang da Jan ha. Okay ka lang da Jan. Ha Jan Bagset. May gabida si mo Jan Bagset ha. Jan Bagset. Sa ngalan pa lang Bagset na. Upo.

0: kay manok.
1: Oy, pwede man kamo makabakal sang aton yung mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira kay John Eric Rosal, ka K5 John Eric Rosal, and ka K5 Belma Rosal sa may merkado. Ah. Ano na dag? Module 9 no? Sa may merkado. Nagabaligya na sang Rosal Native Products. Pangitaon nyo lang si K5 John Eric Rosal and K5 Belma Rosal. O, sa mga laon, para ni sa inyo.

sa K5 News FM Northern Negros, mga ka-K5, it's already 7:33 in the evening. Maying gabigid sa aton nga mga pinalangga nga mga ka-K5. Subong adlaw, today is August 4, 2026. Good evening, gid, sa aton nga mga nagapamati dira karon. Especially sa mga KSS naton. Joe Anpane, sir, I always gid gapamati diri sa Purok Zofermin, Barangay Magsaysay, Kansas City. Subong nga gabi mga ka-K5, may isa kita kasulat nga paghahatagan, gidla. May isa kita kasulat nga pagabasahon. Kaga, I hope mga ka-K5 nga tagaan tanisa, bululigan tanisa, laygayan tanisa kung ano ang para nga nagkaigo nga laygay bla sa iya. Kung para sa inyo mga ka-K5. Dugay-dugay basahon ta ang iyang sulata. Pero anti sina, mga bay siya nga palihog ipatukar ang iya ambahanon nga kung balaan mulang tani.

Araw sa K5 News FM, Northern Negros, alas 7:38 na sang gabi. Subong nga gabi, mga K5, may isa kita dari kasulat kaya pagkabasaon, no? Kalibugid biya ulo ya sini mga K5, ay kung ano ang yahimuon sini. Pwede tani sa laygayan, mga K5. Anong masiling nyo sa aton nga letter sender, dugay-dugay, patapos ang tamabasa ang iasulat. Ang iasulat, mga K5, ari na, plastar ka muda kay basahon ko ni, nubo mo lang niya. Kamu na bahala magbinag-binag da kung ano ang dapat nga ilaygay. Tasi atutuod nga sulat, mga K5, taga Cadiz niya. Plastar ka muda kay basahon ta ang iyang sulat, nga ginpadala diri sa ato, no, kayo maluoy tabala. Ikun kay isa, kung hindi tabla mapabutyag ang ato na batyagan do kabudlay, no, ari ang iya sulat. Dear Bomba Marilo, Bomba Marilo, madugay nagid ako nagapamati sa imo. Itago lang ako sa ngalan nga Mayang, sang Cadiz City, Negros Occidental. Actually, hindi na nakuntuod nga ngalan, pero itago lang ko sa pangalan, Bomba Marilo nga Mayang. May apat na ako kakabataan. Ang duwa ko kabata, mapati ka kag sa hindi, Bomba Marilo, ka mga niwang mo. Nagamudlo ang mata sa kaniwang. Pirti man si May. Mga malnourished, Bomba Marilo. Apat na ng bata ko, Bomba Marilo, duwa niwang, ka mga kulyapis kag gamuludlo ng mata sa kaniwang. Samtang ang duwa naman, mga bitukon. Bomba Marilo, apat ng bata ko pero patay na ang bana ko, napatay sa konsumisyon, Bomba Marilo. Na ano man yung imo yung pagkahimtang, Dayman? Bomba Marilo, gusto ko pagidya mamana, bala. Nagapangita ko gali isang lalaki nga soltero, bisan law ay lang daa. Bisan daw kama-kama lang ang itsura, ya. Bisan daw ang guya, ya daw kinadtan kamara-mara. Basta soltero nga may ubra. Ang gusto ko, Bomba Marilo, ang may ubra nga soltero ang mangin makarelasyon ko para saguron kami isang apat ko kabata nga ang duwa pulorgahon, ang duwa pwerte kaniwang. Bomba Marilo, buligi ko be. Paano ko makakita sini? Paano ko makakita sang karelasyon, Bomba Marilo, nga soltero nga may ubra? Kay gusto ko gid, Bomba Marilo, nga saguron kami bla. Sa subong nagapangidaron ako 38. Apat ng bata ko pero gahara-hara pa man ah. May ibuga pa man kun bugahay lang ang paghambalan. Kalaw ay gali, Bomba Marilo, nga magpangabuhi ka nga mag-isahanon. Kapin pa kun ikaw lang ang nagapanikasog para mabuhi ang imo mga kabataan. Bomba Marilo, ako si Mayang. Buligi man ko nga makakita ko soltero nga may ubra, bisan law ay lang okay na ko. Ang importante saguron kami, Bomba Marilo. Kutob na lang dire ang konsulat. Ang matinahuron, Mayang. Te. Grabe man si Mayang. Mga kakifay, bululigan tanibla si Mayang. O kung kamo, anong mambal nyo kay Mayang? Apat na kabilog bata, ya. Gusto yagid ya mamana mo, soltero, ginapangita, ya. Ano yambal nyo? Tawag kamo sa 0969-528-0527. Kay bisan ako, bla daw nagalibog ulo ko sini mo. 0969-528-0527. Oh, or 0969-528-0526. Oh, ano ang mahambal nyo kay Mayang? Kung why ka muna inugtawag sa number, pwede ka mo katawag sa messenger sa Bomba Marilo. Tawag ka mo, si Mayang aton letter sender.
apat ang bata, dua butukon, dua malnourish. Patay na patay ng banayan, napatay sa konsumisyon, bla. Napatay sa konsumisyon. Di karon nagapangita siya palamanhon nga sultiro. Di paano ni siya makakita sultiro ni man? Sa inyo may mga ka-K5. Ano ang dapat niya himuon sini? Ha? Makanta na lang sa hain ng utlanan? Tawag ka mo mga ka-K5, bulaton tang inyo mga tawag ha. Kay buligan ta ni si Mayang oh. Buligan ta ni Laygay si Mayang mga ka-K5 oh. Kay daw nagalibog ang ulok. Oh, ang iyang gina-request niya kantahain ng utlanan. Oh, sige yang, ari yang ah. By the way, may gabidra kay future city councilor Archie Dondon Lames ng barangay Magsaysay. Konsehal Dondon Lames.

Olaton kong inyong mga tawaglay, gayon ta si Mayango, apat na iabata, ang duwaya kabata, bituko ng duwaniwang, kapangita sa kuno sang soltero, nga bisan laway lang ah, tanti may ubra. Sa inyo ba anong malaygay nyo ni, pwede ka buda, pwede nyo na i-chat ang inyong, i-comment ang inyong mga advice da. Pwede man kamo katawag ah, para at least makalibre kamo vlog greetings. Oh, may greetings ka muna. Kaya bisan ako nung naglibog ulo ko mo. Idol Bomba, may gabi from Binagyuhan. Kumusta barangay election idol? Madayon o hindi? Daw hindi ni Mayo how? Shout out lang sa palangga ko nga si Lay nga nagapanghugas. Anong kinahugasan niya? Pinggan? Anong kinahugasan niya? Letter P, ha? Letter P ang iya ginahugasan. Pinggan. May Bomba Rodrigo Cervantes, Bomba Tagaya ako number kay wala pod ako kaagi pangasawa. Sige ah. Aring number oh, tawag ka di bala kwan, tawag ka di bala ano ni Rodrigo. Ariwa, tawag ka di Rodrigo kay pati kayo nan taka. Dugay-dugay si Gingging geng. Tawag di bala geng. Okay pati kayo nan taka geng ah. Okay, geng pati kayo nan taka. Nakakadlaw man ko ba? Nabalang stress ka sobra tapos naglabay ni sa newsfeed ko watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ay ma'am, salamat nila sa paglantaw. Tawag ka mo mga ka-K5 ha. Lay ganyan ta ni si Kuano ha, si Mayang. Gabirada ang RSSI sa BF Gustilo Bomba Marilo. Pero ang K5 gabumba man full volume. Kay ari lang kami sa Higadalan. Bisan ara ko sa garden ko sa Piak, Dalan, Bation, Gigyapon. Shoutout lang sa mga Morales family, sa BF Gustilo, good evening, idol. Wala bi signal, mayo sa live radio na lang kami galanog. Salamat. O, buligan ta nila, gayan mga ka-K5. Si Mayang, may apat kabata, ang dua bitukon, ang dua niya malnuris. Tiga pangita sa yasang kwan, nga pangita sa sang palamanhon, bla? Pangita sa sang palamanhon? Wala makakita pa ni sa isang palamanhon nga soltero. Bisan law, ay lang ko na. Kasi may ara ka muna irito. Tawag lang ka muna. Mary Joy Prado, baras-baras may gabi na. Ay, kaluoy man ni Black Eye Kwan. Kaluoy man sa iya. Kay nga, ah. Kaluoy man sa iya, mga ka-K5. Kay ti... Daw sa ano blang, daw sa ano blang, ano ni? Daw sa ano blang, daw maano naging sa nga maka... Pamana, tigaling kay daw sutab na gid ang agi, bro. Sige, next song kita mga ka-K5. Samtang nga nagahulat na isang inyong mga tawag. Next song kita mga ka-K5. Next song, ang inyong mga request na ba? Kasi kung may mga request ka mo dara. Next song. Pinggan idol ah. Gaway klaro ang election idol. Galagubo ka din sa Bluetooth ko din sa barangay Binagyuan Escarante. Salamat.

0: May caller kita. Hello, ma'am. Good evening.
1: Hello, good evening.
0: Oy, good evening, ma'am. Kamusta, ma'am?
1: Mabuti naman.
0: Mabuti naman. Tika, kamusta ka mo ni Gagang Lidar? Kungi.
1: Ambot, wala mong kutong. Wala, ma'am.
0: Away sa katawag sa imo.
1: Oh. Wala. Talawit man to.
0: Apigaw. Ma'am, nabatian mong istorya ni, ano ma'am, nabatian mong istorya ni Mayang?
1: Mayang man.
0: Ang aton nga letter sender, bala, nabatian mo ang aton nga, may problema sa, may problema sa ma'am, apat ang iya bata.
1: Oh? Oh, tapos.
0: Apat ang iya bata, ang dua bitukon, ang dua, malnourish. Apat niya bata, kapangita sa sang sultiro, nga bisan law ay lang kuno basta may ubra. Ti ano masiling mo siya, ma'am? Okay pa ni kita sa banay ha? Anong malaygay mo ni siya? Anong malaygay mo ni siya?
1: Ay po, nagaanya mo muna anak niya, bakit pa yan?
0: Ti kay kapangita sa kuno bisan law ay lang nga sultiro.
1: Ay po, ambot. Paano ba yan? Hindi ko kontak na lang ni.
0: Ha?
1: Wala. Ayun, ano mo sabi ko dyan man, wala.
0: Di ikaw, yan ang ginapangita mo sa lalaki. Huwag kapag i-Japon kayo nakakita, gali lalaki. Nga palangga si mo.
1: Mabuti na. Maganda na yung, maganda na yung nag-iisa. Wala.
0: Pero kapangita, kagin, mamayari di tani, mga willing, ang mga lalaki, mag-istorya si mo, okay lang, pati kayo na, takadasubong.
1: Sino naman?
0: Ang mangita tada o sa mga lalaki daw ah. Subong lang nga tiyon. Yari kita diri isang guesto. Si Ma'am Gingging sa Barangay Batu Sagay. Pila ka na gani Ma'am Ging?
1: 28 ngayong August 10.
0: Oh, ma'am palayo lang sa radyo. Malapit ka lang ba sa radyo ma'am?
1: Wala yun, sasala ako, sasala yung radyo, dito ko sa kusina, dahil lang, pinaant lang.
0: Oh, magkano ka lang dito dumating ni Gross, ma'am? Ma'am? Hello, ma'am, gang.
1: Yes, coming.
0: Oo. Sabi ko, magkano ka lang I'm dito, magkano ka lang dito dumating ni Gross?
1: April. Ay, April.
0: Pero ang tagal mo doon sa Maynila, matagal ka doon?
1: 42 years.
0: 42 years ka doon sa Maynila?
1: Yes. Oh,
0: ang tagal mo pala, ma'am?
1: Yes po.
0: Sa napapakinggan mo ngayon, ma'am, ang galing ko mag-Tagalog, ba may parang hindi ako nila malata na ilunggo ako, ano? Magaling. Magaling ba ako?
1: Hindi, hindi ko naman.
0: Ha?
1: Hindi na kansinti naman ako ilunggo.
0: Pero yung tono ko ba ng yung panghambal ko ba ang galing ko kasi hindi mo mahalata na ilunggo ako no?
1: Halata gid eh.

0: Oh, bumba. Oh, are, oh, may pati gayon kuno si mo nagligad pa ni sa dumaano matawag di sa ako no, pero ti wa isa naga wa isa balaga kuan kun ano gid ang plano is kabuhi e bla. Oh, tawag na ni kuan ni ning ala ni ning sutab ni oh. Sutab, dadali tawag na ni oh. Tawagan ta si kamo lang istorya na yun, makaiti ikaw. Patigayon lang ni Akon, bla ma'am. Patigayon lang, di ba?
1: On air ba tayo, sir? Sir, on air ba tayo?
0: Hindi ah, wala ah.
1: Hindi naman.
0: Hindi tayo on air ah. Bro, nagkikinig ka dyan sa radyo mo kanina, di ba?
1: Hindi, nag-off na ako ng Facebook ko.
0: Ah, di maririnig tayo sa Facebook eh.
1: Okay, patay tayo dyan.
0: Hindi ka naman kilala nila kasi ano anong tawag dito? Wala ka namang itsura dito ah. Ah, di ba? Oh, sandali lang.
1: Sabagay.
0: Sandali lang tawagan ko yung cooler natin kung mag-uusap kayo ng usap kayo ah, mag-usap kayo. Sabihin ko sa kanya ng Tagalog niya. Hello, hello, magandang gabi.
2: Hello.
0: Hello, magandang gabi. Hello.
2: Hello.
0: Hello, bulahoon ka ba? Hello, naririnig mo ako?
2: May kaman kasabat?
0: Wala kasabat. Animalist. Ari ko di kasabat, wala hindi mo kumbat yan?
2: Hello. Oh,
0: hello na gani. Oh, dali agad lang sa piyak sa bitawgan. Kaya takunog kasabat. Oh. Dali lang agad, kaya tawgan ta ka sa piyak na linya. Dali lang kay tawagan dali sa kay hindi sa kuno ka bati. Dali lang kay para kamo bala mag istorya na nga duwa bla. Ha?
2: Mm.
0: Oh, pati kayo na taka kay para mag antes ka bala magpuli sa Maynila bla, may nahanap ka dito na ano bla? Nakahagugma mo, di ba? Oh, nakahagugma mo, na may magmamahal sa iyo nang tunay. Oh, Rodrigo. Hello? Hello?
1: Ikaw, good manok mo, sir.
0: Hello?
1: Hello?
0: Oh. Sino to?
1: Ah, pa si Rodrigo.
0: Duterte? musta ang...
1: Yeah.
0: Ah, musta, Rodrigo? Ah,
1: Rodrigo,
0: ano?
1: Musta ang dahil.
2: Rodrigo Cervantes.
0: Oh, Cervantes. Taga sa... Magtagalog tayo, Rodrigo, kasi Tagalog ang ating bisita, oh. Na naghahanap. Marunong ka ba magtagalog, Rodrigo?
1: Ah, buta lang ako na balaan ah.
0: Oh, pero taga saan ka, Rodrigo?
1: Taga Barangay Tamlang, Escalante.
0: Cebuano ka ba?
1: Oo.
0: Oh, sige. Kausapin mo siya. Andiyan siya nakikinig sa sayo. Oh, mag-usapay kayong dalawa.
1: On air pala tayo.
0: O sige lang, mag-discard.
1: Hello, good evening. Good evening, man. Taga din, galay ka.
0: Taga-tagaytay ako.
1: Tagaytay? Sa din dati na, tagaytay lang.
3: Sa Bicol, Balay, sa... Dito lang malapitan sa Tagaytay.
1: Taga-tagaytay.
3: Oo. Sinong pangalan mo?
1: Si Rodrigo Cervantes.
3: Ah, Rodrigo? Ilang taon ka na?
1: Rodrigo Cervantes.
3: Oh, Rodrigo. Ilan na yung mo edad, Rodrigo?
1: Ah, senior na ko ah.
3: Rodrigo, kapangita ka pa sa panangasawaon? Ah?
1: Oh.
3: Oh, anong gusto mo sa isa ka babae, Rodrigo?
1: Hindi sa guwapa, basta buutan lang.
3: Rodrigo, kaagi ka na pangasawa?
1: Wala.
3: Ay, wala. Wala ka pagali katilaw sang langit.
1: Kaya ikaw nagpangita ka ba sa waon?
3: Oo, pero may aran ako 8 ka bata. Lain-lain ang amay.
1: nga lain-lain ang amay ho.
3: Ano?
1: Nga man nga lain-lain ang amay.

0: Ti kay katatlo na ko mga sa maman, ho?
1: Ay. Grabe ba?
0: Katatlo na ko maman na. Ang una ko nga ba na napatay sa tahong. Ang ikada... ang
1: Joker, magali.
0: Oo, ikaw hindi ka Joker.
1: Ito nang seryoso lang ang mga panghambal ba?
0: Gusto mo kong seryoso nga panghambal?
1: Oo.
0: Sige. Okay lang sa imo ko yung magdayo na ito. May bata na ako.
1: Okay lang. Ako, walang kong bata. Kaya walang kong tsawa.
0: Ay. Adik sa una, wala kagin kagin nobya?
1: Wala.
0: Ikapi, ikaw gali sa imo eh.
1: Sa una, mahuya adik sa mga babae magpalapit.
0: Nga na huya ka magpalapit.
1: Dagoon ko sa ilap pag-iharong ba?
0: Ay, kili ka Rodrigo eh. Pag tisubong Rodrigo, mamana ka pa eh.
1: Pwede yung magka-uunay ah.
0: Ano eh?
1: Pwede mga sawa pa po. Basta magka-uunay sa wakan.
0: Oo, pero prangkaunti ka Rodrigo ha. Prangkang istorya.
1: Ano?
0: May bata na ako, apat kabilog. Paano mo? Okay lang sa imo masagad ka sa bata ko eh? Ha?
1: Okay lang.
0: Ano ang imo nga trabaho para nga ibuhi mo sa amohin?
1: Ako ga trabaho ko sa kuan lang sa asinda.
0: Ay.
1: Asindero. May kamay na pinsinado nito.
0: Asindero kagali, Rodrigo.
1: May kwento. Nakalapyan ko to. Lamay lang ah.
0: Ay. Diba si kun hindi gusto imo nga ng mga pamilya nga mga sawa ka sa akon?
1: Ako, wala naman ko mga ginikanan.
0: Wala ka na ginikanan.
1: At alam mo ko lang, ako na lang mga, kuan, mga, ang isuon ko. Kuan, may mga pamilyan mo sila.
0: Rodrigo, kung magkita ka, ginman kita Rodrigo sa diyan mga kadal oin. Sa kamo?
1: Depende kung din di ako ng makasabot at di ka nga kung diin sa ate. Dito sa kadalong eh.
0: Ay, basi ba na kung sa diin-diin mo lang ako dalon, Rodrigo?
1: Yun man?
0: Pero Rodrigo, parang kaunta ka. Okay lang?
1: Okay lang.
0: Rodrigo? Nahuya abi ako eh, magambal sa imo eh. Ay?
1: Nahuya ka?
0: Basta ay daw, ginaunahan ako sang huya ako eh.
1: Nga mahuya man nga kung tutod mo lang mo pag-iugma, hindi mo na ka isahuya.
0: Paano ko makasiling at tutod ang pag-iugma ko kaya wala pa taga na nagkita ay?
1: Kung pwede, magkita ito ay?
0: Rodrigo?
1: Oo?
0: Kabalo ka magkanta, Rodrigo?
1: Ano?
0: Kanta?
1: Ay, mula na yung kabalo kami, gano'n, kaya ang experience kaya bagoon ko magkanta.
0: Naamain?
1: Ha?
0: Nga aman.
1: Libagon ko magkanta, hindi ko.
0: Rodrigo, anong suksok, anong color sa bayo? Masubong?
1: Juan, itong.
0: Ay, galit ka. Ako, naka-green ko, tapos brandy buhok. Hindi ginman ko kagwapahan. Medyo ito mo na ako, Rodrigo. Pero blandi ang buhok ko.
1: Hindi namin.
0: Ha. Ano siling mo, Rodrigo?
1: Namin gani, blandi ang buhok mo.
0: Ay, di okay lang sa imo nga blanding buhok ko.
1: Okay lang.
0: Ha?
1: Okay lang.
0: Ay, galit ka eh. Basi kung ikahuya ba ako pila kayo, Rodrigo? Eh?
1: Hindi ah, ay kahuya lang. Parihan lang itang tao.
0: Di okay lang sa imo nga blandi boko?
1: Oo.
0: Ikaw ya, anong i-describe ang itsura mo, Rodrigo?
1: Ano?
0: I-describe ang mo itsura.
1: Ako, ako, law ay magtutura kay, ako ito mo man kung pagkatao.
0: Blandi ka man buhok? Pari sa ako yun.
1: Hindi. Hindi ba?
2: Matagal na kitang hing.
0: Rodrigo. Rodrigo. Galan tao ka subong sa Facebook? Galive ka?
1: Oo.
0: Ara, ipakita ni Bomba Marilong itsura yan sa imo na kablandi siya buhok tapos color green.
2: Ganun pa man na...
0: Kita mo?
1: Diman?
0: Wala ka kita? Aray! Wala mo nakita, Rodrigo eh?
1: Wala.
0: Sige, Rodrigo eh. Eh, wala mo nakita. Siguro hindi ta para sa isa kag isa.
1: Ambot lang. Ayan.
0: Gapati ka sang... Gapati ka nga... Nga... Madayunay kita, Rodrigo eh?
2: Sa'yo.
1: Oo, kung gusto mo.
0: Pilita ko, Rodrigo. Pilita ko ba, Noy? Rodrigo?
1: Di ba, Noy?
0: Rodrigo, pilita ko.
1: Gusto mo.
0: Rodrigo?
1: Oh?
0: Pilita ko pala, Rodrigo.
1: Anong pilita man?
0: Pilita ako ba lang? Nga magnabihan na ito. Sige, Bek. Pamatian, pamatian ko, Bek, kung paano ka mga liyag sa babae, Bek.
1: Ako kung mga liyag sa babae. Kung tutuod man lang siya nga may gugma man sa akon, ato, ma'am, sa mo?
0: Ano, Rodrigo?
1: Oo?
0: Sige, be. Hambal ako sa ngalan ko. Si Gingging. Paano ka mga luyag sa akin? Sige, Rodrigo. Pangaluyagin ko, Rodrigo. Rodrigo, eh.
1: Gusto ko mag... asawa ka. Ika, kung... si Dido, kagit. Magpamana, at mag-asawa ka, eh.
0: Wala ka pa ganit nang aluyag sa akin.
1: Hey.
0: Rodrigo, wala ka pa bala nang aluyag? Wala ka pa nang aluyag sa akin. Asawa gidya dayon.
1: Te, wala na ang gusto mo na hintay mo nga mag-ngit ka asawa ka kung tayo siyempre may nakawala na kang hambal ang gusto ka.
0: Rodrigo, hindi kuya bala nga dasigon nga babae. Tarong kuya Rodrigo. pangaluyag ko ana, ikon paano ka mga luyag sa akon? Pangaluyag anay Rodrigo.
1: Geng.
0: Oh.
1: Abi kon mal
0: Rodrigo.
1: Manguyab ko sa ibo. Okay ka?
0: Rodrigo, dali gid lang Rodrigo.
1: Hello.
0: Dumamuson ko. si Bomba Marilo anay may istorya sa imo. Dali gid lang kay dumamuson ko ha, dali gid lang. Geng, sadi nga makadto geng. Dali gid lang Bomba Marilo, mamuson ko. Ate, sige ha, balik ka ni Geng.
1: Oo.
0: Rodrigo, yung gabi, sir.
1: Oo.
0: Oh, te, ano disidido ka to sa iya to?
1: Ate, sa humble sa iya, gusto siya nga mangita ba natin kung disidido ba siya, gusto.
0: Dugay sir, mabalik sa sir kay nautod pang iatawa. Tawagan ko sa balik sir, okay lang? Tawagan ko sa balik? May istorya ka pa sa iya? Hello? Hello?
1: Depende sa iya kung ma-istorya pa siya.
0: Hello, geng? Geng, may gabi. Ara ka pa na, geng?
3: Oh, Bomba Marilo, ari pa ko eh.
0: Geng, batian mo ko, geng?
3: Oo, batian ko.
0: Oh, geng, istorya sa geng. Istorya, liwan si Rodrigo.
3: Hello, Rodrigo. Are ka pa?
1: Are pa ko?
3: Oo. Rodrigo, ti ano na? Ano?
1: Oo.
3: Ti ano, mga luyag ka sa akin? Ay?
1: Gusto, kung gusto ka, simple, may nalabong ang mga istorya.
0: Gusto ko yung may istorya, anay yan. Kalaw, ay nga, wala istorya, anay, Rodrigo.
3: Sige, nay, iti ano mga luyag ka, eh? Di, ay. Rodrigo.
1: Hello?
3: Rodrigo? Rodrigo?
0: Rodrigo? Naubos kuruglog ni Rodrigo. Rodrigo, tawag lang liwat ah. Kaya rin di si Gingging ulat si Imo. Gang! Murag iting lanay. Mapaplay lang ko anay music mga K5. Mapaplay lang ko music, balikan tanong kay Dugay kung magtawag si Rodrigo. Rodrigo.

Oras mga ka-K5, alas 8:15 na sa gabi, ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C. Oh, dapat nami manisubong pangapimla mga ka-K5. Bisan gabi na, pangapimla ka mo sang GTX Coffee Mix. Ha? Okay, nakababalik. Tawag si Rodrigo. Oh, Rodrigo, ara ka pa na? Oh.

May nagpadala diri sang iyang advice mga ka K5 para kay Mayang ni. Si Mayang to wala labot kay Rodrigo bla. Si Mayang may apat ka bata. Tapos ang dua bitukon, ang dua ni Wang. Pangayo isang advice kun bala, pwede pa ni sa makapangita bana pala manhon. Gapangita sa sang soltero nga may ubra kay para sa guron siya. Tiaring isa ka comment, miya correct bomba Marilo. Sa nag-comment nga normal lang nga mangita siya partner, magsagod sa mga malnourish niya nga mga anak. Abnormal naman na nga mag-decide magsagod. Iloy ka through thick and thin, obligara pangita ways and means, masagod kag ba pa eskwela sila. Nasa determinasyon na sang isa ka matarong nga Iloy. Kumbaga, think positive, never give up, God will provide. Jocelyn Morales ni sang BF Gustilo, avid listeners ng K5, pagbukas 4 a.m. up to J. Lolo. Salamat gid ha. Wala gid siya kalib. Good evening, Bomba Maru. Shoutout kilay sa Palupatan, Malasibas, Parisan, kag Aldibor. Sir, amol na, salamat. Wala ko mga sawag, yun si Rodrigo, Bomba Marilo. Shoutout na ko na kay Nonoy Arnel Palupatan. Sir, pa-shoutout, Family Orquesa from Sagay City Tutorial Purok El Once. Pa-shoutout, Bomba Marilo sa Barangay Borgos, Pinky Bironya, Jamie. Salamat kita. Ashley Arian Altayib, naantok na ako sir. Good night sir at sa lahat ng followers. Pamati, ikusubong sa imo Pinky Clarito. Salamat kita Pinky Clarito. Idol Bomba, shoutout ko di sa abon nga Barangay Kapitan Jocelyn Ninyal Balikwatro diri sa Barangay Binagyuhan. Oy kap, yung kabila si imo kap ha. Kag sa palangga ko nga si Lay, kag sa duwa ko kabugoy. Salamat kita. Kay Arjan J. Gregorio, may gabi man na sa iya. Arjan, good evening na sa iyo. Okay, next song, tama ka K5. Next song.

0: Oras mga ka-K5, it's already 29 minutes after 8 o'clock in the evening. Okay, basa kita dari sa aton liwat sa mga nagpa-shoutout karon mga ka-K5. Oy, Rod Jean Liamo. Maayong gabi, Sir Momba. Shoutout lang dira sa, sige, salamat kidira sa inyo, no?
1: Ikaw man ang hinungdan.
0: Maayong gabi, pamilya mahusay sa Proc Zone 12 Barangay Magsaysay. Always sila nagpamati sila sa mga program. Idol, good evening. Shoutout lang ko sa mga tropa para Vet City Vet Cadiz lead by Sonic. Mr. Bayunon kag assistance med assistant Midel.
1: Imong biyaan apan sa himan himan.
0: May pila pa kita dari ka message mga ka-K5. Wonderful tonight, Bomba Marilo. Always watching to your wonderful and powerful program. Please shout out to all the officers o Barangay Paraiso, Tanod, Kagawad, BHW, kag mga empleyado, labi na gid ang amon nga kapitan nga si Aster Lopez, kag iya asawa nga si Joan Valderrama Lopez, may loving husband si Alan Ponce, bata apo kag mga bayaw ko, nga pamati gid sila. God bless you always from Merlin Ponce, Barangay Paraiso. Salamat kida.

0: gut. Ang endothelial cells ang mga nagareleas ang substances nga nagakontrol sa vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imong dugo. Gani wala sang high blood pressure nga matabo. Kun palainom ka DTX 500 kag MITC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
1: Mm. So paano dok makaguba ang endothelial dysfunction?
0: Siyempre, taas cholesterol. Mm. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dako chan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MITC or PureC, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
1: What if bidok hindi ka diabetic? Mm. Normal ang imong sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may tsansahan nga mag-high blood ka?
0: Yes, good sir JP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Ti wala na sang iban. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MITC. Hindi na maghulat pa nga kuana magtaas imo blood pressure.
1: Mayara ba na dok sang sintomas nga mabatsyagan kun mayara ka sang hypertension?
0: Amo nang problema sa kadaman sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinika kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsyag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayagin inom ka DTX 500 kag MITC or PureC. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, MITC kag PureC.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas, ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500! DTX 500!
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500!
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration, masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag, ang mataas nga, level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints, hindi
0: pala magiyo. Kalain alatawon sir GP.
1: Oo, kalain. Wala labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
0: Gani,
1: straight lang yung mukaan. Gani, dapat mag DTX 500 kag MITC sa may mga gouty arthritis na DTX 500 kag MITC or PureC, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag MITC or PureC kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
0: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. ini isa sa mga rason sa pagkaguba sa ang imuhan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imuhan, imong kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
1: kasudlan,
0: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gout arthritis. Magka-over na karon sa gituag purines ang imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inong kabi DTX 500 kag MITC, wala ka na dagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag MITC. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag indi mo na mauntay disable ka na amo nang lain ina kon indi ka magkabato ang lain ako mapurbaping na bato
1: sa kidney
0: o mga urate stones grabe na pili ka DTX 500 ka kag mag MITC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag MITC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
5: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag MITC, no? Ini bangod nga sang iya pinuli ka compounds, no? Sang DTX 500 kag MITC nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinuli compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy no bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o consilax sang adlaw no exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas ini ang mangin transferred antioxidant no pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory no ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids no nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag MITC
6: correct kada Doc Sam no plant extract tawang bali na transfer depends no ano nga dala sina phenolic compounds daw pagit polyphenols flavanols and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds ini ang effect nila sa oxidative stress grabe amo ninga kontra inflammation amo ninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula kung ga DTX 500 ka buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imosilyula. So, kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag-DTX 500 ka kag mag-MITC.
0: May pang tanom, no? May dipinsa. So, kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani, may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, pila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman,
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Di na kano, ang ginibatsyag ko, ang ako na UTI.
10: Kapila ka mag-ibig sa DTX 500?
9: Sa primero, katatlo, sa subong kadwa na lang.
10: Subong kamusta?
9: Okay na, halin sa, nalate kami sa DTX 500. May nagoginibatsyag.
7: DTX 500. Information sa ikayong lawas.
1: Namiyan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron ba blood transferred baho? Halin sa baho sa ilog, mapatransfer sa ilog sa tupad mo. pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
6: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
0: Kagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
1: Uy!
0: DTX 500 Beauty Soap.
1: Uy, kuno! Beauty, ha? Ginipasayas kita, ha? Beauty Soap.
0: Wapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, pag-in-upgrade na to, ang isa na to kahabon, para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok, magwapo kagwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
6: Bantayan nyo na, ha?
11: Yeah, siyempre, ang Paris siya, ang partner Sir Boy.
6: Mm-hmm. Clinica
5: Clinica Dio Fresh.
6: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Dio Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiinitanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Dio Fresh, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant.
11: Magkapay na ba? Pinaka the best nga kape aga pa, Sir GP, Sir Boy. Oh. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Mm-hmm. Nga healthy, may antioxidant, may de-sugar, sugar cane, may ara pag ampalaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
5: may budget ka.
11: May budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium nga klase nga kape, nami ang iya mga ingredients, Sir Boy.
6: May ergotionin.
11: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
6: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sang imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotionin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sang imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
11: may,
6: Coffee.
11: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, di isla kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
6: Uy!
11: Para rikta na, Sir Boy.
5: Uy, bago naman ha.
11: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Do kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman ato, Sir Boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
6: DTX liniment.
11: Kabalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon kan. Sa amon nga balagyos. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
1: Kung ano produkto nito, Kamil?
11: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki anay, no? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki onja po nila tao. Ano na lang
5: damo naman? Damo na
11: galibon naman, kopya-kopya na lang.
1: Gani, no?
6: DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
11: DTX 500 Liniment.
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
13: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
14: Karang pila na may mo sugar?
13: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
12: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
15: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Roa City, Atubang sa PL LDT McKinley Street,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo
14: Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
14: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Game. Information sa ikayong law.
1: Labi niyong ditribayo para lang sa... Uboy lang na trangkaso si Pon para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
7: Talk ni Doc!
6: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
11: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko blang, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
6: Tulog ka.
5: Mga bata.
11: Mo. Tulog. Okay, para mag para kuno magtubo. Now nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides yung ga-apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids sa patubuo ng maselula, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
6: Wala ka gatubo, lalapoting yung maximum growth, no?
11: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, pala inom D3Bio. Daw matu masubra pa siya sa katasa ko na.
6: Hoy pa na. Hoy pa na lang tango soltero.
11: Ha? 15 years old pa na. Si subunya ginakaon lang ko. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
6: Champion,
5: ginausap lang.
6: So di ka na no kinambal ni Doc Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para magpower sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Gabi, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpadako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidads sang Clinica D3Bio.
11: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pero tigid ang D3Bio.
5: D3Bio.
6: Tigid ang Clinica D3Bio.
11: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang Clinica D3Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
6: Ay, ang muna.
11: Ang muna ang bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
6: bantayan Clinica. Bantayan nyo.
11: Ang complete probiotics kag maghalo ang Clinica D3Bio.
6: Daw
11: ga pista sang good bacteria ang imo tiyan.
6: Daw ga pista mga soldado.
11: Once nga ga pista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinai, ga pista ang imo nami nga mudo.
6: Amo ni kampyon nga pinasok bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amo na ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero anong pagid bala mabulig ni Clinica D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. no? Kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no? Kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3 Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usasini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3 Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3 Bio everyday.
18: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butka. May DC. Ang alkaline, ng vitamin C.
20: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang may TC.
18: May TC. Mapalis sa mga butka.
21: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
24: Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Calibo. Refentor Building.
24: Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: San Jose Antique.
24: Wankyong Building.
23: Barangay 8 Bagumbayan.
24: Fronting kay San Mall.
23: Amar Alternative Medicine.

0: ang mga nutrients sir boy, no? Para malikawan man ang problema sa gitawag irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa Ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nagmi ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya isa tan palma, sina dok ang Ditribayo gina-try ko na butang sa akon kuan. Akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo namigid kay JJ Dugumio. Sa sige niya inom Ditribayo, gamot daw ang flower. Ay, ay. Siyempre ginapatay ang kagaw, sir boy.
1: No? May testigo ka, JJ?
0: Sino nagsimot, JJ Dugumio? Ha? Kamu lang?
1: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil, about Klinika Ditribayo, no? Sakto na ang Ditribayo, ang Klinika Ditribayo, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akong mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Mm-hmm. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Ditribayo, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan, nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanan kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lula, gai Ditribayo.
2: So ang extra virgin coconut oil sa nga Ditribayo, sir boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sa nga ulo, no. So makabulig ining Ditribayo tungod sa nga extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto sina sir boy, no? Sa sinang rason ang Ditribayo makabuligi sa mga tigulang, confirmi na galingin ang ilang mga ang ila ulo sir boy, no? Besides sina sir boy ang antioxidants nga rasa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala sir boy, kapatahan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yun yung mag-reduce ang epileptic problem sir boy.
3: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang Ditribayo. Ang iyong medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sinisaya kay gina-prevent sang Ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol, and also as a good fat ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang Ditribayo.
4: Ditribayo, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Ditribayo ka. Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad sa Ditribayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: Ditribayo. Ang Ditribayo may Physio. Ang Physio, yung may Ditribayo.
0: Mabakal sa mga wala na may type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: P3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga kapang luya imulawa.

0: Tapos magtrang kaso, mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Nagahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag- DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang it's an apple to do that. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Colin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatsyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga tagpalmati, thank you 5 News FM Philippines. Kaya sa tanan man nga masok kita sa aton nga pagtuntunan, tinig na informasyon. Mga kapamilya, kamusta pa mo? Kabay pa nga sige apon, kamutanan yara sa mayong karamdangan, sa inyong panglawas, kagsumong man, sa inyong pagsalig. Pagtuo sa Diyos nga mo ang pirmi nga nagupod sa aton, nagatag sa aton sa ang tanan nga pagkamaayo, physical, mental, spiritual, and financial, subong man sa protection. Nalayawin gid siya sa naghatag sa aton sa timpo. Nga sige hapon, makapadayon kita sa pagtuon sa iya sagrado nga mga pulong. Kabay pa nga kamo yara man sa mayong kahintang. Kag padayon kita sa aton na pagtuon, sa aton na palatuntunan, nga tinig ng reformasyon, dali lamang kamo makapamati isang mga pagtuon na makabulig sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Muna nga sa sininga kagahon, sa sininga timpo, sa gihapon, aton nga sugdan pagi sa numo nga pagpangamuyo. Dakilang Diyos na sigitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalit po ito, kami po'y narito. Kumurulog sa inyong banal na lukulukan. At pinasalamatan po namin ng dakilang pag-ibig, patumay at kabahay. Maraming salamat po sa inyong pinagkaloob sa amin na pagkakataon. At maraming salamat sa inyong pagbibigay sa amin ng pagkataon ng kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga inig sa bilang kong ito. Pagpalain mo ginagamit na bilang P5 News FM. Higit sa lahat ang CEO ko kong Loy at pamilya. Patuloy na mo ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganyan din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakikinig na nawa. Kung ano man ang kanilang makaramdaman, nawa inyong pagalingin, spiritual man o physical, upang ang nalabing buhay may paglilingkod sa inyo ng may katapatan. Ang lahat ay misa mutalangin sa pagitan ng matamis na pangalan ng Epinesos. Amen. Now, padayon kita subong sa aton nga pagtuon mga kulturan. Dire kita sa aton nga pagtunaan na subong ang plano sa kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan mga kulturan, dire aton mabalaan anong kadako ang gugma sa Ginoo. Kaya nga man, kawalo na kita nga napukan ang tao, napukan siya lang ng si iba, kag naglaton sa tanan ng mga tao. Suno sa ato na mabasa sa 5:12 sa Roma, kag kita tanan na makasasala, ang bayad sa sala, amo ang kamatayon, amo na nga posible way na kita paglaom, pero sa pihak sa sining nga tanan, ang plano sa pagtubos ara nakapreparar na. Ang pagkapukan sa tao nagpuno sa bungkos ng langit sa kasubong. Ang kalibutan ng gintinguha sa Diyos ginhalitan sa sumpa sa kasala kag ginpuyan sa mga tinuga na ginhukman sa kailo kag kamatayon. Wala sing makita nga palagyuhan para sa mga naglapas sa subuan. Diyan ka man magkanto, mandiri malang kita sa sining nga planeta, sa tanan nga planeta, sa tanan nga kalimutan nga gintugas ang Diyos. Diyan malang kita, di man kita pwede magpalagyo. Ang mga anghel naguntat sang ila mga bahanon sang pagdayaw. Sa bugos nga langit nun nga mga kurti, may paglawlaw sa kalaglagan nga ginhimo sang sala. Ang anak sang Dios, ang mahimayaon nga kumandar sang langit, natandog sang kaluoy sa kanapukan nga rasa. Ang iya tigipusoon napahulag sang walay katapusan nga kaluoy sang samtang ang mga kailo sang nadula nga kalibutan nagatindog sa iya tubangan. Apang ang Diyos nung gagugma, nagunahuna sang isa ka plano nga sa diin ang tao mahimo nga matubos. Ang nalapas nga kasuguan sang Diyos,
nagkinahanglan sang kabuhi sang makasasala. Ang bugos nga universo, may isa lamang ka na makahatag para sa tao. Sang mga gin na pangayog sini. Sanglit ang Diyos nun nga kasuguan, subong kasagrado sang Diyos mismo. Isa lamang kakatumba sa Diyos ang makahimo sang pagtumbas para sa paglapas sini. Wala sing iban kundi si Kristo ang makatubos sang napukan nga taong gikan sa sumpa sa kasuguan kag makadala sa iya liwat sa pagkiusa sa langit. Si Kristo magadala sa iya kagulingon sang sala kag kauyaanan sang sala nga makahalalit gid sa isa kabalaan nga Dios nga dapat ini magbulag sa amay kag sa iya anak. Si Kristo magalabot sa kadalman, sa kadalman sang kailo, agod luwason ang naguba nga rasa. Sa tubang sang amay, siya nagapakitlooy para sa makasala, apang ang panong sang langit nagahulat sang resulta nga may kabaskugon sang interes nga hindi mapahayag sang mga pulo. Madugay nga nagpadayon niya itong misteryoso nga paghambalanay ang laygay sang paghidain. Pasahon lang nato ng Sakarya sa Isbasigurubusikagriso para sa napukan ng mga anak sang mga tao. Ang plano sang kaluwasan ginpahamtang na antes sa pagtunga sa luta kay si Kristo amo ang kordero nga ginpatay kutob sa pagtunga sa kalibutan bugna 3:8. Habang isa ini ka paghimakas bisan sa hari sang universo sa pagtugyan sa anak nga mapatay para sa nakasala nga rasa. Habang ginumagid sang Dios ang kalibutan, ginhatag niya ang iya bugtong anak agod ang bisan sino nga magatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. 1:3:16. Oh, ang misteryo sang kaluwasan. Ang gugma sang Dios para sa kalibutan nga wala nagahigugma sa iya. Sino ang makaibalo sang kadalumon? Sina nga gugma nga nagalabaw sa ibalo. Sa walay katapusan nga mga dagon ang di mamalatyon nga mga nauna nga nagtinguha sa paghangup sang misteryo sinang indi mahangpan nga gugma makatilingala kag magasimba. Ang Dios dapat magpakita kay Kristo nga nagapasiguli sang kalibutan sa iya kaugalingon. 2 Corinto 5:19. Ang tao nangintuban ka degradado butambalon grabe ng pagka guba sang sala nga imposible para sa iya siya kaugalingon nga mag-abot sa paghiusa sa iya nga ang iya kinaugali amo ang kaputlikag kayo. Apang si Kristo, pagkatapos nga matubos ang tao gikan sa pagkamalaot, tanan nga pagkamalaot sa kasuguan, makahatag sang Diyos noon nga gahong pag-iusa sa tawhan nga panikaso. Gani pinagi sa paghinulsol sa Diyos kag pagtuo kay Kristo ang napukan nga mga anak ni Adan mahimo nga mangin mga anak sa Diyos. Liwat. 1:3:2. Ang plano nga sa diin lamang ang kaluwasan sang tao masiguro naglakip sang bugos nga langit sa iya walay katapusan nga sakripisyo. Ang mga manugtunda indi makakasadya samtang ginabuksan ni Kristo ang ila
sa ila atubang ang plano sang pagduos. Kaya nakita nila nga ang kaluwasan sang tao dapat nga magabili sa ila pinalangga nga komander sing hindi mamitlang nga kailo. Sa kasubo kagkatingala, nagpamati sila sa iya mga pulong samtang ginasugid niya, ginasugid ni Kristo sa ila kung paano siya dapat magpanaugikan sa kaputli kag paghidait gikan sa langit. Ang iya kalipay kag himaya kag di mamalatyon nga kabuhi kag magatubang sa pagkaguba sang ruta sa pagbatas sang iya kasubo kawianan kag kamatayon. Dapat siya magtindog sa tuma sang makasasala kag sang silot sang sala apang pila lamang ang magabaton sa iya subong anak sang Dios. Bayaan niya ang iya mataas nga posisyon subong ang kamahalan sang langit magapakita sa duta kag magpaubos sang iya kagulingon subong isa ka tawo kag paagi siya kagulingon ngay nagyan mangin pamilyar sa mga kasubo kag mga pagsulay nga dapat ang tuson sang tao initanan tinahanglanon agud nga makabulig siya sa iya sa ila tanan ng mga tao nga makasasala nga dapat sulayon. Hebrohanon 2:18. Kung ang iya misyon bilang isa ka manunudlo dapat matapos, dapat siya itugyan sa mga kamot sang balaod ng mga tao kag ipaidalom sa tagsa ka insulto kag pagpaagos nga mahimo nga impersyon ni Satanas sa ila nga ipahanabo. Kinahanglan mapatay siya sa pinakamapintas ng mga kamatayon nga ginbayaw sa tunga sang langit kag sang saduta subong isa ka magsasala nga perti ka kriminal. Kinahanglan niya nga mag-agi sa malawig nga mga inuras sang kasakit nga tuman ka makahaladlok na ang mga anghel hindi makatulog sa sini kundi magatabon sang ila mga naong gikan sa pananaawan. Kinahanglan nga batason niya ang kasakit sang kalag ang pagtago sang naong sang iya amay samtang ang sala sang paglapas kabugaton sang sala sang kubos ng kalibutan dapat iyara sa iya. Ang mga marugtunda nagluhod sa tiilan sang ila komander kag naghalad nga mangin isa kahalad para sa tawo. Pero ang isa ka anghel nga kabuhi hindi makabayad sang utang. Siya lamang nga nagtuga sa tawo ang may gahom sa pagtubo sa iya. Apang ang mga anghel dapat may bahin sa panghikot sa plano sang pagtubos. Si Kristo dapat himuon nga mas manubok sing yutay sang sa mga anghel tungod sa pag-antos sang kamatayon. Hebrohanon 2:19. Subong nga dapat niya dalhon ang tawhanon nga kinaugali sa iya. Ang iya kusog hindi mangin katumbas sa ila. Kag sila dapat mag-alagad sa iya sa pagpabakod kag pagpaumpaw sa iya sa idalong sang iya mga pagantos. Dapat man sila mangin nag-alagad ng mga espiritu nga ginpadala sa pag-alagad para sa ila nga mangin mga manunubli sang kaluwasan. Hebrohanon 1:14. Pagabantayan nila ang mga sakop sang grasya gikan sa gahom sang malaot ng mga anghel kag gikan sa kaduduluman nga dalayon nga ginhaboy sa palibot nila ni Satanas. Kung masaksihan sa mga manugtunda ang kasakit kag kahuyanan sang ila Ginoo
mapuno sila sang kasubo kag kaaking kag luyag nila nga luwason siya gikan sa iya mga manupatay abang hindi sila dapat magpasilabot agod punggan ang bisan ano nga ila makita. I can see it. Isa yan to kabahin sang plano sang pagtubos nga si Kristo dapat mag-antos sang pagyaguta kag pag-abuso sang malaot ng mga tao kag nagpasugot siya sa sinitanan sang mangi nga nangin manunubos siya sang tao. Ginpasalig ni Kristo ang mga manugtunda nga paagi sa iya kamatayon gawaro niya ang madamo kaglaglago niya ang may gahum sang kamatayon. Mabawi niya ang ginharian nga nadula sang tao paagi sa paglapas kag ang mga gintubos magapanubli sini upod sa iya kag magapuyo sa sini sing dayon. Ang sala kag ang makasasala pagadulaon nga indi na ginmat tublag ang paghidait sang langit o kunduta. Ginsugo niya ang panong sang mga manugtunda nga magsunod sa plano nga ginbaton sang iya amay kag magkalipay nga paagi sa iya kamatayon ang napukan nga tao makapasaguli or sa Dios. Dayon ang kalipay, hindi mapahayag nga kalipay nagpuno sa langit. Ang himaya kag ang pagkabulahan sang isa ka kalibutan nga gintubos naglabaw bisan sa kasakit kag sakripisyo sang prinsipi sang kabuhi. Paagi sa langit nun nga mga korte, naglanog ang una nga mga huni sang ambahanon nga magatumong sa ibabaw sang magatunog ibabaw sang mga bungyod sang Bethlehem himaya sa Dios sa kahitasaan kag sa duta paghidait nga maayo ang kaubuton sa mga tao. Lucas 2:14. Unod ang mas upod sa ang mas madalong nga kalipay karon sang sa pag-agaw sang bag-o nga tinuga ang mga bituon sa kagahon nagambah sing tingog kag ang tanan ng mga anak sang Dios nagsinggit sa kalipay. Job 38:7. Sa tao ang una nga paandam sang pagtubos ginpaalinton sa sentensya nga ginpahayag kay Satanas ati. Ang Ginoo nagpahayag, imutang ko ang kawayon sa tunga mo kag sa babaye, kag sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat. Ini magadugmok sang imo ulo kag ikaw magadugmok sang iya tikod. Genesis 3:15. Ini nga dinalan nga ginanmit lang sa ang pagpamati sa amon una nga maginikanan isa kasaad sa ila samtang gintigana sini ang inaway sa ulot sang tao kag ni Satanas ginpahayag sini nga sa gahom sang dakong kaaway mabugto sa ulihi. Si Adan kag si Eva nagtindog subong nga mga kriminal sa tubang sang matarong nga hukom nga nagahulat sang silot nga gintuga sang paglapas apang sa wala pa sila makabati sang kabuhi sang pagpangabudlay kag kasubo nga dapat mangin ilabahin o kon sang mando nga dapat sila magbalik sa yabok nagpamati sila sang mga pulong nga indi mahimo nga mapaslawan sa paghatag sa ila sing paglaom. Bisan pa dapat sila magantos gikan sa gahom sang ila gamahanan nga kaaway, makapaabot sila sa katapusan nga kalaglagan. Sang mabatian ni Satanas nga ang kawayon dapat magluntad sa tunga niya kag sang babaye, kag sa tunga sang iya binhi, kag sa iya binhi, naibaluan niya
nga ang iya buluhaton sa pagdagta sang katawhan nga kinaugali mautod nga sa pila kapagi ang tao makasarang sa pagbato sa yagahong apang samtang ang plano sang kaluwasan mas lubos nga nabuksan si Satanas nagkalipay upod sa iya mga manugtunda nga sang gintunaan niya ang pagkapukan sang tao mapanaog niya ang anak sang Diyos gikan sa iya mataas nga posisyon. Ginpahayag niya nga ang iya mga plano tub-tub karon nangin madinalagon sa duta kag nga kun si Kristo magakuha sa iya kaulingon sang tawhanon nga kinaugali siya man mahimo nga madaog kay kagagani ang pagtubos sang napukan nga rasa mahimo nga mapunggal. Ang langit nun nga mga anghel mas lubos nga nagbukas sa aton una nga maginikanan sang plano nga ginhimo para sa ilang kaluwasan. Siya dan kagangiya kaupod na ginpasalig nga walay sapayan sang iladako nga sala, hindi sila pagbayaan sa pagkontrol ni Satanas. Ang anak sang Diyos nagtanyag sa pagtumbas paagi sa iya kagulingon nga kabuhi para sa ilang paglapas. Ang isa ka panahon sang pagtilaw ihatag sa iya sa ila kagpaagi sa paghinulsol kag pagtuo kay Kristo mahimo sila liwat nga mangin anak sang Diyos. Ang halad nga ginapangayo sang ila paglapas nagpahayag kay Adan kagkaiba sang sagrado nga kinaiya sang kasuguan sang Diyos kag nakita nila subong sang wala pa nila makita sang una ang sala kag ang makahaladlok nga mga resulta sini sa ila panghinulsol kag kasakit nagpakitlooy sila nga ang silot indi mahulog sa iya nga ang iya gugma amo ang ginhalinan sang tanan nila nga kalipay sa baylo tuguti ini nga magdulhog sa ila kag sa ila mga kaliwat ginsilingan ni sila nga sanglit ang kasuguan ni Hioba amo ang sadsaran sang iya panguluhan sa langit nun subong man sa duta bisan ang kabuhi sang anghel hindi mabaton subong isa kahalad bangod sang paglapas ini wala sang sing isa sang mga pagsulundan sini nga mahimo nga dulaon o kon bag-uhon sa pagsugata sa tao sa ila nahulog ng kayamtangan apang ang anak sang Diyos nga nagtugas ang tao makahimo sang pagpasaguli para sa ila. Subong si Adan. Subong ni Adan ang paglapas ng dala sang kailo kagamatayon, gani ang halad ni Kristo magdala sang kabuhi kag pagkadi mamalatyon. Ini lamang ang tao or indi lamang ang tao kundi ang duta paagi sa sala na paidalom sa gahom sang isa ka malauton kag dapat ipasaguli paagi sa plano sang pagtubos. Hindi lamang sa iya pagtuga kay Adan ginbutang sa paghahom sa ibabaw sang duta apang paagi sa pagpadala sa pagsulay ginpaidalom siya sa gahom ni Satanas kung sino ang nagadaog sa isa ka tao ginaulipon siya 2 Pedro 6:9 sang ang tao nangin bihag ni Satanas ang paghahom nga iya ginahuptan nagsaylo sa iya mananakop gani si Satanas nangin Diyos sining kalibutan. Kabalo kita mga kuturan nga sang sa si Adan gintugas ang Diyos
din kornahan siya bilang hari sa sini nga kalibutan. Pero bangod kay napirdi siya sa pagtilaw ang kagahom ni Adan bilang hari. Munang ginsaylo dito kay Satanas. Amunang suno sulus Korinto 4:4 nga si Satanas amunang ginkabig nga Dios sa sining kalibutan. Amunang hindi kita matingala nga daw hapos lang katama naton himuon ang malain. Hapos lang katama himuon naton ang sala. Hapos lang katama ang paglapas sa kasuguan sa Ninoo. Pero pwerte kabudlay para sa tanan ng mga tao. Walay makambal nga hapos ang pagtuman sa himpitgin nga pagsunod o pagtuman sa kasuguan ng Dios. Pero si Kristo nagpromisa na kung ara siya, ambal niya, without me you can do nothing. But with Christ we can do anything. We can do everything. Amo nang mabasa ta sa Juan 5 or Juan 15 versikulo 4 kag 5 kag mabasa ta man siya sa Filipos 4 versikulo 13. Amo nang magkaturan magkabiyanan ang resulta sa sala. Pasalamat na lang kita sa dako nga hugma sa Dios nga ginhingugma gini ang kalibutan agud nga bisan sino nga magatuo magatuman sa akong buton may ara kabuhi nga walay katapusan. Naubos naman ang aton tiempo aton ana ni siya tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mas sandali pong ito, muli po kaming dumulog sa iyong banal na luklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob sa amin. Maraming salamat, salamat sa iyong banal na mga salita at sa pamagitan ng inyong plano ng pagtubos. Amin nawang maunawaan upang sa ganon, kami ay magkapaglilingkod ng may katapatan at may karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo ang mga nagkikinig sa bilang kong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang siyuro kami Roy at mabait ng bahay sa pamilya. Ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, protection at nilamang sa kanya kundi sa lahat na mga kawani at sa aming lahat. Tawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Himepinesos. Amen.

0: Radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Sige, ko be added picture. Dapat beauty forget ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition. Kung sa

0: ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Max for Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinikas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasan, pasayan, scallops, kag madamo pa. Tutuon sa original Palapana style. Sininganga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steamed nga kasan, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581. Or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre, Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo man, usi.
4: Performance mo bala. Maluya na, mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka, kag-wabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend food supplement for men.
1: Ikasi. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitin at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ginikaro.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kun nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi ini man ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
8: Sakto.
4: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dr. Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
8: Gada ko ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka DTX 500 kag mighty sea, ang pinaka nami nga himuon mo.

0: mga pagamay sang gitawag buy-on.
1: Agali ka, initubig.
0: Mm. Mm. Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Mm. Lukewarm water early in the morning. Mm. Kag nagapadula sang gana kaon kong aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag, siyempre, parisan mo. DTX 500, may TC Pursi, dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
1: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Mm-hmm. Nadamo kalamay. Kag sudanan tinapay ubihon.
0: Ti amo nang kwan amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala ga kupos imubuyon bisan pa nga gadita ka legally para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga, ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8 no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kun aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
1: Mm-hmm. Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit.
0: Mm.
1: Kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw. Mm.
0: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or PureSea, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom? Antioxidant man. Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sa antioxidant.
1: Magluwas sina, Dok, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
0: Siyempre, ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw.
1: Mm.
0: Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad, Sir GP, ti fast pace eh.
1: Mm.
0: Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kung aga kay kung laswa ya damo pa ka seremonyas ni mo no, ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon, gani kibot ka lang damo na galikanon ang imo na imo ang imo na kaon.
1: Mm.
0: So prutas ang nami kon aga, Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga MyTC or PureSea samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw.
1: Mm-hmm.
0: Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na.
1: Uh-huh.
0: Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no?
1: Mm.
0: And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag MyTC matapos magbangon halin sa Katrikon aga, Sir GP.
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Di na nalasubo imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 MyTC alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko MyTC alkaline vitamin C. Kag subong ka namin sa akong paminsara.
2: MyTC mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikayong draw.
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag MyTC or PureSea sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag-MyTC or PureSea ka na.
0: Hmm. So lain gid man ah palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balatyan amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sa

0: ischemic stroke o kung clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques alin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani. Ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
1: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stressor, JP, no? Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sang DNA sang aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sang aton nga white blood cells nagalawig lang sang 13 to 20 days, no? Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sang lymphatic system, no? So ini sila ang ginaguba sang mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imo yang lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers, sir.
0: Dr. Mel? So correct duk sam, no, ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nag-distribute sang antibody sa lawas, importante sila nga pa-proteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Dere makatabang sang dako ang MyTC, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million Urak unit, sir boy.
2: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C nga ang MyTC reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang MyTC nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon MyTC is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag MyTC ka, no? And because without much to say, kalanlan parisan mo sa pinaka-kampyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with MyTC will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
3: DTX 500!
4: Nagataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na!
4: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 mo na!
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka!
4: Mag-DTX 500!
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ila tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
8: Informasyon sa ikaayong gawas.
9: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa MyTC. Pero kung hindi ka mag-clinica do you fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
2: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
0: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok.
2: Oy,
0: gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang na, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis baboy.
2: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang Paris,
0: siyempre,
2: ang Paris
0: Clinica
2: D-Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahe ka for 48
0: ako,
2: hours.
0: Ako sir boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
2: Swipe
0: ka na yun.
2: Swipe na yun.
0: Para hindi, wala
2: Doble.
0: Ka BI.
2: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica D-Fresh adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung storyahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX DTX Coffee Mix. Oh. Ang kape nga gahugas imo silila habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga
0: Sir
2: kape
0: Boy,
2: mo.
0: Sir Boy, bantayan la ang D3 Bio Coffee Mix.
2: Uy! Uh-huh. Uy, ala na! D3 Bio Coffee Mix. Why patang kambalok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
0: Pero samtang wala pa na, amunahimuon nyo, ang inyo nga DTX Premium, butangin nyo sang D3 Bio.
2: Uy!
0: Ang pangalan na nga kape, Sir Boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
2: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
1: Lain niya ginabubod.
2: Lain niya ginabubod. Para pugaon. Extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant which are called clavowasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kun nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kun nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo. Saka tanan.
6: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. TGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Arjen at kang tonsillitis ang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikaayong gawas.
9: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation? With Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
2: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubos ipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no, inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginuubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
0: Si Lolo Cobla, Sir Boy, Herbert George Wells.
2: Oo.
0: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
2: Oo, sa state.
9: Dumayo.
0: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
9: Hayos to.
0: Kung di mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa itong lawas, sa infeksyon.
9: Among papatay si mo?
0: Damo, gakapatay, tungod lang sa infeksyon. iti dere nakabulig ang ditribayo tungod kay ang ditribayo may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya sir boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson. Lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binin mo, tapos na ang infection, may hubag pa na nanahili. May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, sir boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
2: Correct.
0: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 bio. Kag ining gituwag, BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, sir boy.
2: Kampiyon!
1: So, of the nagin na sir boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells mo na yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga cellular blood, sir boy.
2: Pinapang pintahan.
1: Oo.
2: X.
1: Tapos si killer T-cells, amo ni ang naga...
2: Himos.
1: Naga himos.
2: Sa nagapintahan.
1: Naga-eliminate, nagapagwa sa ang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni killer T-cells sa sir boy. Wala siya sang pahuway. Pero kung naka-D3 bio kita, may arain na sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb, sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells sa sir boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellular. Kag ang elimination sang infected nga mga cellular sir boy nagakos ina sang ginatog acute inflammation no para koralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation sir boy sang infection para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na sir boy
2: kampiyon no so undi tribayo ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas ginapatay dayon ginahimos dayon ang kontra sang lawas by doing that you are avoiding a longer war inside your body.
0: Correct.
2: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
0: The longer ang gira, sir boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
2: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan, are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang imo immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit perme kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, uy, sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So, di mo makita ang D3 bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Dr. Ramil.
0: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, sir boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagin na yan, sir boy.
2: Hubagin.
0: Kaso lang, kay palainom ka D3 bio, ang D3 bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, sir boy.
2: Correct. Sir,
0: it's the cytokine storm.
2: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
0: The inflammation.
2: Ang inflammation, ito ay lorgid, no? Basta na bala nga, may problema.
0: Ito na yung mga doctor na ang hambal mo. Inflammation is a silent killer. Also.
2: Correct. O ang balingin lang ganito, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
0: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kuha na mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
2: Inflammatory stage.
0: May ara inflammatory ko, ana, marker.
2: May markers. Cytokine markers. Ngayon magkita-tanaw nila, no? So, di mo makita, ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
0: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
2: Dipinsa ka na.
0: Paano dipinsa? So, no, sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
14: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana, before problema, kung gidang akon, irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mapagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Noon na nagkita ko makabatsyag sang sakit.
14: May DC.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
17: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyong adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
0: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka? It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, Sir Boy. Especially before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
1: So, sa una, Sir Boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
0: Correct.
1: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio. No?
0: Subong yang, iba niya, nabuhawana kwan.
1: Teng D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
0: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
1: Why? Lubi lang.
0: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
1: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp upon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo. No? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid, Sir GP, nga nag-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kon tatlo ka soft gel, Sir GP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa, Sir GP.
9: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka na nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon, kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka, nga gabinotoy-botoy, ah, butangan mo man di tribayo, kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan si Maguya kung nag-detribayo ka si Mofacer, boy.
2: Kampiyon. Kalaw, ay gilit sa natawagon ka, Kas, no, abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Kas pa ako. Hindi ito. Kas, kumusta nga ng Kas? Anyway.
9: Kado BI ka, Kas.
2: Ang detribayo, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
0: Mm-hmm.
2: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specializes in peroxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking ditribayo.
2: Ditribayo.
0: Eh,
2: kampiyon.
0: Isa tingala ka, kada mo na butilya na inong mga
9: na-miskin ko.
0: Wala ko gagwapo, wala ko na-miskin ko. Kulang ka ditribayo.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi-type. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio at Lamadla. D3 Bio.
19: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, mag kanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
20: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: campeón de radio.
1: Horas a Pilipinas a las 4:35 na.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maganda, maganda, maganda, maganda ang umaga po. Welcome, welcome, welcome down sa aton kapagpanganagad. Diriya sa balitang K5 sa umaga.
1: K5 sa umaga.
0: Sa Siringadlaw, Miyerkules, Agosto 5 na. Kaupod na naman ninyo si K5 Ruel Carbajo sa Pineda. Ang inyo si Rico Bus nga nagad migo sa mikropono Bian sa Kahanginan. Kagirap dan man sa aton nga sparring partner sa technical side sa master kag V-Mix Control. Aton sila nga senior tech si K5 ang Philip Poisonasyal kagawad sa Publasyon. Good morning sa aton iyang ka mga utod karon sa 25 ka mga barangay. Adiri iya sa siyudad sang Sagay as usual, diri man sa may siyudad sang Cadiz. As sa 22 tanan ka mga kabaranggayan. Ang nakatutok na sa aton diri iya sa may Bilis Cadiz Ugyon Cadiz no. Kagamo man, no, diri iya sa may Dakbayan kang Eskalante. Maing buntag ninyo niya. May lang ang pagpanikay-sikay sa ato ang mga abyan, mga suki na itong tigpaminaw. Ng mga Bisaya speaking friends na itong diya. Kag amuman, diri iya sa may Banwa sa Tuboso, Kalatraba. DSB kag Pilaman, kaparte sang San Carlo. Malabutan sa aton nga signala. Sa may probinsya sang Cebu, Bantayan, Masbate, mga kaislahanan, kapuluan. Ay nga yari diri. No, sa may norte nga bahin sang Negros. Amuman, diri iya sa may Visayan Sea. Andira sa may Mambacayaw, Matabas. Og sa Mulukabok Diot, Mulukabok Dako. Dira sa may Island Barangay of Mulukabok. Sa mga coastal barangays, good morning. Amaman diri iya sa may Banwa sa Manapla. O siyuran sa Victorias, Ibi Magalona. Sa malabutan sa aton nga signal, dira iya sa may parte sang Iloilo, parte sang Panay. Good morning sa inyo da.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5. Ugdanay na naman kita sa isa ka oras. Kagtunga nga pagdulong sa mga balita, impormasyon, tarkayan. Puro pa madamyaw, puro pa mukaw, at kag iban pa. Of course, now live kita, nga makitaan kag babatian sa K5 Sagay live program. Ara dira mga K5, aton sining nga mga viewers, listeners karon. Good morning, good morning, good morning lang. Sa aton diri karon nga mga viewers, nga nakatutok na, maing aga. Paki-like and share. Paki-like and share na ang aton sining nga programa para magdamaw kita. Check attendance na kita mga K5. Sinong present dire ang una sa first? Si Franklin Martinez, sara na, first and foremost. Gaaga na sa subong, aga na. Sige, good morning na, paring Franklin. Dara sa may himugaan, bye-bye. Ang kataw sa takas. Good morning na kay Ma'am Sally Almension, live and direct sa may Barangay Bata, Bacolod City. Amaman kay Vied Florida Andrada, nga nakatutok naman dira sa may Barangay Magsaysay, Cadiz City. Si Jose Val Napoleon, nga rin dira sa may City Proper, sang Sagay. Si Angel Gerald, good morning, nga ara sa ibabaw sa kalangitan, kay ti Angel siya mo. Angel. Wilma Suson, dira naman sa may, di nga si Ma'am Wilma, Cadiz. Taga Cadiz ni Seng. Amo man si paring Dave Salimbot, dira sa may Barangay Baviera, Sagay City. Ang hari sa kagulangan. Si paring Dave Salimbot, may ngagada. Sarah Haimitan sa may Old Sagay, good morning man. Si Rodrigo, sino ning isa ganit, di man? Adula, pangalan mo pare kuyaw. Ari gali. Si Rodrigo Cervantes. Oh, good morning da. Ara naman daw siya. Gani, ari mangani kami di. Ikaw pa. sige, good morning da, paring Rodrigo sa may Barangay Tamlang, di ba? Sige, na-memorize ko ng inyong mga location. Sige, live kita ha. Si K5 Sagay, live programs kay iban pa naton ng mga Facebook pages. Ang mga personal account na Monica K5 ang Phil Celestial, paki-like and follow na lang. So, good morning na. Ang aton nga numero para sa mga gusto magpa-greet man da, participar. Sa aton nga programa, sininga ga, pwede-pwede man kamo magka-text. sa 0910-443-8608. Once again, 0910-443-8608 aton nga numero para sa inyo sila nga kahapusan. Alright? Sige, good morning sa aton niya nga mga utod na karoon ginakatutok sila tagsa ka mga panimalay. O, diga muna, nagasunad na dila sa mga plamawon karon dugay-dugay. No, sa ilang nga mga kabataan, sa mga partners nila da nga magagwa sa trabaho o kung iskwilahan man.
1: Balitang K-5 sa umaga.
0: Iba dira, mailang ang paguluhigop dira sa kape. Paguluhigop sa mainit nga kape, brewed coffee man na o kung DTX coffee mix. Very good gate. Gati mo nang ginasiling na to na andanta every morning. No, mga K-5, mga pigi kita. O, para mag... init aton sila nga sulok-sulok, mag... daloy aton nga dugo sa bilog nga lawas. Kati mas marami gina kumanda na aton DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Muna ang aton sila nga DTX Coffee Mix. Mayara sang ampalaya extract, mayara man sang disugar, sugarcane extract, and chia seed. Nagapanubo sa aton timbang. Sabi na kung... nag-exercise ka mo da aerobic zumba, gusto ninyo magpa-reduce ang weight, ang pinakanami imno ninyo nga kape, puntatin nyo na mga tulo 3-in-1 da mga ready mix nga mga kape, adre ka mo sa DTX Coffee Mix one sachet everyday para mangin manami aton sininga weight. Alright, hindi na pa regular pa aton nga pop. Sabi na kung naanad kita every morning makainom kita sa kape, ito na. Dugay-dugay pungko naman kita sa trono. Pinakanami dirang irregular na ton inom, agud nga mangin regular man naton nga pagpup. DTX Coffee Mix nagapanubo pa sa aton nga kolesterol, wala pa nagapatrigger sa acid. Ang mga pinakimportante gid nagapatrigger sa acid kahit kung masami na mga instant coffee. Abisan pa gani broad coffee, no? Kung gang tolerance mo bala sa caffeine o kung sa acid, medyo nubo, akadasig lang magsulab, maghilab imong sulok-sulok. Kaya mo na kung kaysa nagpatambok sa ton, kaya ko maghilab, sulok-sulok, tadayon takaon. Pasunda na ton sa mga pagkaon para hindi maghilab. Kaya nag-trigger ang acid mo. Amo na dahil nag-dako kita. Kaya mo na ganun na siling na ton, agod nga hindi kita iyang magbugat. Inom kita sa mga kape nga wala nagapatrigger sa acid ta. Muna, DTX Coffee Mix. Dira, mainom sa may Brad's Coffee, Corbada, dira sa may Kinalumsan, Poblasyon 1. Ara dira nga ton nga DTX Coffee Mix. Amo man, dira sa may tindahan, Migo na ton, Pilay. Sa may Old Sagay, Public Plaza. Ara dira aton nga DTX Coffee Mix. Alright? Kag sa iban pa nga mga kapihan, daw kapihan sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Hoy dira sa Cadiz, sarang mabakal ha aton nga klinika. Aralanda sa kilid sang personal koleksyon. Sa may dalan magsaysay Barangay Zone 3. Ara dira aton nga klinik kadto kumada sa mga taga Cadiz, sa mga taga B. Agustilo, magsaysay Jerusalem. Kung din pang malabutan signal ta nagapamati ka mo di subong, Cadiz ka mo, at idra na lang ka mo ulay Honda sa may building, dabla, lapit sa may terminal. Terminal da sa bus, malapit man sa inyo, dira ang public market, kung pagtangla nyo, mataas ng building, yan ang personal collection. Kung may mga kinanglan ka mo da, sa aton sininga klinika, aralan da sa kilid, tultulan nyo lang. Tubang sinada, barbershop, alinya manada sa mga gapamaligya, ano na, medical supplies. Para daton nga klinika, no, mga kakipaib, alright? Sige. Uy, sarang man mabakal, dira sa kay Ma'am Judith Carvalho, no, sa may Barangay Makiling, no, kag Diana Store sa Barangay Paraiso. Once again, live kita sa K5 Sagay live program.
1: Balita!
0: Atod, siringa programa, siringa now, gamierkules. Sa mga utod naman aton niya, nga nagapalibog karon, pa-check up sa ilang mga himata, ilap pa family members, kabataan man na da, partner ninyo, o kung ninyo nga mga senior citizen, pero member ka mo sa PhilHealth, ikanugon bala, hindi nyo ma-utilize. Sabi nyo, kung PhilHealth lang, kung ma-hospital ka mo, no, ma-admit ka mo sa hospital, or during pagbata bala. Pag abunag, amo na magamit ang PhilHealth. Pero tungod sa YAKA program subong, no, sa aton nga gobyerno, labi na sa aton nga PhilHealth Insurance, pwede nyo na maabil sa pagpakonsulta. Bisan pa gani ang pag kung kinanglan nyo sang bulong, no, as long as ang mga clinic, no, nga inyo sinikantuan ang yara sa idalom or accredited sang YAKA program. Titatlo lang diri sa Sagay, no, kagawad ang PIL, ang Alfredo Marañon District Hospital, kag ang aton nga primary healthcare facility or ang former city health office naton. Amo na ang yara na paidalom accredited sang YAKA program ka PhilHealth.
1: Balita,
0: kaya ang isa dira amo ang Jaiseros Clinic, di kampiyon. May ara man sila sa mga specialista like pediatrician, doktors kabataan. May obigynecologist sila sa mga kababayinan. May ara man sila internal medicine doctor or may ara man sila sa general physician o doktor. Kaya pwede magka check up sa inyo. Do ka mada, may scheduling sila da, kantuan nyo lang sa Jaiseros Birthing Clinic. As long as member ka mga PhilHealth, active member ka mada sa mga empleyado, I'm sure active kahit ginakaltas na lang na matik. Ang inyo tagsak ka mga PhilHealth, hindi ka nugon ka tama, utilize ta. Mga programa sa gobyerno nga gin-provide sa aton, gamiton ta. Ang mga pundo nga sa gobyerno, ginakulimbat lang sa mga kuratong. Di bala mga kakipaib, di gamiton ta ang mga programa nga na parte ni sir sa aton nga publiko. Sige, amo na. Da, mga kakipaib, kadto ko mo da, Jaiseros Clinic. Dira lang sa mga crotons, no, puro crotons, barangay poblasyon 2. Pero di ko hindi nyo matultulan, pwede man, i-Google map nyo. Ako na budlayan, pag ikaw mo, tultulan nyo lang. Dira sa mga kilid, di sa Mormons Church, ba, no? Likod dira sa P19. Likod da, sa P19 nga building da, mga motor shop. Aralan da sa pihak nga side, no? Pihak nga kalye. Pero kung daw bulubudlay pagid, tricycle kay tricycle, hambalan nyo lang Jaiseros Clinic, tultulo na na nila. Alas 4:52 na. Good morning sa liwata sa aton ng mga live viewers. Kanday Franklin, Rodrigo Cervantes, sino pa? Jaime Tan, sila ni Angel Gerard, Sally Alminsyon, Wilma Susan, Biel Florida Andrada, Jose Val Napoleon. Amo ni mga present subong, no? Nga nagkomento da, I'm sure kadamo sa mga viewers subong, no? Kaya mga listeners nato dagahipos-hipos lang. Holy gel na baro ara na nagtungkaaw na, nagbutuwa na sa. Andami gidman gali sira ang DTX Coffee Mix. Gintry ko kagapon, no? Dira sa may Natads Coffee Shop. Itaay man kami ni Kisbaw na balaan gid namon. Agin butang gid kuminto. Itaay na kami dadira naman sa pamulya da. Wala naman sa nagkuablita. Nangapila naman sa. Dapat ka. Siyempre pag break time, pulo pangapi man sometimes. Pangapi gani kami ni paring ampin. Sige, mugali wala sa Cobra sang nag-post ng mga balita to, nag-interview lang sa Gapon. Daog na dayon. Jose Val Napoleon, timbrihi kami din yung kagawa, dampil. Tingin libre, libre ka niya o ikaw ang libre sa iya da? sige. So, sako pa mulya ni K6 daw. May ang DTX Coffee Mix gidman ang ginakantuan niya. sige. Alright, palangga na mo na si K6. Kung mag-break time kami, syempre, amo na, no, ang amon sining time, no, ang magkapa, kapaliwaliwa kadali bisan isa lang ka oras ang break sa magkadto kami sa magkapihan, kung isa, dire kami sa may payag, inom kami DTX Coffee Mix. Siya, mugid man na. No? Alangan man, iban kape, imno na mo, na mo na gina-promote na mo. Tapos, mainom kami sang lain nga kape. Muna da. No? Kaya tingin na monitor man na dali, paring K5 ba, Ariela Paz. No, ang ano ni, ang tawag sini mga bulubalita. Balag yung kaysa masagap mo na pa rin ang pins, mga kapihan mo. No, direk ka magka-hearing sa mga importante ng mga balita. No, sa palibot ha. O, tood na. O, kung kaysa sa mga kapihan, dira mo na makuha ang mga mayong source ang balita. Kung hindi man, chismis. Sige, parahin kita sa tood. Sige, kapag pangalangad. Ang sa aton siring karoon ka programa, dari sa balitang K5 sa umaga. Ano ba lang aton siring ka mga balita? Dapat ninyo siring abangan. Ang sa aton ka palatuntunan. Umpisahan ta sa balita internasyonal.
1: Balita International. International.
0: Kapin 20,000 ka mga illegal ga squishy toys ginkumpiskar sa pungsod Thailand.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang isa ka Pinay sa Hawaii, ginpasakaan siyang kaso tungod niya sa ginaligar naman illegal nga pagbutar sa 2024 US election. Uy, nga hindi pa siya guro American citizen, hindi pa siya dapat guro nga magbutar, pero nagbuto sa Japan. At ginpasakaan siya siyang kaso. Siya doon ka dani ka stricto sa US. Kag kung maglapas ka na yan, sige da, kaso dayo na. Direk yan, isa to, damo din mga flying boaters. Silo-silo, tapos may ara, iban ka nga nayatap na, dugay na nga nagpahuway, pero nagabutar gya pon. Pangalan, ara gya pon, kalistahan. Sa iban pa naton ng mga balita, balita nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Work permit, ginamando naman antes ka makahimo online content ang mga bata nga wala pa 15 anyos. Uy, sa mga content creator nga nagagamit sang kabataan, sabagay kung kaysa may mga aragid man, no? Paring gampil ang mga vlogger, bala? Nga may mga bata nga ginaupod. Sige, tiyan mo gidman na. Kaysa ilam lang naman kabataan, lingaw-lingaw lang na. Pero kung ginahimo na nga daw karir, kinanglan nyo nga magkuha siyang work permit. Tiyan mo na mga artista, ganing nga mga bata, sa mga pelikula, na bala, teleserye pa rin ampil, may dapat work permit, no? Nga ginagamit. Or kinanglan kuhaon ninyo, no? Sa Department of Labor and Employment. Sige!
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Dugang paraton ng balita national, si Rado Rafi Tulfo mag-file naman sang layi o kunhag na nga magbalabag sa korte nga magpapagwa sang TRO or temporary restraining order batok naman sa wage order. Amo ning ginistorya mo galiligad to paring ampil, no, nga pagpasaka sweldo pero ginbalabagan pa sang korte. Ano man yung aton nga kurte man, no? Ang hindi magin siguro tanana, pero ti mayara yung kaysa nga mga kurte kung judge, depende man sa ano eh, no? Sa pagbasa sang husgado, bala? Pag ano niya, pag-appraise niya bala sang ginapasaka nga kaso o kung reklamo. Kaya maning lain, no? Kahit pasaka, dugang na kuntani sa sweldo. Ining isang kakorte dito sa may dini Tagig o kung Pasig. Ado Pasig City, blaning RTC mo. Nagpapanaog sa temporary restraining order, meaning to say, hindi pa pwede i-implementar. Paring ampil, nasambit iyang pagpasaka sweldo, nasambit nga mando. That is why nga natingga kag... naunsya mi ka damaan sa aton nga mga... utod ng mga ano da, empleyado, mga trabahador, bangod kay ang dugang aumento na postpone o kon na dilataranay. 40 minutes, time lang na. Samtang gina-scream, mapa ang kaso. Kasi may duwa ka mga construction company mo nagpasaka sang TRO. Nag-request ang TRO sa korte. Kaya dito, no? Nagmando ang ining nasambit nga korte. Kaya man ang gina-propose ni Rapi Tulpo nga maghimo, magdiho naman sang layi. Ang okay, nagapugong sa korte nga magpapagwa sa TRO basta mga layi na parte ni serya sa pagpasaka sang umento sweldo sa aton sining mga trabahador. Dugang naton nga mga balita, balita probinsyal, balita lokal. Online sexual abuse exploitation crime. Panay naman nga ginamonitor sang nokpo. Samtang Negros Power, naghiwat naman sang bloodletting sa ikaduan nila nga anibersaryo.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Aton sininga balita lokal diriya sa may syunad sang Cadiz, particularmente nira sa may barangay Bangkiruan. Ang ila sininga sang guniang kabataan na nagpahayag sang pagpamatok o nagpapagwa sang official statement sa inibilang against no sa pagplano plano nga pagpostpone sang 2026 barangay na SK election. Sige, manakaroon ng aton sinibasahon kag talakayon ta. Samtang Sagay City Component Police Station nakip sa rank 3 top performing component city police station sa probinsya sang Negros Occidental. Dugang paraton nga balita lokal, masobra 13,000 pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa siyudad sang Sagay.

0: na dapat ninyo abangan sa ato niyang pagpangalagad, siningaga. Ay, good morning dira kay Ralphie Pinuela. Good morning daw sa tanan ng mga KSS leaders and members daw sa Sangay City Chapter.
1: Balita K5
0: sa... Amo man si Noroy Bailoses Ferrer. Good morning. Greet ko lang akon nga family Bailoses, family Palma, family Ferrer. Sige. Alas 5:02 na, diri na kita sa aton nga wow balita. Daton sini nga wow balita mga ka-K5, kadamo sa aton, no? Ang nag-aspirar nga mangin milyonaryo, labi na instant billionaire. Inabilang pagtulog mo, pagbugtaw mo, pagkagabalitaan mo na lang milyonaryo ka na. Tulad sa amon ni paring Amphil Celestial, andum kag dumot ginanamon. Pero nagpatad ka paring Amphil, luto, wala amo ng labo gid kita nga magdag milyonaryo kay wala man kita gapatad. Andom namon magin milyonaryo magdaog sa luto, ang problema wala tsansa kay nga wala makamigit taya mo. Sige na, wala ka na tod kat tilaw taya parikoy. Talag sa lang madumduman kag kung may budget ako ya wala gid ko, di ko mahilig sa mga akon sini nga partner siguro. Tiya mo na, no? Mga ka-K5, handom gid nato niyang mag-instant millionaire. Labi na gid kung sining mga binulan bala, sining mga panahon mag matimingan bala mga ka-K5 sa bulan sang tigkiliwi. Ati amo gid na ang pinaka maswerte giguro nga magabot sa ibo. Nabalang magabutan sa bula dira sa ruleta. May nabalang mga ano na ping pong balls no ginagamit nila. May mga numero tapos ginabugahan sa una yar ruleta na parang ang film mo inang tigtiyog blad o tambiolo ruleta. Tapos madagdag lang na daang ano ang bula galing kay questionable na kay pwede man dayaan no. Subong niya ginagamit daw hangin galutaw na daw mga bula and then pagbukas ang arda sa babaw sa isa ka daw opening dito na malusot kung sino nga numero ang swerte hondira nga magtuhaw. Kaya muna kanami si pamatsyag siguro pagbukas mga numero pag kumpleto na parang ampil tapos mabasahan kaya magkitaan mo imo bala kombinasyon masami na to nga gina butang dira. Kung makapatad ka pa rin ampil, ano usually ginahimo mo mga birthday? Siyang imo kabataan, birthday abis ang bilog pamilya, ang mga malapit sa imo, mga birthday kag edad, no? Apo ginakasagaran, ginahimo sa mga manug patad. Na maswerte diri sa aton, no? Hindi man siguro sa Sagay, ambot ko din nga lugar, basta kay Negrosa. Para man nga daan ang PCSO, dinis lang pa balo para wala sang may magsulong sa balay sa nagtaya. Pero isa lang ang paano mo mabalaan pa ring ampil kung ang isang tao nagdaog sa luto. Para mabalaan. Madula. Pag announce kami nagdaog taga Negros tapos kalit dula, sirado ng balay, di mo na sa makita, bilog pamilya, doon nag-evacuate, doon nablang nalunupan, doon nagyan malabagyong, doon nag-transfer dahil kalit balay, kulpi dula, inapiho na ang kapatimaan, no? Wala na ka bagay. It's either daog sa saluto o kon wanted siya. Napangitas ang atong kasuguan. Tiyan mo na kung kasi mga palatandaan, no? Kung magulpi siya dula, tapos patindog na ko balay, gulpi, ginakabakal auto, tiyan mo na, daog na sa luto. Now, diri sa aton, sa Negros Occidental, may nagdaog 15 milyones pesos sa luto. Boss, kung nagpamati ka man subong, aril lang kami din ni paring ampit. We're here. Nakuha sang loan vetor, o nagaisanon nga nagitaya ang grand prize matapos nga mapaktan ang winning combination nga 27, 29, 34, 08, 32 kag 36. Pwerte nga mga numero. Kanabanan guro ni edad giniguro kung birthday mo. Mga muning mga numero. Now, base sa Philippine Charity Sweepstakes Office o kung PCSO, ang maswerte nga ticket ginbakal sa isa ka loto out

0: Let's say Negros Occidental. Wala mamit lang no kundi ino, kung bakulod, o mga kabangkalan or sagay, San Carlos. Wala mamit lang. Pero isa lang ang gusto namon ihambal ni Kagawa Dampil. Boss, kung sino ka man, nakadaog sang 15 milyones pesos. Ari lang kami diri kung gusto ni mong mabuligan ka sa paggasto sa imo 15 million. Ari kami diri maging advisor kami nga duwa, na? Sige. Amara aton sinigaw, wow, balita! Magpatibok ang sa hindi. Mayara sang taga Negros nga nagdaog sa luto. Gali! Oras, alas 5:08 na. Ang aton gawaw balita ang inadulong sa inyo sa Mighty C, Alkaline Vitamin C kag Extend Food Supplement for Men. Aton sinigaw pagbanumbalik kag detalye na kabugusan. Now, sa aton siring ka mga ginpandulong ka mga headlines, ang aton siring pagdulong sa inyo, pagdalon, mga kaka-K5. So, standby!
1: Mga kaka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Orch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrisyon, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.clinicadthreebio.com. Clinica D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Balik na kita sa Atod Sirig Pagpanglagad. Oras, alas 5:16 na.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
2: Dari na kita sa Atod Niyang Gamanga Balita. Hoy, once again, live kita sa K5 Sagay live programs. Good morning lang, by the way, kay Ma'am Norma Binigay, Vilma Rojo, and Rodrigo Cervantes, si Nonoy Baylos Esperer, Ralph Pinuela, Lizelle Navarro, Sir Pangaradira, sila ni Jose Valnapulyon, Franklin Martinez, Wilma Suson, Sally Almincion, Jaime Tan. Padayon, ginagatutok sa aton sininga programa. Dari kita sa aton nga international news.
3: Balita international. International.
2: Ginkumpiskar sa mga otoridad dito sa pungsod Thailand ang kapin 20,000 ka mga illegal no, ka mga squishy toys bangod naman sa posibleng peligro sini sa aton sininga kalawasan no, labi na sa mga kabataan no, kaya inig ka mga ahampanganan. Usually, ginabakali ini kang ginampangan sa mga chikiting. Suno sa imbisikasyon, ang mga produkto mga KK5, posible no, nga may kontaminasyon sa makahalalit ng mga kemikal. No, nga ginakabig naman may kang tanan sa risgo sa cancer, kag iban pa nga mga masakit. Natukiban man nga ang mga nagkumpiskar ng mga hampanganan wala sang TSI mark. No, ang sertifikasyon nga nagapamatuod nga nakapasar ini sa safety standards sang Thailand daw pareho digili sa aton ano ina may tatak bala pa rin ang PIL-ICC o kon QC quality control no kag ginang kun sa mga helmet bala may tatak ICC nan amo na sila nagasecure sa standard nagasecure man sang quality sa mga materials nga ginagamit no ginausar sa amuna nga mga gamit o kon items. Napamatuod nga wala siyang halo iyang makahililo ng mga kemikal, no? Gamayara, makatalagam ng mga kemikal o kon ingrediente na no? Ginagamit sa mga materyal sa pagpasad no? Sa sining ng mga bagay. Popular ang squishy toys sa social media, labi na sa mga kabataan. No? Kag ini ginabaligya sa nagkalain-lain man nga pungsod. Ginapanumdom no? Sa mga otoridad nga ang iban nga mga squishy toys gindisenyo nga kaangay sang pagkaon. No? Gani nga may risgo ini mga KK5 nga mabutang sa mga bata sa ila sini nga bibig kit-kit-kit-kito nila kaunon. No? Kag dira mahimo nga magresulta sa seryoso raman nga peligro sa ilang nga ikaayong lawas. No, muna, labi na inang mga daw may mga painting or pintura mala pa rin ang pel nga dasig lang makakas. Manang delikado gayon kung kaysa mayara na sang lead no, ang ginagamit bala nga ginausar sa mga typical nga pintura ginausar ta may lead na siya daw kung saan pa tingga nga parte narada nakabutang at ina usually ginagamit labi na yun yung mga baratuhon ng mga panganan no, ang nagahimo sina ang ginausar nila ay typical ang idyang pintura ti inahampangan kaun-kaunon sa mga kabataan ti masulod na sa lawas nila amo na magadulot naman sang malain no, nga komplikasyon no, kag balatian ti amo na likawan gid naton. That is why nga pangitaon tagid may tatak balang ano na ICC standard or quality standard no, nga iya sang aton si gobyerno pamatuod nga luwas no, nga gamiton hampangan sa mga bata ang ina naman nga mga hampanganan.
3: Balita, Balita International.
2: Sa Dugang para ito ang balita international, ginpasakaan siyang kaso ang 19 anyos ka Pinay dito sa Hawaii. Matapos gagin aligar, gailigal naman iligarag butar sa 2024 United States election, bisan pang wala sang U.S. citizenship. Ang akusado, ginkilala naman ga si Bernadette Acaso, garagabot sa Estados Unidos sa tong 2018, na sa idalom sang immigrant visa. Bisanda legal kag permanente na ang iya sining residence, hindi pa siya U.S. citizen sang tion sang eleksyon. Kung mapamatudan nga guilty, mahimo siya nga masentensyahan sang isa tubtob sang isa katuig kapag kabilanggo kag multa naman nga nagalabot sa $100,000 o kung masobra 600,000 pesos. $100,000 o ano eh 6 million guro. Oh, eh kati 60 mo ang $1. Kung mag 1,000 60,000. Mag 10,000 amo na 600,000. Ti 100,000 yo. But sing ganon 6 million eh. Ang iya sininga piyansa baw akabug at man. No nga piyansa mga KK5. Para yun naman ang imbestigasyon sa Federal Bureau of Investigation or FBI kag Homeland Security Investigation, may kangtanan sa amo naman nga kaso.
3: Balitang KK5 sa umaga.
4: Balitang KK5 sa umaga.
2: Ang aton nga balita international, ginadulong sa inyo sa DTX 500.

0: Parayan kita sa ito niyang pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa umaga. Oras, alas 5.23 na. Good morning, gilik kay Ma'am Marilu Salinas Dulemente. Ang inagilantaw dira sa may barangay Tadlong. Sige. Dari kita sa aton balita nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Ginpahayag ni Senador Rafi Tulfo sang tinalikdan nga adlaw Martes nga magafile siya sang isa kalayi kun hagna nga magabalabag no magapugong sa mga korte kag iban pa nga mga tribunals nga magpapagwa sang temporary restraining order so konte TRO o kon injunction agud mabalabagan no ang implementasyon sang wage order sa idalom sa sining Senate Bill number 2372. Luyag niya ang amyandahan ng Article 126 sang Labor Code agud matag kag masakop sang pag-issue raman, pagbalhag, implementasyon, pagpatuman kag pagka-epektibo sa mga mando sa sweldo nga gin-issue raman sang National Wages and Productivity Commission o kon NWPC kag mga regional tripartite wage boards. Now, suno siya, ginaduso mga kakipaib nga hagna ang anuman nga mga TRO o kung injunction order gagin isyo sa paglapas sa ginaproponer nga pagdumili ang makabig nga null and void halin sa umpisa. No, sa iya sinin nga ginapropose nga lagi, butsing ganon, pag napasar na ini, kag nahimo na iyang balaod o kung lagi, ang mga temporary restraining order nga o kon injunction order temporaryo nga pagpauntat pag postpone sa kung ano nga mando may kang tanan sa pagpasweldo o dugang sweldo ang naging issue sang nasambit ng mga ahensya ang makabig naman nga null and void ang mga gin issue nga TRO mando sang korte ini amangin null and void sa umpisa pa lamang okay ti may layi na mo. Sa baylo, ang mga partido nga nagakwestiyon sa wage order ang dapat nga maghimo sang apilar sa administrasyon nga ginhatag sa idalom naman sang Labor Code. O dapat dito sila apilar sa National Wages and Productivity Commission sa madumduman nga temporaryo nga ginpauntat ang pagpatuman sang wage order number NCR-27. Matapos nga magpagwa sang TRO ang isa naman ka korte sa siyudad sang Pasig. Ang wage order number NCR-27 ang nagatuyo sang 85 pesos nga increase sa daily minimum wages sa mga nagatrabaho sa pribado nga sektor dito lang niya galing sa may Metro Manila, wala tadi labot. Amo nang ginasiling ta, lain man dito sa Ilala, lain man di Saton. Ngayon di na lang himo na cross the board. Ang pagpasaka balasang swilduhan na bilog Pilipinas, sa mga problema dito gaginutok na sila damo na gapa Manila. Kati dito dako gid man swilduhan na dako ya ang balor sang rate kada adlaw. That is why nga kadamo dito, tiyan mo na ang gaginutok sila to, traffic, grabe. Kaya damo na tawo, tututanan mo, kapamulya. That is sa kaprobinsyanan, okay, tipigaw ang swilduhan, nakikita. Amo na nga wala na di sila, naghahalalin. Naghahalalin, nagabiya sila, padulong dito sa may NCR o kon Metro Manila. Amo na ang gina-request na Monica K5 ang Phil Siresyal. No? Kung sa bagay, kung sa amon lang yung trabaho, okay naman. Makabig man amon nga so far, sufficient kag nagkakaigo pa mas pamilya, makabuhi pa man sa inang tipikal kag normal na lang yung lifestyle. Ah. No, inang lang makapaiskwila kabataan, makabakal pagkaon, no, importante na. Pero sa iba namon ng mga kauturan, no, mga utod na tonda nga nagtrabaho, mamumugon, empleyado, siyempre, balaan man na nato, nangila sining swilduan na ang iban ng mga kumpanya, pigaw-pigaw gid man. No, muna, nga, kutani, no, kati, bangod man sang cost of living subong, mahal ng balaklon, bangod sa pagsaka, puro lang gani saka, hindi naman gani mambal mo saka panaog. saka-saka panaog. Saka-saka-saka panaog gamay. Saka-saka-saka na pod. Puro lang gidya saka kung tuson ta. Ang gatong o kung gasolina. At muna, domino effect, cost of living, balaklon, tanan, pagkaon, mahal. Pero ang sweldo, amugyapon, sa iba naton ng mga kauturan nga nagatrabaho dati, makaluluoy, kabudlay, katama. Tapos sa mo pa ng himuon sa korte, no, i-TRO pa, papanaog sa injection order, hindi, para hindi patuman. Kati skrima pa na sa korte mo, dira, dibatihan pa nati kung saan uhay niya matapos, amo man pagpatuman sa pagpasaka. May manigani kung gina-propose ni Senadora Pitulpo, oh, para at least mapuslan man ila time dira sa Senado. mas amuning nami talakayon kag tagaan chimpo panahon tutukan no sa aton nga mga mamalida mga kongresista naton senador hindi nang mga witi-witi nga mga bagay da no? It's my trial uyang na lang gina sa resources ang aton sini gobyerno mga kuano da nga mga hearing da in aid of legislation Ario amunyo nami nga mga layin yo para sa aton mga utod nga mga trabahador. Samtang sa pihak kabahin,
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kinahanglan na ang magkuha sang work permit gikan sa Department of Labor and Employment no kondole ang mga kabataan nga wala pa sa 15 anyos antes makapartisipar sa mga public entertainment o kon information project. Lakip na ang paghimo sang content para sa social media mga kakipan. Ini ang ginpatuman sa idalom naman sang Labor Advisory Number 12 Series of 2026 nga ginapanumdom nga base naman sa Republic Act Number 9231 ukon Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ginadumilian ang pagpaobra, pagpatrabaho sa mga kabataan nga wala pa nakalabot sa 15 anyos. Luwas lamang kung nasunod ang mga kondisyon ang ginatugutan sang layi mga kakipay. Now, sunod sa dole, kinahanglan anay nga maaprubahan ang work permit antes nga magkatrabaho kung magkapartisipar ang isa naman ka minor di edad sa sining nga mga proyekto. Sakop sa public entertainment ang information project sang ang artistic, literary, kag cultural performance. Pati ang mga programa o kon content nga ginapalapnag paagi naman sa telebisyon, radyo, sine, teatro, print media kag internet. Ginapahanumdom sang dole ang mga ginikanan kag legal guardians nga siguruhon ang pagsunod sa advisory kag sa mga provision sang nagapadayon naman nga layi para sa pagpanalipod sa aton iya nga mga kabataan. Good morning galidra sa Bana Birds ni Ma'am Vangeline Lape. Ah, sige, happy happy birthday lang galida sir ha. Sino gani pangalan sang bana ni ano? Ma'am Vangeline? Wala kay diya parang ampel. Ma'am Vang, anong name ni sir? Birthday gali parang ampel. Sige, sining was sweet ang iyang happy dump. Sige, happy happy birthday da sir. Para yun kita sa aton sining pagpangalagad. Oy, alas 5:31 na ang aton siringa balita nasyonal. Ginadulong sa inyo sang Klinika D3Bio.
1: D3Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gidtatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio!
4: Ang D3Bio!
1: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
4: Mapatak sa mga butika.
0: Parang kita sa aton siringa programa. Alas 5:32 na. Nakasunad na bala ka mo dira sa inyong mga tinigang. Nakainit ang mga tubig. Oh, nakaluto na ka mo sulod. Ano? Plamawon ka rin dugi-dugay. Kabay pa nga tapos na. Ang aton galing sinig ang programa, ginadulong sa inyo sa DTX 500, nagabulig sa pagpanormal sa blood sugar, pugong man sa diabetes, pugong sa dysmenorrhea, mayoma, nagabulig pa sa pagpahelty sa aton nga kidney. amo man, no, ang Mighty C, alkaline nga vitamin C, nagapabakod sa aton immune system, nagapugong man sa insomnia, bulong sa ubo, sipon, kag trangkaso. No, amo man mga KK5, Klinika Ditribayo, bulong batok sa infeksyon, UTI, bulong man batok sa regaubag, gabaga, pugong sa mga viruses, kag pugong man sa heart disease, cancer, kag hypertension, mga KK5. Dira, sarang mabakal sa Ariola's Meat Shop, sa ilan ni Sir Jay, Sir Junji, and Maminda Impera. Dira man sa may Inday's Mini Grocery. No, entrance ka, Cornell Swimming Pool. Para dira sa may Barangay Kabahog, mga KK5. TG Store. Available man da, no? Aton nga mga produkto, mga suplemento naton, Ma'am Judith Carvalho. Ma'am Wilma Suson, aral lang yapon siya, no? Kag Franz Delgado, good morning. Alan Lapi. Ah, okay, sige, si Alan Lapi gili, no? Ang mister ni Ma'am Banjilin. So, happy birthday, ha, Sir Alan. Good morning man sa kay Gigi Villaseran, nga nagpamati subong. Ah, sige. Nadiri kita sa aton nga balita lokal, balita probinsyal.
1: Balita lokal.
4: Balita lokal.
0: Ginahingyo ni Police Major Judicis Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, o kunokpo sa publiko nga magdiretso sa otoridad kag gilayon man nga magpangayo sa bulig kung may mga panghitabo nga angot naman sa OSAEC o kung ining online sexual abuse exploitation crime. Nasunod kay Police Major Catalogo, may ginhimo na ang mga tikang. Ang ahensya agud naman nga mamonitor ang mga kaso sang OSAIC. O ining ano ba, online sexual abuse. O, sa idalom naman sang anti-cybercrime unit sang Philippine National Police. Sa piyak kabahin, napasagaan naman sang kaso ang mga sospek nga nang abuso sa mga minor de edad nga babayi sa banwa naman sang Kawayan. Amo ni gili itong ginbalita ligad, paringampil. Itong mga kabataan, ito lang nga ginagamit sa online exploitation, no, ang mga parokyano, foreigner. Tapos diri mga kabataan ba lang ginapang biktima nila? O muni, no? At least napasakaano sa kaso. So kung may mga information ka mo da, no? Pabalo nyo lang aton sining mga otoridad para at least di na ni mag, ano pa, magduging pa, no? Kagilayon, gamatap na, agud masalbar ang mga kabataan. Dugang panaton nga balita probinsyal, nagdangat sa Jess Isais ka mga katapo naman sa New People's Army o kon NPA ang napasakaan sa kaso ng murder halin sa nagkalainlain ng mga operasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office o kunokpo. Suro kay Police Major Judicis Catalogo sa Gyapon, wala pa sang napagwa nga warrant of arrest apang tanan ng mga kaso. Amo ang ginpasaka na kay ginahulat na lamang ang kumpirmasyon agud maaresto ang nasambit nga mga suspek.
1: Balita KK5 sa umaga.
2: Balita KK5 sa umaga.
0: Ang aton sini nga balita probinsyal, balita lokal ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
0: Philippine Standard Time, alas 5:36 na. Parahin kita sa aton sininga programa.
1: Balita KK5 sa umaga.
2: Balita KK5 sa umaga.
0: Sige hapon ka po din nyo, si KK5 Ruel Pineda. Kag sa aton sininga technical side, si KK5 Amphilapoy Celestial. Sa pagpadayon sa aton sininga mga balita, nagpatigayon. No, sa bloodletting activity ang Negros Electric Power Corporation o Negros Power sang Agosto 3 sa ilan naman main office bilang kabahin sang selebrasyon sa ikaduwa naman nga anibersaryo sa bulig sang Negros First Provincial Blood Center. Nagboluntaryo ang mga empleyado sang kumpanya sa pagdonar sang dugo agud makabulig naman sa pagdugang sang blood supply sa probinsya kag sa mga pasyente. no, nga nagkinanglan man sang blood transfusion. Sunod kay sunod sa Negros Power, ang inisyatibo kabahin sang ila naman padayon nga pagtuman sang ginatawag corporate social responsibility kag pagserbisyo sa komunidad. Now sa dugang panaton nga balita lokal, nagpagwa sang opisyal nga pahayag ang Sangguniang Kabataan o kon SK Council sang Barangay Bangkiruan, Kadi City. Diri mga kakipay bago ni pahayag ang ila naman hugot nga pagpamatok sa ginaproponer nga pagpostpone sang Barangay kag Sangguniang Kabataan eleksyon o kon BSKE 2026. Now, sining palabuton nga Nobyembre kung tani. Now, suro sa SK, dira sa nasambit nga barangay, ang eleksyon, isa ka-importante nga haligi sang demokrasya, bangod nagahatag ini sang kaygaynan, nos katawan, nga makapili sa ila naman bag-o nga lider, kag mapanabat ang mga opisyal sa gobyerno. Which is correct, no, mga kakipay, amo na ginasiling naton. Ang tatlo ka tuig, siya dugid kalipot or siya dug lawig para sa mga wala man da nagaserbisyo, wala sang silbi, no, nga mga public official naton nga ginileher, no, sa isa iya ka pwesto sa mapabarangay man na siyudad kun banwa in general niya bilog Pilipinas ang ginatumod naton, no, kayti amo na gani nga gindihon ang pag ang eleksyon, no, dira gina-exercise naton nga mga rights kina matarong ta, no, sineng pagpili bala, no, sa bag-o naman nga mag serbisyo magapangalagad sa aton sa tagsak ka mga lugar naton mga kakipay. Di kung sige na lang kita ya postpone, cancel, di paano na lang na, no, paano aton sineng pag-exercise ang right to suffrage or diritso naton sa pag-ilihir. Now dugang pa sang SK Council. Ang SK election importante gid, no, nga pamagi agud mabatian ang tingog sang mga kabataan kag makapartisipar sila sa pagdumalaman sang ila tagsa ka mga komunidad. Ginpahayag man sang SK Bangkiruan nga dapat respetuhon ang kabubuton sang katawan kag hatagan sang kahiganan, no, at tsansa kahigayunan ang mga pumuluyo nga magkapili sang ila naman panibag-o nga mga lider. O kung kumayo man da ang pagpangalagad, wala man sang kung anong problema, inabalang iya sining focus kag atensyon ang pag-servisyo gid. Kati ano pa abingin mo sining purpose, no, ka magpapili ka sa isa ka pwesto, di siyempre public service, servisyo publiko. O amo ginadang pinakapunot dulo or bottom line sang imo sining pagpadalagan. Now, kay ginpili ka, siyempre imugid nga pangalagaran ang katawhan sa imo sining lugar, servisyuan mo. Now, amo na ang ginapabutyag sang SK Bangkiruan, which is correct, na may punto man sila. Now, bisan nagsuporta sila sa pagpabakod, no, sang sistema sa eleksyon, ginpabutyag nila nga ang anuman nga mga desisyon nga nagakanselar, nagapospon sang BSKE Barangay in Sangguniang Kabataan eleksyon. Kinanglan gid nga may igo nga rason, no, justifiable reason, transparent nga proseso kag wala nagalapas sa demokratiko nga kinamatarong sang mga pumuluyo. Sa katapusan si ila sini nga pagpahayag mga kakipay, ginpanawagan sang SK Bangkiruan nga pabay-an ang katawan nga makapili naman sang ila leader kag ipadayon ang proseso sang demokrasya. Although nga dira malang na sa may Bangkiruan kag amuni ang official statement sang ila sini nga Sangguniang Kabataan, pero dako ning tingog, no, ini hindi lang nagatiglawas, no, sa mga kabataan, kundi ang ila sini nga statement mga kakipay nagatiglawas man siyang kabugusan ng mga Pilipino. Ang muna sakto ang ila sining statement nga isa ka a democratic way, no, kag ina diretso naton kada isa ng mga Pilipino. Nga dapat from time to time every 3 years gani dapat, no, mayara sang eleksyon sa barangay, pareho man sa national and midterm election naton. Ang ginapili naton dira mga congressman naton, mayor, vice mayor, councilor, governor, senador, kag presidente, vice presidente, di ba? No. Ginapili naton, ginailiherta, hagod sila naman da magpangalagad sa aton. Now sa tagsa iyak ka mga barangay kag iske eleksyon niya, dugay-dugay lang kita iyak kapuspon. Eh daw kung kaysa ka ano na, no? Do ka ano na bala sa pumuluyo, inam lang natak-an na ang katawhan. Samo na lang ni Pirmi, no? Ka sistema naton, dugay-dugay lang kapuspon. Nga magpili kita, no? Sang tagsa naton ka mga barangay official mga kakipay. At iya mo na, no? Very good, good. Ining official statement sang SK Banker 1 ay la sinigin papagwa sa pagpamatok sining ginaplano, no? Pagpuspo naman sang barangay na SK election sining palabuton nga Nobyembre 2026.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang sa dugang paraton nga balita lokal, diri kita sa syudad sang Sagay. Kay ti ang aton diri iyang police station na nalakip sa rank 3 top performing component city police station sa probinsya sa Negros Occidental, nakabaton sang certificate of recognition bilang kabahin sa rank 3. Sa nasiling na top performing nga police station sa province-wide unit performance rating sang Sagay City PNP, kunsariin nakuha sini ang 89.36% nga rating para naman sa bulan sang Hunyo sa tong tinalikdan nga Agosto 3. Personal ini nga gindawat naman, no, sang hepe sang istasyon nga si Police Lieutenant Colonel Alvimar M. Flores. Ano sambit nga pagkilala, nagapakita naman sang dedikasyon, disiplina, kag profesionalismo sang mga kapulisan sang Sagay PNP, kag diri gin pasalamatan naman sang aton sini kapulisan ang mga katapo o sang mga personnel, no, partner agencies kag komunidad nga wala untat siring nagasuporta ang ini naman nga pagkilala mga kakipab, nagapakita sang pangako sang aton siring nga kapulisan nga magpabilin nga luwas kag hilway ang syudad sang Sagay. Kampiyon, kampiyon, congrats mga sir. Ang aton nga balita lokal, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, kag Clinica D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kagabi, pre?
2: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
1: Di pre, musta ang bulang kagabi, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ikasin.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang aton sining mga suplemento sarang mabakal diri iya sa may klinika di alternatibo medisina. Naamtang kita sa may Calle Riles, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Natupad lang sa aton sining studio diri sa K5 News FM. Tultulan nyo lang, no? Hambalan nyo lang ang mga tricycle driver, tricycad, no? Diri mabakal. Sa mga taga Escalante, makasaboy ka mo. Ari diri aton sining klinika, may check up kita, no? Matag Miyerkules kag Webes mga ka K5, no? Sa mga taga Escalante. Iti wala kita da for the meantime sa klinika. Although may ara man sa mga butika dira, pwede ninyo mabaklan, pero pwede gid, no? Kadto ka mo di, ulayho na lang kung may padulungan ka mo, kadto ka mo sa may sa aton sining klinika di alternatibo medicine. Ari di, kompleto, no? Mga kinanglan ninyo nga mga natural kag herbal supplement. Para sa inyo sini ikaayong lawas mga kakipay. Now diri kita sa sports news ni Jaco. Balitang sports ni Jaco. Abahin sining pagdaog ni Iyala kahapon, no, Liga to adlaw ni Alex Iyala. Kunsa din inisya ang rank number 20 na.
1: Balitang sports
2: sa sports news ni Jaco kakipay Brayland. Ibalita mo.
3: Saka sa karahay ng world number 20 si Alex Iyala sa WTA Live Rankings matapos ang iyang maragtasong nga kampanya sa WTA 500 Bubadala City DC Open sa Washington, USA nga nagpasaka sang iyang walo ka pwesto halin sa number 28, posible yara na sa number 20. Maging opisyal ang bag-o nga ranking ni Iyala sa masunod nga weekly update sa WTA. Ang nasambit nga titulo amo ang una nga WTA Tour Championship ni Iyala kag isa ka bag-o nga milestone para sa Philippine tennis. Sa iyang kampanya na lotus ni Iyala ang world number 3 kag apat ka beses nga Grand Slam champion nga si Jessica Pegula sa championship match. Keep man ang pagperde sang isa ka Olympic champion, isa ka defending Washington champion kag ang WTA Tour Finals champion antes makabot ang makaisaysayan nga kadalagan. Para sa balitang K5 sa umaga, kinis ka K5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Madamog kaya salamat kag K5 Rilan Nieves sa iwasiri ka balita. Now, diri kita sa ilos sa balita naman kag K5 Jomari Surido. Ang safe NIR dial 911. Seryoso raman nga girakampanya sang Escalante City PNP. May balonta, pinagi naman si KK5 Jomar Sunido. Mga balita na kalap niyang mga insidente pangitabo dira naman sa may area sang Escalante.
1: K5 News FM Live Report.
2: Yeah, K5 Jom, good morning.
4: Yes, K5 Broel, good morning. Good morning man sa tunsuki ng mga tagparamati. Ang Escalante PNP, seryoso nga ginakampanya ang Safe in IR sa ilang pagpresentar kag sa ilang mga buluhaton kay Pebruel, kalakip na ang ilang mga random nga checkpoint ilaman ginapaabot sa mga nagapanguna nga mga radio station ang ilang kampanya. Ang isa sa mga ilagid nga mga giinganyo ang aton nga mga pumuluyo nga mag-report pareho sang mga kaangay sang may sunog kalakip na mga petty crimes kag kiperel mga maoy gina-encourage sila kag ginapa-incindi lang pumuluyo nga may ara sang privacy kag secrecy ang mga okay. Naga-report kag kiperel aton pamatian ang part lang tipik sa pahayag ni sa bag-ong deputy chief of police sa siyudad sa Escalante.
2: Ma'am, good morning.
5: Ma'am, yung pinakamainit na isyo ngayon, lalong-lalo
2: ba, Tagalog,
5: na sa ating mga local station, sa
2: Tagalog ba ngayon, ha?
5: Sa Safe in NIR, what is this all about, ma'am?
2: May English pa nga upod.
6: Si Police Lieutenant Abigail Joyce Evangelista Fernandez, the Deputy Chief of Police for Administration sa Escalante, sa CPSO. Ngayon po, ang Safe NIR dial 911. Ito po ay isang emergency hotline sa Negros Island Region. Layunin nito mabigyan ang publiko ng mabilis at agarang paraan upang makapag-report ng anumang emergency at makahingi ng tulong sa pamamagitan lamang ng pagdayal ng 911. maaaring makipag-ugnayan ang mga mamamayan sa mga kinakukulang ahensya para sa agarang responsibilidad.
4: Mm. So, Kim Pebrel, ano, fresh graduate yan si ma'am. Ang layo ng ano, layo ng kapalaran niya. Mm. Dito napunta sa Negros Island region.
2: Kaya pala napakabata patignan ni ma'am ano ha.
4: 2026 nga ba sa Philippine National Police Academy kay Pebrel.
2: Sige.
4: O pag ulang niya fresh graduate ya, fresh na fresh.
2: Fresh.
4: Si tapos kuha siya kay Pebrel, si Dico for admin sa Escalante. Mm-hmm. Kuha siya klasmitanay sila sa Dico for admin man diri sa Sagay karon.
2: Ba.
4: Oh, dugan-dugan sila batch.
2: Dugan sila ka batch.
4: Sa so, wala kay Pebrel no ang aton nga isa aton radio station isa man sa ilang nga gin ngingihimo nga alagyan para mapaabot ang ilang nga seryoso nga kampanya sa Safe NIR Dial 911. Mm. Sa piya nga bahin kay Pebrel sa ligad nga gabi itong nakuha to bala nga isa ka kwan, isa ka persona,
2: mm-hmm.
4: gi-considerar to siya nga high value individual.
2: High value individual. Kay, nagatrabaho sa siyudad.
4: Sa siyudad. Mm. Mana ang rason nga maski dili gid man kabugat ang nakuha niya, gi-categorize gid siya.
2: Kay gisa pa inayang kategori. Ah, yan ay isang pulis din niya aton.
4: Hindi na aton.
2: Pulis na yung nag-identify sila. Kung pamilya mareklamo, ti reklamo ka mo's pulis.
4: Sa pulis.
2: Okay, ti inang HBI nga kategori, kung ano dahi tatak sila da, yan ay isang pulis kami ya, nagbasi sa spot report, kung ano dahi nakabutang, amo na dahi ginaplastar na mun sa tagsa kabalita.
4: At least, mingin paatas man ta sila para matilaan.
2: Kita mo na ganingin na siling na aton from time to time. No? Kung, I don't know lang kung nakabalong pamilya, pero ti kung may ginahimo gani nga daw hindi amo aktibidad sa wayon ta no kay hindi ta napagulaton sa punto nga dakpon pa blas pulis kay 5 jom no ugaling lang kati di ta man mabasol sometimes may mga suspect manabing hindi gidya manugid mo sa kanong ila illegal activity sa ila tagsa ka mga himata ti sino manabing buang-buang da manugid sila nga ano nga amo nang ginobra niya no ti amo na hindi kita magpasaway sa atong kasuguan kay para hindi man kita balaya sa tion nga madakpan mareklamo na lang pamilya tanga muni muna no kabudlay katama eh no kita nga aras media do sala sa init sala sa lamig do na butang ta in between
4: do bingka so kay pebrel man nga siling nila nga ang imbis mag aso-aso hinoon sa aso-aso nga ina layo ta sa dinggi pero lapit ta sa dakop
2: dabok lang mo da aso kada hapon no layo ka ta sa lamok ang dinggi
4: 3 o'clock habit
2: 3 o'clock 4 o'clock habit 4 o'clock habit
4: 4 o'clock habit kaya na sa simbahan
2: kaya sa talaka bila ka kay 5 jom like sa aton sa imo mga police report badakpan wanted drugs pag mabalita ma-post dahil reklamo pamilya muna muna considering gani tago ng identity no pero grabe pagid ya ano pagid sila ya sa
4: maangal gid sila ya
2: no, ano pagid nga gamay detalye which is provided no kay ti ina iya ara naman da sa spot actually kung pwede namo day paskil dang nawong kitaon kag ngalan niya nga balanon gid pwede pwede gid mo
4: bisan pa gani ang ina nga scenario mga police gani ga advice aton nga pwede sir itago lang ang ila mga
2: gani,
4: tsura
2: di ba lang ginablar na lang para makilala
4: sa so, di ba lang mga balita nga aton natipon sa aton paglibot-libot sa bilog syudad sa Sagay kag Escalante ang ini nga balita dala sa aton sa kaluan sa Detix 500 may tisiyang alkaline based ka vitamin C, T3 probiotic sa extend food supplement. Detix Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga ko K5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kaglingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: Madamo gigi salamat kay K5 Jom mula na kita sa oras. Thank you gid sa aton nga mga viewers. Salamat man sa aton nga mga kaopdanan nga nag-file sa ilatag sa mga report kay K5 Rayland Director Nieves. KK5 Jom Sunido, KK5 Ariel Apas, KK5 Bomba Marilu, Chester Jan Beronke, KK5 Ray Matthew Tirasas, JR Gilantigan, KK5 Joel Abilay, KK5 Denmark Mahinay. Sa aton siring technical partner, Senior Tech, si KK5 Amphil Apoy Celestial. Sa aton siring station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Kag sa aton man siring CEO, Big Boss Doc Ramil Itangoy. Iniang inyo alagad ka K5 Ruel Carbao sa Pereda para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, San Dodo Negros, K5 News FM.

0: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jairus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jairus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical

0: matapos masaksihan ang away sa duwa ka mga lalaking estudyante.
1: Senator Rafi magafile sanghag na ang magabalabag sa korte nga magpagwas ang TROs batok sa mga wage order.
0: Prosecution luyag ang masabina si Mary Grace Piatos. Prime Minister sa Japan ginbisita ang mga biktima sang ninog sa Kyushu.
1: Ayala pag-aatubangon si Park sa National Bank Open.
2: Balitang
0: Spider-Man Brand New Day Box Office Hit.
2: Balitang
1: Tag Apple Pay magamit na sa Pilipinas. Sa detalye sa mga balita.
2: Balitang Regional.
1: Labing unang kamatayon sang dengue na sa Bacolod na record sa Barangay Villamonte. Na record sa Barangay Villamonte ang labing unang kamatayon bangod sa dengue sa siyudad sa Bacolod subong 2026. Ang biktima amo ang 8 ka tuig nga babae nga residente sang Barangay Villamonte. Ginadmit sa ospital ang bata sang hapon sang Hulyo 4 kag nagtaliwan ini sang Hulyo 5 sang kaagahon. Base sa history, 5 ka adlaw nga nag-experience sang hilanat kag sakit sa ulo ang bata antes ini nga gindala sa ospital. Paglabay sang 3 ka adlaw nga wala paghihapon na dula ang ginabatsyag sini. Gindala na sa isa ka pribado nga clinic ang bata kun sanin. Ginatagan ini sang bulong kag nakita nga 56 na lang ang platelet sini. Gani ginlaygayan ini nga magpa-admit sa ospital apang wala nagdugay nagtaliwan ang pasyente.
0: Kapindyante ka mga estudyante na lipong matapos masaksihan ang away sa duwa ka mga lalaki nga estudyante. Ginpangiokoy na ginpangbitbit sa pulis sa nagkalalipong nga mga estudyante sa Hamindan National High School sa probinsya sa Capiz kahapon ng adlaw. Base naman sa inisyal ng impormasyon, nalipong ang kapindyante ka mga estudyante matapos masaksihan ang bayolente nga away sa tunga sa duwa ka mga lalaki nga estudyante. Bangod sa insidente, temporaryo naman yung suspend ang class sa nasambit ng eskulahan. Gindala naman ang mga nagkalalipong sa Municipal Health Office ang Hamindan sa karoon na upawan na mga nalipong ng mga estudyante.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang bangkay sang dalaga nga nakuryente patay sa Rojas City na pauli na sa ilang balay. May balita si KK5 Myla Fuentes.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Napauli na sa ilang balay ang bangkay sang dalaga nga nakuryente patay sang nakaligad nga adlaw sa Barangay Dumulog, Rojas City. Masubo ini nga ginsugata sa mga himata, kakilala kag mga classmates ang pag-abot sang malamig na nga bangkay sang ilang palangga. Matandaan nga ginkilala ang napatay kay Angel, 17 anyos, senior high school student, kaginipong anak sang pamilya. Dahibaluan nga natabong insidente samtang nagapungko ini sa riprap sa atubang sang rest house sa nasambit nga lugar. Apang ginapayag aksidente ini nga nakasaplit sa live wire nga nakabutang sa pudal nga human sa barbed wire. Matapos ang ginpatigayon nga autopsy sa bangkay, nakumpirmar sang pamilya nga bangod sa makusugay impact sang pagkakuryente, ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Naibaluan nga antes pa man natabong insidente may mga reklamo na ukon may mga kabataan na nga nakabatsyag kag nakasaksi nga may ground ang pader sa mga rest house. Sa ginpatigayon nga press briefing posible nga magapangatubang sa panumbungan ni reckless imprudence resulting in homicide, ang caretaker kag tag-iya pananglitan magaguha nga hindi intentional ang pagbutang sang live wire. Samtang homicide naman sa tion mapamatudan nga hungod ang pagbutang sini. Sa karon hustisya ang girating sang pamilya sa nangin kamatayon sa makaluluoy nga biktima.
4: Myla Vasquez Puedes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning.
0: Lalaki nga anong kabeses nga napriso patay matapos gintiro sa San Remedio. May balita si K5 Aileen Magbanua.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Nagaparigo sana kaugalingin nga dugo kagwara ng tikabuhi kang nakitaan sa kilid kang kahon kag sapa ang isa na kalalaki. Ginabanta alas 7 sa aga Agosto 2 sa Sitio Talibang, Barangay Baladhay, San Remedio, Antique. Ang biktima amo si Florentino Esquilito, 58 anyos, sa residente ng Barangay General Luna, San Remedio. Suno kay Police Major Charles Richard Casalan ng San Remedio Municipal Police Station, posible ginsundan ang biktima nga nagapanaw pa uli sa andang balay kagintiro. Rason niya nakaangkan kang siyam kaigo kang bala nga ginalakipan kang anam ka shot wounds kag tatlo ka exit wounds. Na-recover sa crime scene ang .38 caliber nga loaded kang apat ka bala nga posible armas kang biktima kag anam ka empty shell kang caliber .45 nga gingamit sa pagtiro. Nagagwa

0: pagbangusisa kag maid-id nga investigasyon kang mga kapulisan nga anam ka beses nga nagwasalid sa presuhan ang biktima sa kaso na homicide, murder, cattle rustling, kagpagbayular sa RA 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa piyak nga bahin, ginpahayag naman kang bata kang biktima nga si alias Victory nga hindi rin tana magpasaka kang kaso batok sa mga nagtiro patay sa anang amay. Apang sa punerarya rin lamang man igahaya ang biktima kag igalibang matapos ang darwa kaadlaw. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM. GTX 500
1: Morning Newscast. Samtang suspect sa pagpatay sa anay barangay secretary sa Bulacan, nagsungka. May balita, sige K5 Eileen Sanchez. GTX 500
2: Morning Newscast. Usang loob na sumuko nitong Sabado ng hapon ang suspect sa pamamaril na ikinasawi ng dating barangay secretary at guro na si Stephen Jello Enriquez sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa ulat na nakarating kay Police Brigadier General Jess Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, nakapagbigay umano ng ante-mortem declaration ng biktima bago ito pumanaw kung saan itinuro nito ang taong pinaniniwalaan niyang responsable sa pamamaril. Matapos malaman na siya ang itinurong suspect ng biktima, voluntaryong sumuko ang hindi muna pinangalan ng suspect sa mga tauhan ng Santa Maria Municipal Police Station. Dahil sa pahayag ng biktima, agad na pinaigting ng mga investigador ang case build-up, pangangalap ng ebidensya at dokumentasyon na nagbunga ng pagsuko ng suspect. Ayon kay Police Brigadier General Mendez, patunay ito ng mabilis, patas at nakabatay sa ebidensyang investigasyon ng pulisya. Aniya, nananatili silang determinado na maihatid ang hustisya habang iginagalang ang batas at ang karapatan ng lahat ng sangkot sa kaso. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. GTX 500
3: Morning News. Kawatan nga nangawat sa isa ka eskwelahan sa Aklan, nakilala na. May balita si K5 Leonardo Viray. GTX 500
4: Morning News. Mayara na ang Person of Interest o kung POI ang Balete PNP sa natabo nga pangpangawat sa Feliciano Elementary School sa may barangay Feliciano sa tungadlaw sang Lunes. Sa interview sang K5 News of M kay Police Lieutenant Resi Pulanone, hepe sang Balete PNP, apisan malabo ang nakuha sang CCTV camera. May ara nga nakakilala sa suspect matapos ang ginpadagayon niya follow-up operation. Ang POI suluhanon nga ginhimo ang pagpangawat kagabase sa background check sang PNP. Residente ini sang atupad niya banwa kagadati na nga nimbulba sa mga kaso sa nga pagpangawate. Matandaan nga ginsunod sang suspect ang isa ka kwarto sa nasabit nga eskwelahan samtang nagapatigayon sang flag raising ceremony ang mga manunudlo kag mga estudyante kag ginkuha ang 1,000 pesos sang maestra na ibaluan nga dati na nga ginsunod sang kawatan ang nasabit nga eskwelahan. Sa karon balak imbitahan sang Balete PNP ang nasabit nga POI para sa mga tugang nga imbestigasyon. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM. GTX 500
1: Morning Newscast. Sa dugang pa nga balitang regional, pagpanubos ang presyo sang gatong makabuli gagud masul barang problema sa overloading sunod sa transport group. May balita si K5 Kim Kaluyo. GTX 500
5: Morning Newscast. Madugay na nga problema ang overloading sa mga depasahero nga salakyan ilabi na sa tion sang kagabihon ini ang suno sa No to PUV Phase Out Coalition Panay. Suno pa kay Mr. Elmer Foro, lead convener sa sambit niya grupo, lakip sa ila ginarekomendar nga solusyon diri amo ang pagpanubo sang presyo sang gatong agud hindi mangilin ang mga operators kag drivers nga magdugang sang units para magcater sang gab ina nagapauli halin sa syudad sang Iloilo. Dugang pa niya, mahimo ini paagi sa pagsuspend sang excise tax sa langis kag pagbasura sang oil deregulation law. Pahayag pa niya, dapat mayara man sang nagakaigo nga assistance sa mga operators kag drivers nga may mga pamilya man nga ginasagod. Panin dugan man sang ila grupo nga hindi sabat ang local public transport route plano kon LPTRP sa among concern. Sa bahin sang mga commuters, masami wala na sang choice kundi magingagaw na lang sakay agud nga makapauli sa ilatag sa kabanga puloy-an sa probinsya, rason nga iba nag nagakabit kag nagasakay sa babaw sang atop sang jeep. Madumduman na nag-viral ang isa ka POJ nga may biyahe Iloilo City padulong sa Tercer Distrito vice versa bangod sa overloading. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Foro.
6: Actually, yung overloading issue antes pa man ipatuman ang modernization program. Problema na siya bangod sa ito pa man ginabato nato niya kulang ang pampubliko ng salakyan. Rason nga may overloading kaya hindi man naman overload kung bastante ang pampubliko ng salakyan nga barato ng masakyan ng mga commuters nato, especially from province. Galing instead niya solusyonan, mas yun palala sa gobyerno ang ining problema bangod sa ang ilang solusyon ng PUVMP, no? Kung sa diin nag nagtuga sa pag-case out sa mga traditional jeepneys na nagtuga man sa kakulang pagin sa masakyan nato.
7: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini naman si ka K5 Kim Montaño Caduyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagdalingawan sa Iloilo. K5 News.
8: DTX 500 Morning News.
3: US ginbasura ang Philippine crab exports sa krisis industriya sang alimasag sa Palawan ginakahangawan. May balita si KK5 Ray Almudan.
8: DTX 500 Morning News.
9: Nangangalit ngayon ang kabuhayan ng libu-libong mangingisda at manggagawa sa industriya ng alimasag matapos formal na ibasura ng Estados Unidos ang comparability finding ng Pilipinas sa ilalim ng Marine Mammal Protection Act. Dahil sa bigong pagtugon sa mga pandaigdigang pamantayan, tuluyan ang nanganganib na maban o ipagbawal ang pag-export ng Philippine Blue Swimming Crab sa Amerika na siya namang pinakamalaking merkado sa bansa. Ayon kay Palawan Governor Amy Alvarez, hindi lamang ito simpleng usapin ng pagbagsak ng kalakalan kundi isang matinding krisis na direktang tatama sa sikmura ng mga pamilyang umaasa sa industriyang ito. Bilang agarang tugon sa nagbabadyang krisis sa ekonomiya, nagsagawa ng emergency meeting ang mahigit 60 mangingisda, processors, lokal na opisyal at mga NGO sa Palawan. Naging sentro ng mainit na diskusyon ang talamak na bycatch o ang hindi sinasadyang pagkakahuli at pagkamatay ng mga nanganganib na marine mammal, partikular na ang mga pambihirang dolphins sa Malampaya Sound. Upang maisalba ang industriya, binalangkas sa pagtitipon ang mas maigpit na catch reporting, regulasyon sa pangisdaan at agarang pagpapatupad ng mga programang pro-protekta sa mga hayop sa dagat. Ayon kay Regional Director Remeya Apare, itutulak nila ang malawakang Marine Mammal Protection at Bycatch Reduction na program sa mga pangunahing rehiyon tulad ng Iloilo, Negros Occidental at Guimaras. Ito ang huling baraha ng pamahalaan upang mapilitan ng Estados Unidos na bawiin ang desisyon nito at maibalik ang tiwala sa kalakalang Pilipino at papigilan ang tuluyang pagparalisa sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balitang regional LGU CDO, ginklaro nga wala ginadumilian ang pagsunod sa mga DDS sa syudad. May balita si K5 Manet Pasayon.
8: DTX 500 Morning Newscast.
10: Muling nilinaw ng local government units na Cagayan de Oro na walang ipinagbabawal na pagpasok sa lungsod para sa mga Duterte diehard supporters o DDS. Ayon kay Mayor Rolando Clarix Uya, Chief of Staff at Sheila Lumbatan na PK at walang katotohanan ang kumakalat na report na may utos ang alkalde na harangin o pagbawalan ang mga DDS na makapasok sa Cagayan de Oro.
11: Kumutuo ka, anak nga mga news, because wala siguro chief executive nga muingon nga dili pasudlan ang iyang area of jurisdiction. Kay syempre ang usa ka chief executive ang gusto biya niya is magmalambuon ba ang iyang syudad, ang iyang lugar. So yes, definitely it's fake news. Ako kay nga fake news kay gihimuan og malicious nga kanabang angol ang katong ato ang giimplementar karon nga ordinansa, nga ordinansa lang that is trying to regulate sa tanan nga mga transport nga mosulod sa Cagayan de Oro.
10: Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Nanet Pasayon para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
12: Balitang National.
8: Balitang National.
1: Senator Raffy magafile sanghag na nga magabalabag sa korte nga magpagwas ang TROs batok sa mga wage order. Ginpayag ni Senator Raffy Tulfo Martes nga adlaw nga magafile siya sanghag na nga magabalabag sa mga korte kagiban pa nga mga tribunals nga magpagwas sa mga temporary restraining orders o kon TROs o kon injunctions agud nga mabalabagan ang implementasyon sa wage orders. Sa idalom sang Senate Bill number 2372, luyag niya nga maamyendahan ang Article 126 sang Labor Code agud maathag nga magpasak o kon magsakop sang pag-issue, pagbalhag, paimplementasyon, pagpatuman kag pagka-epektibo sa mga mando sa sweldo nga gin-issue sang National Wages and Productivity Commission o kon NWPC kag mga Regional Wage Board. Sunod sa iyagi na duso nga hagna ang anuman nga TRO o kon injunction nga gin-issue sa paglapas sa ginaproponer nga pagdumili kag makabig nga huli o kon null and void halin sa umpisa.
3: Prosecution luyag ang masabina si Mary Grace Piatosa. Magahingyo naman ang House sa prosecution sang Senate Impeachment Court nga magpagwas ang sabina para naman kay Mary Grace Piatosa, isa sa mga nagkabaton sa confidential fans sa Office of the Vice President. Sa payag naman ni Attorney Lorna Capunan, counsel para sa House prosecution, ila sa karon nga ginapangita si Mary Grace kag hindi na nila ini makita. Wala naman ginpayag ni Capunan kung saan nila himuon ang hingyo sa impeachment court.
12: Balita International.
3: Prime Minister sa Japan ginbisita ang mga biktima sang linog sa Kyushu. Ginbisita naman ni Japanese Prime Minister Sanae Takaishi ang mga biktima sa nagluntad nga magnitude 7.1 nga linog sa Kumamoto Prefecture sa isla sang Kyushu sa Martes nga adlaw. Ang tuman kainit nga panahon bangod sa heat wave kag ang kakulangan sa supply sa tubig ang isa sa karon nga pagpangangkat para kay Takaishi. Matapos bisitahon ang mga evacuees, nakigsapol siya kay Kumamoto Governor Takashi Kumura kag formal na nga naghingyo sang bulig ang gobernador sa Japanese National Government agud mapadasig ang relief kag reconstruction efforts. Sunod naman sa pinakauli nga datos ang lokal nga gobyerno sa Kumamoto, nagsaka na sa 38 ang mga napatay bangod sa linog. Lakip na diri ang duha ka mga persona nga na heat stroke.
12: Balitang Sports.
1: Para naman sa atong balitang sports, si Yala pag-aatubangon si Park sa National Bank Open. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
13: Matapos nga makuha sa Pinay tennis player nga si Alex Yala ang kampiyonato sa Mubadala DC Open Finals, iya naman pag-aatubangon si Alicia Park sa Amerika sa National Bank Open Round of 64. Matabo ang hampang sa Bungadlaw Miyerkules, Agosto 5. Una na nga nag-aatubangay ang duha sa itong 2026 Australian Open sa Enero 19 kung sariin ginlutos ni Park sang Pinay. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DX500 D3 Bayo kag MyTC, ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balitang Entertainment.
3: Spider-Man Brand New Day box office hit. May balita si ka K5 Ivy Cordova.
14: Highest grossing hit sa Canada kag USA ang pelikula nga Spider-Man Brand New Day. Suno sa datos ng ginpagwa sang Sony Pictures sang Lunes, nalapawan sang bagong Spider-Man movie ang record sang 2019 superhero blockbuster na Avengers Endgame. Sa bilog na kalibutan, 932 milyones dolyares nga ticket ang nabakal. Rason nga nangin second highest grossing ini sa cinema history. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Balitang negosyo.
1: Apple Pay magamit na sa Pilipinas. Opisyal na nga magamit sa mga Pinoy ang Apple Pay nga contactless payment service ang Apple. Mahimo na nga i-connect sa mga customer ang ilang mga Visa kag MasterCard sa Apple Wallet agud makabayad gamit lang ang ilang iPhone, Apple Watch, iPad kag Mac. Pinaagi sa paggamit sang Apple Pay makabayad ang isa ka individual nga wala ginagamit mismo ang detalye sang ilang bank account bangod nagagamit sang device account number ang Apple Pay kag kinahanglan lamang sang Face ID, Touch ID o kon passcode agud ma-authenticate ang transaksyon. Sa karon ang mga bangko nga nagasuporta sang Apple Pay amo ang China Bank, GoTime Bank, Metro Bank kag Union Bank. Mga ka-K5 mamuyad ang dalagong mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Venelbay.
3: Mga ka-K5, padayon sa pagpamati sa mga programa sa K5 News sa Pampilipinas. Ako naman, si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigigali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
22: Mabakan sa mga butika.
23: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
24: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
25: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
24: Ga! I-shoot na ga!
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Cheers sa barkada nating
7: night shift,
9: OT,
7: breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
28: Let's go.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy,
5: let's go with the flow.
30: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, cocoferol, acetic, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
31: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
32: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
31: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: It's the best part of the day.

0: dyan sa tropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: 101.5 News FM. K5 News FM.
3: Ang aton simong attack na alas 6:31 sa ngaga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
7: Kaghimay-himayon! Standby!
8: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
7: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
6: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
7: Sobra!
8: Objective and analytical.
6: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo!
7: Di pagprangka lang bala.
8: Informative.
6: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
8: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: De! Ano lang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
7: Ay kanami! Karoon lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
8: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos!
3: Mayong aga sa atong pinalanggang at tagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan.
6: Foro de los Pueblos.
3: Palatuntunan nga ginahulat sang tagsa-tagsa kada aga mga K5. Palatuntunan nga magadala sa inyo sang balita, informasyon, kalingawan, kag ang aton pinaka mga analysis sa mga balita nga nagakalatabo subong sa aton nga palibot.
6: Foro de los Pueblos.
3: Subong nga aga, in behalf sa kay K5 Eljan Castanio, K5 Eric Tenerife, manging kaupod ninyo tub-tub sa takna alas 9, may importante lang nga ginlaktan si K5 Eljan Castanio. So this morning, inupdanay kita anay, hasta kita sa takna alas 9, mga ka K5.
6: Foro de los Pueblos.
3: Kabay pa nga ang tanan, medyo safe lang anay subong, gahambal ko medyo. Kay kada hapon gabunok gid ang ulan, and there are places nga basta gani magulan da hindi gid maayo ang lakat sang ilang adlaw bala. So we just hope and pray that everyone are safe tungod kay although wala kita bagyo, si bagyo may atutuya si babaw kay extreme northern Luzon, pero kita diri iya medyo relax lang. Pero ang ulan, uligmat gigita pagkakadahapon, kaya muning hambal ni K5 Eljan Blaperme, ang ulan ta very faithful, pagkahapon niya mabalik gid siya kang magtupa, dala ina mga ka K5, sang pag-enhance sang aton nga habagat, dala sang pagsuyop sang bagyo dito sa extreme northern Luzon.
6: Foro de los Pueblos.
3: Antes kita magsugod sang aton pagpangalagad, subong nga aga mga ka K5, tradisyon sa aton palatuntunan Foro de los Pueblos nga maghatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. And so let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa sining adlaw nga Miyerkules. Salamat sa bag-o nga adlaw nga puno sang pag-asa kag bendisyon. Kabay patani Ginoo nga padayon mo kami nga ubayan sa amon nga mga buluhaton sining adlaw. Grant us good weather today, dear Lord. kag ilikaw kami sa kusog nga ulan, baha kag iban pa nga kalamidad. Protect everyone nga nagabiyahe, whether by land, sea, or air. Hatagis ang safe journey ang mga drivers kag commuters, their Lord, ang mga travelers kag tanan nga yara sa dalan Ginoo. Guide them to reach their destination safely, their Lord. Bless our families with good health, peace and strength, and may your love and grace shine in our hearts today. In Jesus' name we pray, Amen.
0: Foro de los Pueblos.
3: Okay mga K5, kagkaroon sa aton ng mga headlines.
0: Headlines!
3: Okay, Itan, are you with me? Totoo, Itan, isli na niya nga nang gagawa sa akong screen. Tan, di ko kakita kung anong ginagiho mo na sa piyak na hawla, no? Tan, tanara ka na da, Tan? Oh, sinabukaw ko na si Itan, guys.
0: Foro de los Pueblos.
3: Ang aton nga mga balita, subong nga aga, mga ka-K5. Bantayan, ha? Dalagko nga mga balita, bao grabe. Daw maalang-alang gid ang aton nga SK and barangay elections, mga ka-K5. Daw mapurnada gid. Bantayan karon dugay-dugay sa aton nga mga news analysis ang aton nga SK and barangay elections.
0: Foro de los Pueblos.
3: Sa aton nga mga headline subong nga aga. Si K5 Red Salgado magadala sa aton siyang balita parte sa Kastilyana. Kay may isa katawo sa La Kastilyana nga madugay na ginapangita na dakpan dito sa Metro Manila, mga ka-K5, kag para sa taga Negros Occidental, isa kuno sa mga most wanted. Actually, nang galong dira sa La Kastilyana nga may isa na si una ka-konsihal nga daw perting yaw-yawanay nila kay Mayor Romayla ni Corsa Facebook anay da nila. So nag-finalanay sina kaso. Damo mga cyber libel na ano patong mga kaikikanda ang gin-file mga K5 kontra sa isa ka persona kag may warrant of arrest na siya. Ang balita nga nadakop na kag daw dalo na gani balik diri sa Negros Occidental. So bantayan karon dugay-dugay sa una nga balita buy na mano dalon ina ni K5 Red Salgado.
0: Foro de los Pueblos.
3: Si K5 Berto Gakit, bantayan nyo man, kaya balita man subong si Berto, nga pagdalon subong aga. Ang balita ni Berto Gakit, isa ka 43 anyos nga Indian National, gintiro sang riding in tandem diri sa siyudad sang Bacolod, no? So, bantayan inadugay-dugay, kay isa ka Indiano nga kapautang kwarta, ginpatay mga K5, gintiro, riding in tandem, ang nagsintensya sa iya.
0: Foro de los Pueblos.
3: Okay, now, si K5 Obre, bantayan man dugay-dugay, kay may balita siya parti tong ginaistoryahan man ni Nagligad Paningadlaw, nga isa ka OFW dito sa Saudi Arabia, pero taga Isabela, daw hindi mayong nadangtan, kastigo ang nagyan, ginmaltrato sang amo niya dito sa Saudi. So may report karon si K5 Obre, chikeron ta, kung anong natabo, kag kun ano nga mabulig sang banwa sang Isabela parte sa ila isa ka pumuluyo nga nangin biktima sang pag-abuso sang iya amo didto sa Saudi Arabia.
0: Foro de los Pueblos.
3: Si K5 Carla May Defensor Lunga magadalaman sang balita subong nga aga parte sa padayon nga pag-monitor sang kapulisan sa online sexual abuse, mga ka-K5. Grabe, online sexual abuse ginamonitor sa pulis kay daw kadamo eh. Daw may nagatuhaw-tuhaw nga amo ini ang mga modus operandi kag diri sa aton ginabantayan sang hugot agor nga basi may magpabinturar bla mayuni nga mabantayan sang aton kapulisan. So watch out for that report ni K5 Carla May Defensor Lunga.
0: Foro de los Pueblos.
3: Sa sagay, basi magkiningala kamo maglagas kamo sa sagay, si K5 Ariel Apas may ibalita nga ongoing subong ang aton nga pagbantay sang quarantine checkpoint kontra sa African swine fever dira sa siyudad sang sagay, mga ka-K5. Okay?
0: Foro de los Pueblos.
3: Mga tricycle sa isa ka subdivision sa Barangay Granada nagapanghakroy bangod sa pagkadula sang ila income tungod kay ang mga jeep siguro ang terminal sang jeep daging kakasbla So, ga reklamo kunos taga Granada, bantayan ta ini nga report karon dugay dugay ang reklamo sa mga tricycle driver sa isa ka subdivision sa report sa aton nga patrol sa kay K5 Wilson Villena.
0: Foro de los Pueblos.
3: Bad news, bad news, bad news mga ka K5. Ang dengue fever is real. Ginasulit ko. Dengue fever is real. Diri sa siyudad sang Bacolod, may isa na kakonfirmado nga patay bangod sang makagat sang lamok o kon dengue mga ka K5. Bantayan ining mga report sa pagpangalagad sang aton palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
3: Padayon lang ga monitor ang tagahinubaan si Mago Mago ga monitor, Eugene Malati Lisas ga monitor, Gina Borja sige lang pamati man sa Mansilingan, steady pulso kamuha dyan Rita Barra kay aton himay-himayon ining aton mga balita subong nga aga.
0: Foro de los Pueblos.
3: Itanang timsong tatan pa si Rita abi one time tan pabati sila na yung mga kontraktor tatan. Tan? Hanot? Yeah,

0: los pocos. Foro de los pueblos. Foro de los pueblos.
1: Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Digital warfare is real. Tanawa nyo subong ang inyo nga makita sa inyo nga mga screens ang mga cellphones. Sa wala pa nagatanaw sang aton nga video sa live, eyes to the board, eyes to the board. Sa isa ka lugar dito sa Ukraine, mga ka-K5. Sa isa ka lugar, continue playing lang itan sang video. Continue playing. Sa isa ka lugar dito sa Ukraine, mga ka-K5. Sang nagligad nga adlaw ang digital warfare or ang paggamit sang drone, hindi lang limitado subong sa bomba. Ang paggamit sang drone, isa na subong ka-armas nga daw pareho na sang pusil. Tanawan nyo subong sa inyong screen, eyes to the board, eyes to the board. Makita sa Ukraine nga may isa ka 52 anyos nga persona nga ginasunod-sunod sang isa ka Russian drone, mga K5. Russian drone ang gasunod sa iya. Sa una niya nga pagtanaw, kung tanawon mo lang, do ka inosente lang, kay how drone gasunod sa inod sa imo daw sa wala suka dulo dalagan maning tawo ni nga daw sa wala lang daw gapulo palagyo siya abi sa drone. But mga ka K5, tan sigiyalan ning drone, keep on replaying the video. Tanawan nyo mga K5, imbes nga ang drone magkuha sang picture or magbomba sa building, ang drone subong dito sa Ukraine, ang ginagamit pareho na subong sa pusil. Kay imbes nga magkuha sa picture or magdagdag bomba, ginatiro ya diretso paagi sa pagpalupok sang iyalawas ini sang drone sa tawo sa target. Ba, kita nyo to bago lang. Mangita siya target, mga ka-K5.
0: Foro de los pueblos.
1: Mangita siya target. Kag kung makita yan na ganing target niya, idasok ito, ikuha niya, bungguan niya. Pag bunggo yan sa tao, malupok di kundi patay yung tao. So amo ni subong ang bago nga ginatawag nila nga mga digital warfare. Why na sang soldado nga ga-atake, kundi mga drone nga ga-atake, kag sila na ang nag-aalgo paniro sa ilang mga kontra sa nagkalain-lain nga mga nasyon. So tanawan nyo mga K5, hindi na ini lahog-lahog. This is a new form of warfare wherein ang kontra, why na ginapadalaan soldado, kundi drone na ang ginapalupad, agod nga targeton ang ilang kontra. You see? Targeton ang ilang kontra kahapon lang ni dito sa Ukraine. Amo na ni subong ang daw algo muda. Daw algo muda, be. Kay ang tao, kung magpadala ka soldado, kung mapatay ti kabuhi, ang iban subong mga robot warriors nang ginapagwa nila, no? Kinit yung ko niya, may God Lord save our country and the world. Correct. So tanawan nyo, makita nyo na subong, this is a very clear example with 166 live viewers right now nga nag-witness. Diren nyo ni makita that warfare right now is coming on a different perspective, mga ka-K5. Gone are the days nga ng tiruhay, gid. Mag-aabot ang adlaw, gani siguro nga maskin barangay tanod, ta drone na lang ipalupad. Tas ni, mga pulis, imbis ka magpatrolya, drone na lang ang paluparon para makita na nilang bilog na palibot. That will save everyone the time and ang lives ang aton nga mga law enforcers. That's enough, itan. So, amuna na siya, subong, drone na ang ginabirada kag ang ginagamit sang mga soldado, kay ginatistingan subong sa Russia nga amo na ining ginagamit kontra sa mga Ukrainian targets nila.
0: Foro de los pueblos.
1: Mga ka-K5, do pelikula ko nga Terminator mo, ambal ni Himay John Michael, oh. Nga do pelikula nga Terminator ba? So amo na ni siya do sini. what used to be the sine before is now happening in real life. Diri sa aton pagpangabuhi sa sining dutang luhaan. Hindi na lalawag-lahog. Aba ka tao, yagadlagan-lagan, bumbahon kay mo, matiro si mo yung drone, o daway labi mo kunano lang. Ang malain, kay ang dalayas ni hindi iya balang isak bilog, kundi gagmay nga mga bumba, nga kung maglupok siya, wasag yung lawas ng tao. So, this worries other military tacticians. Hindi mo na ni siya masagang eh, mamilili. Hindi mo ni siya dali-dali nga masagang. Kahit ibang sinulod ang drone, paano mo sagbon abi kung may isa kalibo ka drone? Para sila nga may isa kakalibo ng mga soldado ipasunod. Tapos kung makakita sila sa kontra-targeto nila, di kung ikaw yung soldado, harikas na lom, tiruhon mo ang drone, kung mag-iwol-iwol, sa kung di ka pa nakaigo, budlay. So mga ka-K5, this is alarming. Kagina, kahangawa sang kalabanan, bangod kay Diridaton makita that warfare right now is entering a different phase sang ila nga pag away sa mga patag-awayan, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
1: So, watch out. Because right now in Ukraine, ang katabo, mga K5, is this, no? Sa gira, subong ha, sa kalibutan. Ang Iran, kag-Amerika, they are using technological advancement when it comes to bomba and missile. Pagpalupaday nila bomba, pagkanyo nanay sang Iran kag sang Amerika, mga bag-o nga mga guided missiles ang nagamit nila. However, ang didto subong sa Russia kag Ukraine, mga ka-K5, ang ginagamit nila iya, ginatestingan na nila ang kontago naton AI warfare. Tandaan ta, this is now what we called as the AI warfare. Bangod kay artificial intelligence robot na subong ang ginagamit kag mga drone. Ang naga-control si nilayo-layo na iyang lugar, layo-layo nga lugar, kag gina-transmit nilang mga video kag ang sitwasyon live real time. So, ang nakatabo nga sa Iran kag Iraq, Iran kag Amerika, ang away is technological advancement on the use of missile. But in Russia and in Ukraine, dito ginatistingan ang mga bag-o nga armas panggera nga kung mag-successful, basi amo naman ang gamiton sa luwas diri sa ibang nga pungsod. Meanwhile, in the Pacific Theater, mga ka-K5, diri sa South China Sea kag sa Pacific Ocean, nag-showdown na subong ang Amerika kag ang China naman tungod sa inyong ginagawan nga West Philippine Sea. So ang ginagamit naman diri subong iya, mga conventional war assets like aircraft carrier, mga eroplano, madugfight na sila kung ano naman da. Moderno nga mga eroplano using the conventional warfare by coming up with armadas or naval flotilla kung tawgon nga may mga aircraft carrier. So kung tanawon mong kalibutan, ang pag-eksperimento sa mga new tactics in future warfare ato sa Russia kag Ukraine, ang paggamit sang aktwal nga mga military advances in technology ginagamit sa Middle East, Iran kontra Amerika, diri sa Pacific Theater, especially sa pungsod Pilipinas kag China, ginagamit ang conventional materials or war materials in warfare paagi sa dominance in naval power, ara ang mga aircraft carrier sang Amerikano kag sang pungsod China, mga ka-K5. Amon ang hambal ni Kenneth Chung ko kaina, God save the world, God save us all.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, high-tech na hambal ni Mama Bebeng Disinal Bordan. Si Claribel Iliga nara naman, kadelikado ng mga armas ba? Hambal di sang aton mga tagpati, hambal ni Axel Iscaro. Makomersyal kita na yung mga K5, din mga largabula na kita, kagbantayan makaroon si K5 Lori Gamboa sa iya nga pagdala sa aton, sang aton nga Furo Trivia. Komersyalan ta ni Anay, pero i-remind ta kamo nga Miyerkules subong, dira sa siyudad sang Kabangkalan, mga K5, free si Doc, charge kay Doc. Libre nga aton konsultasyon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa siyudad sang Kabangkalan. Nahamtang ang aton nga clinic, ara lang kita sa Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan. Dito sa Escalante, may clinic kita dito sa Balintawak Public Market, Dalos Oscarantos Dalom, kaya ilang atindahan na bigyan pa Dalos Os mo. So Dalos Os ka lang to, kaya may clinic kita dito. Ang aton sibong attack na alas 6.55 sa aga, standby.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Mera pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
5: Yes. Kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabaloni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? Uh-huh. It's also a virus. Kinanglan, inom D3 Bio.
4: Abisan dinggi, ganig inom ko
5: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang
4: guwan.
5: Damo. Painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom. Dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya pati yun ining mga herpes simplex virus nga kaya pat yun sining gituag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawas. So, isa na da ang gituag monolaurin. So, kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus, kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gituag envelope, sir boy, patay na tanan.
6: Patay sila.
5: Kag hindi lang hastadra, hindi lang virus ang kaya pat yun.
6: Bacteria. Sa
5: ano? Even bacteria, mga TB Honda, inom gid mo D3 Bio.
2: Wow. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika.
4: Ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano nga mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gud ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imong system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. De? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, absorb mo na tanan to strengthen your immune system, ang nami pa, why ni siya gulat pa sa immune system nga matake? While ginasupplyan niya to sa vitamins, siya yung atake mismo, Dok Sam, by engaging the pathogens head-on. Ano muna ang ubrasang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin, mga medium chain triglycerides kaya sa D3 Bio. Tidin ka pa, ordinaryo nga D3, pigaw na, mag D3 Bio ka.
6: Mapavirus ka man, katawag nga flu virus, mapatypoid fever ka, bacterial infection nga ina, may parasites ka yung infestation, kaya-kaya sa D3 Bio. Anong pagid bala mabulig sa D3 Bio? D3 Bio increases your metabolism in order for your immune system to fight your invaders. Paano bala kakatabo sini, no? Ang D3 Bio has MCTs. MCTs burns faster than compared to long chain triglycerides nga makita sa kanton tinapay bihon kag makeup well hindi ko balas ang rap ni Dr. Camil. Basta ang MCT siya sa D3 Bio ya mas dali ma-burn, kun madali siya ma-burn mas dali ma-produce energy. Remember your immune system when it is fighting it needs energy. Energy for what? Energy para siya makahimo man other immune cells para to replace the dead immune cells. That's why kung ikaw ga D3 Bio, hindi lang amligan kasi D3 Bio directly by counteracting the bacteria, virus and fungi directly. Ini si D3 Bio gina-enhance ang immune system mo. That's why nami ang production sang imo immune cells. That's why gaayo ka. Gaayo ka sa trangkaso, ubusip on kagilanat, kagmadamo mga masakit kung ikaw ga D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
10: Yung may D3.
8: Mangabot ka.
10: D3 Bio.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio!
10: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
10: Yung may D3!
8: Pagkats, mangabot ka!
10: D3 Bio!
8: Health! News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500.
12: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 5 100 DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa

0: Pang sa inyo nga senior citizen ID, kag ipakita ini sa amon nga staff, agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo, kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
0: Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At sigit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
4: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: Kaka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: So, ang ulan subong, gagalom subong diri sa guwa, gakomersyal, gatanaw ko sa station, ta sa guwa sa announcer's booth sa Bacolod, gaguom kagatulutaliti, mga ka-K5. Hindi magkumpiyansa sa kalain sang panahon, pabakuragid ang imong immune system sang lawas mo. Simplihon ta na lang ni mag-MyTC ka na. Hindi na magkumpiyansa, nga mo, daw wala mo ko kataro, daw wala mo ko trangkaso, daw wala ko amuni. No. You drink MyTC. Nga, kaya ang MyTC, mga ka-K5, ang imo bala nga lawas do ginakondisyon ka, ginatagaan niya ka-armas nga para nga ang imo nga cells sa sulod sang lawas ta, pagsulod sang trangkaso, pagsulod sang kataro, may inog bato siya dayon. May inog bato siya. So amoni ang dapat naton himuon, pabakura ng imo nga immune system, agod nga dali ka maka-recover or mapunggan gani ang masakit or ang mga bakterya nga nagasunod sa lawas mo ining trangkaso, dalasang ulan-ulan, dalasang lain siyang panahon. Kung naka-MyTC ka, tanawan nyo K5 RX, K5 Eljan, bla. Huwag kami gamatsyag, maghambal ta, medyo paos lang ta gamay, pero huwag gaminyar. Ti, you know naman, everyday K5 RX, pagtapos program, damo ta ginakantuan. Huwag ulan, init, sugata, kuadlaw-adlaw. And running more than 250 kilometers a day. Why gaminyar, mga K5? Ang MyTC ni Dr. Ramil Oigid sa Klinika de Alternativo is what keeps us going. So if it's good for me, it's good for you.
3: Foro de los Pueblos.
2: Mga K5, antes na kuhao ng report ni K5 Brad Salgado, dirabala sa hinigaran to, nagigad pa ni nga mga apat ng Rokadlao, may nagpost sa Facebook, nga daw gapamahog gani siya nga ang mga classroom kuno pang sugdo niya pati di sa Bacolod pati dang Hinigaran National High School. Ang balita ko doon naguntat klase, ha? I don't know if the information is correct, naguntat gid subong klase ang Hinigaran National High School. Toy pakita na natong pamahog to, sino man ni ang katuntuhon nga tao niya man, Lucien Salve, no? Lucien Salve nagpost siya sa Facebook nga kuno ang Hinigaran National High School sudlon niya ang mga eskwelahan di sa Bacolod pang sudlon nila sang ila grupo agod nga ambot ano imuon lang nga mga maggamo kami da to iliog ko blato ipakita to ang post sa Facebook to blato iliog ko ipakita kay istoryahan ta ni kadali ko aon ta dayon si Red nagpost siya so nga ang gapulo pamahog. Amuning hindi maayo, mga K5, you know, sometimes, ano, Lucien Andre Salve, hindi ako nag-aral sa mga paaralan na ito, Hinigaran National High School, blah, no? Pero di nyo alam, binabalak namin magsuot kami ng uniform na parihang pariha sa inyo at magsuot kami ng ID. Hindi nyo alam kung saan namin ilalagay yung gagamitin namin. Hindi kayo nag-check ng maayos ng mga bag. Tatapon namin sa bakuran or dyan pwede tapos sa loob ng eskwelahan, maghanda na kayo. So, why man siya gahambal ko nung himuon niya? Eyes to the board, mga K5, tanawan nyo bla. Why man siya 4 days ago? Ang balita ko, nga nagpatigayon sang ila precautionary measures ang Hinigaran National High School, ipakonfirm ta nito sa mga reporters na to sa Hinigaran, galing kay nagpagabot ngipon si K5 Jerry Loy. Pero ipakonfirm na ito ini, kay hindi siya manami, mga ka-K5. Ang guwa, sinidol nag-unwo Do kadamo sa nag-upod sa muda, especially itong natabo sa Tacloban, balato. Do kadamo, do guay, do muda-muda na dyan Eric Rosal. Nga do amon na ni siya. Lumpati di Sir Eric, damo listener sa Hinigaran, salamat. Gid. Romar Duran, taga Hinigaran, kay is this confirmed? Confirmed ni siya Romar Duran? Kay nakita ko nga daw, ang may balita, ganing ga-feed sa akon, di nga way ko nuga-klase, subong daw duwa na kadlaw ang Hinigaran National High School. If this is confirmed, din maayon ang move, kaya at least nag-precautionary measure ang eskwilahan. Pero kung sino ka man, I think it's high time ng kapulisan na pangitaon ni sila eh. Ma'am Bings Dilpin, Lucian Andres Salvi, pangitaon ka mo. Kay kapamahog ka mo eh. You know, you are sowing panic sa mga estudyante. Ano man yung labot sa mga estudyante, siniman? So, hindi iniman nami. I hope nga mauntat ini kag madakpan ning mga langgabang ni nga ara sa likod sa sining mga Facebook post pareho sini. Nga daw hindi ni maimbestigar to, no? Hindi ba lang ako mag-open kasang Facebook account, may cellphone number? Di may mga registered naman kita nga cellphone number nga daw hindi mauntat niya, Okay. Dante, discuss sa inubaan, nag-monitor, may nakitauhay kita na sa inubaan, Dante, no? Now, so lihog lang ko, kung mabalaan nyo, feedback lang din sa aton yung comment section so that we can update our listeners subong nga aga.
3: Foro de los Pueblos.
2: Okay, so much for that. Kwaon ta ng report ni K5 Red Salgado to, kay si K5 Red may balita. Dito ko no sa... Tuod na sir sa Hinigaran o hambal ni Axel Iscaro. Sir, tuod na sir. Yes, Sir Eric, suspended 2 days ang klase, Sir Eric. Kaya ang bata ko nga bahid, dira ga eskwela. Okay, so confirm ka ito ha, nga wala na klase subong sa Hinigaran National High School bangod sining precautionary measure ginhimo nila sa mga threat nga ginahimo sa mga estudyante dira paagi sa isa ka Facebook post, mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos.
2: Kiara na damo sila ni Axel Iscaro, taga Hinigaran ng mga listeners ta, naga-confirm sa aton sila ni Romar Duran, no? Amuna mga K5 nga dapat gid untat to na ini kag kabay pa magkaladakpan ning mga troll especially damo gid troll subong Yudjin Malati Lisas.
3: Foro de los Pueblos.
2: Sailuhan ta ang balita. Sa banwasang La Castellana, mga ka-K5. Sa banwasang La Castellana, may natabo dira nagligad pa nga mga tinuig nga kaso. Nga daw nag-away ang isa ka former councilor or isa ka persona nga taga La Castellana, nag-away sila yan ni Mayor Romayla, ni Korsang Mayor pa si Romayla. Now, nagkanyo nanay sila isyo sa gaya ka buyayaw or whatever si Mayor Maymay. Karon may nag-file kaso. Sa kadamo isang kaso nga gin-file mga K5, nag-issue warrant of arrest ang korte. Hasta nga ini nga tao gitawag na nga most wanted person, kinamo-damo siya warrant mo. Ang balita ko the other day nadakpan dito sa Manila. Kuhaon tang kumpleto nga detalye mga K5 sa kay K5 Red Salgado.
3: K5 News FM Live Report.
2: K5 Red, what's your report?
4: Yes, good morning, K5 Eric, kung sa atin sila mga tagpalabati sa Foro de los Pueblos sa nagligad gadlaw na nadakpan ining isa ka persona nga si Elvin De La Fuente. Ini para ipatpat na ito ni K5 Eljan. Ini si Elvin De La Fuente ang nagbulig-bulig daanay sa may munisipyo sa La Castellana sa idalom sa administrasyon ni former mayor Romayla Nicor Magalimutan. Kaya K5 Eric, at isubong nagaserve ko na kami si Alcalde sa La Castellana kagati ini siya ang may madamo malang pagpangguba sa may social media batok iya sa administration ni Magilimutan sa K5 Eric. So dito ang sa malambot natin si Mayor Romayla ni Kung Magilimutan kay K5 Eric. Sino sa iya do kasubra naman malako nung pangguba kag iya sirgin patag sa ato na kung politika wala ginya kuno problema. kung may mga nakita na sabi nga daw, di maayo nga servisyo, okay ba na kung ka K5 Eric, kay Manti, ginakabig, kay Margalik, kung galing, kung hindi perfecto nga leader sa galak na Siriana eh. Pero galing, kay Manti, gina-involved na ang iya sining mga personal nga kabuhi, kakalakit ng iya sining pamilya, ang iya sining nga abay, ito na ko, hindi na ko nabalansak to ka K5 Eric. So, ini siya ay pasakaan sa kaso sa tuntuig 2024. So, nara, o gining iyasin na yung warrant of arrest sa nilig dito eh. Kung galing kayo mati, hindi siya madakpan niya kay 5 Eric eh. Ining si De La Fuente, Elvin De La Fuente. Galing kayo mati, ini siya sa tarikatwer dito sa May Luzon area, nara sa Malas Piñas, si kay 5 Eric. Ini siya nagpangayo sa kwarta, pinagi sa GCash, kag ini man sa kay 5 Eric, kag nag-Facebook live. Timing man, galing kitaan, ini siya gasi mata man ni former mayor, nga karunti vice mayor, mayla di ko magilimutan, nga ara madradampi sa Luzon area, na familiarize ining lugar. And then, ang iyaman sila nga number kay 5 Eric, dito nga pinaserve ini siya ining warrant of arrest.
2: Kay 5 Red?
4: Yes, kay 5 Eric.
2: Okay, dahil lang. Do interesado ako sini. Ining si Elvin De La Fuente, so hindi ni siya counselor siyang una, kundi gabulig lang siya sa kay Mayor Maymay siyang una.
4: Hindi. Actually, nagabulig. Gina siya eh. Kada kukulo sa bulig, sinisiya ni Mayor Rumayla kay 5 Eric, ni mga kinanglano. Da siya naghahatag man sa kwarta kaya kay 5 Eric si Vice Mayor Rumayla. Kagati kung may ara, dara sa mga mga sobra, dara si Vice Mayor Rumayla. Hinahatagan, nagigidya ka kay 5 Eric.
2: Okay.
4: Kaya kay Mati, basi guragupot, ini sa politika, sa piyak
2: na... So, nagkanyo nanay sila isyo. Nag-file yes. Si former mayor and now La Castellana Vice Mayor Maylan Nicor kontra sini sa kay Elvin De La Fuente and may warrant. That's why ang tawag siya is most wanted. Interesado ko to rin eh. Itong kailangan nga nakitaan siya itong party sa mga GCash, ano ginapublish niyang iyang kwan, ang iyang GCash account, number?
4: Well, actually, ang ginapangayuan niya kay Chief Eric, mga taga-Castellana man eh. Nawala sa kwarta dito siguro nagpamaluman ini siya sa mga ginapangayuan ni dara sa mga Castellana. Gari ko siya buong sa Luzon tay sa uli guro tilawig na kita Eric gutom na guro ang mga tao dira ka tinga din kahaw pasigod na dito na buyaan na ginduro Las Piñas si kita Eric kag dito sa background yan na trace up it siya kag nakahatag yung informasyon sa mga otoridad daton na nagpangita sila sa iya ka kita Eric
2: kung amo nagtago siya kay Five Red. Nagpanago siya, galing daw ay naguro sustinto na wadaan sa kwarta na ngayo-ngayo siya kwarta sa La Castellana using GCash nga padalin nyo ko de.
4: Yes, amo ginakakitin Eric.
2: Okay.
4: Ang habal pagani ni your mic kay 5 Eric, hindi siya kunuya kwan interesado sa pagka-restar ni Elvin De La Fuente.
2: Okay.
4: Siya kunuya ang interesado sa konsino ng mga persona ang magatolerar, magabulig, sinisiya, kaya di bati-bati, dumiara kung magapiansa, kaya Eric eh. Kaya mantihin siya 14 counts ng anti-cyber crime bala na paglapas sa kaya Eric.
2: Okay.
4: This building ang kada kaso, ti katorosinik nilog, ti mga 140 mil. Tay wala man kuno ya gina-discriminate or gina-underestimate ni Mayor May or ni former vice or ni vice mayor May la kay 5 Eric ini kapasidad ni Elvin. So ari pabatian ta ang pahayag ni
2: vice mayor
4: May kay 5 Eric.
2: So ining kaso gali yan ni Elvin De La Fuente pian sa bol ni.
4: Yes sir.
2: Ti konsinto 40 mil nga nagpanago. Kasi ako di tanig, iniidiyahan nila na dahil sa La Castellana, nagsurinder sa nagliga. Ano, Epsom Gutman? That's one. Number two, sagi yung target si Rumayla, si una, si Mayor Nicor, Vice Mayor na Subong, sagi yung target, intras sa politika, amo ni mga kakipay, maliksyon na ni Saton mo. Sagi tayo ka intras politika, nga wala man tagani, iya ikadot-dot ni sa mga politiko, ne? Nga kung mag-pailanay na kaso, dayon nyo talas, di ko ni mga santo patron nyo to, ikot yung utoy kadlaw, kag mayo kung husto ginaboy mo kontra sa kay Rumayla, kung hindi, disgrasya kagini.
4: Yes, correct. Amo ni K5 Eric.
2: O kadilikado. Leksyon ini K5 Red. Amo ni ginuna ta ikaw. Kay uso subong mga troll. Ini mga bata-bata sang politiko. Blaka kung maghambal sa Facebook. Pamatsyag mo daw. Wala mga tulaan ng mga ba na sobra pa sa announcer. Blaka. Kaya kabalo ka kita yag bisan ano tadi nga hambal, we are bounded kinanglan istorya tadi husto kay yes, kontiko ding istorya ta disgrasya ta una sa management kadua pailan ta kaso ini sila ya sa Facebook nga pag gusto di Mayla kay nang isog si Mayor Mayla pinailan siya kaso may warrant of arrest 14 counts correct na kay Mayla nga hindi ko interesado kung gusto ni siya kung hindi ako nadakpan siya. Ang gusto ko mabalaan, sinone ang masapupo sa iya. Kaya ang guwa ni Elvin, dog gamit siya kay Pebre. Doon mo na.
4: Yes, sir. Doon mo managaling kay Kifim Eric. Kibanti, tanan ko mga proyekto. Kuno ni Mayor Romayla, hindi ko magilimutan sa to ang ginabatikos eh. Actually, ginaagiman ko na sa legal na proseso. Tanan ko mati, yung mga hospital, yung iskwilahan, naging dakwa naman karong gabuling, draya sa bayan mga paguluyo sa kalit na Siliana. Di ang balya, hindi ba siya perfecto? Tito, hindi mo na kuno iyang istoryahan, kuno iya kung magsesyon, or pidigin ba na iyang ipalabot ni kay Mayor May. Kaya ara, malanda siya eh, 24-7, kuno siya sinigatalatapan, o galing kay Bantay. May legit to no bala ka mag-post sa social media
2: okay.
4: No, para may baluan, no kapasikat. At amo na rin karon kay Kevin Eric ang bunga sa mga pag-post sa social media. So, aring Kevin Eric, ang exclusive gapahayag sa aton ni Vice Mayor Romayla ni Kur Magilimutan sa Nakasiliana sa siyang malabot naton. Yari.
5: It's not about ang apo niya red, hindi niya about niya sang na mapakuyaan siya para i-prove ko sa self ko nga kuhan ko, backwood ko, or whatever. Ang ako lang niya, sabto niya yung anggit pangambali against me. Kung hindi mangit na labilos mo, wala man niya sa kapriso sa gambal tuod. And for those nga gambal nga na tuod na ginambal ni Elvin, so they have to prove it, especially those people na nag-send siya sa mga dokumento nga sala, kag-i-bash siya sa Facebook, wrong information coming from the local government. I know nga, mayara, mantakon ang kita nanda naton, maakos nga aton get. So, discreetly, may mga tao nga, hindi na namian sa aton nga, they're enjoying seeing us nga ginabastos, manabala. So, ako niya, this is not for me, but for my children, sa pamilya ko, especially tatay, kag nanay, this nanay napatay na. And maybe, it's a lesson man sa aton tanan or even sa iya. Manin ang lessons manatanan. Nang yes, disiplina. Pag natin mo nablambal ko nga, we have all the freedom to swing our arms. But always remember nga, kung mag-swing kasi ng mga arm, hindi mo malabot ang ilong sang ipan. Kaya we have all the freedom, especially in the Philippines. Pero kung sobra-sobra naman, araba lang para sa akon, ang balo mo kung gagagaga ko nga mayor, okay man lang na. Pero nang araw ba lang, sobra-sobra lang anong gaga nga mayor in the sense nga ano, di ba? Ako na kong politika lang, hindi alone niya, wala kaya problema sa akon. Pero ang pamilya ko, kabataan ko nadala, nakipersonal, nagkikatama. And maybe this is the right time to prove himself na kuhan ng, ano ka tawag ni, nang insakto siya. Tapos ang inapangwakal, hambal lang wala sa nagsala. So this is the time to show off. Kaya kung ako ganun sa iya, syempre may mga financier na siya mo. Munang ma-finance siya. Kaya looking into the picture sa sitwasyon ni Elvin, hindi maging nasa iya kasarang with that amount ng 14 counts plus may gasunod pa doon. So, nang hindi nasa kasarang, pero may mga tao. So, ako yung hindi ko excited sa pagdakop sa iya. Excited kaya sa mga tao nga nag-tolerar sa hindi amo ang ginobra. Kahit pwede man lang sila ka-intra sa politika, nang sa politika na insakto lang ubrahon or maybe di normal ginaw ko sa makatabi na sa dasan hindi mayo pero hindi naman mo ginaka too much gidaw even sino nga tawo ya hindi na ginaya insakto luwas na lang gid sa upod ya nga pareha siya utok pareha siya pamatasan so di ako hindi mako perfect na leader pero as what I have remember sa 2023, pinaka-last na akong padala siya pag-abot sa bata. Kung ang tagaan siya sa pag-abot mong sa New Year, tapos pagbata na sa ikaduwa yung asawa, kagang pagsunod sa balay niya, that's the highlight. Ginyagin bulik ko siya, alin sa pagaling niya. Pero pagaling niya sa Lakasiliana, Sa nag-2023, nabuligid ko si Yaya. So kung may harap, may misunderstanding sila sa mga tao, kung ano, yeah, maybe it's not my fault. Pero like, ginahimo, yeah, tanan reels, kagang content, ang like, sa hospital, parisa man sa iba, yung ano, basta kadamo, lang itsang, gusto ko i-clear up. Actually, finding a case is not about proving myself. But for him to prove, about... ang ginapanghambal niya sa akon, sa pamilya ko, ang tsakto.
2: Okay. Okay. So, K5 Red?
4: Yes, sir.
2: Dire ako sininteresado, Red, no? Ini nga balita, mga K5, mayo lang kay si Mayor May sang lakas niya na medyo naglakas loob kung nag-file din siya yakaso, no?
4: Yes, sir.
2: Kag-inisya, ang gahambal ni si Elvin De La Fuente, real yung tao, nga tao yung man sing una, big inabuligan niya gani, gali, no? Tao ya.
4: Yes, sir. Now,
2: Selby ineleksyon sa mga troll. Kay K5 Red, ang troll subong sang politiko hindi magwanta, Red. Ako biktima ko sa mga troll, isa nga mga birada. Dati galito, wait naman yung sapak, mga troll, sapakon mo yung mga langaw, sapakon mo. But leksyon na ini-Red sa mga troll, nga may mga tao gani nga mag-file kaso sa inyo, ang harak-hak nyo, disgrasya, ginamon niya, bali GGM Salvador, tapos napakak, kagid niya. Tiyari subong kay Ginday, ba ni Mayor May? Si May ni Cor, sang La Castellana, Mayor May ni Cor Magalimutan, former police ni sa siuna kay Pebred.
4: Yes, correct.
2: Kag nag-eskwila ni siya Bugasiya. Eskwila siya Bugasiya. Huwag lang galing ka abogado, pero nag-eskwila ni Bugasiya. Sino herlo? Kinalbalaan niya. Tiara na subong muna ng resulta. Hindi ko yan maghambal kung sala ni De La Puente or whatever. Just like kay Mayor May, huwag ko yung labot yung napanghambal niya. Kay makasuhay man kami sa korte na lang niya. Pero leksyon ini sa tanan nga kung magpagamit ka mo sa politiko, hindi ka mo pagdaiban bilog na kabuhi nyo.
4: Yes,
2: tanawanin na tabo siya, Red, na wadaan sa kwarta to sa Las Piñas, na ngayo-ngayo siya. Right. Di kundi na bisto nga rasa sa Las Piñas, kaya pangayo siya. Pamangkot, diin na to karoon sa to patron mo. Yes, eh?
4: Amo ginti kay Fevered.
2: Amo ni kay Fevered, leksyon na ini kay Fevered ng balita mo subong aga. Very good, kaya may leksyon kita.
4: So, Drick if Eric, doon nakatalana, wala, masiguro kagapon or subugan lao, ika dito sa may Las Piñas, iring si Elvin ang pagandaloon, Drick, iya sa may Negros Occidental, kaya Drick if Eric na tabo eh. So, Drick siya i-detain, dapat ang informasyon nga nakuha natin, tagati, magluha sila isang kaso ng 14, may ara, pagid sang follow-up,
2: sus, grabe.
4: May dugang, pagid din nga kaso kay Kevin Eric, kaya kung makapiansa siya, anadarag na naman eh, nga pag-atumag mo niya kay Kevin Eric, diba siya nakagawa ng desisyon before siya makapiansa, tiga patong-patong na nagiging Kevin Eric, kaya naisip niya.
2: Tiyo,
4: kaya nga siya nagipag-imo.
2: Karon, kung nadakpan siya, karon, abing bata naman ni Mayor May, or ang utod dyan man, mapile sa imo. Kada isa sila magpaila muna kaso, piansa. Di wala na untan ko ng isa ka kaso to, chap-chap po niya na karoon, tatlo ka pile, tatlo ka kaos, 30 mil na kadaan. Ato naman to isa, non-stop. So kung sino man ang, you know, this will serve as a lesson, kid. Nga, let us not abuse the power of the internet lang, abita kay do blogger ka, do hindi ka na yung mabangbang sang tanan. Abi mo kay Pebred, may kasabihan kita, may mga blogger nga ginaritukin ang guya mo kag, ay, tabo na sa akong nas bangkalan, ginaritukin guya mo kag kwanon, it's libelous, galing ko yung file kaso, takan ko ah, kanyo nanay lang yung ako na yun. Pero tiini yung mga politiko ni, I think this will serve a lesson, gid Red, mo kakululbaan, gali Red, no?
4: Delikado, gid kay Red, kay pagday maluan, kadara, patong-patong, Anti-Cybercrime Prevention Act din ang mga kaso kay K5 Eric eh.
2: Mm-hmm.
4: Si, although to dismail, ginman lang ni, garing kay Tico Magdamo, ni mga 19,000 na kay K5 Eric eh. Sakit-sakit ba din ang mga malairan eh. So, leksyon din kay K5 Eric sa tanana, nga hindi ginyan magkwan, magpangguba, kung may ara ginman na wala siyang uyunan, kay K5 Eric, istoryahan, dalawa na lang sa lugar, agututik mahatagan.
2: Hindi, kung if you believe, Abino, nga husto ka, Red, ang aton lang, ni-istorya mo lang ni aton nga duwa, no?
4: Yes.
2: Kay total, mga lapit ng 200 pamati sa buong sa aton sa live, kaglibo ang on-air ta. due time lang pamaterin. Ato na ato lang yung istorya. If you believe that you are right, gupati ka lang husto ka.
6: Oh, yes, sir.
2: Tiko di, hambalon mo na isa imo nga vlog ang husto. Pero pares na karon, pares isa aton sa radyo, blat ya, ako ya kay Pebrin, kabalokan man, kabalon man, kamodis, kay Pebrin, isa ko isang talong nga komentarista mo. Kung maghambal ko ya amo na yat, iragi na ito, do, why ni hawid-hawid? But the point is that, kung maghambal ta, husto. Pero pares ng tao, hambalon mo yung gagagaga kay mo ya. Kami, how can you substantiate or even prove that one person is gaga or gago man? Ang balon mo iya muna. Hindi mo na nami. Di ba?
6: Yes, correct. Yes, correct.
2: In like manner, nga kitabi ang balon nga. Nga si Eric na kang si Red Salgado, ginapahamhaman kwartas ang politiko na, di kunway kay mo na iya ka-ebidensyas na, sagi kaya kahambal sa amon, sinam nga muna. You know, don't abuse. Don't abuse. Bawo, Red, amon. May mga gagagaga pagliing istorya na, Red.
6: Do abo gina ginatira kag do ka personal gidi ang atake kay Sir Eric.
2: Ikaw na
6: ano gina pando kumbaga pa do tara na lang giho kuno ni okay, mayor bai ginatira na lang masigad gyud pagpaligo. Ito gina komentar ta nang personal na lagi para mi habol ba.
2: At hindi na namirid, hindi na namirid ako, hindi na masakit kita ng mga komentarista sa radyo pero hindi na. I don't think it's proper, no. Amo lang diferensya kung why hindi ka bla bounded by law. Pasato na lang, certa, may mga rules kita ginasunod sa station. May rules ginasunod sa gobyerno. Maira sa revised penal code, ginatunaan nato nati. Kag si Dr. Ramil, mambal sa'yo, wakala ka dapat, pero hindi siguraduha kang ginapagwa mo sa baba mo, matuon, so hindi dali-dali. Tiyan pati paligo sa tao, intra na ano lang. Amo lang, mabi, ngayon ito, yaga, nga siya kay Eric, yung brief, itong isiun, tiyan, binang labot, yung isiun yung brief man, labot kibo sa ako na. Kaya nakita mo ginaw? Hindi. So, Red, kampiyon ni Red ang balita mo. I think this will serve as a lesson. This will serve as a lesson.
6: Yes, correct.
2: Tapos, Red, mayo matyag mo subong? Mayo matyag mo?
6: Oh, kondisyon na kapaligo. Taga pa?
2: Kapakondisyon ka. Nakainom ka na sa imo DTX 500?
6: Ate, hindi aga pa eh.
2: Okay.
6: Sa DTX coffee mix.
2: Very good. Tungod nga kondisyon ka, Red. Halitan ta ka na subong aga, Red. Ready ka na nga halitan, taka?
6: Ano na siya kay Merrick?
2: Hindi, madayon, barangay election, Red.
6: Wala pa. Wala pa sa urgency. Actually, kung din-announce na ni President TV, may arang sa urgency. May process pa. Lawag pa.
2: Dogsing talaga ka, Red. Dogsing. Sila siya mga tagpalmatid. Yung inhalitan ni K5 Merrick, si K5 Red naga pa. Dogsing lang na muna yung kaduha ni K5 Red. Now, kuhan K5 Red. There is now a move to suspend the barangay election. As a matter of fact, meron na, no? Si si Kung Habi kagapon, nag-file another version, ha?
6: Oo, nag-file na din. Nag-file kay Merrick, pero galing kiti, nagpagbuha ba statement ako, balik mo trust, wala siya magatindog, grabe niya, pa-madayon, ang barangay.
2: Di sa'yo mo, pamatsyag, Red, ano dumadayon, ang pagpakaon mo, Balinsyana, kapag sindi mo kandila?
6: Kung sa ako, di kay Merrick, na-consensor. Balinsyana. November 1 na.
2: November 2, November 2.
6: November 2 na. Ate, November 1.
2: Sa mga Agosto, magdalagan, barangay kapitan, barangay kagawad, iski chairman, iski kagawad. Pamati, kamo dugay-dugay kay istoryahan ta ini. Ginalangas ko lang si K5 Red Salgado. Kaya di nga, mahalin ako sa K5, masailo na ko ito sa laino. Red, itago ba na yung kabangis mo, Red? Itago ba na yung? Mawadaan ko reporter, yeah. Rin ko naga, Red. Subuan kami ni K5 Iljan, kunway na kami sang amigo nga nagapainom sa mga soft drinks, bla.
6: Matalalaan na ba sugar?
2: Red, thank you so much for this report, Red. No, this is a good report. Na, not for anything but to serve as a lesson sa mga vlogger kag sa mga tao sa politiko. This is a good lesson ang ginhimo ni former Mayor Maymay Magalimutan sang La Castellana. Good job.
6: Yes, sir. So, balik kay Derek, kaya kung ba siya po pa karoon, ang agot ni Malay Yes sa driver, kaya sa Yes sinigapasero, balik at balak, kung ba't ni Kagapon, init sila ang nag-aring lohanay na, direct na may talatapan, Yes sa TNBS.
2: Gusto ko ito makita rin, itong doka namin, ang gisli blessed in dive, latong istoryahan na sila. Nagsigigad law.
6: So, actually, sa ato, naglupot na yung balita sa ato, mo nagtapos, ito ko pasalamat sila sa K5 News FM, yan kita mismo nagtaytay, ini ang good makatagan sa solusyon na kay Derek, guwain na maglambot.
2: Hasta ka ni oras, okay. Ano oras duty mo din sa estasyon?
6: Hasta lasay sa gabi, kikita meron.
2: Hasta ka lasay sa gabi. Pagka lasay si Midya, TMBS ka, drive-drive ka naman, Toy.
6: Ay, di na, oh. Makiganta.
2: Sige, Reda. By 8 o'clock, I will pick you up for that another story, Red. It's a good one.
6: Okay. Okay, sa mga atong sinig balitang madulog sa programa ng Foro de los Pueblos, dulog sa atong sa Power Trio, ang atong sinig DTX 596 at D3 Bio, kag atong man sinig DTX BT Soap.
2: Standby, Patron. Sa
6: kapanit may araw sa kanapap, muli pumutin ka acting, paggamit lang DTX BT Soap. Dahil din ang resulta, maging kutis, artist na ka pa. Kag atong sinig DTX Coffee Mix, nakakapika na, naka-detox ka pa. So, po si Patrol ko, K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingaman sa Negros, K5 News FM.
3: Foro de los Pueblos.
2: Gitagaan tatong gamay nga ligwang report ni Red kay it's not just about La Castellana, it is about the real thing that's happening bla sa aton subong, no? The real thing that's happening nga kakatabo sa aton mga K5. Bangod kay amoni nga kakatabo damo blogger tanan. Yaw-yawon mong tao, obrahan nyo da nga rito kihon mong bludlo mataya. Ting lines na kung obrahan mong tao ka tiko ba-baya, ang lines na kung yung bubaba naguna tiko kagin stroke ka, tiyan mo nang laing gistanan. So, be careful, no, be careful. Hindi ka mo magsunod sa amon yung taga-radyo, nga pwes magbirada kami, kabalo kami kung andiin lang kami kutob mo, there are bounds eh. Dala lang ako kutob. Oo. Ti, mamlulong tao, kisa nga, gagugagu ka, ti, nakulaw ay mas na, you cannot substantiate it, no? Kung dulain ulo mo, malan lang, ay, karoon lang patahan.
3: Foro de los Pueblos.
2: Okay, mga ka-K5. K5 Berto Gaket, may balita. K5 tapos kay K5 Berto, kuhaon kong patrol din kuhaon ta si K5 Obre dito sa Kabankalan, sa Isabela. Kaya may special report man si Obre, no? Kuhaon ta rito si K5 Berto, gakit bito. May balita si Berto, mga ka-K5, nga isa ka Indian National, gapautang kwarta, tiniwas ang riding in tandem. Okay, yes, i-replay ng recorded report ni Berto because there are many people who'd like to know what happened. K5 Berto Gaket sa iyang report.
3: K5 News FM Live Report.
2: K5 Berto sa iyang recorded report. Good morning.
7: Patay ang Indian National ngayon ni subong agabi matapos gintiro sang riding in tandem samtang ga-drive sang isining motorsiklo sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, Bacolod City. 43 anyos ang edad sang biktima. Wala sang helmet. Patpatunta ang inisyal nga natabo. Nagbakal ang biktima sang gata sa store. Kagsang nagpauli ini, may nagasunod sa iyang riding in tandem. Nag-overtake ang mga ini. Pag-abot sa unhan, ginsugata ini siya. Kagsamtang ga-drive, lima kalupok ang nabatian sa mga residente. Ulo ang igo sang biktima. Lima palang inikabulan sa Bacolod kag nag-umpisa ini nga magpanukot sa mga kautangan sa mga barangay. Hindi pa matulid sang kapulisan kung ano ang motibo sang krimen. Ginalantaw pa ang mga CCTV sa palibot kung posible nakitaan ang mga nawong sa mga lalaki. Suno sa mga residente, jutayan pa nga maigo ang sikat driver nga bata sang bala.
8: 5 months according sa iyang mga relatives kag nga ready. 5 months pa lang sa unobit sa aton.
2: Okay.
8: Muna makandak man kami investigation kung ano ang possible motive sa natabok ang shooting incident.
7: Patayo ng investigasyon sa mga kapulisan sa sining insidente sang pagtiro sa Indian National sa Bacolod City. Upod sa patrol si K5 Martin, di maisip ako si Berto Gaket, K5 News FM.

0: Puro de los Pueblos.
1: Okay, Berto Gaket, very good, very good. Kampiyon tong balita ni Berto. So, mag-report si Berto do kakulba. Pum, pum, pum, so music. Kibla to do si Kwano, do si Indiana Jones. Okay, K5 Berto, that's good. So, mga K5, Indian National patay. So, maybe the police can investigate mas related man ni sa gakatabo sa ilang nga negosyo nga pagpautang sang kwarta.
0: Foro de los Pueblos.
1: Kadumdum ka mo mga K5, nagligad nga adlaw, may gin-report kita nga matasang K5. Sa matasang K5, gin-report ni K5 Wilson Villena nga dira dapit sa barangay 10, somewhere sa barangay 10, may isa dira ka poste nga ang idalom sa poste nagwa tubi. So kuryente ang punta sa poste, tuburan sa tubi ang puno. Kadelikado mga K5. So i-check ta si Patrol to si Wilson Villena. I-check ta si Wilson, ano nang update sining poste kay ma live report sila dito sa ni Wilson nga nga gawa blaser kay pakita ko sa imo ang update. So ay ko kabalo ko nakasulbar na. Kuway ta kabalo kong ging kayo na. But we will get this report sa matasang K5 sa kay Wilson Villena. No? Tanahon ta kung nakuha ya ini nga balita, kag kung mayara na kita sang update. Itaan ang aton nga intro sa matasang K5. Tira! Intro hitan para nami-nami. Gintan nami-nami. Gintan nga intro. Tira! Ah, wala siya audio. Ano mata-mata lang, Abine? Ano mata-mata lang? Okay. Arang matas ang K5. Ito, uno kay mata. Man lang mo. Kung may babala ko ni Mambal na siya. Okay. K5 Wilson Villena.
0: K5 News FM. Live report.
1: Matas ang K5 Wilson. Good morning.
2: Pasulot na ni sa Viber. Kaya may aral ako gamay nga.
1: Okay. Sa Viber siya kunukwaon tabi si Wilson kay may iyagin ni siya kay ina mo sin ko ka paulihi ka lang niya mauna ko maunagin ko kay excited siya nga ipakita ang update sang poste nga ang punta kuryente ang puno tubi check karon ta Wilson.
2: Why pa sila ka wait sa Viber kay Viber kay nami ni nga balita ni
1: oh sige ay, ara na gatawag si Chipren subong sa imo sa Viber ah. Okay. Hulat-hulat tunta, bu grabe si Wilson kay bag-o naman ang bayo. Makita ta naman ang attire nga nakatakin siya. Hulat-hulat ng Wilson na kay kwaon ka ginamon subong gatawag na si Chipren subong sa imo. Sabta na Wilson.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay. Te okay na Wilson?
2: Okay na sir, Ben. Okay, wait, ding lang kay Federic ka.
1: Ah, sige lang.
2: Ako nga, arin, nasunod na kay Federic ang tawag. Kasi sinanglan, importante ini. Sinanglan niya may video ni kay namin ning update sa buong kay Federic.
1: Mm-hmm.
2: Only for K, ano ni, sa matas ang K5 strikes again ah.
1: Bebe. Tanawon ta. Do gina surprise mo ko Wilson, na, hindi ko pagalang-alang ha. Abi mo hindi ko preparado, nakainom ko yung DTX 500 Wilson, why niya nervyos, why niya high blood, why niya diabetes. Nami ni sir, bi maintenance ko niya DTX 500 Wilson, basi sala ka.
2: Pero yata ng Feverick, but anyway, no, so while waiting, pasang aton ng Viper. Kay Feverick, matas sa K5 strikes again.
1: Okay.
2: Another puntos for K5 kay nakayaw na din subong kay Federic.
1: Uy! Tuod ka?
2: Yes, nakayaw na.
1: Atong posting so, agatubod? Dali lang mga K5, hulaton ta. Hulaton ta kay ara na sa to. Sumulod na sa Viber. Ara na. Grabe Wilson na. Every background na background na mintras wai pabing imo nga live. Background! Tira Wilson!
2: So nakayo na din subong kay Pepe, ini ang ginareklamo balak
1: ko. Hindi background na IDN nga lugar, saan umugin broadcast, tira bala na minami, bala na minami. Gid.
2: So matandaan na to, ligat kay Pepe, nung agin broadcast na to, ini sa suliin adlaw pa, at ikatatlo pa lang, ikadua pa lang adlaw subong kay Pepe, no?
1: Subong okay. Okay.
2: Kasi nakipot kita, pagbalik na to, subong kayo na.
1: Uy.
2: Ginabukan, ginila, kay Fevere, kung ayun na din nagatubod subong. As in, wow. Ginarekta rin, no, pa background sa mga K5 na to, nga nagapamati pala subong. Ang matuhoy ini sa linya sa tubig na nagatahos naman din sa tubang sa Lamart sa bahin sa Nagatuslaw, Burgos na corner.
1: Dali lang, Wilson. Itaan, ipakita ang picture. Kaya daw mahina ang signal, pero gudayal kami gapon sa inyo. Itan, automatic, uy! lo and behold, mga ka-K5, palakpakan naton matas ang K5. Ari na subong ang idalom sang poste. Ato tanong kito tan? Okay to. Ari na ang puno sang poste nga sang nagligad nga mga inadlaw nagadanaw. Wilson, ano ang istorya ni poste? Go ahead.
2: So mo na kay Eric sa namba sa na ginakahangaw anis sa mga
1: siling ko gid nakatakin ka gid Wilson eh.
2: Ha?
1: Nakatakin ka gid siling ko gid. Go ahead.
2: Excuse me.
1: Tell your story.
2: So, anini kay Eric kay nakita tanan niyo kay poste. Poste ini sa kurente kay Eric.
1: Okay.
2: So sa dom sini may nagatubod nga tubig. So okay. Sino man blamat ta nga wala posible wala kurente ini sa dalog. So te sa kapon nasandog ko ini tubig ba wala ta kalon ni mata magdisting kay base magkisil kita diway sa oras kay Eric.
1: Hindi lang wala kami reporter.
2: Ano no?
1: Hindi lang kay mawalan kami reporter.
2: So miski pa paano at isa kayo na no ang ginareklamo kag gina problema sa mga residente diri. Kasi delikado kay Kita Derek kay mga tao sa Galapay trio ang tubig na nagagwa diri kay Derek nagarikta sa may ini sining drainage niho. Kaya may nagapangalihit yung mga tao kung sa akin yung manimar na labi at ang sidewalk kay may puste. So, tinisay mo dito ka maaki sa gwa, tapakan mo gito ang tubig. So, kadelikado gito sa mga nag-apply plaki sa Erika.
1: Subong, anong sitwasyon?
2: Kayo na.
1: Okay.
2: Naayo na kay Ferreira. Kaloy, kadasig lang sa ano. Hinaway na uli na sinimana. Subong ang
1: lakas. Duwa lang kaadlaw. Diin gali. Abi pamangkot na interview Wilson. Diin dapit na siya ging kayo. Ano nga porsyon?
2: Tubang are tubang naging sang lamar kay Ferreira.
1: Okay.
2: Good.
1: Di sang sad oging kayo wa gid mga witness nga nakakita sang pagkayo kag kun anong ginhimo ging kutkot ang dalom sang poste or what?
2: Sirado di establishments kay Ferreira ang mga
1: mga kakay pa bar bago pa nigbalay si Wilson.
2: Are dere lala.
1: Basi may ayam da. Okay. Basi makigang ka danoy.
2: Importante di trespassing kay Ferreira ka mari lang ta sagwa.
1: Kanami mga ka K5 Vincent igo ang poste sen igo ang poste na ara ho. Bo kanami git. Daso may kwa na may kurit-kurit nga pula.
2: Okay kuritan gin nila kay Ferreira kay ti ilingada ini nga da ano. Ay ya gin ya ka poste.
1: Ay ana ya ka poste. Ti pero kanami Wilson.
2: Yo sir nakita mo sir ang nagsinunan kayo di sir.
1: Bayan ang ido. Tumag-hold ganina karon disgrasya ka pa na Wilson. Mga ka K5, eyes to the board, eyes to the board. Another accomplishment sang matas ang K5, tanan ka mo saksi nga sang nagligad nagatahos ang tubi sa idalom sang poste. Subong ara na subong si Wilson Villena, si Kapitan Wilson subong nagatanaw ka mo gina-inspeksyon niya na humana na kayo na ang tubi wala na nagatahos. Most likely, Wilson, Kapitan, sino nagkayo? Prime Water?
2: Iya, basiwa, Prime Water. Inigin kayo. Ito yung nila, kay Sir Eric. Ito yung tayo sa mga tricycle driver, pala sa unan.
1: Oo. Tika nami, manggali. Kung namo, kung baka matas ang K5 ka, sa kamsakam, gin sa kalimutaw, gali, ginakayo, oh, mandayo, no?
2: Eh, hindi. Kasi ni Mana, kay Sir Eric, inadlaw pala.
1: Oo. Hindi ka makadto.
2: Diretso driver sa mga sigad.
1: Aw, so siya? Abi ko, mabiyaan mo na ko?
2: Ano siya kung saan? Ano na kayo? Sa buba na tubo daw, sa poste. Kaya nagigad niya, daw, tulong. Ang grab na katubo, tulong. Ah, kagapon, oh, kagapon.
1: Baka kagapon.
2: Nakagapon, kasi sa Merkin kayo. Pinta nga, kuhan mo ng magkakap. Iyan ka pa siwa, pero mga ka dyan. Ay, may blok. Kay blok nga, kuhan.
1: Awa, very good.
2: Meresibo. Sang basiwa.
1: So sa saan ako lugi na kayo kahapon?
2: Kahapon, sang hapon kay Sir Eric.
1: Okay, very good, very good, very good. Okay. So at least may na kayo na Wilson. Ang aton lang diri naman iya nga daw algo konsuelo nga kun anong ginahambal ta nagatahos or nagatagbo sa idalom kag ginaaksyonan sang basiwa Prime Water. So meaning kapamati gid sila sa aton kun agabi palakpakan tang nagapamati nga naga Prime Water. Prime Water, mangita naman kami sa indasyon yung problema kay papangita ta kay Kapitan Wilson sa matas ang K5. Wilson, back to you.
2: May actually tapos na din ini ari humana ni salamat kito kay ti inadlaw palang ina humana makaproceed naman kita sa isa naman ka problema.
1: May pakantuan ko sa imo sa Mansilingan Wilson gin padala din nagligad pa ning adlaw.
2: Okay. Ano na kay Frederick?
1: May pakantuan ko sa imo sa Mansilingan ipadala ko lang karon nagligad pa ning adlaw. Solbaron mo naman ni Kapitan Wilson ha.
2: Yes, kay Frederick, ano talang, dito sa barangay 35, may araman kita to Akiano.
1: Ay, oo, nami to. Kantuan taman tong 35 to.
2: Ari, may dugang lang ko kay Frederick, kung makita mo din ang picture, labay man lang sa matas ang K5, no, para naman sa mga kawata kay Frederick.
1: Mm-hmm.
2: Hindi makita kita doon subong. So, okay na tadi kay Frederick, ha, kay
1: Solve. Okay na. Solve. Ihambala na, Wilson. Hambala na nga, Solve.
2: Solve na ang tundi rin ang problema no sa may Gatuslao, okay. Burgos corner no nga nagatubod
1: ka. Kumo Wilson nga solve na ina, extra ka na kay makomersyal na ko. Daso na lang ning isa mo ka picture ni, daso na lang ni.
2: Direk. So amo na na nga ton sini no nga matas ang K5 no nga ginadul-o sa inyo sa kalwat sa MTC D3 Bayo kagadi sa surrender po nato sa patrol si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kag galingawan sa Negros K5 News 7.
0: Foro de los Pueblos.
1: Job well done K5 Wilson Villena, mga ka K5. Sa matas ang K5 Sulbar ang aton gindala sa kahanginan upon sa kay K5 Eljan Castanyo nga ang puno sang poste nagatubod ang punta kuryente. Subong ang poste solamente nga kuryente. Goodbye ang tubod. Very good. Basiwa Prime Water. Mga komersyal kita anay mga K5 magbalik ko kantuan ta si K5 Obre Suspenye parte sa report sa isa ka OFW nga taga Saudi nga ginmaltrato sa inya amo taga Isabela ang babaye. So after sini balikan ta kag si Wilson balikan ta man karon dugay si Red balikan ta pagidamo ta balalikan nga report si Carla loaded gid aton balita subong agay. So standby everybody, ma-isil kita kag magkomersyal pagbalik ta sambuwa sa kahanginan lagko nga mga balita. Everybody, please stand by. Ang aton sibong attack na alas 7:54 sang aga.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matilong na dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Iban pa nga mga binipisyo nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tawo. Mostly, nga lifestyle disease comes from eating, too much sweets, salts, bad fats, processed food, too much or sobra kadamo ka carbohydrates, gabi ka pakaunong kanon, nga ang puti-puti ginamitan mo. Bisyo kaangay sa pag-inom kag pagpanigarilyo. Kung budlay gid nga malikawan, ini nga mga tentasyon, dapat mag-daily supplementation sang DTX, may panagag Mighty C or Pure C, agud nga at least may magbulig detox sa imulawas.
6: Mm. Sa pagkaon lang just Sir GP, sa mga mantikaon, damo na guilty ya. Try nyo bala paminsar sa isa ka semana or pito kadlaw. Sigurado kadamaan sa aton isa ka lipid nga mantika ng aton kuan mo. Aton mapasulod sa aton lawas. Hindi lang pinirito Sir GP mo. Hindi ta pagkalipatan nga bisan laswa ang ginakaunta. Ginagisa ta man ana yang Bombay gagahos, no? Bag-o pa man gindugangan sang sabaw ti mantika Japo na.
5: Oh.
6: At pero ako maglasoya wala na yeso kuan.
5: Okay,
6: wala eh.
5: Oh.
6: As in, lagaon lang ginaya. Alalang imo pa na prituhon ang bilunggay. Hindi na naya. Ini nga mamantika, ginapasulod ta sa aton lawas ang may potential nga magbara sa aton mga kaugatan leading to atherosclerosis. Isa kasahe sang cardiovascular diseases. Amo na nga, gainom gigo adlaw-adlaw sa GP sa kuan, sang DTX 500, may TC, agod nga, at least ha, di magina malikawan mo, makaungi kaya mantikaon. May man-neutralize man sa mga cholesterol nga pwedeng mag-oxidize dira sa imo kaugatan.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magandingin pala ang imo nga uha.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: May diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
6: kung gusto ta maglawig ating kabuhi, dapat sundon tang lifestyle sa nagasubra ang kalawig sa kabuhi. Ang aras Bible ang record tag 969.
9: Grabe no?
6: Grabe, sobra pagani nung iba no. Ang iba niya walang patay mo. Elijah kag ino ko yung patay to mo. Basta exercise ka lang, tapos wala kaon karne, wala slag kaon to mo.
9: Oh.
6: No? Puro utan kag prutas, wala man bisyo.
9: Mm.
6: Gatulog sang sakto. No, bastante exercise, wala elevator, wala kotse, wala sports car. Galakat sa GV mo. Wala man kalamay, wala soft drinks, wala kape pa to sa una ya.
9: Oh.
6: Wala cake, wala fast food, no? Pero tayo moderno na subong ang panahon. Langa naman nga,
9: sa lasang.
6: Lasang ka, yung may star, mabalik ka to. Tapos, para mangin healthy ka, hindi na. That's why, na-invento ang mga suplemento. Na-invento ang mga antioxidant nga mga supplement. Like, DTX 500, may TC, para, piho, mangin healthy ang lawas ta. Magalawig ang aton nga kabuhi.
10: Correct, Doc Ramil, no? Ang health, Doc Ramil, wala ginahatag.
9: Gusto, ginapakabudlayan. Wala, yeah.
10: Wala man yung ginamagic.
9: It is being earned.
10: Ayun ako, no, you know, it's being earned. Gina pangabudlayan tani agud maging healthy kita no, and one of that isa sa pangabudlay is to invest in our health. It takes patience and discipline. Kay syempre i-invest mo gid ang imo priorities, which is food supplements like DTX 500 and Mighty C, a very cheap investment, only 22 pesos. May antioxidant ka na, may vitamin C ka na to fight off any kind of cell problems, no? It's like paying for your extra years nga ti paulihin mo pa i-claim nga tigulang ka bangod. You take DTX 500 and Mighty C every day. It's an investment that you could get sakto si Sir JP, no? During the end part of your days, no? Kung 60 ka na, mapalawig ka 5 years or 10 years, hindi na mabakal sang kwarta. Time is something cannot be bought, no?
6: Kaya ka may araya, bakal ko yan.
9: Ako man? Oo.
10: It will add more years to your cells. Kilayo ko sa oxidative stress nga guguba sa imo cellula. Kung ga DTX 500 kaga Mighty C ka. And of course, ang healthy years nga idugang sa life mo, di mo na mabakal ang bal nga. Your life expectancy is priceless. That's why mag DTX 500 and Mighty C.
9: At tuloy may ara to baligya, palawig ka buhi. Amo ning DTX 500 kag Mighty C or Pure C, no? So depende na sa inyo.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Ara mismo!
7: DTX 500!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: D3 Bio! Yan ikaw!
11: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang autorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo?
12: Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Street.